0: pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sunzone Plus Gold o Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sunzone Plus Coffee Mix. The secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Sunzone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sunzone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sunzone Gold Herbal Capsule o Sunzone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Sunzone Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Sunzone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Sunzone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apa, sa dihang, sukan ko namina o XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Ini ka banti pite, ini ka atras pise, may pay muligin.
4: XFM.
5: XFM.
3: Isay teng.

0: 10 minutos kalabay sa alas 8 sa buntag, mga katropa. Standby sa muna kay Nay Report. Nagloading muna akong kondre, akong telegram. Sa headlines, ano, hindi na ako magkita dari kay loading. Anyway, sa ito sa nga siron, ang report ni katropang Philip Oligario, usan ni dapitan niya, asan ni dapit karon ka sitwasyon. Katropang Philip, come in! Yes, katropang Philip.
1: Katropang Chris, o mga katropa, balhog karon sa selda ang usa ka lalaki nga gidakop kagahapon sa buntag sa to mga otoridad kalabutan sa pagsukol o pagpamangga ni aging adlaw July 19 alas 6:30 sa buntag sa may barangay City Heights ni nga Dakbayan sa General Santos kundi ingila ang nasampit kadalaki nga si Ernest Rafael Gonzalez Montilla 36 anyos residente sa Block 12 Lot 5 Las Viñas de Dalianga Subdivision, Barangay City Heights, ninga Dakbayan sa General Santos. Sa investigasyon sa itong mga otoridad, niniaging adlaw o sinasampit nga oras, gikan ang mga personahe sa Bula Police Station, giturn over nila sa San Isidro Police Station, ang nasampit nga lalaki. Kuman nga nalambigit lagi sa nasampit nga insidente. Primero, gikan ni siya sa Quickie Mart sa National Highway Katropang Chris na nalambigit sa vehicular accident. Imbes matod pang respondihan o tabangan ng iyang nabangga ang hibuhat anay lalaki ni Sibat. Human nga napahibalo sa itong mga otoridad nga na-involve sa vehicular accident. Ama o lalaki nga nagmaneho o usaka sakyanan respondihan sa itong mga otoridad o gilusad ang hot pursuit operation. Dito naabtan ang lalaki nga niliko sa may City Heights katropang Noel sa may Aparente Street kundiin ay hapaman kiningan na corner sa to mga otoridad nakabangga na usab og laing motorista nga sakay ang duha ka individual samtang na noon ang mga nasampit katropang Chris kay lagi tungod sa nasampit na insidente pagkabangga digto na nga na corner sa mga otoridad sa Sea Oil sa Aparente Street ning Dakbayan General Santos sa Barangay City Heights ang maong lalaki dayon pa-surrender sa itong mga otoridad apan imbesga butuman sa kapulisan nisukol pa noon kagisinggitan ang mga kapulisan wala po nagdugay gipugos ang nasampit nga mauban sa mga otoridad nga ang nakaresponde is ang Police Station 6 hinundan nga giturn over siya sa San Isidro Police Station sa itong pakiginabi kaniya ganina ihang giangkon nga doon naging siya nabangga sa may Quickie Mart o Misibat nga wala po niya damha nga makabangga siya laing motorista tungod sa pagpanik o pagdali-dali tungod kay gigukod sa mga kapulisan. Ang iyahan na lang yun na ngayong pasaylo ang nasampit pero luyo pa man ana ang iyang angkol na matod pa ang nagasikaso sa tanan o gisaysay nga angkono nila ang talanggalas tuhod sa mga nabangga o pagpahospital. Katropang Chris sa kasamtangan gani ni ata sa TEO Jensen aron ni verify ang mga vehicles nga involved o nga motorsiklo nga nalambigit ani ya sumala pa ang investigasyon o pagpasaka sa kaso ang kapulisan na ang magpahigayon ana samtang ang pag-impound sa motorsiklong sakyanan nga involved sa insidente ang TEO ang magunit katropang Chris sa kasamtangan naandam na sa to mga otoridad ang mga kasong pagsupag sa Article 148 kundi sa direct assault. Ingon man ang pagsupak sa Article 157 sa Revised Penal Code kon resistance and disobedience to a person in authority.
0: Kaning maong suspect ito po, Philip, na ba na siya sabaw ba ni Mayo? Naikwarta ba? Kwartahan ba ni?
1: Sa atong pakiginabi kaniya, waman niya nasaysay kung may kaya sila katropang print. Pero sumala pa niya, may trabaho man siya online. Pero kaninga insidente, iyahan ng uyuan ang nag-asikaso ni katropang Chris o katropang mga katropa. Posibleng may kaya sila kay katong sakyanan na gamit niya, iyahan man daw to personal katropang Chris. Katulang yun, doon na initial na settle bahin sa mga nabangga aning nasampit. O gagira si kaso na karon sa to mga otoridad.
0: Sige, Katropa Philip, kung masettle man galing ni naglaom ta nga katong walay maagrabyado nga mga individual ani kay murag tanaw nako murag happy go lucky man tawhana kay imbis kay isettle iyaha man hinoo ang gidaganan.
1: Exactly, Katropa nga Chris, mo na panawagan sa tong mga otoridad nga sa mga susamang higayon di gyud ni kayan ang mga mahimong daotan apan atubangon atubangon ang mga salaod kag pangayog pasaylo, Katropang Chris.
0: Correct. Salamat sa report, Katropang Philip.
1: Pasara ang report kika sa patrol o garoon magpabiling healthy. Tumar na sa Santone Plus Gold. Alang sa Rikiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X-FM News. Live report.
0: Salamat, Katropang Philip Olegario, sa report mo. Lagi na kanang mga pasubra ba? Nga pasikat-sikat sa dalan niya. O makadisgrasya na. Dito na mga nagpasailo kay wala na tuyo ah. Kung nakasala mo, hunong, ayuhon ang inyuhang na perwisyo, dala ospital, dilidaganan. Nga karong nadakpan mo, paluloy na. Ba? Kanang nonsense ba nga nganong pasayloon man ka nga ikaw daanan ng gandagan diya dapat atubangon ni mo na pwede gani nga di na na kuwan ni nahulog yun na nga murag na kay intensyon nga daganan ang responsibilidad sa imong gibuhat. Anyway, wala yung kasagaran problema na to sa traffic karong panahon na daghang ganyan gamaniubra gamaniho o sakinan nga say lango pas alak lango pas sa ilim nung magkahubog. Munang ang ilang paminsar, perting huyanga, ang ilahang mga pagbalanse, perting yung paita, maangin pa ang mga inusinti na sa dalan mga katrupa. 17 minutos na kalabay sa alas 8 sa dugang panghisgutanan karong buntaga. Ato lang ang lakbitan kay taon-taon po may nabi po nato si City Vice Mayor Attorney Jose Edmer Yumang. Kansa ato nakuha po ni siyang page mga katrupa, kinilaging unsaon pagdepensa sa CDRRMO ang ilang kapakyasan. Kini kalabutan kini sa 121 million nga trust fund sa City Disaster Risk Reduction Management Office kon CDRRMO. Usa ka na kong tamparos. Labi na gyud sa pagpaniguro. Topic number 2 ni katrupang muna. Pagpaniguro sa kaluwasan sa publiko ang nabisto sa ika-42 nga regular session sa sanggunian panglungsod. Kabahin sa paggahin o 121 million pesos nga trust fund sa city. Ang kaning City Disaster Risk Reduction and Management Council kon na office nga walay ligon nga legal nga pundasyon. Sumala sa balaod, kinahanglang adunay tulo ka tuig nga local disaster risk reduction and management plan kon LDRRMP nga giaprubahan sa konseho. Una pa magamit ang maong pondo. Apan tungod kay expired na ang daang plano 2022 to 2025 ug wala pa sila'y naluso para sa tuig 2026 ug 2028. Tuig 2026 na mayroon, no? Late kay ni. Ang maong dakong kantidad nagbitay karon sa kuyaw og legal nga question. Unsaon man karon pagdepensa sa CDRRMO ang ilang kapakyasan sa pagplano? Disaster ni dapat nakaplano ka, dapat nakaandam ka sa unsang mahitabo sa mga disaster, pero ang imong nga paggamit og pundo wa nimo na pangandama na pakyas. Lupig pa yung mga nahimo aning nga muraga, nahimo silang tangaan eh. Dili sa pagunsa ha, wala ko magbutang-butang ha, pero kining nga sitwasyon na makaingon taga murag dili man siguro tanga atong mga taga City Disaster Risk Reduction Management Office mga katrupa. Unsaon man karon pagdepensa sa CDRRMO ang ilang kapakyasan sa pagplano nga ang maong dokumento mao man unta ang nagsilbi nga direksyon og legal nga lisensya sa paggasto sa kwarta sa katawhan. Oy, Bong Dasera, sir! Raga! Biba pit senior imong dating, ano, sir ba? Bong Dasera! Anong nangyari? Ah, nga naman, napakyas mo diha sa pagkuha o paghapsay sa inyong mga ano na expire man ang inyong daang plano. Wala na bagong plano. Unsa man, sobraan ka busy, basig, ana lang po siguro. Basig nasipyat nga wala mabantay. Pero dili ni basta-basta eh. Kay gi hisgutan sa sanggunian panglungsod, meaning to say, nabantayan sa atong mga taga sanggunian panglungsod sa pagpanguna sa atong BC Mayor, Vice Mayor, City Vice Mayor, Jose Edmar Yumag, abogado ni dini pwedeng maliba parts. Klaro kay iya mga pahamtana. Dili basta-basta ang kantidad. Ganaman, pilaman, 121 million pesos ang kinitibok ang kandidat og mas labaw nga dili basta-basta ang hisgutan ng calamity. Aron lang pasagdan sa CDRRMO nga mapaso ang ilang maong obligasyon. Samtang dalaygon ang gipakitang kaandam sa sanggunyang panglungsod. Congratulations dia. City Vice Mayor Jose Edmar Yumang. Oh, dalaygon jud. Muna palakpakan ato mga katrupa. Kay kung wala pa nagbantay ang sanggunian panglungsod aning panghitabo mga katrupa. Aw, magunsa na lang ang kwartas katawan dili man pwede gastuhon. Walay igong aprobadong plano gikan sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Bonnie Sharon. Nagpasalamat ta sa gipakitang kaandam sa sanggunian panglungsod nga nakigtambayayong og nitabang aron nga matul-id kining sipyat sa administrasyon o kuna administratibong sipyat. Nagpabilin ang hagit sa abaga sa CDRRMO nga paspasang lihukon ang bagong LDRRMP kon Local Disaster Risk Reduction Management Plan. Mupahamtang kag plano pero wa man kay plano naon sa lay kadayoy. Lupig panimo nga nahimo kaniya ang abogado nga wa man day kakapasar sa pagkabogado, wa man day naplanuhang yung pagkabogado. Oh, Dr. Bong, anong nangyari? Bakit nasipyat? Sa tagal ng panahon, ikaw ang nagdumala dyan. Ngayon pa. Kini, pangutanan niya ako, Dr. Bong, ha? Ay lagkalain kay that is people's money o kinahanglan o people's kanabang litigation. Kanang kinahanglang nga busisiyon sa katawhan ang ilang kwarta nga gigamit ninyo diya sa inyong buhatan. Ang maayong pamunuan wala magsalig sa bahala ng sistema. Ilabinas panahon sa emerhensya diin ang matag segundo o gasintabo ihap sa pagluwas o kinabuhi. Kinahanglang manubag o mga turungan ang CDRRMO sa ilang kakuwang sa aksyon. Tungod kay sa isgutan ng kaluwasan, ang kakuwang sa plano mao'y sinugdanan sa dakong kapakyasan. Sa pagbalik mga katrupa, ang inyong tubag sa ato pangutana, pondo sa kalamidad nga 121 million gi-appropriate bisag walay bagong LDRRM plan, CDRMO napakyas ba o nagpabaya? Duha mangyapon, parihara mangyapon. Sa pagbalik mga katrupa, sa atong programa, standby mong tanan diha, human lamang sa pipila ka painumdom, atong paminahon kini nakasinati o problema sinong karding siyang blood sugar. Ano yan ha, mga katropa.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.

0: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
3: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
2: Nganong man?
3: Nag-inom ko.

0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: XFM.
2: Zanton Plus Gold.
3: Ako si Gio. Nagka-diabetes ko. Akong gisulayan ang Zanton Plus Gold. 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang epektibo ni ini. Kay karon na normalize na dyan ang akong blood sugar level.
2: Zanton Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Zanton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Ariston.

0: akong hollow face.
1: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung bang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sultan nga naminaw ko? Karon ha! Nadawat na nako bro.
4: XFM.
6: FM.
5: Exciting bro.
1: 95.9 XFM Jensen.
6: XFM.
7: Exciting.

0: 30 minutos sa kalabay sa alas 8 mga katropa. Dinirigi po sa inyong paboritong programa, programa Bullseye, kauban si katropang Chris Legaspi. Tawad-tawad at panikamutan nga mahinabi si City Vice Mayor Atty. Jose Edmar Yumang, kabahin ani nga atong gisgutan ganiha. Kato lagi nga nakurat man ko ano eh. Ang CDRRMO, dapat sila ang maayo sa planning kay disaster gud ang ginagunitan diha, City Disaster Risk Reduction Management Office. Kumbaga, mao na siya ang maghatag og mga responses, emergency response, kanang muhatag aksyon sa kanang mga emerhensya nga mga lakang, kanang dili na to ma-measure nga mga kakulian ba, kanang madisgrasya sa dalan, kanang nahitabong sunog na diha sila. Mo response dahil ng maong buhatan. Ako, believe man ko ni Dr. Bong da Sera, pero murag nawala akong believe ani nga naun sa mahinoon nga nawa magkaplano sa pag kanyang ilahang disaster local disaster risk reduction management plan. Nga nung wala man nila masubmit ni, wala mahimuig bago pakyas or gituyo. Kanabang nasipyat lang o basig kapabayaan. Mao na atong pangutana sa inyong tanan karon nga uyon baka nga ang atong mga taga city disaster 121 million pesos ang ilang gigunitan dapat i-appropriate ni, pero gi-appropriate nila bisag walay bagong LDRRM plan. Nalipat lang ba o kapabayaan? Mo na ipangutan na to na sila. Dok Bong, nalipat o gituyo ni siya? Ha? Mo na ipangutan na mo sa imuha nga dapat unta ipahibaw ni mo unsay tubag ni mo diha. Tubag po sa mga pun. Dili man ni mo balay ng imuha nga buhatan diha. Di man ni mo kumpanya. Kumpanya man sa ipanagiyahan man sa katawhan. Kwarta man sa publiko. Nga kinahanglan inyong masultig unsay inyong plano nga nung nalipat mo ani o sabak ka na nga wa ninyo mauna ang kinahanglang requirements bag-o mo nag-appropriate og kwarta. Unsa ba ni nga ato ni pangutan si Atty. Edmar Yumang kung unsay posibleng atubangon ani nga reklamo sa ilaha kay para nako dili ni siya dali lang kanaga panghitabo. Kaya lagi ha, ato lang sikutan gamay samtang nagpaabot na ito ni Edmar Yumang. Nganong niabot og 2026 nga wala maandam ang LDRRMP alang sa 2026-2028. Kinsa bang si Piat Ani? Katubang ilang janitor o katong si Dr. Bong? Ikaduha, batok sa kanabang balaod o kumusta man? Unsang sultis balaw na sa RA 10-121, klaro nga walay aprobadong 3-year plan, walay legal nga basihan ang paggasto. Di na ninyo kwarta liha, kanang 121 million, buhatan sa CDRRMO, di na ninyo kwarta, ang pondo nga gi-appropriate diha. Pero gigamit na ninyo, wa pa mo'y plano sa manasi. Ay! Nagtinanga ba ang taga-CDRRMO ane? O gitoyo lang yon kay lakas kay ta. Murakag na ilakas ng loob na tumatagal. Mga katropa, unsay risgo ani sa COA audit? Siyempre, delikado ni sa notice of disallowance ang mga opisyal kung gipugos ug alokar ang 121 million mga katropa. Naras niya, Chip? Okay na? Atong siron o atong hinabion ang atong City Vice Mayor nga nangandam sa ani katropa kay atong gi-inform earlier nga gusto nato siyang mahinabi kabahin sa baong isigutanan. Ato lang, siron, naras pikas niya si City Vice Mayor Atty. Jose Edmar Yumang. Atty. Vice, good morning. Yes, Atty. Good morning po. Vice, good morning.
1: Good morning, Kuya Chris.
0: Yan,
1: morning,
0: magandang umaga po.
1: Magandang umaga, Kuya Chris. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig ng
0: XFM. Opo, Vice. Una sa lahat, gusto kong mapagbigyan kayo na bumati sa ating mga tagapakinig kasi matagal-tagal na rin hindi ka namin na-interview dito sa programa.
1: O nga, ano, sa lahat po na nakikinig sa lungsod ng General Santos, isang masaya at masigasig na araw po sa inyong lahat. At ako po'y nagagalak at binigyan tayo ng pamlock ng XFM upang mapanayam ko at makasalimuha ang aking pinakamamahal na General.
0: Ayun. Una po, Vice, kinilagibahin sa CDRRM o ba nga, unsa maning pagkaunsa, nga nung na nag-appropriate sila kwarta nga walay plano. Unsay masulti nimo imong opening statement ni Vice, unsang nganong na giunsa ninyo pagbuhat nga nadiskubrihan kining maong nga paghitabo?
1: Actually, it's an unfortunate, no? Very unfortunate ito ang nangyari. Kasi actually, nung umingi po ng mga datos ang ating butihing konsyal ating Gakal, nakabigay agad sila. Subalit, half-baked nga paunti-unti. At base sa timeline, ating aking nakita, base sa timeline, ay medyo may kakulangan. Napakahina ng galaw ng ating opisina ng disaster officer natin. No? At pangalawa, nagtataka tayo na lahat ng pera ng disaster fund natin ay naka-allot na agad. Meron ng appropriations. So nabigla po tayo, tininan natin, nag-research po tayo sa ating mga tauhan, bakit naka-appropriate na? Meron mga controlled funds, mga ganito. Alam nyo, pera ng bayan. So nagpa-research tayo at nalaman ng opisina ko na wala nga palang wala palang local development local disaster risk local risk disaster management plan. Investment plan.
0: Opo.
1: Ito po ay ginagawa every 3 years. So ang ating lokal na pamahalaan syudad po ay mayroong investment plan, disaster plan po for 3 years nung way back 2022 hanggang 2025 lang. So pagdating po ng 2026, nasa kalagitnaan na tayo, July na tayo. Dapat yung mga plano na yan, last year pa ginagawa na yan para pagdating ng katapusan ng 2025, ay maipasa na at ma-approve na. So ang proseso po, yung Local Disaster Risk Reduction Management Plan, ginagawa po yan ng Local Disaster Risk Reduction Management Council. Gagawin po yan siya. At pagkatapos, ibibigay po. Kasi ibibigay po sa sangguniang panglungsod para sa aming pag-approve. Subalit hindi po nangyari. Ang nangyari po, doon sa sulat na binigay sa atin, ipinasa yung nakaraang regular session na ito daw, meron na itong mga pondo na to, ay naka-appropriate na dahil po daw ay meron ng dahil po sa pag-approve ng Local Disaster Risk Management Council. So tinanong ko, nagtatanong lahat ng aking mga minamahal na kagalang-galang mga konsyales, ang ating disaster officer, ay sinasabi wala siyang alam. Sinasabi niya ito ay yung nanggaling sa Local Finance Committee. No. Wala pong kinalaman. Walang kinalaman dito ang Local Finance Committee. Wala po yan siyang pakialam. Council lang po. Disaster Council lang po may pakialam dyan. Pangalawa, bawat tanong po ay sinasabi OBO, sinasabi City Engineering.
0: Okay.
1: Tataka ako, if you are the commander, disaster commander dyan, you should know everything under the heat of the sun.
0: Correct.
1: So alam mo dapat yun. Bakit alam mo? Kasi nasa batas po, sa atong balaod, national law at saka sa ordinansa, na ang disaster officer or disaster office, local disaster risk management office, ay siyang secretariat.
0: Na?
1: Secretariat ng Local Disaster Risk Management Council. Pag sinabi mo secretariat po, kayo po yung nagjajat lahat ng pag may meeting, kayo ang nagsiset ng meeting. Pag may meeting, kayo ang nagsisekretary. Kayo ang humahawak lahat ng dokumento. At kayo nagbabudget. Lahat yan, alam mo dapat yan.
0: Correct.
1: So sinabi ko siya, sekretariat ka ba? Oo, ano ba, alam mo ba trabaho na sekretary? Tinatanong ka ng aking mga council, dinililibrate. Kaya lahat ng issues regarding sa June 8 na problema natin sa ating earthquake, ay dinideliberate yan sa council. Bago sila mag-approve. Once na deliberate yan, kayo ang sekretariat, kayo ang umupo, kayo ang nagpapatawag.
0: Yun.
1: At pagkatapos, ituturo mo si ganito, wala kang kalam-alam. Hindi pwede yun. At nalaman natin, balita sa unang tanong mo, at nalaman natin na wala pa lang local disaster risk management investment plan for 2026 to 2028. So sabi ko sa kanila, bakit kayo nag-appropriate ng isang bagay na wala namang plano?
0: Correct.
1: Kasi lahat po yan, sa sistema po ng ating lokal na pamahalaan, meron po tayong local development plan. Mm-hmm. Yun po yung pinakamataas. Sa local development plan, lahat po ng plano pababa. Sa iba ilalim yan, sa umbrella yan, andyan ang peace and order plan.
0: Oh.
1: Andyan ang local disaster risk management plan.
0: Oh.
1: Andyan yung lahat ng plano andyan. Mm. Nakatutok doon sa local disaster, development plan. Pagkatapos ng plano ng local disaster management risk plan, sa ilalim yan, may tinatawag tayong annual investment. Mm. Local disaster annual investment plan.
0: Mm.
1: Pagkatapos sa ilalim yan, andyan yung annual budget. So ganun po yung sistema, pero subalit hindi nangyari.
0: Mm-mm.
1: Nauna si budget bago ang plano. Bago nag-appropriate muna bago yung plano.
0: Wala ka nang utana sila. Giyon sa manila paggasto nga wala magiging plano.
1: Correct. Kaya nagingi sila ng paumanhin. Inamin naman alam mo kasi la Kuya Chris at saka lahat ng aking general.
0: Opo.
1: Pag inamin mo kasalanan mo, hindi na ako nagpupurso ng tanong. Inamin mo nagkamali ka.
0: Mm.
1: Hindi na kailangan ipagpatuloy pa dahil andyan na yung pagkakamali mo.
0: Mm.
1: So dapat ayusin mo. Si Atty. Yumang po at saka bilang Vice Mayor ninyo, hindi po tayo nag-aaway.
0: Mm.
1: Hindi ako nakikipag-aaway.
0: Mm.
1: Inilagay lang natin sa tamang landas.
0: Pero ba, Vice,
1: ang problema ngayon,
0: posible nga tubangon ani
1: kay... Ang problema ngayon,
0: opo.
1: Ang remedy daw nila, ang inaas nila, naka-receive din ako ng letter, in-endorse sa opisina ng Vice Mayor, for the extension. I-extend nila
0: ang?
1: Yung local disaster risk management plan, annual investment plan noong year 2022 to 2025. I-extend nila for the year 2026 for 9 years. That's stupidity. 9 years mag-extend.
0: Justifying sa mga sipiat nila, Vice. Marag, na mali na gani. Gusto pang ipa-justify. Marag, binuang mo na eh.
1: Okay, ang okay lang. Bakit? Ay, yung plano na yun, good for 3 years lang.
0: Oh.
1: Sabi-sabihin, after 3 years, iba na naman.
0: Correct.
1: Bakit magkaka-paste tayo? May nangyari na nga ng June 8 eh.
0: Oh.
1: Yung June 8 na nangyari na walang plano. Tapos kukunin mo pa yung plano na karaan. Dapat magplano ka ahead of time. Katulad niyan, pupunta ka ng beach.
0: Mm.
1: Pupunta ka sa isang beach, maliligo kayo ng dagat. Wala ka naman, wala kang plano, baka mapunta ka sa Mount Matutum. Ibang direction.
0: So, Vice, wala niyo na istoryahan nga murag nagpakita nga competent ang atong labaw sa CDR mo. Wala mo nakahuna-huna nga ilisan siya o mag-recommendar?
1: Alam mo, ang tawag nga ng ating butihing konsehal Jen Gakal, ang local disaster risk management office, disaster office eh. It's really a disaster. Ngayon ang sabi niya, Aston naman sa appointment na tao, wala po tayong pakialam dyan. Sabi ko nga sa inyo, Chris, at saka sa mga mahal, ayokong makialam sa enforcement ng batas.
0: Opo.
1: Nasa ekotibo yan. Ang akin lang, issues lang tayo.
0: Opo.
1: Issues to issues.
0: Pero still ah, kanang ilang ibuhat.
1: Ang public na lang.
0: Opo.
1: Ang mag-iisip sa pagtatanong natin at saka sa mga sagot kung
0: opo,
1: competent ba ang isang head ng isang opisina.
0: Mm-hmm.
1: Kung nakita nila may kapalpakan, kayo na po mag-decide, hindi dapat manggaling sa aking bunganga.
0: Mm-hmm. Pero tungkol sa kadakos candidate ni Vice, kining dako nga kwartas katawhan, mura bag makapangutan ang katawhan, luwas pa ba ang katawhan sa Jinsan samtang nagkulang sila sa plano bago nila gasto ang kwarta?
1: Well, sa pangkalahatan, luwas kita, no? Although may mga issues sa delivery of the services natin,
0: apo.
1: Nakita naman ninyo, June 8 nangyari, June 12 daw nag-convene ang council, may recommendations sila kasi June 8 nangyari ang earthquake. Pagkahapon, nag-declare kami ng state of emergency, state of calamity, para magamit yung pera.
0: Mm.
1: 3 days thereafter, 8, 9, 10, 11, 4 days, nag-convene ang local disaster management council para igahin ang mga pondo doon sa quick response.
0: Mm.
1: Pero ang pera na yan ay naipresenta sa atin bago lang, yung nakaraan lang, na ito palang 26 million, 64 million na quick response, ang 26 million later on lang na pag-isipan na ibili ng mga bigas na nadidistribute na ngayon sa barangay. Yan po yan. So, i-compute po natin June 8, tapos na nga after July 8 na. So, isang buwan bago nag-yan. No? Kaya nga pinadefine natin si Idacera.
0: Oh.
1: What is quick? Wow. Ano ang ibig sabihin ng quick sa batas?
0: Ah.
1: When is quick, quick? Kaya nga, quick, quick ang dating eh.
0: Wala nang nahulog, nagkatawa na nun, Vice?
1: Sometimes, ganun ang mangyayari. But pinapakita lang po natin na dapat, lalong-lalo na sa ganitong kalamidad, hindi tayo naglalaban, hindi tayo nagkakaaway.
0: Correct, correct.
1: Dapat magtulungan tayo.
0: Mm.
1: Pero dapat, ang respond din sa needs ng tao ay mabilis.
0: Mm.
1: At dapat na ngayon sa budget.
0: So, sa lakang gibuhat ninyo, Vice, kabahin ani kay Yanis, ni Angko na magigkaha nga sipiat sila, luoy mo kay imong dutan maayo. Pero, ang ato niya nga, mahatod gyapon sa katawhan ang serbisyo nga dapat sa katawhan?
1: Actually, naibigay na eh. Naalot na nga nila. Ngayon, namurulema sila. Ano bang legal remedy na gawain nila para ma-ratify ba? O ano? Kasi nagkamali na eh.
0: So kuha na po yung kalaban na yun?
1: There is already a wrongdoing.
0: Opo.
1: There's a wrongdoing. Kung kami naman sa council ay i-ratify namin yung wrongdoing, masasalinin kami.
0: Oh, damay yun.
1: Masasalinin kami. Madadamay kami. Kaya nga, I told them last regular session, there are still legal remedies na pag-isipan ninyo.
0: Mm.
1: So sabi ko sa kanila, before you become sa council. Mm. Otherwise, we are condoning a wrongful act.
0: Mm. So at least nabalaan na to.
1: Ayaw ko rin ang manggaling sa akin ng suggestion.
0: Mm-hmm.
1: Kuya Chris, kasi baka sabihin nila naghihimasok tayo.
0: Ganit.
1: Problema nila 'yan.
0: Mm-hmm.
1: Dapat sagutin nila at magtulungan kami.
0: Pero most likely ang buhatan anay sa Commissioner Audit, pakong sila ni Vice kay
1: Definitely. Oh. Bakit ka nag-appropriate ng isang pera na wala namang plano, hindi nakapasok sa plano?
0: Sige, Vice, murag kulang naman itong oras. Minsahe na lang siguro ni mo nga ito sa katawhan para masabtan nila pag-ayo nga ang ilahang buhatan sa sanggunan ng panglungsod. Grabe yun ang pag-function kay kining mga lihok o lakang na balaan o na matikdan nga wala mahisubay sa tama ang paggastos kwarta sa katawhan.
1: Tama po yun, kahit sabi ko nga sa aking mga kasamaan sa council, kahit na wala tayong opisina, kasi para kaming basang sisyo ngayon kung saan-saan lang kami, ginagawa po namin ang aming trabaho.
0: Opo.
1: At ang trabaho po ng mga konsyales natin, lalong-lalo ng opisina ng Vice Mayor, ay trabaho para sa katawhan. Hindi po tayo naghahanap ng butas, at sanggunian panglungsod. Pinoproteksyonan po natin yung pera ninyo na dapat yung pera na yan ay maibigay sa tama at sakto.
0: Mm-hmm. Bye, salamat kayo o mabuhay ka. Thank you kayo sa panahon.
1: Thank you very much, Kuya Chris, at saka sa XFM.
0: Yun. Katropa, ito ang Vice Mayor sa Dakbayan, Senator Santos, Attorney Jose Edmar Yumang. Grabe yun. Good job, Attorney Edmar Yumang. Salamat sa imuhang pagpaningkamot nga ma-monitor, ma-bantayan kining mga inganing nga pagpahamtang abiman lang og kay disaster mo magmugamit nag kwarta moralaga naggamit og kwarta nga nas bulsa. Oy, pagmata na mo diha taga CDR Rimo. Hulaton na mo ang resulta sa kuwa diha. Ug unsay resulta na Dr. Bong Dasera, giunsa pagkaunsahan nganong nga giuna gasto way plano-plano. Bullseye. Hapit na ko masuko ba?
2: Okay.
0: May ganit gawa pa. Pero ano lang, hagit na sa atong lokal nga panggamhanan. Okay, under mo na sa umbrella sa atong mayor, under na sa Ang atong mayor, walay problema. Dili siya gusto mga ingana nga kapakyasan. Siguro, wapan yung istorya ni Mayor Lorely Pacquiao. Pero ako lang ni mga kagwapo sa performance sa mayor o niya ang disaster person na pakya sa pagplano sa paggamit sa kwarta ng binuang. Bullseye! Diyan na nakasinampang ko ang trabaho sa usa ka tawo nga di magplano. Kung dili mo magplano, lupig pa man ninyo kung sila'y mahal nyo, magplano. Dr. Bong, at this time siguro, you have to create the best answer that you can provide. Bullseye. The best answer that you can convince the sanggunian panglungsod sa inyong mga tubag nga nung giuna nyo gasto, wa pa mo nakahimo og plano. Bullseye. Paano kayo naging handa sa sakuna kung mismong plano hindi kayo nakagawa? Ay, naunsa. Mura mong mga kananga happy gulaking klaseng trabahante des gobyerno. Ako, wala ko'y ginapigan, dre, ha? Ang ako, dre, akong ginapigan, ang pundo sa katauhang general, ingana ka na kong kwarta, pero nga nung murag wala'y concern. 121 million, naulahi ang plano, wala'y LDRRM plan. O niya, unsang justification sa katauhan nga gigasto sa tama kanang maong kwarta kung wala may planong gisunod, unsay gisulti sa balaod, bahin yan na. Bullseye. Ay, uubusin nyo talagang oras ko ba? Pero bago mahurot ang oras, ang dakong hagit aniron, unsaon pagkumbinser ni Dr. Bong Dasera, ang katauhang general, nga ang katauhan nga nagduda nga wa matarong paggasto ang kwarta, gani, naulahi na ang 21 million ba ito? Ingo ni Attorney Vice Mayor Attorney Jose Edmer Yumang, naulahi na paggasto, gipalit o bugas, naulahi ni gipanghatag sa mga taga-Jensan. Pero walay plano! Unsa man na! Bullseye! Uy, kaluoy, perting bukula yung taon na eh. Atay. Di lang natudutan pag-ayo katrupa, pero makapangutana ka ba? Naabagyod mo'y katakos mo dumala sa inyong buhatan diya, sir? Bullseye! O ba sige, kapoy na mo siyang trabaho, panghawa na mo diya, oy! Bullseye! Bullseye! Dili man libre inyong swildo diya, nagdawat mo'y swildo, taro nga yung trabaho! Bullseye! Bullseye! There's nothing personal here. It's the people's money nga kinahanglan og tamang paggasto. Na ay mga proseso kung unsaon paggasto ang pundos gobyerno. And yet, kamo diha nga mga dagkong opisyales gisaligan sa gobyerno, gisaligan sa katawhan nga modumala diha sa itong disastrous office na pakyas sa paghimog plano. Bullseye! Bullseye! Unsay tanaw niyo sa katawang general? Mga walay pakialam? O basig, usara na sa mga kapakyasan nga di nyo gustong isigutan.
2: Atay.
0: Ay, kanang trabaho ninyo ba? Wala na gani may kay guys got diri sa programang Bullseye. Poros nasyonal ni amo ang mga isyo diri. Wa pa gani, napay isa o. Ang mismong taga Chamber of Commerce atong dakbayan na ay yangungo nga wa matagaig pagtagad ang ilang kahimtang kabahin sa taxation nga ilang gipangayo nga unta makonsidera kay ni igo kita og kalamidad. Ugma na katrupa to ng iskutan. Kaya palaw man ato na mong iskutanan kay mura di man makayas oras ron. Pero kanilang hagit kay Dr. Bong Dasera, sir. Akong with due respect, dako kay kong respeto sa imo kay kailam ko nimo, maayo man jud ka mo tubag po sa media. Pero karong panahon na, kay ikaw may nagdumala, ikaw may labaw, nga nung napakyas man ta, sir.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Unsang pagkaunsahan ning gasto na kagkwarta nga wa kay gipagulang plano.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Walay plano para sa 2026 hangtod 2028. naabtan mo panahon na pakyas o gipasagdan. Wala na akong hagit niya. Kaya ganun nag-expire ng inyong daang plano niya, wa mo naghimog bago. Sa ato pa, failing to plan is planning to fail. Mo na itinood nga naratibo niya, mga katropa. Subo pa malandungon apan tinood nga napakyas ang atong buhatan sa CDRRMO sa pagpanguna. Amigo man ato, di ba? Pero amigo gitong tinood, ayaw lang galain na pagsabot ang among pagpangomentaryo diyan ni mo, Dr. Bong. Kay nagsalig ang katawhan nga ikaw mo himo og tama, mo function og sakto sa ngalan sa imong gipanumpaan nga katungdanan. Bullseye. Ikaw isip labaw sa CDRRMO, we expect the best nga buhaton nyo diya. And yet you fail to plan. That is planning to fail sa inyong side diya, Dr. Bong. Bullseye. Ako lang panawagan sa uban pang ahensyas gobyerno, labi na sa Dakbayan General Santos, nga kung duna gani requirements bago mo gastos kwarta buhatan ninyo, ayaw ninyong sunduga ang buhatan sa CDRRMO. Eh kung ingana inyong trabaho, paghawa mo sa inyong katungdanan. Pang-resign mo kay di na mo kinahanglan og mga irresponsibleng klase nga mga labaw sa buhatan. And ako boldly, I will ask the City Mayor's Office, Mayor Lorely Pacquiao, Madam Mayor, with due respect, please evaluate the performance of your people, of the person behind this CDRRMO. Dr. Bong Nasera, kinahanglan siyang i-evaluate kung takos pa ba siyang mudumala o kinahanglan tagbag-o nga tao nga kasaligan nga dili mapakyas sa paghimog plano niya sa atong CDRRMO. Huwag ka mo diyan sa pagtubag nyo na sa COA kay nadayag naman ni di man masugot ang sagot ng panglungsod nga inyo na nga balion ang inyong kapakyasan diya. See? Da ay mga sensible nga mga hisgutanan diri sa Dakbayan nga di lang hisgutan kay naay uban nagtago sa isyo. Karon, katawang general, deserving ka ba sa servisyong pinataka? Servisyong walay plano? Bullseye. Wala tayo gong oras, mga katropa. Salamat sa iyong pag-uban sa programang Bullseye. Kining bahina, hatod ka na to sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Comix. O yung man sa Santon Vitamin C o Turbo Dietary Supplement for Men. Sa ngalan sa Dibok Perso sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, manamilit ka niyong tanan. Salamat, God bless, Dakbayan, mabuhay ka. Hangtod na mod, sunod higayon.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Santo Blasco.
4: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko.
5: Nag-research ko kung sa'y maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Nakuna siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Blasco.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Norma Oda, taga si Balong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Dili na!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: XFM.
10: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
11: Send money abroad quickly and easily with EmuLear to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at EmuLear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through EmuLear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at EmuLear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo.
3: Exciting time, Pilipinas, 9:05, sabuntag.
4: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita. Sentro sa wailipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuuran. Sentro. Sentro. Sentro.

Quezon, Visayas, ug Mindanao. Mayong morning. Welcome mga katropa sa programang Sentro. Siyempre, adlaw nga Lunes, mga katropa, dapat energetic. Dapat birana na yun. Basta Lunes, bisag kanabang ulan-ulan panahon, mga katropa. Matunan na ito, nakainom tag Santon Plus Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix. Mayang muntag sa mga katropa nato sa 26 ka barangay ng syudad sa Jansan. Kamusta? Sa mga katropa, usap nato di ang anaminaw mga katropa sa ilang magkaradyohan nila binadaya sa may Sarangani Province. Mayang muntag! Sa mga gauturan, mga kabiyana nato dira sa may bahin sang South Cotabato. Ilang binadaya sa may Pulumulok, Tupik, Agtampakan, Mayad-Ayad, nga aga! Kamusta usap mga katropa nato diya sa may bahin sa Davao Region. Sabi na niya mga katropa sa Balut Island o Jose Abad Santos. Mga katropa na ito usab. Nga mga Muslim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mapia, mapita

0: Sa Lakanulangon. Mga eksono to mga blaan few fluffos di gamo. Mga eksono sab na to mga Ilocano na ibaga bigat kada kayo amin. Mga kapatid po nating mga taga-Kaulo Madiao Masalam. Og sa tanang maabtan nining atong pagsibya mga katropa via 95.9 MHz. Dial sa inyong mga FM radios XFM General Santos City. Live kita mga katropa sa atong Facebook page. Ang XFM 95.9 General Santos City. Og syempre live usab kita mga katropa nga makitaan malantaw sa atong YouTube channel. Ang XFM Gensan TV. Ito pa kaman mga katropa, taman alas 10 buntag katropang Ivan Pulonan.
1: Ivan Pulonan, Sentro.
0: Programang Sentro mga igala mga katropa, atod ka nato sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga produktong Gisaligan, mga produktong Sunthone Plus Gold, Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Vitamin C. Inubanan mga katropa sa Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, og Cess the Pain. Sa wala paglangan mga igala, nila mga headlines sa baganugo ng balita karong buntaga.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa mga balita na mga katropa, dako usbaw sa presyo sa petrolyo. Ipatuman ugmang adlaw. Motorista og mga operator na kasinati og bugat nga pasakit. Aray yun, aray. Samtang mga kabatanunan binigyanay kanabang dunay usak kalalaki mga katropa gitabangan. Sa dili maubos sa upat ka mga individual. Mga suking tigpaminaw. Uban sa Tinalak Festival dito sa usak ka Aruskalduan sa May Coronadal City. Ato ning tanawon unya mga higala kung unsa bay nahitabo mga suking tigpaminaw. Murag di pa sila magpapugong sa mga pulis mga higala sa diyang nirisponde mga pulis. Grabe lagi, grabing mga bunog og asamad nga nahiagom ni ining lalaki mga katropa. Tangin ninyo ha? Dugang pas mga balita, magsuong Cayetano, ipatawag matod pa sa Blue Ribbon Probe kabahin sa flood control scam sa May Tagig. DPWH Secretary Dizon, di barog galimpyo matod pa ang konsensya. Andam suma pa mag-atubang sa laing pakisusi sa NBI. Samtang sa dugang pang headlines, gubat sa US ug Iran mga katropa mi samot. Samtang kinabuhi sa supply kun kinabuhi og supply sa lana. Nakasinati og dakong hulga mga katropa.
1: Ivan Pulonan, Sentro.
0: Alas 9:11 na mga katropa. Time check. Atod ka nato sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. Atod man news headlines mga kaigalan mga katropa, atod usab ka nato sa Sunthone Gold Coffee Mix. Sa mga mahiligon og kape, apan dili gusto mga katropa nga mawala ang katamis og dili gusto nga magka-diabetes mga katropa. Katong kape mga higala nga dili pod makapapalpitate o kung makapanerbiyos. Wala na ipagduha-duha. Mag-inom kita mga katropa og kape nga Sunthone Gold Coffee Mix. Produkto ka na mga kaigalaan mga katropa sa Yes to Health Incorporated.
2: Yes,
0: naswayan na mga higala og napamatud-an nga adunay alibyo. Grabe na mga katropa sa pagpakusog sa atong immunity. Ingon man mga higala sa pagpanindot sa atong mapamanit. Dubikan kay ang mga ingredients ni mga katropa. Herbal, sama sa mangustin, kamunggay, ingon man, garlic extract. Inubanan sa mga katropas gahom, ining collagen o glutathione nga makapanindot sa itong mga pamanig. Sunthone Gold Coffee Mix, available na mga katropas sa mga butika, ingon man, Shopee o Lazada.
1: Sentro, Ivan Pulonan.
0: Hi, good morning niya kay Dato kay Sir Lumaginding. Good morning, Idol Ivan. Morning po sa tanang mga nagpaminaw sa XFM. Basta balita, XFM na. nag-arak-arak balita. Sir, no? Ha? Dato kay Sir Lumaginding, shout out sa imuha diya. Salamat in town sa imuang kanunay nga pagtutok sa mga programa sa XFM, sir, ha? Thank you, thank you, thank you. 13 minutos na ang nakalabay sa alas 9 sa buntag. Ginaot ko na kapamahaw ng mong tanan mga higala, ha? Para nadili mo siya kang hangin sa ulo. Sa mga nagunang balita na karong buntaga, mga katropa, nining atong programang Sentro. Sentro. Wow. Pasensya na ganyan taon mo mga katropa. Medyo bad news ganyan atong entrada sa itong mga balita karon mga katropa. Ipaibalo na lang ganyan ako mga igala. Kaysa naman sa ulahi ka mo masakitan. Mas maayo na masakitan mo sa unahan kaysa sa ulahi mga katropa. Sentro. Kay kabalo mo, ugmang adawa matud pa, gilauman, kining serye sa big time oil price hike. Hulyo 21, mga kaigalaan, agoy-noy. Nga ginatanaw, mga katropa, na dugang matud pa pressure sa bulsa, mga higala, sa mga operator o mga motorista. Sentro. Maunsa pa ni mo, butangan og pressure ni bulsa nga, wamay ganay unod. Ha? Ya base sa kalkulasyon mga katropa sa industriya nga naapektuhan matud pa sa padayong tensyon tali sa Estados Unidos ug Iran. Musaka, are andam. Musaka daw mga katropa ang diesel og 10 pesos. Agoy.
2: Atay.
0: Ito eh. Ayoy. Sakit. Agoy, 10 pesos hangtod 11 pesos matag litro mga katropa. Sentro. Kaya nyo na pang one time kuan gyud ay big time oil price hike mga katropa. Sentro. Naliman ka 10 pesos matag litro, 10 pesos hangtod 11 pesos matag litros diesel mga kaigalaan. Nya expected na po ni unya nga pila na po sa mga gasolinahan eh no. Diba? Diesel pa lang na. Anda mo sa kuan sa gasolina o kerosene mga katropa kay kabalo mo. Ah, mga suking tigpaminaw, ang kerosene musaka og 11 hangtod 12 pesos matag litro. Sentro. Pabor lang pud ginagmay sa mga nakamotor mga igala og kanang nakakutsing gasolina ang gamit. Although walay oil price rollback, may oil price hike. Pero dako-dako na po, di ba? 3 pesos hangtod 4 pesos mga katropa ang dugang sa batag litro sa gasolina. Sentro. Atay, gudani. Onya, mag-tubil na taon niya. Tubil na gudon niya. O, ayaw na ninyo hulatang hapon mga higala. Okay, basig magpila na po mo, maglinya na po niya. Ah, diya sa mga gasoline station. Usahay ba mga katropa, di ba? Kung matraffic ka, mas gasto gasolina. Oh, magpila ka rin sa gasolinahan mga katropa, magsigig andar ang imusakyanan.
2: Atay.
0: Sentro. Kay nagsigig hinulat sa linya mga katropa. Imong turno nga magpatubil. Muna karon mga katropa, karon pa lang, padulong pa lang mo sa inyong mga trabaho. Kung late na man gyud mo, di ba?
2: Atay.
0: So, hapit na lang mo gasolinahan. Magpa-full tank na lang in taon mo mga suking tigpaminaw. Para nga dili na ta maghuot unyang hapon.
2: Atay.
0: Pagtapos kong program, unya,
1: Sentro.
0: Paabot lang kong budget, ginagmay.
2: Atay.
0: Magpa full tank. Kung pwede lang lagi butangan ka, tropang Ray, ang top box o kuan. Kung pwede lang na siya butangan o kanang reserve bitaw sa gasolina.
2: Atay.
0: Butangan ko na ba? Kuan nga daan na, 48 liters ang top box.
2: Atay.
1: Sentro.
0: Karoon sa ako man na, mga katropa. Gamay ramang kaayo atong tanki, 4.2. Tama ba? 4.2 liters lang yun yung tawon. May maning mga nakakuan, nakabadya, mga nakabarako.
1: Sentro.
0: May maning mga naka... unsa pa ning mga motor gani? STX.
2: Atay.
0: Tama ba? Napa ba STX karon?
2: Ayoy!
0: May man po ning mga nakarusi. Okay, dako kayong ilang mga tanke, mga katropa. Dili ka, naka-inmax.
2: Atay.
0: Mga dagko kay mga tanke, mga suking tigpaminaw. Nga tuwa kay, in taon, 4.2 liters.
2: Atay.
0: Pero mo, rapod to. Gamay rapod ako mabayaran kung ipulta.
2: Atay.
0: Kaya kayo mga dagkong tanke po, mga katropa, dako-dako po ng inyo, ha? Mabawi lang. Ay, nako, ikatawa lang nato ni mga katropa. Gining atong kabug at kapitos. Ay, labi na mga katropa ni ining gasolina karon. Kaya lang kinaan sa linya mga katropa, kinanglan i-update ang telegram. O daay nga nag-loading lang ni atong telegram katropang Ray. Dali lang git. Kadawaton taning report ni katropang Philip Oligario mga katropa na sa linya. Dali lang git. Kalma lang kaniya katropang Philip. E nag-loading pa niya mo ang sistema diyo. Dali lang. Asa naman to? Wait lang. Alright. Pipila kabahin sa Barangay Cornell. Sa may Barangay Cornell gibahaan katropang Philip Oligarios balita, please come in. Live report.
2: Katropang Ivan og mga katropa, nihubas naman noon ang tubig pero doon nagyapoy pipila ka mga panimalay sa Barangay Cornell ang apektado tungod aning baha nga nasinatian kagabi idungan sa makusog nga pag-ulan. Gani adun na matod pa pipila nga mga gipang rescue pero as of now okay naman ang kahimtang sa pipila ka mga residente dinhi sa Barangay Cornell. Aron masayod ta katropang Ivan, kamusta ba ang barangay human ang kusog nga pag-ulan gabi nga doon na pa pipila ka mga trahedya katropang Ivan, pila ang nabahaan o nasudlan o gatubig ba atong siren ang dugang detalye kauban ang kapitan sa Barangay Cornell Cup. Good morning sa imuha, kamusta man o nindot na may panahon karon ka pero grabe ang baha sa inyo hagabi. Okay, kamusta kap ang sitwasyon sa mga residente sa inyong lugar?
3: Okay sir, good morning sa tanan. Good morning sa SM sa
0: 9.59
3: 85. All right. Tanan.
0: Yes kap, oh good morning kap. Si katropang Ivan imong kauban karon sa XFM 95.9 Jensen kap. Una sa tanan, kamusta ang inyong sitwasyon dira karon? Kagabi kap, unsay mga nagakahitabo? Unsay nahitabo diha sa inyong barangay? Human aning makusog nga pagbundak sa ulan.
3: Okay sir. Gabi sir, 7 o'clock siguro to. Ang kusog na ulan, kalundog, kilat. So, abi na kung sa tapa ko sir, nag-agi ang baha.
0: Okay.
3: Dili dai sir. Dili nag-agi sa nupol.
0: Nupol, oo.
3: Murag buhawi to sir, ba buhawi.
0: Murag buhawi?
3: Yes sir.
0: Alright. So, unsay mga kwan, unsay mga nga daot dia kap? Doon na ba yung mga balay diya nga nangadaot? Doon na ba yung mga gipang-ano doon sa ba?
3: Galing sa report karon sir, kaya nangahatawad ni. Report sa mga chairman, mga vegetable, wala po. Wala may dadami, pero naay balay na sudlan yung tubig.
0: So karon
3: ang isa dito sir, gahapon, agabi ini. Rescue me, katong Guadalupe. Pamilya dito, nga nasulog sa balay yung tubig. Pero naman sila ibalay po direkta sa sentro sa proform. Matugidan na naman.
0: Okay. So, pila ka pamilya kap ang apektado diya karon kap?
3: Okay, wala po yung sir, pero ang akong gabahin na po, ang report sa kung ato nasudlan ng mag-disprok no po ano po? Excuse me, day. Pero one day, duha. Ya sa dito sa Guadalupe. Katong rescue na mo gabi eh, mo ramon report
0: na. Pero do na pa ba yung mga areas dira kap nga nagpabilin nga lubog sa baha or nahubas na kap tanan-tanan?
3: Mura gabi eh, sir. Pagsuroy na mo gabi eh, mga last 9 days of problems. Mura wala na hinay na malubog. Pero karong buntag wala na hubas na ang tubig.
0: So pinakalit di kap. Pero dira sa Cornell kap, kanunay ba ang ginabaha or panalagsa lang kap para susama kagabi eh?
3: Sukat-sukat sir, maluan ako to 1907. Karon pa dyan yung sab ang baha na kagrabe.
0: Uy, mao ba?
3: Na may baha sir, dira sa sapaagi, pero ginag may raman.
0: Okay, sapa. Dili kaya posible kap nga gikan po ni sa mga bukid diya sa inyong lugar?
3: Amot pang sa pagtuunan mo sir, kaya buhawin man ato. Kaya kung gikan pa ito sa sapa sir, ay bubaha o tapka pa, ulay nga o tapka, dili kayo pa.
0: Okay. Kaya ito ka tropa Philip? Okay. Okay, Kap. Salamat, Kap. Salamat, salamat.
3: Okay, sir. Dahil salamat. Uh-oh.
2: Una katropang Ivan, si Kapitan Tessie Agbayani, dinhi sa Barangay Cornell, no? Pinagyan ang mga nabahaan sa ilaha. Kay murag, pila ka beses, Kap, no? Murag, inigbundak yun sa kusog nga ulan. Usahay bahaan po diri sa inyong lugar.
3: Magmay, dili para sa gabi.
2: Dili para sa gabi, di ba? Ginagmuli lang man katropang Ivan. Pero moto, may na lang po na nasa may kahimtang ang mga residente dinhi sa nasampit nga lugar katropang Ivan.
0: Katropang Philip, pungutan na lang sikap kung sabay mga ilang ginabuhat dira nga lakang, ginahimong mga pagpangandam alang sa mga emergencies, susama aning mga baha, o dili ka alinog katropang Philip.
2: Oh, kapag may emergency daw, Kap, unsa man day action taken sa barangay kung magbaha, maglinog, paano may ginatagag action sa barangay?
3: Gabi, yun sir, nag-rescue me, takot na nawag ko, victim. Tawagan ako si Sir Bong Dasira. Pero salamat to sabi kay Sir Bong Dasira, dali na kayo ang rescue team. Ambulance o katong para sa victim.
2: Pero di balik ko sila ganina, Kap, no?
3: Yes, sir, balik sila ganina. Kaya namang report nga, na din nawala, pero nakitaan man.
0: Okay.
3: Nakita man good, nakita ang tao nga para dira sa dalan de serving. Wala makita igabi, pero naana di ay.
2: Paano nga na-report na nawala, Kap?
3: Ano yung report niya, kamahan din, ay ang kamahan din gabi, report niya. Ay,
2: makita.
3: Hindi ko kakuhan ka ng edad. Basta yun po kay Grim sa inya. Hindi na sa report niya, missing. Tawagin sa imong anak. So, kung hindi mo reply, wala yung kuhan. Kaya tatang mo mabito.
2: Asa mo dito?
3: Di po kung gabalo sa atin na kita, basta naulit ka daw.
2: Hindi na, naang lang gabi.
3: Oo, siya po.
2: Lagi.
3: Ang uban ganyan report nga, kung yun po mo ni uban report nga, naray na lulun ng balay, naanin sa balay. Wala man siya, ang ilang inin na lulun na balay. Ang ilang balay ni Juan Man, ang direct on the ground, na sudlan yung tubig, mo na lulun ng balay.
0: Oo,
3: di ya. Salamat po sa inyo. Wala yung mga tagpo ng mga tabo. Pinood na pinagkuhan. Kasi naman ka na yung tubig. Tuturuan mo na. O wala pa yung mga tao nga. Kuhan pa yung mga wala. O wala yung mga karamihan. Tabo nga lang. Kaya nanon. Thank you. Yung salamat sa Pinood.
2: Muna, sa tropang Ivan, si Mayor, Mayor na noon, Kapitan Tessie Agbayani, dinis sa Barangay Cornell, no?
0: Alright. Oh. Sige, sige, Katropang Philip. Di pangitaan yung kag-ID, Katropang Philip, po. Okay.
2: Basta na ang report gikan diri sa Barangay Cornell o garoon magpabiling healthy. Tumar na sa Santone Plus Gold. Alang sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario, X-FM News.
1: Live report. Live report.
0: Pag lagbok niya Katropang Philip, ha? Tanaw gabi mong ID ni Kapitan Agbayani niya. Alas 9:26 na mga katropa. Assalamualaikum kay Ustad Susen Pedrano Lucenyo. Nagtutok niya karon sa may barangay Apopong. Apopong po ba ni si Ustad karon? Bebebebe. Nag-text sa tua mga kaigalaan. O, di lagi sa may Apopong. Kaya sa may foremost village. Magpaminaw niya kaninyong tanan mga katropa sa may barangay Apopong. Labi na niya sa may foremost village. Alright, alas 9:26, mga katropa, nining itong pagpanagumang programa ang sentro. Wala mga suking tigpaminaw, ang may kalabutan sa Gapon ni atong isgutan ato kaganiya. Karong ugmang adlawa ha, pag prepare na kamo karong adlawa pa lang, kay ugmang adlawa ba, hastang dakua mga higala sa usbaw, sa increase sa produktong petrolyo mga suking tigpaminaw. Akong ikuan, kanabang i-recap na to, ang diesel mga katropa, mutaas og 10-11 pesos matag litro. Samtang ang kerosene, kanang ginagamit ninyo mga katropa sa inyong mga sulo diya, so kapag gamit ana katropang rin. Sa mga katropa na to, gagamit og kerosene, atag 100 na noon 11-12 pesos matag litro, samtang sa gasolina 3-4 pesos mga katropa matag litro ni ini. All right,
1: Ivan Polona.
0: Ala Alas 9:27 na sa to pagbalik mga katropa kay tanaw na to ning naitabo nga kanabang riot. Riot ba matawag ni? Ay man ni riot. Yun alay gitabangan mga katropa. Samtang kakaon og raskaldo in tawon. Gitabangan mga higala dito sa may Coronadal City pagkatapos ang Tinalak Festival. Oh, ni Ron. Sa ito pagbalik mga katropa ha, kining mga bayin na ito at ganito, syempre sa Sunthone Plus Coffee Mix. Central.

0: ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: Santo Plus Gold.
3: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ug daladalang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na jud ang bukol, natunaw na jud.
2: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: XFM. Vision X Plus user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sige raman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa usa ka adlaw. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C,

0: Balik na mga katropa sa programang Centro 934 in the morning. Kabagay po namin ang mga katropa sa 95.9 XFM General Santa City sa programang Centro. Siyempre mga katropa, ginimaong bayin natin at ganito sa Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Sa mga katropa nato nga nang ginahanglan gayud og kanabang alibyo. Ilabi na sa ilang ginabati karon mga suking tigpaminaw. Dilika simptomas pa lamang mga katropa. Ilabi na ning high blood, mga higala nga grabe ka traidor. Og siyempre mga katropa, kanang high blood pwedeng musangko sa mga kanibang ginatawag nga komplikasyon. Sama aning diabetes, hindi ka mga katropa, kanabang chronic kidney disease. Delikado, di ba? Kulbaan ka na, no? So, unsay imong buhaton? Prevention, mga katropa. Samtang wala pa. Samtang doon na kay, wala pa kay gibati, di ba, mga katropa, nang inahanglan yun ang atong lawas. O kanabang mga nutrients para nga makaangkon kita og saktong proteksyon batok sa mga balatian. Ani ang mga katropa, ang Sunthone Plus Gold Herbal Capsule, produkto sa Yes to Wealth Incorporated. Isaligan mga katropa sa kadaghanan. Tubikan mga igala sa 5 ka mga powerful ingredients. Sama sa mangosteen, kamunggay, ampalaya, garlic o espirulina. Usbun ako, mangosteen, kamunggay, ampalaya, garlic o espirulina. Kana nga 5 mga katropa nga gikonsidera nga superfoods, makatabang mga higala sa pagpugong sa mga sakit, mga higala sa atong panglawas. Kung siya piliyo na to, mugasto ta ginagmay karon, o kung mugasto ta sa walay kasiguraduhan puhon. Karon pa lamang mga higala, mag-prevent na kita. Tumar, matag-adnaw, o Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Produkto sa Yes to Wealth Incorporated, mapalit na sa mga butika. Ma-order sa Shopee o Lazada. Alas 9:37 na ang takda sa buntag mga kaigalaan. Wow, dunay pipila ka mga kalalakinhan in town na grumble dito sa usa ka aros kalduhan sa may Marbello. Alam mo, guna ninyo, gibuhat nila mga katropa, hala. Gipang bunalan o bangko mga katropa. Gipang bunalan o butilya. Soft drinks mga suking tigpaminaw. Kung mangaldo gani, kaldo lang.
1: Okay.
0: Ha? Dili ta magdinuguan. Ibuhat nila, grabing kadugo mga higala nga naitabo diya sa usa ka lalaki, mga katropa. Agoy, gilampusan yun ay butilya, katropa nga rin.
1: Okay.
0: Wag yun ay. Ingon lang, dito magod sa isa ka report, gikuan lang ka ng gitiunan nga mabunalan og butilya mga katropa, pero na before pa maning pagtion doon na day ng bunal po day mga katropa.
2: Sentro.
0: Grabe po niya, upat ka mo mga talawitot mani mga tawhanan eh. Naliman ka, apat ka mo kabilog. Ya, pulihan niyo ya isa kabilog.
1: Atay.
0: May panglampusan niyo pa ya ka bangko kag lampusan niyo man ka butilya ti ano ta na laban-laban sila.
1: Atay.
0: Sa mga Ilunggo ni ba kay taga Marbel man. Higop lang bala ya ka aros kaldo bla.
1: Atay.
0: Liman mo makita mo sa video mga katropa nga kuha sa maong aros kalduhan nga gitabangan sa dili mo ubos sa upat kalalaki ang usa kalalaki mga katropa kanang nakaitumbo nagkaya-kaya gid sa ho.
1: Atay.
0: Gipang lampusan og lingkuranan, gibunalan og butilya sa soft drinks, og gikulata diin nakaangkon mga igala og daghang bunog og samad ang biktima.
2: Sentro.
0: Di ka magkasamad-samad ana bunalan kag butilya mga katropa. Ha? Nirespondeo siya bang mga kapulisan sa maong pangitabo, din ilag yung naaktuhan ang pagpangbunal og pagpangulata katong isa nakaputi. Mahana patani sang ikaduwa niya nga lampos ang butilya. Kaya ara naman ang pulis. Ha? E papano may naggawas gin pagkatalawit niya? Ay, nako. Kung mag-inom gani ka mo, kung di gin mapugnan mag-inom, ang ilim nun gani ibutang stiyan, hindi sa ulo.
2: Sentro.
0: Ambot lang, huwag ka mo nakainom kung isog pabagyapon ka mo. Ay, nako. Ang kisabi, kung ang ning epekto bala sang ano sang bito anang espiritu ni Bino di Pataranta bitaw mga katrupa. Dragid ka madaot mga igala ba?
2: Sentro.
0: Nagagawas ang imong picking kaisog.
2: Sentro.
0: Ha? Nga pag-abots pulis, palagyo manggalik ka mo.
1: Atay.
0: Ha? Mauni karon ginaimbisigan sa kapulisan mga igala unsay inong daniin ang ilang gitabangan in taon ni nila nga murag nagapungko lang manoon ni mga katropa kining usa ka lalaki nga nakaitom. Ha? Isa-isa lang.
2: Sentro.
0: Kuan ba ma pamatud-an gyud kung kinsa gyud ang tinuod nga lalaki sa aton? Isa-isa lang. Ay nako mga bataan ni. Anya sumala pa mga katropa. Gibisigan na karon sa mga otoridad ang maong insidente. Nya kung inyo may inumduman mga higala ang Tinalak Festival. May tabo ni kadlawon mga dia sa mga alas 4 siguro sa kadlawon mga katropa. 4 ka alas 3 mga dia. Last day man gud last night sa Tinalak Festival. Dia gyud ang mga kwan, grabe gyud ang dagyang sa mga tao dira mga katropa. Una siguro ba ang ilim nun, imbis nga nangaldo siguro tanin sila kay para nga medyo mahuwas-huwasan silang kahubog mga katropa. Dito man taon sila nagpahuwas sa lalaki nga nakaitong.
2: Sentro, sentro.
0: Ano ang kabangdanan sini? Nga agin pulihan nyo tanay isa ka lalaki, kamo apat bilog. Inano tinyo. Pulihan is hiligay nun term of gitabangan. Mga katropa ha.
2: Kasi
0: paglibog mo ha. Gipulihan. Gipulihan sang kulata. Alas 9:41 na mga katropa sa Bigas Bahin. Ipatawag matod pa sa Senate Blue Ribbon Committee silang Senator Alan Peter Cayetano o ang iyang manghod nga si PTV4 General Manager Lino Cayetano. Hindi may kalabutan si Gapon mga kaigalaan mga katropa sige yung Ghost Flood Control Projects dito sa may Taguig City mga katropa. Nga sumala pa ang mga suking tigpaminaw ni Committee Chairman Senator Erwin Tulfo. Si Lino mismo nga kanhi mayor sa Taguig nga ang nagduso nga imbestigahan ang maong mga proyekto gikan sa tuig 2022 ang 2025. Garag kandidad og 6 billion ka pesos gumikan ini. Di pa mangnuan ni Tulfo ang magulang nga si Alan nga mangandam. Ugot niyon mga katropa nga gipang himakak senador. Gado na anomalya sa iyang baluarte og gibarugan nga walay nahitabong ghost project sa Dakbayan. Padayon nga sundan ang maong saksi ako ng maong pagigsusi mga katropa inig kauman sa Senate o kung sa State of the Nation Address o kung sona karong Hulyo 27.
2: Sentro, Ivan Polona, Sentro.
0: Amo na ron. Kutob atong mga nagakuan lagi, kutob atong mga nagapalag lagi mga katropa nga kanabang dili mo subay sa ilahang kagustuhan mga higala, pangitaan yun og mansa. Sana man ang sistema sa gobyerno kung siguro mga kaigalaan. Kasi tanaw ninyo. Kamu ba nagatuo mga katropa nga napatay tinuod ng gobyerno karon mga suking tigpaminaw? Sa mga nagakahitabo ka na ito mga igala, grabe, grabe ang mga patayan, grabe ang droga mga katropa, grabe mga smuggling, ang mga magbabalaod nato, busy sa impeachment. Which is, wala na ito na ginapugnan mga katropang impeachment. Kaya karapat-dapat lamang yun, mga igala nga imbisigahan para mapamatudan o masayra na ito kung unsay tinuod, di ba? Wala na ito ginaingon na pasagda ng impeachment, that's very unfair. Di ba? Pero ang ginapanawagan na ito, maging transparent silang tanan, mga katropa, o kanabang ang iwiden nila, kumbaga iwiden nila mga suking tigpaminaw, ang ilang kanabang pangutok, ang ilang panglantaw, kaya in taon mga igala, makaluluoy na mga Pilipino. Grabe na ang kapubrihon, grabe na ang kapigadohon mga katropa. Unya do halos tanan naka-focus man in town sa impeachment. Ay tunga-tungaan na ninyo inyong mga kwan diabi ang inyohang mga priorities. Ha? Wala pa mi nakabangon diri sa may Mindanao. Labi na sa nakalabay nga linog. Labay mga droga, problemas droga mga katropa, nagkadagan ang mga adik. Okay. As Pilipinas, mga suking tigpaminaw. Sentro. Sao Manila. Alas 9:45 na. Ang bakta sa Pikas Bahin mga higala kay babalik-balik magyapon ng mga isyo diri sa ato mga mababalaod. Unya na pod impeachment trial na pod unya mga katropa karong hapon alas 2 na pod. Sa Pikas Bahin mga higala. Ay nako. Andam nga mukooperar si Department of Public Works and Highways kung DPWH Secretary Vince Dizon. Sa ipaigayon mga tudpa nga investigasyon sa National Bureau of Investigation kabahin sa giingong anomalya sa paggasto sa 2019 Southeast Asian Games. Sentro. Sumala pa ni Dizon, limpyo ang iyang konsensya o andam niyang kanabang sudlon ang bisan unsang sabpina. Kaya ipagawas o kung atubangon ang bisan unsang sabpina nga ipagawa sa NBI. Deklaro sa kalihim mga katropa nga may barog nga ebidensya ang pagka-dismiss sa Ombudsman kaniadtong 2021 sa maong kaso nga gikiha bato kaniya sa uban ug uban o kun ug sa uban pang mga opisyal sa diyang siya pa ang nangulo sa Basis Conversion and Development Authority. Samtang kinumduman mga katropa nga giablihan pag-usab ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang maong isyu human usab, ni anunsyo si NBI Director Melvin Matibag. Nga ilang subayon mga igala ang giingong irregularidad sa pagtukod sa mga sports facilities sa New Clark City. Lima ka tuig mga katropa ang milabay matod pa sa binailuay o pamahayag sa mga kadagkuan. Ay pod na kay kanabang kay papano mga igala nagpadayag pod mga katropa og interest o kun iyang willingness ining si Dizon mga suking tigpaminaw. Okay, ato ning pang kwan kumbaga mas maayo pa nang nagcooperate tanan ba pag cooperate tanan kay parang makit-an gyud tao mga igala kung kinsa gyud ang nagasultig tinuod kung kinsa to mga kawatan gayud. Ah, diya sa atong gobyerno, mga suking tigpaminaw. Sentro. O, nang di ba ginapanawagan nato mga katropa? No, makitaan yun natong kabaturan, babalaan yun nato kung kinsa ang makawatan o kung kinsa ang dapat manubag mga suking tigpaminaw. At least doon ay mga kanabang usad. O, ilabi na diya sa impeachment mga katropa. Very, kuani, kanabang nindot nga venue mga suking tigpaminaw. Parang manggawas tanang mga baho sa tanang mga opisyal nga nalambigit mga kaigalaan. Alas 9:47 na. Balita internasyonal kita mga suking tigpaminaw. Sentro, Ivan Polona. Sentro. Agoy, muna karon mga katropa kay misamot matud pa karon ang gubat between US og Iran. Ha, kay pipila ka kinabuhi og supplies lana. Nakisinati mga katropa og dakong hulga kinuman nga gilusad sa Estados Unidos mga igala ang ikawalo kasunod-sunod nga gabii nga airstrike sa Iran uman nga mapatay matud pa ang laing tulog kasundalong Amerikano sa managlahing pag-atake sa Jordan ug Iraq mga katropa. Target sa maong pagpamomba sa US ang coastal surveillance. Nagip na mga katropa ang air defense facilities sa Iran aron nga protektahan matud pa ang mga commercial shipping o sa Strait of Hormuz. Gagyanan matud pa sa ikalima kabahin sa supply sa lana sa kalibutan. Samtang gilusa doon sa mga katropa sa Iran ang mga drone o missile attacks sa mga base militar sa Kuwait o Jordan. Din pipila ka mga civilian na infrastructure ang naigo mga katropa. Tungod din eh, kung tungod matod pa sa panayong binailuanay o atake nga ni Bakwe sa Libuan ka kinabuhi, isamot mga katropa ang kabalakas tibo kalibutan sa posibleng dakong epekto niini sa supply sa lana o nagpadayong hulga sa inflation sa ekonomiya mga katropa. Anong gilauman? Ugma na gyud. Oh, magsugod na pod mga higala ang big time oil price hike sa Pilipinas. Apektado gyud ta diri mga suking tigpaminaw. Oh, sa walay klaro nga mga kasabutan between Iran and the US mga igala kanon sa paman mahuman mga suking tigpaminaw.
2: Sentro.
0: Doon na mga lideres na nangamatay mga katropa.
2: Sentro.
0: Morning lisod mga suking tigpaminaw kay mayroon ta kung magsige sila girahanay diya, magsige sila ginaway diya mga katropa nga sila sira rapoy mapektuhan. Pero abot dres Pilipinas so ang among gasolina dere. Tapa may problema sa corruption sa Pilipinas. Dugangan pagyudaan ng kamahal mga katropa sa presyo sa produktong petrolyo. Siyempre, apektado ni ana mga katropa mga basic commodities. Bugas ana, mutaas na pod ang mga nagunang palaliton. O, mga lamas. Mga karne mga katropa kay ginabiyahe man na. Limitan man nag-transportasyon mga kaygalaan. Siyempre, alangan naman ang gamito nato mga kaygalaan kay kanang na-traditional gyapon.
2: Sentro. O,
0: karo kun karusa. Wala naman karon. Unlike sa mga umaumaha, mga kaumahan karon. Dapo magyapon ang mga katropa pero diri sa syudad. Alangan gikan kag tupi mga katropa deliver ka jinsan magkaro ka lang. Ha? Mag start siguro ka ditog biyahe kadawon. Ha, kadabang abot ka diri sa jinsan mga kuana, mga kuana mga alas 6 siguro sa hapon. Ana siguro. Yang imong kabaw mga katropa, grabing hanga ka. Mayon ta kun dunay turugban. Ha, di as kadalanan mga katropa. Alas 9:50 na mga katropa, 51 na diay. Direkta na sa programa ng Sentro. Pwede wala tayong oras mga igala, mga katropa sa itong pagpanaguban. Karong buntaga, musunod na ang programang Kung Ako Ikaw, Katropa. With our katropa, gikan sa XFM Tagum City mga katropa. Sa ngala na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa rekyusang Pilipino para sa Pilipinas, kinisi katropang Ivan Polonan, may buntag. Kalinaw Pilipinas, wassalamu alaikum.

0: FM.
1: XFM.
2: 95.9 XFM Jensen.
3: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan kaysa Bianca's Glow. Ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: XFM.
5: Exciting!
6: Santo Blas Gold.
7: Pusimilisa nga taga-Bugos Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santo Blas Gold, 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubus na o nangin-normal. Daghang salamat sa Santo Blas Gold.
5: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
8: Nanuman?
9: Nag-inom kong kape ganina, ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
8: Mali na nga kape.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dilijod malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamayng taligsik, hilantandayon ko si punon uhon. Gingnan ko sa akong uyag, maminom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ang naging usarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,

0: Lason kong halik, mga katropa. Grabe okay. naman ang kantaha.
1: Okay, nga na, baka ka na makahilo nga ka ng hawk, gani?
0: Oo, ka nang makapamoypoy ma. Sama si imong gingol, makapamoypoy nga halok.
1: Yes, makatintal nga hawok.
0: Yes, yes.
1: Balik ta mga marinde, agapan sa pinakabantugan ng programa sa Tibok Isla sa Mindanao. Ikaw man kini mga Angkor Woman?
0: Ang mga Angkor Woman o half human half till us galang ang kauban sa lang ko ang half human half bonsai
1: wala diri ang
0: half human half Barney half baliti pati na ito murag baliti
1: gani ang yang duster ato murag baliti nakaroon si Tia Daria sa kuan
0: kauluhan
1: nasa kauluhan doon si Tia Daria kay
0: siya may naguluuluan ang mga kakakaran dia
1: siya may kung ano kanang guest of honor siya sa kuwan ako itong inan nga pag-record gina
0: pag-record gina para di ka mapakyas
1: mga marin gina ito ang pagbalik ikaduhang pagbalik ato di ka na ito mga higala sa Santon Plus Coffee Mix na mas maligo na ito ang panglawas mukusog ato ang cognitive function makahirumdum ta sa ato ang mga obligasyon makahunahuna ta sa mga solusyon mainam ta adlo-adlo mga marin og Santon Plus Coffee Mix. Doon ay sangkap nga mangustin, doon ay malunggay og
0: espirulina. Okay, nakalindot ang ano?
1: Mangustin. Malunggay og?
0: Og ganing asa sa itong kape?
1: Kape.
0: Ay, kung ano ka ng soya beans, dili na lang sunis ha? Ay, ako.
1: Namo kiniingon nga kasi ko ng lansunis di ka
0: si Kapludi man to na yun, si Rocky man to nga lalis pa may anak. Ano siya nga?
1: Lansunis.
0: Kaya lagi na lansunis. Pagkat pag lansunis ay.
1: Ay.
0: Be.
1: So, pasi unang kanta ila live na takaroon mga maring. Balik niya sa to ang Facebook page. I-search sa pakilipalihong. Pakifollow, pakilike, and share sa to ang programa today. XFM 107.1 Tagum City. Siyempre, ito unang kanta ni Master kay Rekaman na palik-alib din yung pagkantahon ng ginawa.
0: Be.
1: So, ito unahan nagkanta ng Tats by Tats, Panyo Cooperator. Ito ni Pahinungod sa ito ang mga nanay o tatay. Kining mga panahon na gikikikiay-kiay. Gisla aning panahon ko niya ito, mga 1980s.
0: Ay, gamitan na mga Michigan ambil ng mga buwan, mga pantalon.
1: Mga bell bottom.
0: Okay, sige, Rob. Buna, Rob. Kay nanganal.
1: Ayan, ha?

0: nera, ha? Hello? Kini marag okay niya. So, full man siya na, pero lubat lagi siya eh.
1: Time na.
0: Ah.

0: Palakpak kay nag-aron okay. Kanal o katong kataha tutok nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga senior, amamaha ang panglawas ha, kay mabutag 85 doon tayo 10,000, mabutag 90 doon na po tayo 10,000, mabutag 95 doon tayo 10,000, mabutag 100 doon na po tayo 100,000.
1: Ano?
0: So, pingi ang panglawas, kaabag sa pag-amping ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Balit
1: na! Ayaw mong dugay-dugay na kayo. Siyempre, parisa sa Santon Vitamin C. Okay, Ralph? Okay, tirahin na ito, Ralph, eh. Uy, katong kanta ni mong gag-request ha, katong Res Cortez o sa to?
0: Katong Res Cortez?
1: Res Cortez.
0: Sige, sa to mga viewers, abot lang ha. Ay mo pa karon ingon pa si Tita Manangula, Junril Ortiz, pagka anyag, uy, ay! Thank you.
1: Bebe, aha. Asa man Ralph, good na, kay wak pa, kay. Naay ko, kano nag-request niyo, si Josefina, ano siya? Just wanna be lonely, dedicated sa inyo mga beauties. Oh, sure. Ato, noted.
0: Napag-iingon din yan si Josefina, tinambunan yan sa ka-highlight.
1: Okay, sige, bunal. Barward ka, my bae.
0: Aha, tayo ni kanta ha, mga higala. Hato ni kanato sa sa to ang kaping gikamingawan sa matagkaroon og unya ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Sama, sina, bunal kay nanganal. monitor to niya, day. Ito ang ipasaka gamay, day. Para nindot siya, maratag na sa video. Ana. Okay, bunal. Uy, wap lagi.
0: Ay, kunang kwa na siya, silent.
1: Nawala lagi siya. Ay, aba. Baby.
0: Tuwala, kung nag-ilisod ng
1: Ralph. Kubi-kubi na.
0: Labi, diyan yun si Ralph po yun.
1: Ralph, kaya mo yan, Ralph.

0: Kan terapi kan tahu tu kang parirud itu kan tahu.
1: Oh, kang parirud itu kan udah request dia. Itu
0: kan beri ai.
1: Oh, si kuan si Sanjay.
0: Sanjay. Ah,
1: request saya kuan Ray Balira ngambil dia. Pakai kakak kata sa kuan udah pakai ini isau. Oh, kadang I just wanna be lonely, my kuan.
0: Atau sabihan to kang Cortez.
1: Ray Cortez kertas.
0: Ini ibi kita paliogoral.
1: Be.
0: Kasi ga-request ato, oy. But anyway, kung kasi nag-request ato, kining kanta imuha ni og sa mga namati karon diri asto panang uban.
1: Mm-hmm.
0: Sa mga namati sab karon diri sa Pagadian, sa General Santos City, sa Mati, sa Bukidnon, sa San Fran, sa pwede ba mag-request? O di ba ka pwede ba manawag aron nga makaduet niyo ang inyong mga angkor woman today?
1: Yes.
0: Aba, it's pretty.
1: Aba, be. Aha.
0: Kining kantahan mga maring hato di ka nato sa Clear Skin Beauty Soap.
1: Hoy, pakpak mo, mga kipambayaran mo.

0: Good morning din sa makausap pa kang Pariel Rindigin nyo. Salamat kayo sa imong gihalad riang kanaganing mungaan.
1: So, salamat kayo, no? So, mag-drama na siguro ta kayo. Alas, bajis, 21 naman. Unsa man, mo kanta pa ta?
0: Wala po, alas 11 ba yung drama, no?
1: Alas 11 ba yung tama na. Hala, oy, bigan tao na to be.
0: Wala man si Tia Daria. Natal na sa... napadala si Master Ichikoy. Shout out from Nabunturan, Davao de Oro. Pa-request kong song na Secret by Heart.
1: Nabay, ano? Aba, oy.
0: Sige, oy, sige.
1: Sama niya, kata ka ganyan ko namin. Just don't wanna be lonely, my academy. Kika nga, Josepina, Tinambunan.
0: Noted. John Real Ortiz, pa-request ko song na Power of Love by Celine Dion.
1: Bagay ko. Disoron ko dali nila, no?
0: Gusto mabidla ka to ang mga tahi.
1: Oh, tahi ko sigid mo, ha? Ang napayay Rivalera Midley, ha? Noted.
0: Ano to yung gikanta? Kay gitaiping na ni
1: Rao? Kwento, ha? Just don't wanna be lonely.
0: Just don't wanna be lonely. Just don't wanna be lonely. Kasi may artist ano.
1: Ay, wala siya. Malaga. Daka na lang. Makita mo na di, ha?
0: Pili alam tong ko ang pinakataas. Santa ang gitype ni Ralph mga maring. Kining musulod nga kanta hato ni kanato sa Turbo. Alam rin ang lucky ka kung imo rin na mo gahi. Ilam na og Turbo.
1: Turbo heavy.
0: Turbo. Oh, naka-turbo si Mrs. Si Mr. Lipay kay si Mrs.
1: Be, asa naman eh.
0: Memorize man daw ni mo yung si Ralph.
1: Hindi mo ni-memorize.
0: Ay, hindi mo ni-memorize din. Secret by heart, please. Ba, piting hangyo, gini ko, ang yun.
1: Ronnie Dyson, okay. Ani ana ang request ni Ma'am, siya nag-request ni si Ma'am Josepina Tinambunan. Ma'am, ani ana. Sige.

0: Salamat kayo, no? Ay, ginawang ko, matanggal mo sa ito, it me games, ani, oy!
1: Ano ako po sa ito mga ikot, ano yung mga...
0: Ay, nakuha!
1: Pati na rin katong kataha, tutukan na ito mga higala, mga merings, sa ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Makabaw ba mo na, makabaw ba ka master nga? Kaya yung Santon Plus Gold Herbal Capsule, gisagol-sagol rin yung mga batakan, kaya yung mga herbal o mga lagot mo.
0: Kala kayo. Mga epikil yung mga herbal. Yan yung kayo. Yuser, mga gula, diagot.
1: Ang pinaka-the best nga pangontra o pang papugong aning pagsaka sa blood pressure, pang panormal aning ato ang mga blood pressure kining ahos nga lamas.
0: Kana.
1: Onya pilihan sa marin kining ato ada impong gisagol diri ang kining ampalaya kay pang panormal po siya sa kining gitawag og blood sugar level.
0: Aba kana mga diabetes son.
1: Yes.
0: Aba.
1: Onya pilihan sa mga marin kay ang mangustin na taas kini sa antioxidant mga marin ang mangustin. Onya unsa amo na ato ang malunggay?
0: Sa mga mo managit ang malunggay mo pwede kitawag bin ang kwan bin siya ka ng miracle tree
1: malunggay
0: kaya malunggay kala mo na siya pinaka epektibo grabe kay powerful kaya ng malunggay di ma imagine o naman bisag ilin ninyo na matubo na
1: mau ba?
0: Sa asa na anak ka powerful ng kamunggay
1: kaya malunggay base dahil sa pagduki-duki mga maring kung taas siya kung sa mga content nga makunha makuha ni mo dahil sa kinin para ng orange sa vitamin C kapila pa pilo-piloon sa malunggay
0: yes
1: vitamin C
0: mm-hmm.
1: Taas po siya o ka na ganing magnesium ang ka na magnesium isa na siya sa mga responsable nga minerals
0: mm-hmm.
1: Pero nga permiti magnormal ato ang mga blood pressure ang magnesium. Paki-search
0: aba,
1: pa yung
0: bit. Aba, kakuyo na ni mo. Kuyo man na ni sa doktor. Mari, pwede ka na mag doctor of naturopathy. Si Doktora Abogada Erika.
1: Assistant aba. Ako ni Doc CJ ni Drew Dabuwa.
0: Ala, oye.
1: O niya, basis pag duki-duki sa mga maring, ang namiruono yung agibansagan o the anti-cancer cells sa minerals, kining selenium. Taas po kayo ang content nga naadya karon nga puyo sa malunggay.
0: Mama na nagkanta ka ng selenium, mama na nagkanta sa katong Titanic, no?
1: Si Celine Dion mo ito.
0: Sorry.
1: Parcel, limo ito.
0: Abot sa lang parcel, oy.
1: Nililidri
0: ang delivery. Lolo, meri sa 3 minutes. Vaya.
1: Katawa sa muna na sila, dek. Ang ilo, mga naman.
0: Din ako mamino gradyo, oy.
1: Muna na sila. Basta mo ito, oy, ang Santon Plus Gold. Grabe kayo, wala kayo kakumparaan ang kapsula ko nila. Only Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang pinakangilingig nga kapsula sa merkado. Mamalit na sa mga parmasya butika nationwide gigama kini sa Yes to Health Yes to Health o syempre mga maring ang Yes to Health ang bugtong tigapod-apod sa mga produktong herbal grabe ka epektibo maring
0: mao na sa pa yung giwat ya dalan mo sa mga butika parmasya sa yung mga lugar pangitaan na ninyo alito ang mga produkto nga gikan sa Yes to Health
1: Rolito Perez good morning salamat sa pagbili dai
0: lagi dai power of love si Rin Jun grabe kay tama lagi tong gingon ako ni mo kanina mo nang nagkanta sa power of love kag Titanic
1: si katong minerals nga si Rin Jun Uy, pero grabe siya kayo ng kabalo ba ka? Doon na yung mga pag-unang gawas at mga testimonya maring na kinig kamunggay ay na yung mga cancer nga mga pasyente nga gipulaan na mag-inom og tambal kay mahal man kayong tambal nagbintinar lang sila og kamunggay
0: wala, bintinar man na
1: ilang gidok-dok gikuha nila ang duga pero katong duga nga green ha
0: green ha ayun, itong duga nga puti kay-
1: The best kina siya nga. Ang nakanindot ani kay, okay, kapoy ba yan si Pangwag Kamunggay? Ay, kay masingitan pa kasi mong silingan.
0: Oh, dito na lang ka sa giusa lang siya sa kakapsula. Dito na lang ka.
1: Kaya hindi lang Kamunggay, doon na pagin siya ay?
0: Tapagin siya ay kuhaan ka ng mga sangkap.
1: Ang sangkap, muna dahil mong duman.
0: Ay, mga sangkap. Alas rin ahos, mga ampalaya, nindot kayo na ano, mga mangustin, kala mangustin, kala queen of all fruits ko na,
1: yes.
0: Laliman ka na.
1: Base sa paduki-duki kay naano sa Pilipinas makitaan ang daghan kayong kamunggay. Di ba?
0: Ay, Bibiki, ito nga, katahaning kwan o, kanan si Camilo, kanang I need to be in love by carpenters.
1: Sige, Bibi, noted. Please, operator, pasailo kami, kadang kami kantaro, kasi sa'yo may gamigasugod.
0: Sa'yo may nagsasabad niya rin.
1: I need to be in love. But I am already in love.
0: Haba, you're only in love?
1: Yes.
0: Yes. Oh, come on. Congratulations.
1: Thank you.
0: All right, sige.
1: Ano na, gikuha na, gipangita pa ni Ralph ang kanal. Ano na, ang abans, may tono aning kagtahaw. Hindi ko nga, hello? Hello? Sabangis, siguro ko aning kay Murag malipat aning kagtahaw ni.

0: sukuran ang mga silingan maraga nagandam nag mga isa ka kubiko nga guad isa ka kubiko nga mga bat mga balas
1: na ay nagtinanaba ng mga silingan
0: mga kuan ba mga head size ra bagi pangi pagunita nila
1: but anyway kanang kanta ha gihatod to kanato mga maring sa turbo importante di kay ning turbo kay sa ko ang nakuha hipo sa ko nga mga ako mga investigator na ko diri asa dakpayan stagom di ka na kaay mga nasulbad ni mga relasyon tungod sa turbo kay kada gani mingon asawa nga ang buhog to kay sa may akong ikalipay sa imuha nga mura gani tagsara ka muli di pa jud ka makahimo kay kanang di na mo gahi ng imuha
0: correct dala may mga inaana unya kay kun man ang mga ubang mga bana may lamin ang asawa eh mga ana man na
1: sa di nakainom ang Mr. Og Turbo Ice Juice.
0: Nagkayong, uy, murag nibalik ang ngayang gana. Na may mga inana.
1: Wapaka plastar sa mga gipangdala, mga hagyak ana.
0: Wala na, gigunita na. Murag nigunit o ka ng unsaba.
1: Murag gagunit o limpisa ay.
0: Nagunit o ka ng mga limpisa, mga ka nang nagulit o rik, no?
1: Napaybay lang yung kanta diya, master. Aron nga, sa pagguba ilang morning.
0: Be, asa ba may, ikaw kanta, ikatay na di, ha?
1: Nagkain ko di ako, Andy. Nagkain ko ganyang, ang sabi to, kanta. Kali mo ka itong inspirasyon kailang kong kakanta ba?
0: Mga ka-inspirasyon?
1: Kanang pen in my heart nga kuan. Pen in my heart ni kuan. Kasi kakanta na siya.
0: Si
1: Zoo o si Arnel Pineda?
0: Si Zoo siguro eh.
1: Zoo siguro na.
0: Oo.
1: Sige, kanang pain in my heart dili pen ha? Kaya katong pen ko ito sa sanga, katumoy sa bullpen. So, pain in my heart. Samtang gi-typing na ni Ralph. Maba ni Andrew kayo malubat?
0: Oo ka na.
1: Hello? Di siya ba o?
2: Hello?
1: Ano na siya? Kanyang kanta ha? Ikanta na ko ni atong kanyang high school ko. Ito nakainom ko.
0: Baka di ka na. Di ay mo din ay mong ipanghambok, di?
1: Ito garo, wala ko tiyong gisa ko mga classmate. Eh, batik ko nung kayo kong tingong.
0: Uy! Grabe, grabe sila. Mali ang ilang istorya.
1: Kang ma'am ay kamakasa, maestra naman siya karon.
0: Sige. Aba, ha?
1: Amo ni? Ay, si Kanwin?

0: Basta, salamat kayo, Maring Irikalo, dari na Santa Fe, mag-sabak-sabak na Santa Fe.
1: White Lies.
0: Boyfriends, ang kantaan na rap.
1: Boyfriends?
0: Boyfriends, kana. Uy, shout out kay Linlin.
1: Hi, Lin.
0: May pagkusap-usap nila pa tulong-tulong. Usap-usapan mo na, Lin. At least, kuhan, Lin. Mahubusog ka, mahuwam sa tanyo, eh.
1: Good morning, Lin. Sorry, Lin. Good morning! A request ko, give it this big, kanang sis, kanang gusto kita yung susupin natin ang bulan yung mga bidlak
0: niya. Mga bidlak niya itong mga tibak, diri pa.
1: First love, never dies. Aba, boyfriends, ha? So, kining kataha asa ilinikar.
0: Dedicated to myself and I hope I like it.
1: Me too. I hope I like it too.

0: bato. Salamat sa nag-request ha. Salamat kayo.
1: Kang doon na pa yung request dari akin yung sabi katahan niya. Wala pa kung kadawag ni Suka kining secret by heart daw.
0: Sige, dirayan na di ha.
1: Paki, kung ano ba eh, kung di makaya ni ato na ning EEI. Apan sa dili pa, ato na mga viewer, ato mga listeners, kaya namati ka rin. Kusog ko na dili sa kuanday sa may nabunturan.
0: Mau ba?
1: Bakan tumuntak mga suki kaya sa nabunturan sa itong kanta ni mo? Secret by heart.
0: Secret by heart.
1: Sa kanta, wakak kabalo ano na ba ano kanta di ay kang heart?
0: Amo tama na, kanang karo, kadoga na.
1: Kanang heart, hurt, mangod, hurt o heart? Kanang heart, ang muna sa vocalista sa katong Alon.
0: Si Alon o si Quadrique. Iga-agaw na sila.
1: Mo ba?
0: Si Alon o si Ricky.
1: Kumpanya na sila katong kwan kanya.
0: O, lastik ko.
1: Mo ba? Gisubayan ni Ralph?
0: Aba?
1: Alas 10, kurang tayo uno ng atong oras, mga maring, ha? Kato mga ga-request ang kabalo niya, kabaw mo sa kanta, pwede mo manawag aron nga makigdo.

0: Kita jalan yuk. Malu ano eh. Cukup kan tanah. Asal abis.
1: Sige daw be. Sumayin ko lang timpo.
0: Sasunod na lang na Ralph. Sasunod na lang na Ralph. Kay
1: sadyan sana muna.
0: Sadyan sana muna. Kay tanpagod mo yan ang kanang kwari may millennial sa manggunin ang mga Ralph. Be, takay na lang kung sakali, be. Sabi ito, ganda niya. Request din sa kuwa, be. Kani yun, si... Sa ganining, kung sakali, aba, o kani.
1: Bigge, siguro sa kung sakali.
0: Oo, kung sakali daw. Be, sabi niya, kung sakali.
1: Kung sakali, ikaw ay lalayo, ikaw ay lalapit.
0: Amot lang. Michael Pangilinan.
1: Be,
0: aha.
1: Ano yan,
0: ah? Okay na, bunal, kay ng anal.
1: Halogig piso, ayaw lang tong pingis. Apihing di ay...
0: Aba, be, kung sabi niya nagkantaan ni Bi?
1: Lagi.
0: Request mag yun ay?
1: Samtang gilili, nagmaayo sa to ang mga teknisyan, ang ato ang kanta. Gabukal-bukal na po ng adobo.
0: Buhilohin ka may Ralph.
2: Ay sa'yo lamang.
0: Okay.
1: Pinapinando po ang banat
0: niyo. Sige. Gawa naman tayo nga. Bala mo. Basta request mo kataho na ito.
1: Kanyang kataha ito kinato sa Santon Vitamin C. Aron nga mas malami ang isi, may Santon Vitamin C. Birahe.

Salamat, Hiram. Salamat sa tulong mo, eh.

0: sayang ganito. Ay nako, medyo taas-taas pa tong oras, Master, no? Katukataha, oy! Kisa na, Master?
1: Ay, naman siya naman na, oy! Ano man na?
0: Nako, mga maring, ha? Oo, ingat pa si Nancy Camilo, nga pwede ba mag-apply og diganta di, ha?
1: Aba.
0: Yun, nandiyay tingog si Tanini.
1: Sa unag yun.
0: Para sa ito yung kasayuran, sa mga gusto diha nga magtawag, abli atong linya sa 0966-3069569 para sa gusto diha nga mo kanta sa mga maring, ha? Pasaylo sa ban nga mga request nga nakanta na nato nakalabay nga adlaw, so tagay kong sa piling mo diha. Sa piling mo ni...
1: Sa piling mo, baby. Birahin lang sa piling mo, diabe.
0: Sabing Rodrigo. Ah.
1: Grabe naman ilang mga request, eh. Di naman di basta-basta ilang mga request.
0: Hello. Pinungod na niya sa tanang kuan ron sa kanagaling... Doon na nagipamati sila mga katuhuran, mga luta-lutahan.
1: Kana.
0: O niya, huwag sila kabalo nga... Dali produkto nga makaalim ana ang Santon Plus Gold.
1: Mo ni pinaka importante sa tanan.
0: Ah. Dunay sangkap nga malunggay, mangustin, ang palaya, garlic og
1: oh, ganing siyempre ahos. Ahos og kining ang palaya og siyempre dapat gyud siya gitawag na to og mangustin og malunggay.
0: Wala na si Lansunis. So sa piling mo, by Bing Rodrigo,
1: Bing.
0: Kanya ito, magunang kanta dyan ko kao niya ito, ani? Kana mga Bing Rodrigo. Pato mga kanta ni Fernando po.
1: Kana, oh, mga, bawin ni mga bagay ni mo, maring, kahit kuhan mga maring, kana, mura mo kang faster po, kagtingog maring.
0: Itong kanta ka rin nga.
2: Kumusta ka?
1: Kana, ana.
0: So, diyan na sa karon sa kuhan. Kasi mga senior nga namati karon sa tuabi, mga tagapagadian kining kanta para sad sa inyo, ha. Tawag po mo mga tagapagadian para matud-i po ninyo nga mo musukol sad mo diha.
1: Ah, mga tagapagadian na,
0: taga Jensan na. Oh, mga tagabayo.

0: caller sa linya.
1: Ano yung caller? Kasi ano eh?
0: Hello?
1: Hello, as? Hello, no, as, ya? Yeah? Wadi, ay, hi. Ani ni ani odto siguro.
0: Ani odto pa siguro sa ako senior ko sa senior ko namati si Nancy Camilo. Salamat kay Ma'am Nancy ha kang Ron sa Ibs. Mga mare, pare pa ko kumusta ka bay FPJ? Murag imo na gid ni Master.
1: Ah, bi unsa man na bi?
0: Last song.
1: Be.
0: Bago ta mag
1: last song for the meantime.
0: For the meantime.
1: Mm-hmm.
0: For the meantime.
1: Yes.
0: Okay, babe. Birahe niya o guan maring ka. Kamusta ka ba, FPJ? Gigan kang Rons, Yaibs, mga maring. Balik-balik ko niya yung request. Kataon na gina, oy. Nanapun si No Jampun, o.
1: Si John Jampung.
0: John Jampung. Noted ang request ni Kuan. Otong uban, ha, nga.
2: Minsan lang sila bata.
0: Birahe, Master, kaya nakita na pong kanal.
1: Bebe, di asa man ikaw sa nik kanal niyo, kanal gini siya.
0: Kanal ko siguro na siya, oy, kay gagihan magtubig.

0: Caller sa ligne.
1: Ah, hello.
0: Qu'est-ce que c'est?
2: Si
0: Asta?
1: Kasi pangalan mo, ma'am?
2: Si Alvin Gan.
0: Taga-asa Gan?
1: Taga-asa man ka.
2: Asa
1: daw?
0: Asa na?
2: Bermudis pa.
1: Ah, Bermudis.
0: Sa Apokon?
2: Oo.
1: Aba. Aba. Kaya kumusta mo yung taga-Apokon, ma'am? Okay ra mo di ha?
2: Okay pa sa
1: ulang ngayon. Aba, pila na edad mo ni mo, karon ma'am, pila na imong pangina doon?
2: 30 plus na
1: po, pailabot
2: na gilimod.
1: Ah! Sanaw.
0: 30 plus o pailabot gilimod.
1: Ah, okay. So, ano magin na ma'am? Basta magkaedara na ma'am, maglimod na magin na madugay.
0: Masa ikang taon ni mo ma'am?
2: Ay, ako request ba?
0: Unsa man pala yung gamay si mong radyo kay makuha na mong makuha na mong mga higot na mong diri. Uy, maluwang. Masa yung mong kantahon?
2: Request ganun ako, imong kantahon, Erica.
0: Unsa bi kay ako ang kata para sa imo, ha?
2: Shine?
0: Anak?
2: Oo, tama.
0: Ah, dungan ta kanta, ha?
2: Wala may liris, di makaay ko kabalo.
0: Sige lang, kaya lang mo, alam ko.
2: Untong man ako na sa akong kuwan.
0: Yung ba na?
2: Kabadiday.
1: Hawa!
0: Ano sa to?
2: Kabadiday ba?
0: Ah! Nakaya to, padidoy? Ah, sige, ma'am.
2: Dahong uyag mo, ano yung kabadiday?
0: Wala, uy, gabi isang ba? Senior na ka, ma'am?
2: Wala palagi.
0: Kano sa mga mag-senior?
1: Kano sa mga mag-senior?
2: Makuman siguro ng kalibutan.
1: Bungot sa ito yung istoryahan eh.
0: Ah, sige, Shine by Regine Velasquez.
2: Regas na ko ni Tanine.
1: Hello. Hello, silos ma'am.
2: Gwapa kay Tanine.
1: Hello, may. Hello, may. Mauwa mo sa dano, may.
0: Labi na dyan ang kadaster ni siya, kaya makita mo ang mga atngal.
1: Clever.
0: Shine by Regine Velasquez. Ayaw kahawa mama kay tabangan tani kanta mama ha. Kay mo kaning kuan, imo kaning dila ta siguro mamay kaning ang lupa to.
1: Si kita hila kanta na day.
0: Ladies and gentlemen, Shine. Mo ka mga patamaan ni master.
1: Ha?
0: Ikaw yung patamaan ni Shine.
1: Mo kaning maglakot santa.
0: Sa to no ani.

0: Lalaki mo po, Dave. Yung naman po ay,
1: lalaki din,
2: ay?
0: Lalaki ko, ay.
2: Ah, sige, mag-istoryano yun sa ta. Palungan sa Nadia, Ralph.
1: Kanina kayo ko ng babae imong pangalan. So, yung pangalan mo tinood si...
0: Alvin.
2: Aba.
1: Uyutar, sad ka?
0: Alvin Plaza.
2: Alvin Plaza. Aba. Bango yo.
1: Membro to ka sa Gabi Group of Company? Membro ka sa Gabi Group of Company?
0: Magpamembro pa ko ninyo, guys.
2: Ala, sige. Ato na yung pamembro para nandili kayo din siya ma-behind the scene.
1: Sige lang, kahit tagaanan ka na mag-form ha, para maka-fill up ka.
0: Ay, sige na dyan. Salamat.
1: Thank you. Si Alvin, gigan sa may apokon. Thank you kaya, Ma'am Alvin, ha? Membro to siya sa T-Buy Group of Company.
2: Aba.
1: Ay, naku, ay mong hawa diyan mga maling. Kayo mabalik niyo, huwag di may makalimot sa to ang drama taon-taon. Hadirig yapon sa XFM!
2: Exciting!
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.
4: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
5: O sige no. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, ano sa muni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
4: Eh,

0: Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
1: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: κατηγορούμε. Να μη κούτης, χαμής. Μης.
1: Χα.
0: Ω, μα, κονά.
1: Ω, γουαπάς ακονάει. Τουγόντ μης αν clear skin herbal soap.
0: Clear skin herbal soap?
1: Oo, clear skin herbal soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalukay din clear skin herbal soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag clear skin herbal soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo bang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang git bala. Piintagli mabayad sa tuition mo.

0: mga katopa, mga katropa. Okay, so lagi Blaster.
1: Lagi manging anak mga kanagani nagtuupog nga ka ng pantos kaniya, nga wala sa ning gumani mo pero pag-abot di sa tumoy para sa imo gibatin ning gumapos sa nimo.
0: Oh, naay manging anak nga mga factor no nga. Pero,
1: ano gud lang kaayo ba kay mabot sa panahon nga sus unta ko na kasinabtan na pa mo daghan unta inyong anak.
0: Ha, oh, may mga kasinabtan na pa mo mga gwapo siguro kay mga anak ni sila. Ana no?
1: Naay manging anak mga hitabo master nga kanang ang lalaki gidua-duha siya nga ayaw siguro na hindi kong masakuha ni bayhana oy kay kanang maldita man kay siya makita mi ang lucky sab ang babae may ngapon nga di ju ko ano niya kay murag ihara ju ko nang tumong niya sa kanang jerjero na siguro ko
0: mama actually isa gyud na sa mga lalaki
1: ang akala ba
0: pero di ba mo magini punto gyud sa tumong sa lalaki gyud o na mang pagbanguyam ka mo magini sa unang tuyo ni mo gyud
1: sana
0: kanang jerjero ni mo. Mama, jira. Hoy, girls, ay gid mo tuwa na mga laki nga mingon mo nga. Isa sa higugmal. Iwit na nang higugma, oy.
1: Kanagani mo nga, kasagaran, nandun kayo madungog ba nga? Mingon ang babae nga, nilik ko ka ng, guys, kila pa, manggod ko din sa kanya. Mingon din ang laki nga.
2: Mahimo masiguro gani nga. Katabang ko din mo sa pagkapos yung mga damgo.
0: Ay, may nana.
1: May nana ba niya pag humanday? Pag naburos na ang girl kayo, dili
0: na dito na nagsugod ang laay. Mau na, diha.
1: So, ayaw din mo piyansa. Ayaw mo piyansa mga maring, ha? Kay laen yung kini mga laki ay... Abot na ka niya si Villarreal Mark Anthony kay Moraga... Kwan, si good boy siguro ni siya.
0: Oo nga, masi good boy na si Villarreal.
1: Si... Ingan pa si... Beth Hippolito Humalon, maayong buntag, Tita Daria and Dita Nini. I'm listening 89.5 XFM here in Purok, Jimilina, Banali, Pagadian.
0: Aba, diyan sa Pagadian na.
1: Good morning, Harut, ya, mga taga-Pagadian. Salamat sa pagpamati, ha, sa mga...

0: community
1: mga ito ang mga constituents diya no
0: sa may pagadian
1: alam mo isa tata to ang mga nantala po sa Cebu mga diya sa kuan shout out mo sili among mga silingan diya sa Cebu no diya sa Cebu. Kanduman no
0: ako nakatama kong Cebu sa airport na po
1: sa airport lang
0: wala dito na po ko taman sa wala man ko ni kuan kay masig mabiyaan ko sa kuan
1: Idro sa Idro
0: mabiyaan ko
1: hoy shout out ato mga parinti ni Rob diya sa kuan diya sa Danau no ang manghimuat manghimuat paltik no? shout out ano niya mga people of Danau Cebu salamat kayo niya
0: yun mga Omsim good boy oy may tama kayo ha gikan kang Villarreal Mark Anthony good boy ganun si Mark di ay basta mga Mark ay mga good boy gina sila no
1: mga buta na sila
0: mga Mark Anthony mga junior na
1: kana mga buta kana mga Ariel ana mga buta na mga Ariel
0: correct
1: mga George mga buta na mga dili kay na sila mga wala dili na mga kwan
0: dili na mapatakag bangag
1: dili na matakag bangag na ana na sila
0: ana ko alas
1: mga Lar ana mga
0: kana gid samot
1: ah Villarreal mga ana ba Mabilyaring sanyol, ano ba?
0: Anak ang mga pangan. Mga good boy na.
1: Dila kayo na ito, kano na kay karingga si Linlin. Isog na pagkitog na Linlin. Lin, kung asa mga karulin, good morning ni Madalin.
0: Sorry,
1: Lin. Sorry po, Linlin. Wala naman ito siya kanahe lang na ang ato hindi na kay kanahan kanahan siya kauli unang magkanda siya sa Pilipinas ko daw alas sige
0: kapoy na siya ng English
1: hindi kapoy na siya ng English
0: kapoy na siya ng English sa lalaing nasod mga
1: resipiat ba dito siya yung siya 1-8 daw yung siya 1-8
0: mao ba kakana nimo nagwantas 1 pila na
1: 2-8
0: niya akong 2-8 niya dugangan o 200 bila na
1: 2-8
0: plus 200
1: what amat magod
0: kwan na siya Trismel
1: o mga 4 mel sige be ato na ni sumunod na itong drama be kayo ha nagpanikan na sila.

0: Mayong hapon ka ninyong duha, mga maring.
1: Buntag ba, Mango Dron?
0: O niya, tatod, hapon naman. Bisa ko mo nang utana, ako dahi si Alan. Napuyo ko din eh, sa may Pagadian City. Gani, dungugag, lano gayon yung, yung programa de Rhea. Mga maring, ang akong suwat, ang akong suwat na tampo karoon. Perting rabiag yun, mga maring. Bahin kini sa kong asawa nga si Perla. Gani mo kong asawa lang ko si Perla, gili kini siya huwag ka ng sulog-sundog. Gili kini siya huwag ka ng magsunsuon o gusto niya manakita sa Facebook. Kalamba sana ang magpa... Daka ka na siya ka ng... actually, di ba may tama-tama mo yun ang amuang kahimtang. May kasarang yun, mga maring. Ang dito ko kanana niya akong asawa, kay grabe kayo, bisag ka ng maglisod na, iag yung pugsun. Bisag nila, kaya pugsun yun niya, kaya gusto niya, nakita na niya sa iyang mga idol. Para masamtan yun ninyo kung sige, ano niya akong suwat, yun ano yung mga panghitabo.

0: Bang.
1: Dol tri pang kayak kau mesin der pang.
0: Ah, coba gue neng kelaki adik ya.
1: Bang.
0: Oh, kalau bos yang penghupau, dona kayak problema?
1: Bang, un problema lagi kau neng aku naung pang, oi kau neng aku milas ma pang ba. Kacawa naman ko nila sa akong mga kailapang, uy.
0: Mang, bisang pag naana, dili na magkababag sa imong kagwapa, okay raman na siya. Wala kayo problema sa ako. Sa tinuod lang, bisang pag mahurot o malasma na imong naong. Ha? Ikaw lang, Japon, ang pinakagwapang babae nga akong kita sa kalibutan. Ha? Mas gwapa ba kay kumpara kang Gwendolyn Milly Soriano? Ganang bakong ni Daogon sa binibining Pilipinas, sakto pa jugag barug.
1: Di man gud, kabalan man ko ana pang ang ako walang pang banga tanggalon. Magpaliti ko kuan mang bi ko nang gusto ko nga ipakuding ako di pa derma.
0: Mang dakor nang gasto makin derma ron. Dili mo bo sa kinsa.
1: Ano di ka gusto ana pang ikaw no?
0: Kanang imong ipalit.
1: Napalit biya ka katong pang padako biya. Wala man takagi kuan, wala man takagi.
0: Ayaw saba, oy.
1: Wala pita kagi kwalan na, wala pita kagi kwalan na, badlong ana.
0: Ayog saba kay makadungog si Pari Ilrin di ginyon, kay musundog po na siya. Mupalit po na si Papadako po.
1: Mau ba?
0: Oh, labi na gina si Pari Villarreal Mark Anthony. Ah, basig mong palit po na siya. Ayog saba, mamaulotas mga tao.
1: Hindi kay, anong di ba ko ni mo tugtala na, be?
0: Brato ra to, brato ra man kung to.
1: May katong extension, be. Katong extension, pang pataas, katong palit ka katong extension. Hindi eh, mabihong ulain kay kabihan, sakit ba kay kung ano to ha, sakit ba kay kung...
0: Utang to, utang.
1: Sakit ba kung kutu-kutu ato ha?
0: Hindi, mang, para naman na sa tua, good. Kaya nga tua na, confidential ba na? Nga ka nang imuhang giingon nga sa panagway ni mama, war, mana siya eh. Nusnusan na ni mo na siya duga sa tilas.
1: Dili na pwede pang, uy, kibalukot pong, ay, kayo umato-ato ko dito, na ako mga amigo dito.
0: Ah,
1: mo. Mga sila si, sila si Vito Malon, sa kama na ni Mubi.
0: Mula gina.
1: Mamahula ko nila, makuha na nila pang, uy. Mula gina,
0: nagigay, magkadipindi, magkuhin mo ang kuhan, mukuhan magkaroon bang tao? Tanawa na si Josepin na tinambunan, o, wala gina si Arte, pero guwapa kayo siya. No, lami kayo siyang lawas ko, himos kayo siya mura siya dumagahay nga. Kanang kiningyati ning manok nga Bisaya.
1: Pero, at
0: least gusto rin na, ipalit na ito ng aircon kung 15,000 pataas.
2: Mang.
0: Ayaw na lang.
1: Dito ko din mo tagaano kinahanapang. Grabe naman kay Kaalan, oy. Labo na ba, ikaw may mga gusto nga na kayo gusto paliton? Kanang mga pisa sa ibang motor, di na ba kong mareklamo, ana?
0: Iyon mo naman ako sa balikon, giboy-boy naman ang kuni mo.
1: Kailangan, napagpa, di ka ganahan ng imong asawa ni mo, mga kwan?
0: Ganahan, kasi ako tayo di ganahan, nga ako lang gasto man, gaya na.
1: Kasi gasto?
0: Gasto lagi gaya na.
1: Gusto?
0: Ngita ta, kapagay, ngita ta. Sa mukha ni mo, sige kwan.
1: Ay, kuwala na ba?
0: Ako, ngita ko, pamagay niya.

0: Grabe kayo pa rin yung problema sa bahay eh. Usawa na ko ba? Sige, maghangyo nga. Iba kanang kuha na yan nga. Magpaderma siya, ipatanggal yun ng milasma siya yung dagway.
1: Oo ba pare?
0: Anak ko nga, bisag pagdilin mo kuha o namang ikaw ramang gapoy guwapa sa kong pananaw niya. Di mong gisa mo sugot pare. Kaya nag-inquire ko sa dermatologist. Mahal mo na pare?
2: Ayaw naman.
1: Mahal ka na pare. Saan sa dermatologist? Ang ibang iwan?
0: Na disuot sumel daw.
1: Ha? O, dakura kayo na...
0: Mahal, isang kano ko si pagkita ng sapik. Pait kayong panahon ron.
1: Kado ka na pare. Ano lang na pare? Grabe po, pitan na minasman ni mga naong sa mga asawa pare. Anong... Pare, ano na pare? Namay asunting rin pare. Tambal mo sa pare, pero pwede naman siguro rin pare.
0: Asunting?
1: Tanggal mo siguro nga. Tanggal
0: mo. Saan mo na pag-apply pare?
1: Ihudhud sayang naong pare.
0: Hindi ka mamuha ang naong sa pamisis na, basi mura nun sa naong wak-wak nun.
1: Pare, ako ganing mga, ako, kabalo ka pare, kanin mong asawa, mag-style mong asawa pare, imo na siyang, adhihira ni mo ng naong anak pare, kanang action na siya, duka-duka na siya pare, kaya di na nakapalag pare.
0: Buto sabot ni mo, kanang action na siya, katulog niya.
1: Oo.
0: Nus-nusan ako yan, dagway.
1: Kaya kayo maglingkod siya, maglingkod siya. Pag-action ganyan, duka-duka ng mata na pare, kayo, di naman nakapalag pare, masugot naman ang lagay, kung ano nang naong anak pare, gunitin ang ulo na pare.
0: Nus-nusan na yun.
1: Nus-duk-duka na ang bato dito.
0: Yung napasa mo tamang kakog-asunting.
1: Pare, nagod rin pare.
0: Naaday
1: ka rin? Tagwa lang pare, tag-tres ang sanga pare.
0: Ay, bagas.
1: Tag-tres pare.
0: In-check juga pare, no? In-check juga. Tama ka rin pangansi mo imo gud. In-check ko ka.
1: Ay, nagod pare. Ano rin pare?
0: Pila man eh. Ya. Hindi naman siya makatambal sa kanang subaw pare. Kaya kaswawan na lagi.
1: Mga pare, malawang tayo buhok pare. Init-init siya. Slot yung irkon pare. Mabubangal mo. Ulam sa tani pare.
0: Inita dito eh. Raga,
1: lain mo ka ganito
0: pare. Singot akong itnig himis
1: pare. Sauna tani pare. Kasauna tani.
0: Gani. Pre, pilang dahon na imong sunting.
1: Yeah, tagwara rin pare. Tag-tres pare.
0: Tag-tres?
1: Oo. Oh.
0: Pesos o tres mil?
1: Taga... Tres mil?
0: Mahal lang.
1: 300 pare. 300.
0: 300 dahon is ang buhok?
1: Epektibo man eh pare.
0: So, mga odlot na.
1: Ugat ni pare.
0: Ugat.
1: Oh, ugat ni. Sino pare?
0: Sige.
1: Pulo lang ka. Kani
0: pulo. Tag 300, pila man na?
1: Pila man?
0: Tres mil. Mahala pare.
1: Tag tres mil na pare.
0: Sige lang. Bayar, pabayad kasi mo.
1: Sige pare.
0: Inos-nos din no, kanang matog siya no?
1: Oh, kala. Aksyon din ko duka pa. Kanang magkuhan na siya. Kanang maksyon na kumuha. Ang asawa pare, mag-aksyon na bukot pare.
0: Sige.
1: Kanang maksyon na bukot pare, bagay kinukaon ma. Diyan na ni mo nos-nos pare.
0: Sige. Sige pre.
1: Sige pre.
0: Karun. Dako kay bit less sa among expenses. Gikan sa 15,000 pataas karon 3,000 dako na bayaran. Asunting ra man diay. Unya lang kasawahan ka, makatuga, nusnusan kita ka.

0: mo to mga maring. Isige na da yun. Marayda kang istorya. Ako na yung ginusnusan. Ang ipabutan ako akong asawa mga maring. Aksyuduka-duka kay. Namamihin kami yung computer ito maring. Galinggo-linggo na siya. Katalotanaw na siya. Huwag ka ng mga YouTube ah. Katalotanaw siya YouTube maring. Aksyuduka-aksyuduka naman siya duka-duka. Muto nga. Pag-aksyuduka-duka nito. Ako yung ibantayan. Ako na yung ginusnus niya nga. Naungugin na yung mga pangita po.
1: Karon na kung asawa rin sunahan galing kulingkod sa siya tatanaw og TV ha dukdukon sa nagunay sunting bi dukdukon sa nagunay ano tangan ako gamay kuan tangan ako gamay kining yati ning sabon aron nga mo buwa-buwa gud siya karon paduulam gani na siya karon ka kaduka na siya. Kaduka na si Pirla. Karun lang. Kalain dagway sa kong asawa. Ay, nag-itom-itom naman gini eh. Karun. Ano? Uwa siya ka ba? Ang ginusnusan ako yung naong. Tulog ka siya. Maulian ang kaniyog ma. Pasagdaan na ako siya kay ginusnusan naman yung naong. Ugma po hon. Ah, basi mawa na na iyang yang naong nga este iyang iyang milasma magawas ko

0: Mang. Bangun na, oi, buntag na.
1: Asam,
0: buntag na, usok na. Alas 5, imidyan na
1: siya. Ayaw ko lang habol ba sa unang bagay. Alang kayo sa mata, bang, ayag ba?
0: Ayaw na ba? Bangun na diya ba? Kaya... Sa kay tsura sa dagway, no? Nagbukot pa siyang habol. Naulian na ganiya ang aping. Ah, sige, bira ko na ko ding habol. Ani, ah, ops. Uy. Ginoo ko. Kagilaan na magnaon ni... Mang,
1: Usaman, usaman. Usaman pang, usaman yung guan pang. Okay na pang. Sabi, pipi, sabi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, namin ko, pipi, namin ko, pipi. Ibu rin kong gitambalan di ay.
0: Oo.
1: Sabi, gitambalan di mali.
0: Mang.
1: Usaman yung naong pang, ha.
0: Ginoo ko.
1: Usaman yung akong naong pang.
0: Gani no, tingnan gani ko.
1: Usa naman tao ni, oy. Wala to nang itong pero pula naman kaya kung lamuran naman kung ikulatan eh.
0: Mang,
2: kaya. Ayaw naman.
1: Usa naman kaya napang.
0: Sige lang, kaya basig, pipilakaadlaw pa siyurong effect kay basig muna siya ka ng mga good effect ba na siya.
1: Talawa niya kung naong, oh. Uy, ginoo ko mura naman. Ginoo. Mura naman manok kapatan eh.
0: Mura naman manok na kubra.
1: Ako naong tawanan ka, kaya sabi naman eh.
0: Ang naong niya, murang tapay sa manok.
1: Hindi na taka nga, magpaderma ko? Di ka magpaderma, di ka masugot.
0: Manggi, brato raman ko na. Tersmil na, kay, kanang dahon.
1: Ay, abot ba yan?
0: Mang! Nasuko ako kasawa. Ang sabot ng sahila to nga. Mura na mag-aping miyag. Ay, magkalagot, giilad ko sa kong pare.
1: Isa sa inato nga pagkaitabo, ako asawa, wag niya pa ni surrender. Nakita niya dito sa mga silingan na kada lagi nga naay mga kanang mga enhancer ba? May nasa mga ilong, ala ba? Nakita doon niya mong silingan nga ang iyang lubot kada bang kwan ba? Nagpadako, nagpaigwan. Kay sapyot mo itong silingan, maramag ka ng pusti ba nga tuntunado kayo. Kung doon nag-istorya na yung duwas mong asawa, o ginali mga pangitabo. Unsa? Oh, kwan magod pang. Dili ba, makuha lang ba?
0: Samok na perla, oy. Siyang sarimon ako, naan niyo ba?
1: Hindi ba kay, kitabi ako na ni, kuano, ni, kaning, ni Anthony Fowler. Katabi ko doon ni Paul Lars, di pa kaya nasa ko. Nagpadako siya, lumagpadako, ulubot
0: ko. Sampot,
1: sampot kayo ko ba? Lain kita na ako maglingkod. Akong lubot kayo, masang ko na dito sa kwan. Tikod na ako.
0: Perla, lain kita ka na, lain kita na ako. Murang pato.
1: Ikantawa lang gani ko sa kong mga amiga gani. Dahil lagi ka kayo pang. Ikantawa lang ko nila niya nga. Dako ko lang kayo kong totoy. Niya pang kuman, gamay kayo kong sapyot kayo. Murang ko na kong letter P. Lain mga kayo ka pang. Uy. Mura ko na kong litter pay.
0: Ang importante nga, ang imong banda, wala magreklamo na imong mura na kang litter pay. Okay naman, sigo ka kay, ano mo nagsapit? Lami pag-yapon.
1: Pero pang, gusto po gumawagwan pang kay
3: si XFM.
4: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na-diagnose ba? Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
6: Send money abroad quickly and easily. With Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Sentral ng Pilipinas.
4: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Sentral ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Sentral ng Pilipinas.
3: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
8: Ah, mahal lang. Good. What a piso niya?
7: Mm. Na, aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
8: Ay, atay.
9: Exciting!
3: XFM.
0: Abali-baling. Kuglubot, nagkupugdughan.
1: Ah, ana.
0: Sige, sige. Nya ka namang ilong ni mo nga murag likado ting-uwan. Okay, rasin mo na.
1: Ay, babayo ko lang. Kamamit talaga ako. Grabe ka kapag istorya lang ko ba?
0: Kaya naman yun yung akong ilang. Sige mo, may concern niyo maghapon po. Nga ipa-appel sa sabi mo. Ipa-appel ko na.
1: Ay, sige, ipa-appel na ha?
0: Pa-injikan ta na yung mong kwan. Masa may itong injik na yung mong kwan?
1: Ay, ko, dito ta sa doktor.
0: Ah, sige, sige. Dito ta sa katong eksperto nga doktor nga kanang maayo dyan kayo mong tirada na mga padako-dako ka naman kwan. Ah, sige, pag-ipo siya. Magandam, andam kayo.
1: Sige na, sige na.

0: Ay, problema ni siya. Kay... napahingon yun mo sa saktong kining clinic nga makasolusyon sa inyong problema. Anyway, ako dahil si Dr. Sidoy.
1: Dok, kaya ra ka na, Dok, nga kinikamusawan ako sa pier nung good ba? Papadako sa sampot, papadako po sa dugan po, kay kanang gamay mandugan niya.
0: Ah, wala kayo problema. Ako'y bahala. Nasa man yung mga asawa?
2: Mang, sulod diri, Mang!
0: Ay, muna yung mga asawa?
3: Hi, Dok.
0: Mayog buntag, my name is Dr. Sidoy.
3: Dok, kaya na naka-concern ako, no. Dok, sa kumbana, Dok. Kaya na naka-dok.
1: Okay na, Mang. Ako na sa gingnan, Mang.
0: Nakuha na ako ang iyong problema.
3: Patulogon ko ni Manny, Dok, pag-opera, Dok.
0: Oh, patulogon yun. Kaya ako, Mang, kayo-kayo na yung mong sampot. Ako, Mang, pangitao itong kining-ugat nga kayo nang di mapigtuan kayo.
3: Dok, laruhan na, Dok, ha? Basta di ko kumata na yung mga patulogon ko ni mo, Dok.
0: Wapa po, naitabuhan na ba siya ko ay mutsirada? Oh, sige na, gawas na rin to, mister, kay confidential mong ganyan mong mga trabaho ko.
3: Gawas na rito, Pang. Gawas na rito, Pang.
1: Ayaw pa kulukul ba, ha? Sumukulbaan ka, dinanong ka magkamata.
3: Nag-ipag, sige na, kaya excited ako.
0: Dire, unahaw na to ningi mong sampot.
3: Matulog ka sa kodok.
0: Matulog, hindi ka.
3: Matulog, matulog, magkong kayo, sakit bilang kayo.
0: Sige, talikod kay injikan na kaning o sa may mong gusto nga injikan.
3: Akong gusto, Dok, pa akong ilong, Dok, mataas niya akong lubot, iguad, ana ba?
0: Noted.
3: Sige na, Dok, mablastar ako dito ka.
0: Sige, injikan na na kaning ang buriki. Dahil taop na na ako, ha?
3: Sige.
0: Oh, nakatuog na siya. Ay, sampot gina ito ning bayhada ni. Mura gud siyang liter pe. Pero gusto mo niyang mahimo siyang mudako yang sampot, mudako yang dughan. Hindi ka na ko na siya nga sa doon akong pag-inject. Kiniyo? Okay na kayo ni. Ay, tulog lang na ma'am kay Onya. Inagbago ni mo, perti na ni mong gapaha. Busa mo!
4: Ayaw naman!

0: sa unang
1: diri diri pastor diri okay ato ning tanaw ni mo ang una unahon natong tanaw ni mo hang sa gusto na natong tanaw ning
2: akong ako ang naong lang siguro pang kay mam ni akong tanaw kapuan pang kunya lang ang
1: imong sampot okay ra man
2: lagi sige lang
1: bawog kay imong sampot man kay murag gag si kuan si kasutong sikat nga nagpadako pag sampot po
2: si Tony Fowler
1: oh grabe kayo eh
2: sige pang abri na pang
1: yung kadali lang kayo kasi ko saning luagan sa nagkuning imuhang kuan na kaya aron nga basig magpilit pa ning kuan ba magpilit pa ning kuan rin baby paano na ako
2: Hinay na yan pang kasakit ka ayaw pang
1: Gihinay mong una
2: kaya bukatas akong ulo bukatas akong naong lagi
1: Duhan na lang ka kuan sa bindahi matanggal na ni siya. Inay ka otong ha basig mo ni pilit gamay mang.
2: Sige sige sige.
1: Uy.
2: Sa bang papatan awala ko sa ko sabihin papatan ko sa samin bang bi.
1: Ay sa amin oh.
2: Hoy gido ka. Na usa pala ka kung na akong ilunga kung naong mura naman iglub na lubo.
1: Mang,
2: nausa ba niya magalakawa pang?
1: Tanawa lagi mo lagi na imong sobraan ni mo kay nasamay na noon eh.
2: Nausa ba tao ka?
1: Araw-araw pa tong naong ni mo ba? Kaysa anong imong naong mura naglubo to? Imong sampot be? Uy! Pihing ba gawin imong sampot?
2: Mula lagi na
1: problema lagi?
2: Alam!
1: Ibinuangan, tas doktor nga ito na... Mang kalma lang. Ayaw gilat ba kay mo? Mukuha na mong ilong, mupuha. Mukuha na mong ilong, no? Murag kamatis.
2: Murag na kong ipapatabos ang daong ani.
1: Sige na. Ayaw si gilat. Pakitaan ito ni pamagi, ma'am. Pakitaan pamagi.
2: Buisit ka, doktora ka! Muna yung problema karon mga maring. Sa sobrang kaariyat ng akong asawa, sa sobra ka dili magkontento sa usay naani ha. Nabaliktad na inoon ang iyahang ilong ibis may padakon ang iyang ilong apatason ang iyang sumpot may iyang lubot may padakon ang iyang ilong mura lang yun iyang naong mura lang yung lubot o saan malamon ni mga maring tabagi ko ninyo bi maluoy mo dili na lang kutob inyong suwat magtatampo alan.

0: Alright, salamat kayo no sa ato ang sender nga si Alan. Grabe, grabe naman yung nanang maringon. Nagitao maringon, di ba kontento na kung sa'y naan nila, no?
1: Sa kanabi ang mga anak nga mga itabo, no? Karaghan biya na karun, master. Ay.
0: Daga na kayo ng mga inaanak nga mga kwan, no?
1: Kanapod, karun mga panahon na, karun pang nagkaraghan po ng mga baliga, kabalo ka, nagkaraghan ng mga pampagwapa, pampakilay, pampapagwapa, tanan kay. Karun mga panahon na, karaghan po na ginahanglan sa...
0: Siyempre, dito, ang mga bahay.
1: More on exposure mangguta sa Facebook.
0: Oh, yes.
1: Muna nga, uban, nila sila kung kampante, makita sila nga, sila guwapa.
0: Para ka insecure sila sa uban, kay siyempre, ang uban bod na ay ganun ni usab na ilang mga naong, alam ba? So, ako, di, para sa kuwa, kung unsay na nako, dili na nako na usbon, no? Kay mura ginagyuyatang sinuon na to.
2: Yes.
0: Oo. Oh, ang mataas yung ilong, kabalo ka, si Linlin. Kakita ka ng Linlin sa akin, si taas yung ilong ng bayana.
1: Oo ba?
0: Oo. Magaanak ka.
1: Wala niya pa move eh.
0: Kala nga dito niya ba move asbon?
3: Ayaw naman.
0: Niya, ang galang lahi din siya, Juan. Galang nga. Gamay kagbangag ng iyang ilong.
1: Oo ba?
0: O, di ba sa itong mga ilong na ito, kaya marang langubon, mga gaya niya.
1: Hilig matatangin
0: mo. Ibudohon. Ibudohon, ganyan itong ilong. Ang ilong ni Linlin. Kaya ako magtanaw kay, kanang, kung ipailaw, kanang makita niyo ba bang anggol, ana ba? Hindi mo ba mga babae nga magpakuan, magpatasog buhok, pero abuhok ka ng ilong? Mm. Magpatasog ilong, pero pag maula, kanong kayaan, no, maring mura nag mga abatar o mga ilong.
1: Nakoy mga na kitansab kay, hiwi ang ilang ilong.
0: O, oh, kana.
1: Hiwi ka ng...
0: Pero namayo ba nga bagay po sila nga patasan sa ilong?
1: Kanang kung sahit pa na sa pusil, ka makaigo kay hiwi man.
0: Mga gani.
1: Pero doon na kay mga anak ba nga, ako lang no, kung mabot mga galing ang panahon, simpako yung ton palayo nga madato ko.
0: Ah.
1: O di ko i-spon sa kong kagulingon, day.
0: Nga naman.
1: Kaya di...
0: Jokes na lang, ay, laban na lang, ay.
1: Bisa pag idili kay ko guwapa, pero...
0: Ah.
1: Kanang...
0: Lamion, magyapong ka.
1: Ayun sa kong itawag yung lamion, kaya lamion. Hong-hong, gina si Edgar sa kuang dunggan rin sa layo na.
0: Ano saan?
1: Call me, ako hindi mo.
0: Ha, mana, ako lang ka. Mana,
1: ano si Edgar?
0: Mana.
1: Ako, mana po ka, sure ba?
0: Ha? Grabe, uy. Grabe naman ang mga. Ito, mga inaanang ang mga kuan. So, ano nga, nagiging mga tao nga inaanang ka nang dili mong kundin to. Pero di man, wala man ko nag against na. Ang ako alam ba, ibutang ni siguro ni mo sa kuan. Uy, lugar, sa lugar. Uy!
1: Okay lang to, uban. Sa karon no, ng realidad karon na hitabo, asagaran yun nga mga katumimiang angat ng mga nikortahan ng mga vlogger, ginausap nila lang mga dagway, ginapagwapa, ginapperfect nila. Tapos sila ikasarang.
0: Kanilu ba nga, may silingan dito, Marie, nagpataas sila ang ilong. Kaya nakahali namin silang kupras. Ay, iyang ipakuan, usap niyang ilong.
1: Kaya maalang kupras, kung takapin ang kilo.
0: Oh, iyang ipakuan, Marie, ngoy, iyang ipausap niyang ilong, sas ginuuko, Marie, ngoy. Kalbulo ka, kada buntag, kada adlaw, kada buntag o hapon, Marie. Ngayon, ato dito mga tigulang, Marie, magdalagalon. Kaya nagtuo nga, nagtuo sila nga, nagtuo sila na lalong imbudo ang iyang ilong. Ay, kiduok ko.
1: Napo yung sahay nga.
0: Masubraan si Romaring Numa.
1: Kami, pambalita ron nga, kanang gusto sila magpa, magpakisabol ang ilang laps ba?
0: Kana ilang laps.
1: Isundog ng laps ni Angelina Jolie.
0: Anak.
1: Mga Jennifer Lopez.
0: Tara lang, mapakuting laps, may tawag anak.
1: Oo, kanang injikan ba niya? Ipabukal, di daw sama sa tilapia, mga anak ba? Niya kayo ba, gamahay sila kay... yung nga, ang sabot sa mukha na rin kay mura lamang ka ng lips sa tilapia. Baka man nga mura lamang lips sa karpa.
0: O ba?
1: Kaya namang kaayo.
0: Guyawa na, Maring. Ang guyawa na, imong ilo. Ang guyawa na, Maring. Ang mga ganang mga lips na, Maring. Kung gusto ka ga mga poting lips, dito na ipapak, naglalampinig na imong ngayon dito.
1: May pa.
0: Ligwa na, anak.
1: Pero ang lampinig, Mangol, kay Pilakadla, muhuyos man siya. So, dapat imintinar niyo muna siya.
0: Ano, mong yun.
1: Sige, papaak, tagadla.
0: Dito kay para, labi na galang ligwan. Oh, dito. Sus, ginuok ko.
1: Samot at nabubuan, Maring.
0: Mga nabubuan, mga putsukan.
1: Oh,
0: ay, ginuok ko.
1: Lami dyan kayo na imong lips.
0: Ang problema niya karon kaya ang iyang ilong, nahimo lang ito, ang injik sa iyang ilong, katong injik siya pang lubot.
1: Nabalid.
0: Nabaligtad. Mawa na problema ron. Sa man na niya,
1: oy. Pwede siguro niya ikiha o ano, si illegal turok.
0: Mga illegal turok, ano ba?
1: Ang doktor, kaya tiguang namang lupo ang doktor.
0: Illegal position na ba? Anesthesiology?
1: Wata ka ba ba siguro? Wata ka ba ba siguro burike, gigamit ito pag-inject siguro sa anesthesia?
0: Correct. Ano, no? Naimagina na nga mga factor. But anyway, ato nang tabaga kay para kwanta, oh, para mga una ta kay Tom Jones na kayo. Pumunta kayo nga kwan, ha?
1: Ay, nahinaya, ha? Kay,
0: sige, Maring, ha?
1: Salin meto si SM.
0: Ay, baga na, para sa pare, ha? So, ato tabaga ni Alan, no? Sa ano man, iba. Ato na dito sa kwanlan, ang imuhang, imong asawa sa mga eksperto gid siguro pero kung diligyo ka kung diligyo ni makaisi imong budget okay na Ino ni mo asawa ni mo nga basig mao na ni atong madatuan. Diri na ta madato.
1: Kay papultahan.
0: Dili o kanang diri na ta madato kay nakan mga tourist spot. Mahimo na lang tourist destination na inyo ang inyong balay kay lari man kanay naong diya nga murag lubot. O asa ba kadya niya imong ilo imong lubot murag ilong.
1: Talagsaon kayo.
0: Talagsaon kayo na.
1: Rare.
0: So, rare kayo. So, ala, no? So, maralala niya, kwan lang, sabot-sabot tala na ninyo. Kunyag, hindi ko mo kasinabot, padala na po magbalik rin kay tambagan mo na mo, ha?
1: Ay, tambagan na ko na to.
0: Ana lang.
1: Ako na dungagan, kung hindi na siya makaya na siyang dagway, so, ala, pantihi lang siguro na yung naong.
0: Ang gana, ana lang siguro.
1: Butay na siya nagtibak.
0: Tibaki lang.
1: Niya, kuhaan ka ng, ang tagsa lang siya pag-auson kay... Kung ano man sa mga silingan, kabaw na mga silingan doon ngayon.
0: Mga marites kayo.
1: I-realize na yung...
0: I-realize na yung... Oo, ma-realize na yung... Di ba, kama, pag-vlog-vlog na lang mo doon.
1: Pwede ba, mag-vlog na lang sila.
0: Mag-vlog na lang mo.
1: Yung maka-income sila, di na sila magpa-magpa. Salamat kayo sa ipapadangat sa kaagi ninyo, mga maring. Antod umapuhon. Kini ang ato ang tulumanon nga kung ako ikaw. Ako ni si Maring Inday Erica Delicuapa Delimestes sa pandibakupian sa antungod kay Mangunay o Silingan.
0: Mas na nilitari ni as useless. Nakasalamat.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus.
1: XFM
2: Suntone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Texted by 33 years, taga Marco Day. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil wala nagihalos kaayuhan ba alas maglisod na gani kog tumarog tambal oto ning dangop ko sa Suntone Plus Gold maayo gid akong pamati na karon wala na tong sakit sa akong tunsil salamat kaayo niya makakaon na pug tarong karon
2: kaya ikaw subukan mo rin ang bisa ng Suntone Plus Gold mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon pag-inom og Suntone Plus Gold ug Suntone Vitamin C.
4: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Suntone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Suntone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Suntone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Suntone Plus Gold. Akong gibanatan na nabinom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Suntone Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Suntone Plus Gold.
2: Suntone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: X

Europa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.

0: Ang mga pauling headlines, hatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. NCRPO pinanatili ang seguridad sa Senado sa ikapitong araw ngayon ng impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: House prosecution nakahanda sa anumang desisyon ng impeachment court kaugnay sa mosyon na ipasubina ang bank at tax records ni VP Sara Duterte ngayong araw.
0: Senator Alan at Lino Cayetano naman imbitado sa Senate probe kaugnay sa Taguig Flood Control Project.
1: DPWH Secretary Vince Dizon handang makipagtulungan sa NBI sa 2019 SEA Games Suspending Probe.
0: NCRPO, handa na para sa kalimang zona ni PBBM, Final Security Coordination, isinasagawa.
1: Senador Bongo nanawagan ng mas mahigpit na seguridad matapos ang pagpaslang sa dalawang MC o Mack Taxi Rider.
0: Palitang regional, mahigit 200 beneficyaryo na Uplift Program ng DSWD dyan sa Iloilo City, nakatanggap ng tig 2,000 piso kaninang umaga.
1: Sa balitang international, search and rescue operation nagpapatuloy matapos lumubog ang ferry sa Guyana sa South America.
0: Palitang showbiz, mga katropa, si Yassi Pressman engaged na kay Congressman Luigi Villafuerte.
1: Sa balitang sports, si Spain nasungkit ang 2026 FIFA World Cup champion matapos pabagsakin ang Argentina sa extra time.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, Lunes ng Pananghalian, July 20, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay nyo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa

0: Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na ipagpapatuloy po nila ang umiiral na traffic at security arrangement, kabilang ang limitadong access ilang bahagi ng Senate compound para maiwasan ang abala sa operasyon na impeachment.
1: Part po ng ating security measures since may mga paminsan-minsan po may mga grupo po na nagkakandak po ng kanilang mga lightning rally. So para po ensure na magiging maayos po yung kapaligiran, maging yung dali ng trapiko at pagpasok po ng mga personalities natin sa loob ng Senate ay magiging maayos.
0: Yan po si NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng Senado ang ilang miyembro ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC kasabay ng ikapitong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nagtipo ng mga rallyista sa labas ng Senado bit-bit ang mga placard at panawagang isulong ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan.
4: Silang silbi para sa ordinaryong tao. Kaya malinaw po ang ating panawagan.
5: Convict! Convict!
3: Igirit ng grupo na dapat mapanagot at makonvict ang Vice Presidente sa kinakaharap nitong impeachment case.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, may nakahanda umanong susunod na hakbang, a House Prosecution, sakaling ibasura ng Senate Impeachment Court ang musyong ipasabpina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni House Prosecutor, Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co, hihintayin muna nila ang magiging desisyon po ng impeachment court at anumang maging pasya ng korte, haharapin ito ng prosecution at magpapasya sa nararapat na hakbang batay sa magiging resulta ng butuhan. Gayunpaman, nanatilian ang kumpiyansa ang House Prosecution na mananag po ang prinsipyo na accountability at mapapabura na ang kanilang motion.
1: Very principle, hanapin yung katotohanan.
0: Mm-hmm.
1: As to possible remedies or whatnot, yung House Prosecution will deal with it as it comes, kung ano man po yung maging resulta. Pero para sa atin, confident tayo rin as a site of accountability yung gusto natin sanang lumitaw na decision na yan.
0: Tinigyan ni House Prosecutor Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co.
2: XFM News Nationwide.
3: Imbitado sina Senator Alan Peter Cayetano at PTV4 General Manager Lino Cayetano sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umanoy mga ghost flood control projects sa Taguig City. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo, si Lino Cayetano mismo ang humiling ng imbestigasyon sa mga flood control project na ipinatupad sa lungsod mula 2022 hanggang 2025 na may kabuang halagang humigit kumulang 6 billion pesos. Samantala, itinanggi naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang alegasyon na may ghost flood control project sa nasabing lungsod at nauna rin kinwestiyon ang pinagbulan ng yaman ni Natulfo at Senador Ping Lacson. Sinabi naman ni Senator Erwin na magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July
2: 27.
0: Samantala, mga katropa, handa umano may pagtulungan itong si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa National Bureau of Investigation kaugnay po na investigasyon sa mga irregularidad sa paggastos para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay Dizon, susunod siya sa namang sabpina na ipalalabas po ng NBI at iginiit na malinis naman ang kanyang konsensya. Binigyan din po ng kalihim na maayos ang pagkakagawa ng mga sports facilities sa New Clark City na itinayo noong siya pa ang pinuno sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Ito rin ang dahilan sa pagbasura sa reklamong naisampa laban sa kanya at sa iba pang opisyal noong Disyembre ng taong 2021. Matatandaan na nauna nang iniutos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang muling pagripaso sa manoy anomalya sa proyekto matapos ipahayag ng NBI na magsasagawa dito ng panibagong investigasyon sa usapin.
2: XFM News Nationwide.
3: Maglalabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation laban sa ilang opisyal.

0: ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kaugnay ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa pondo ng 2019 Southeast Asian Games ngayong araw. IGNBI Director Attorney Melvin Matibag kabilang sa ipatatawag sina FISGOC Chairman Ramon Suzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio at Corporate Secretary John Lester Buensoseso. Nakatuon ang investigasyon sa umano'y bilyong pisong hindi naliliquidate na pondo ng FISGOC kabilang ang mga issue sa kontrobersyal na pagkain para sa mga delegado, 50 million pesos na cauldron o kaldero, umano'y hindi nabayarang travel agencies, uniforme allowances at mga allowances ng mga atleta at alegasyong gumamit ng confidential funds. Nauna ng binatikos ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang NBI matapos nitong ihayag ang plano nitong imbestigahan ang procurement kaugnay ng 2019 SEA Games.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, handa na po mga katropa ang NCRPO para sa seguridad ng papalapit na State of the Nation Address o SONA ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na handa silang magpakalat ng nasa 20,229 na mga polis dito sa buong Metro Manila. Bahagi po ng seguridad kung saan 300 na polis ang itatalaga sa Batasang Pambansa Complex. Habang iba pang personnel ikakalat sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Sinabi rin ni Asilo na may ilang grupo na naghain po ng permit para sa nilang mga rally. Ito yung mga aplikasyon pero ang mga lokal na pamahalaan pa rin magpapasya kung saan sila maring magsagawa ng protesta.
3: Mali po sa ating gagawing coordinating meeting with UCLGU is kung magkakaroon po tayo ng pagsasara ng mga kalsada para mag-give way po tayo doon sa mga pagtitipon at para po magkaroon po ng area din po para doon sa ating mga police na mag-secure po dito sa ating zona.
2: Nilinaw rin ni Asilo mga katropa na wala po silang direktang harangin o direktiba na harangin ang mga manggagaling sa probinsyang lalawak sa mga rally basta't sumunod lamang sila sa umiiral na batas at regulasyon sa pagbiyahe.
1: XFM News Nationwide.
0: Igreet ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Jay Tariela na hindi dapat magbangayan ang mga Pilipino kaugnay ng AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Ito ay tugon sa panibagong pahayag ni Senador Robin Padilla na muling igreet na ang naunang karikature ni Tariela kay Chinese President Xi Jinping ang umano'y naging dahilan ng naturang propaganda. Maring itinanggi ni Tariela ang aligasyon at sinabing classroom satire lamang ang naturang karikature at hindi ito propaganda ng pamahalaan. Anya matagal na rin ang nasabing issue at si Padilla lamang ang nagbabalik para maging convenient excuse ito para sa China. Matatandaan na una nang kinundina ng pamahalaan ang naturang video bilang racist at mapanlait at naghain na rin ang diplomatic protest laban sa China.
1: XFM News Nationwide.
2: Si Senator Francis Kiko Pangilinan binuhay po yung dalawang panukalang batas para palakasin ang agricultural sector. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
0: Binuhay ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang pagsusulong sa dalawang panukalang batas na layong palakasin ang agricultural sector at mapababa ang presyo ng pagkain sa bansa. Kabilang sa mga panukala ang pagbabalik ng Agricultural Extension Services sa pamahalaang nasyonal at muling pagtatatag ng Bureau of Agricultural Cooperatives. Ayon sa Senador, makatutulong ang mga panukalang ito upang mapalakas ang suporta sa mga magsasaka at mangingisda, mapataas ang produksyon ng pagkain at maging mas maayos ang food supply chain. Naipasa na sa ikalawang pagbasa sa Senado ang dalawang panukalang batas. Umaasa rin si Pangilinan na maisasama ang mga ito sa mga prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC upang mapabilis ang kanilang pagpasa at makatulong sa pagkamit ng pangmatagalang food security sa bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Higit 30 million students na kinabang sa subsidiya ng pamahalaan ayon sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Umabot lang sa higit 30 milyon ng mga estudyanteng nakinabang sa subsidiya ng pamahalaan ngayong taon ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Tiniyak ni Recto na magpapatuloy ang tulong sa mga kwalipikadong mag-aaral sa ilalim ng Presidential Scholarship Program upang makapagtapos sila ng pag-aaral. Sinabi ng kalihim na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng mga kabataang makapagtatapos sa bawat barangay sa buong bansa. Layunin din umano ng programa na mabawasan ang bilang ng mga estudyanteng humihinto sa kolehiyo dahil sa kakulangan sa pondo. Ayon kay Recto, base sa datos ay 29% ng mga malapit ng magtapos ay nanganganib na hindi makapagpatuloy dahil sa problemang pampinansyal na sinusunod na naman anya ng pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ang COMELEC, Barangay NSK Election 2026, mananatiling manual. Paghanda po sa halalan tuloy-tuloy. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Pinumpirma ng Komisyon on Elections o COMELEC na mananatiling manual ang pagboto sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKA 2026 dahil wala pang bagong batas na natatakda ng pagbabago sa sistema o schedule ng halalan. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laochanco, wala pang natatanggap ang komisyon na batas para ipagpaliban ang halalan o baguhin ang umiiral na proseso. Sinabi ni Laochanco na nagpapatuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa synchronized BSKE na katakda ang paghahay ng Certificate of Candidacy o COC mula September 28 hanggang October 5, habang ang campaign period ay tatakbo mula October 22 hanggang November 1. Gaganapin naman ang BSKE 2026 sa November 2. Kasabay nito, nagpaalala ang COMELEC sa mga nais kumandidato na iwasan ang maagang pangangampanya dahil itinuturing itong paglabag sa batas. Maaaring sampahan ng election offense ang sinumang mga kampanya bago ang tinakdang panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan si Senador Bongo ng mas maigpit na seguridad at mas ligtas na mga lansangan kasunod ng pagpaslang sa dalawang motorcycle taxi riders na sina Fabio Norberte Jr. at Renren de la Viga. Ayon sa senador, dapat magsilbing wake-up call ang magkakasunod na insidente ng karahasan at igreat na karapatan ng bawat Pilipino ang mamuhay ng payapa at makapagtrabaho ng ligtas, lalo na ang mga ordinaryong manggagawang nagsisika para sa kanilang pamilya. Binigyan din ni Go na obligasyon ng pamahalaan at tiyaking ligtas ang mga kalsada upang maprotektahan ang mga Pilipinong bumibiyahe at naghahanap buhay anumang oras at anumang araw. Idinagdag pa ng senador na hindi dapat mamuhay sa takot ang mga mamamayan, sa halip dapat maging takot o takot ang kriminal sa batas.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo, katropa, sa iba pang XFM station sa buong Pilipinas. XFM 91.3, San Francisco, Agusan del Sur. XFM 107.1, Tagum City. At sa XFM 99.1, Mati City.
1: Balitang regional.
2: Diyan sa Iloilo, may balita diyan. May higit 200 beneficiary nitong Uplift Program ng DSWD. Nakatanggap ng tig 2,000 piso ngayong umaga. Katropa natin sa balita, R.S. Pinosa na XFM Iloilo.
1: Live report.
6: Nasa sa mahigit 200 mga benepisyaryo ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng Department of Social Welfare and Development sa Iloilo City ang nakatakdang makatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ngayong araw, Hulyo 20. Kasabay ito sa official kick-off na naturang programa sa buong Panay at Guimaras Islands. Layunin nito na mabigyan ng karagdagang suporta ang mga poor, near poor at low-income households dahil na rin sa krisis na hinaharap sa ngayon. Nais din itong mapanatili ang purchasing power ng mga mamamayan na walang permanenteng trabaho o maliit lang ang kinikita. Napagalamang kabilang sa Uplift Program ang mga benepisyaryo ng 4-piece at walang gutom program ng DSWD, subalit makatanggap lamang sila ng one-time 2,000 pesos na cash assistance. Samantala, hanggang 6 na buwan na makakatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ang mga Uplift beneficiaries na walang tinatanggap na benepisyaryo mula sa iba pang mga programa ng DSWD o ng gobyerno. Sa kabuuan ay nasa 2,198 na mga beneficiaries mula sa Panay at Guimaras ang target na mabigyan ng ahensya ng ayuda sa first tranche ng programa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
0: Tatlong bata nalunod sa pantalan sa Lapu-Lapu, Cebu. Isa, idineklarang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Tatlong bata ang nasangkot sa insidente ng pagkalunod sa Angasal Port sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu noong Biyernes. Ayon kay Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan, ang mga biktima ay kinabibilangan ng 4 anyos, 5 anyos at 7 taong gulang at pawang mga residente ng Ginseng Village sa Barangay Bangkal sa nasabing lungsod. Sa isinagawang imbestigasyon, napagalamang kasama ng mga bata ang isang 11 anyos na yayain silang maligo sa dagat. Mula sa kanilang lugar, isinakay umano sila sa motorsiklo patungo sa naturang pantalan na hindi umano na malaya ng mga magulang ang pag-alis ng kanilang mga anak dahil inakala nilang naglalaro lamang ang mga ito sa labas ng kanilang bahay. Pagdating sa Angasal Port, napunta sa malalim na bahagi ng dagat ang tatlong bata na nagresulta sa insidente ng pagkalunod. Agad silang naisugod sa pagamutan na para malapatan na lunas, subalit idiniklarang dead on arrival ang 5 anyos na bata. Samantalang, nasa ligtas ng kondisyon at patuloy na nagpapagaling ang dalawang pang minor de edad na nasangkot sa insidente. Mga katropa, ugaling ng pag-inom ng Santone Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: Samantala, isang dating punong barangay patay sa pamamaril sa riding in tandem. Diyan naman sa Itiaga Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
8: Isang dating punong barangay at kasalukuyang kagawad ng Barangay Malibago matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspek sa bayan ng Etiague, Isabela. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Lito Publico, 66 na taong gulang. Ayon sa Etiague Municipal Police Station, nagtamo ang biktima ng 5 tama ng bala mula sa hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Tinamaan siya sa iba't ibang bahagi ng katawan kabilang ang ulo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril habang isinasagawa ang hot pursuit operation laban sa riding in tandem na suspect. Samantala, nag-alok ang pamahalang lokal ng Etiague ng 50,000 pesos na pabuya sa sino pang makapagbibigay ng impormasyon na makatutulong sa pagkakakilanlan at pagdakip sa mga salarin. Ayon sa lokal na pamahalaan, ipinag-utos ni Mayor Faustino Ino D. III ang pagbibigay ng pabuya kasunod ng insidente. Mariin namang kinondena ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas ang pagpaslang sa opisyal ng Barangay Malibago at nanawagan ng samahan para sa agarang pagresolba sa kaso, mabilis na paghahatid ng hustisya at higit na proteksyon para sa mga opisyal ng barangay. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: Panibagong bomb threat na itala sa Davao City. Target na paaralan, dineklarang ligtas. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao. Live report.
9: Nagmimiting ngayon ng Davao City Police Office ang validation at cyber investigation nito upang matuntun at matukoy ang individual na responsable sa pagpapakalat ng bomb threat sa online. Ang pagbabanta ay nakatuon sa Francisco Bustamante National High School kung saan isang post ang nagbanta na papatayin umano ngayong Lunes ang lahat ng estudyante gamit ang nakatagong bomba at baril sa loob ng paaralan. Bilang tugon, agad na nakipag-ugnayan ang pulisya sa pamunuan ng paaralan, mga opisyal ng barangay at iba pang kinauukulang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani. Kaagad ding idineploy ng DCPO ang Explosive Ordnance Disposal Unit ito sa nasabing paaralan. Matapos ang masusing inspeksyon, negatibo ang resulta sa anumang pampasabog o banta, kaya idiniklara ng ligtas ang paaralan para sa normal na operasyon. Muling pinaalalahanan ng DCPO ang publiko na may kaukulang pananagutang kriminal ang sinumang gagawa ng ganitong uri ng pagbabanta, maging ito man ay biro, panloloko o seryosong pahayag. Tiniyak din ng pulisya na seryoso nitong tinutugunan ang lahat ng uri ng banta, lalo na ang mga nakatuon sa mga institusyong pang-edukasyon. Hinihikayat naman ang publiko na manatiling kalmado at huwag magbahagi ng hindi beripikadong mga impormasyon. Sa halip, agad itong iulat sa mga otoridad upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at hindi ang paglika ng pampublikong alarma. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
2: At katropa, patay na buhaya, natagpuan dyan sa may Bataras sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
10: Patay na ng matagpuan ng isang buhaya sa baybay ng Rio Tuba, Bataras sa Palawan kahapon, July 19, 2026. Ayon kay Rochelle Quijano, hindi pa malinaw kung ano ang ikinamatay ng buhaya na napadpad lamang sa kanilang lugar. Isang dipa ang haba na buhaya na kabilang sa saltwater crocodile na agad namang inilibing sa lugar, kabilang ang Bataras sa mga munisipyo na pinamamahayan ng maraming buhaya sa Palawan. Wala pang pahayag ang DENR at MDRRMO Bataras kaugnay sa buhaya, pero pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto at agad na i-report sa kinauukulan ang anumang makikita na buhaya sa kanilang lugar. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Nasa loob kaman o labas ng Pilipinas.

0: Weather Update.
1: Tropang Brian, patuloy na nakakapekto ang southwest monsoon o habagat sa kanluraning bahagi ng Luzon, Visayas ayon sa PAGASA.
2: Katropang Buddy, ngayong araw inaasahan ang maulap hanggang sa bahagyang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Lanao del Norte dahil sa habagat.
1: Samantala, mga katropa, localized thunderstorm ang mararanasan sa iba pang bahagi po ng Pilipinas.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.36 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Patuloy katropa ang search and rescue operation ng otoridad sa Guyana, South America, matapos lumubog ang pampaserong ferry na MV Barima. Sabaybayin po nitong Sabado ng gabi. Sa huling balita, 67 katao kabilang ang 15 bata ang nasagip mula sa ferry na may sakay na 116 pasahero at 17 tripulante. Ayon sa mga otoridad, agad na inilusad ang rescue operation matapos makatanggap ng distress call ang air traffic control kung saan lumubog ang ferry habang patungo sa Port Caituma. Sinabi ng Prime Minister nila si Mark Phillips na magpapatuloy po ang search and rescue operation hanggang maubos ang lahat ng posibilidad. Nagbukas na rin ang pamahalaan ng mga assistance center para suportahan ang mga pamilya ng mga biktima.
3: Ang balitang showbiz ay red sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Congratulations! Dahil engaged na ang aktres na si Yasi Pressman at ang kanyang kasintahan na si Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villapuerte. Ibinahagi ng dalawa ang masayang balita sa kani-kanilang Instagram accounts kung saan makikita ang surprise marriage proposal na inihanda ng kongresista sa isang outdoor setting. Sa mga ibinahaging larawan at video, makikitang lumuhod si Luigi upang alokin ang kasal si Yasi. Hindi napigilan ng aktres na maging emosyonal at napaluha pa matapos tanggapin ang proposal at isuot ang engagement ring. Matatandaan na 3 taon nang magkasintahan sina Yasi at Luigi bago tuluyang magdesisyon na dalhin sa susunod na yugto ang kanilang relasyon. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports, atid naman sa atin katropa ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nasungkit po ng Spain ang titulo sa 2026 FIFA World Cup matapos talunin ang defending champion lang naman Argentina 1-0. Sa extra time sa New York, New Jersey Stadium sa Estados Unidos, dumating po ang deciding goal ng koponan sa ika 106 minutes nang may pukol ni Ferran Torres ang bola sa bubong ng net matapos sa magandang kombinasyon ni na Pedro Porro at Nico Williams. Dahil sa panalo na sungkit ng Spain, ikalawang FIFA World Cup title nila mula ng unang magkampyon nito noong taong 2010. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon tanghali po na Lunes, July 20, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian Depaz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.

0: Isang mapagpalang hapon mga gilyo namin mga katropa sa lahat na ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. At sa Mega Manila, kumusta na po kayo ngayon pong araw na ito ng Tuesday? Isang araw, no? Sunod yan, Wednesday, tapos Thursday, Friday, Saturday. Weekend. Ayan, so ang bilis natin, advance tayo, no? Welcome po sa palatuntunan The Secret of Health, ang programang maghahatid po sa inyo ng mga impormasyon pangkalusugan. Siyempre, hatid po sa inyo ng Yes to Health Incorporated, ang manufacturer and distributor ng Santone Plus Gold. At na iba pang mga dekalidad natin mga produkto, ha? Ang mga produktong gaya ho ng Santone with C na Acidic Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus Soft Gel Capsule, Turbo Dietary Supplement for Men, at syempre yung ating mga healthy coffee, Santone Plus Coffee Mix, ha? At yung ating Premium D3 Coffee Mix, at ang pinakabago nating kape. Naku, napakaraming gustong-gusto itong kape na to. Ayong ating ano, Santone Gold Coffee Mix. Ayan, nakatikim na ba kayo ng Santone Gold Coffee Mix? Ganda pa at lalakas na tunay. Kung hindi pa, try nyong ano, umorder na ha, sa ating mga Yes to Health Clinic and also sa ano, sa Shopee. Sa mga butika, maghanap po tayo niyan. Basta tatak Yes to Health Santone Gold Coffee Mix, ano? Nagtataglay ng mga herbal extract at ng dalawang napakagandang sangkap, ang collagen at glutathione. Sa mga kababayan natin, mga katropa natin na nais pong mag-text sa ating palatuntunan, ang ating pong studio hotline ay 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At pwede nyong i-text ang inyong mga concern pagdating sa kalusugan. Kung hindi naman maselan, pakilagay ang inyong pangalan at kung saang lugar ho kayo located na nakikinig. At ating sasagutin ho yan sa ikalawang bahagi ho ng ating programa. Announcement lang sa mga nag-aabang ng ating pong nakatakdang health and wellness seminar na ginagawa natin monthly. Sa Quezon City ang ating schedule, ano, sa mga nandyan sa Manila area, Bulacan, Rizal, o sa mas malalapit po na lugar sa Quezon City, ang ating pong schedule ay sa darating na August 31, last Sunday of the month. And August 31 ho, meron tayong Yes to Health Wellness Seminar. Of course, libre ho yun, ha? Wala kayong babayarang entrance fee. Yan. At ano pa, may libre pa yung lunch, healthy vegetarian lunch. At may mga promo pa tayo, may mga activity tayo na mai-enjoy nyo. At ang importante doon, pwede ho kayong makinig na ating seminar. At pwede maka-discount ng ating sa ating mga produkto at pwede rin kayong makapagpakonsulta at the same time. Kaya kung wala kayong gagawin sa August 31, punta ho kayo sa Yes to Health Wellness Clinic. Ha? Bibigay natin yung address mamaya, ano? Malapit lang naman po yan sa ano, MRT Quezon Avenue Station. Kaya hindi kayo mawawala kung pupunta ho kayo doon. At ang ating mga consultation schedule mula Sunday hanggang Friday from 9 a.m. up to 5 p.m. At dito naman sa Batangas City, ha? Andito ngayon ang inyong lingkod para sa ating scheduled consultation hanggang mamaya pa tayong alas 5 ng hapon. Kaya kung meron ho kayong concern, gusto nyong idulog at itanong, pwede ho kayo magsadya sa aming Yes to Health Clinic. Dito sa Batangas City, located tayo dito lamang sa ground floor, Block E, City Mart, Kaido Plaza. Barangay Kalikanto, Batangas City. Yan ho yung dating Kaido Commercial Center. Kaya tumawag sa 0962-349-1256. Sa Yes to Health Clinic, marami ho kayong ano, pwedeng ano doon, i-avail, ano? Pwede kayong mag-avail ng ating pong mga naturopathic modality, mugukbuyang with acupuncture. Meron po tayong eye detox, meron tayong consultation with the use of Radotech, live blood analysis, meron pa tayong QRMA sa ibang mga branches natin, meron tayong iridology, Depende ho sa mga branch kung anong expertise ng ating mga consultant na makatutulong para malaman kung ano yung mga namumuong problema sa ating katawan, especially mga weaknesses and deficiencies. Yan ang kagandahan kasi sa naturopathy kasi naka-focus kami doon sa mga early onset of disease. Hindi kami nakatingin doon sa sakit mismo. Kasi prevention is better than cure based on our principle. Kasi kahit anong gawin mong matitinding gamutan, kung nagkasakit na sira na, naku, habol ka talaga ng habol dyan. Unlike yung hindi pa nagkakasakit, humihina pa lang, nag-uumpisa pa lang, pwede mo nang maagapan. So, sa nais bumisita sa Yes to Health Wellness Clinic, pwede mong puntahan ang mga sumusunod na lugar.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Guido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571.
2: Kuyo Palawan Branch, Barangay Tenga Tenga, Kuyo Palawan, beside Ferroland Hotel. Pwedeng tawagan sa 0985-052-1502. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Tagum City Branch, door number 4, Kakayurin Building, Tagum City Public Market, in front of Jolly Pharmacy, likod ng Real Marketing, Tagum City Public Market, Barangay Magugpo West, Tagum City. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, Batina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Secret of Health, Health Info.
0: Okay, para po sa ating health info, pag-usapan natin ang tungkol sa cancer. Kasi lately lang, ano? Muli na naman nating nakita at na-aware tayo sa kondisyon na cancer. Dahil may isang very prominent and famous na doktor na lahat natin hinangaan yan, ano? And in fact, panahon na tayo nasa Salamat Doc Medical Mission Garden, volunteer tayo doon. Ito ay lagi nating kasama sa mga medical mission, si Dr. Willie Ong. At siya na rin nagsasabi na yung case ko, pwede nyo maging reference of study para ma-aware ang ating mga kababayan with regard sa sakit na cancer. Kasi itong cancer po ay hindi ito biro, ano? At kahit sino ay pwedeng tamaan po nito. at walang sinasanto anumang edad, anumang personalidad, anong status sa buhay ay pwede po tayong magkaroon ng cancer. Ano nga ba tong cancer or the big C? Alam nyo, sa Pilipinas, way back, I think 30, 50 years ago, ay hindi naman kasama ang cancer sa halos top killer disease sa Pilipinas. Pero ngayon, hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bahagi ng mundo, ano? Especially sa mga Western countries, ang cancer or malignant neoplasm ay parte na ito ng top killer diseases. Sa Pilipinas, ito'y pangalawa sa sakit na heart attack. At sa ibang bansa, sa Western country, may mga taon na ito ay number one, ha? Na killer. At medyo nakakaalaman na ang nagkakaroon ng cancer. Ano nga ba ang cancer? Ang cancer ay isang sakit na kung saan ang ating mga healthy cells ay hindi kontrolado ang kanilang pagkalat at paglaki. Ang cancer po, nag-uumpisa yan kahit sa ang bahagi ng katawan na alam naman natin that the body is composed of trillions of cells approximately. Eh normally, yung ating mga human cells ay nagmumultiply yan. Mayroon tayong cell division process na ito ay mahalaga para yung mga namamatay na mga cells, mga damaged cell, aging cells, ay mapalitan ng bago. At kapag ang mga cells na ito na depektibo o kaya matanda na ay dumating sa tamang panahon, ang tawag doon ay apoptosis or programmed cell death, na kung saan may nakatakdang time kung kailan mamamatay ang isang particular cell sa ating katawan. May timeline lang yan. At pag sila ay dumating na sa timeline na yan, oras na nila, nag-i-insinuate sila ng tinatawag na self-destruct mode or suicide. Yan, ang tawag doon ay apoptosis or programmed cell death. Eh, during the time na ang ating katawan ay nagkakaroon ng cancer, hindi nangyayari ito sa ilang particular na mga cells. Instead na sila ay mamatay ayon sa program ng katawan na normal, supposed to be, it will happen, eh they refuse to die. And they will start to multiply. At pag nangyari yon, mga kaibigan, mga katropa, na yung isang defective cell ay nag-multiply, what will happen? Yan, magkakaroon tayo ng growth of tumor na kung saan ang mga nandoon na mga cell, mga rogue cell, mga zombie cells, ay they refuse to die. And nangahawa pa sila. At ang problema sa cancer, wala silang definite size. Talagang tuloy-tuloy ang kanilang paglaki at pagmultiply. Ang mga healthy cell, once they grow at they reach the peak size, merong tinatawag na na program ang katawan, hihinto na sila sa paglaki. Di ba? Kaya nga tayo, kahit tayo magkaroon ng sugat, so kapag tayo ay nag-heal, eh di naman nagkakaroon ng another growth, di ba, sa ating katawan. Unlike pag ang tao ay nagkaroon o nag-develop ng cancer cells. Ito mga rogue cells na ito. At maraming mga dahilan ng pwede itong mangyari sa ating katawan. Pwedeng yung genetic changes na kung saan nagkakaroon ng error o pagkakamali doon sa ating cell division. Nagkakaroon ng damage yung DNA, nagkukos ito ng harmful na effect. Yung mga, especially yung mga substances na mga chemical that are called carcinogenic, and also sa environment natin, nandyan po yung too much exposure po sa ultraviolet rays mula sa araw, and also yung chemical like tobacco smoke, at marami pang iba. May mga preservatives sa pagkain, additives that are known to be carcinogenic. Kaya binaban yan, ano? Even sa mga cosmetic products, may mga natutuklasan ng FDA na ito ay nagkukos ng cancer. Eh, okay naman sana yon. Kaya lang, alam mo ba, mostly, natutuklasan ito ng FDA at ibinaban ito kapag may nangyari ng maraming cases na kung saan it's alarming. Kaya sinasabi ng FDA ay iban, di ba? Pero mostly, nakikita nga nila yung effect niyan kapag marami nang naapektuhan. Yun yung aking pagtingin lang sa history, ano? Like mercury. Diba, mercury, mostly ginagamit yan sa mga cosmetic product at lately lamang ay naiban ito dahil nga sa naitalang epekto nito sa mga tao na nagkukos ng cellular mutations or cancer. Pwede rin yung cancer ay mangyari kapag meron kang inherited genes of cancerous genes sa inyong mga ninuno. Yan ang problema, ano? Pero out of all cancer cases, it's only 5% ang maikokonnect natin doon sa genetic or hereditary tendencies coming from our relatives. Maraming klase po ng cancer. There are more than 100 different kinds of cancer. Pero meron itong iba-ibang klasifikasyon. Ang isa dyan, yung tinatawag na carcinomas are the most common. Kaya pag nagpapa-check up at may nakalagay na carcinoma sa inyong mga laboratory or diagnosis, kabahan ka. Basta may oma, ano? Kasi ito po, ibig sabihin ng carcinoma, ito ay cancer. So, ang carcinoma, nag-start yan sa ating skin or sa mga tissues na naka-cover sa surface po ng ating internal organs at mga glands. At ang carcinoma, usually, nagpo-form yan ng solid tumor na pwedeng lumalaki at later on ay mag-metastasize o kakalat sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. At ito ang pinaka-most common type of cancer, katulad ng mga prostate cancer, breast cancer, yung lung cancer, colorectal cancer o yung cancer of the colon and rectum, ito yung most common type of carcinoma. Ayan, yung cervical cancer, ganun din. At ito ay isang uri lamang po ng cancer. Mayroong tinatawag na sarcoma. Ito yung tumama kay Dr. Willie Ong. Ano yung sarcoma? Na ito yung nagsisimula sa mga connective support ng ating katawan. O, katulad po ng ating mga fats and also muscle, nerves, tendons, yung mga joints, yung mga blood vessels natin, yung mga lymph vessels, cartilages, or even connective tissue sa bone. So, doon yan nag-ano. Kaya mostly, yung mga sarcoma, makikita mo lumalaki yung binti, lumalaki yung braso, lumalaki yung isang bahagi ng katawan ng maraming muscle, at ito ay hindi basta-basta. Minsan, yung bukol, mahita mo, no? Magta-times 3 yung laki ng hita mo. At walang masyadong cases na madalas ang sarcoma, kaya ito ay very rare type of cancer. Kaya nga, sabi nga ni Doc Willie Ong doon sa kanyang, pinanood ko talaga yung kanyang vlog, ako'y lungkot na lungkot kasi nga, isa siya sa ating paboritong pakinggan, ha? As a senior doctor at isang advocate ng alternative medicine din, mga herbal extracts, yung mga natural medicine, pinopromote din yan ni Dr. Willie Ong, ano? Aside from medical mainstream treatment, kasi siya ay medical doctor na ang kanyang specialty is cardiology. Pero sabi nga niya, yung kanyang cancer na sarcoma is masyadong traitor, ano? Tumago at hindi agad nagparamdam lately. Saka na lang naramdaman nung malaki na. Hanggang sa yung puso niya ay pinupush na, lumalaki, pati paglunok, hirap na hirap siya. Ha? Ito po ay sarcoma. Yung sarcoma, isang napakahirap labanan na type of cancer. And commonly nakikita to sa bahaging ng katawan ng mga muscles, tendons, yung mga connective tissues. Pero yung tumama kay Dr. Willie, talaga medyo matindi yun kasi nga, nasa kanyang abdomen na lumalaki hanggang sa yung kanyang chest cavity na pupush na. Eh, what will happen to you pag nangyari yan, di ba? Kaya, ipag-pray natin siya, no? Bilang suporta natin sa kanya. Walang imposible sa Diyos, ano? Ang isang uri ng cancer, leukemia. Ito naman ay cancer of the blood na kung saan, nag-change yung healthy blood to blood that is growing uncontrollably. Hindi na makontrol yung pagdami ng mga walang kwentang blood cells sa katawan. Kaya ang nangyayari, naapektuhan nito lahat, ha? Yung ating circulation at yung sistema ng ating pong metabolismo. Kasi napaka-importante ng healthy blood. Dahil yung dugo natin ang siya nagsusupply ng lahat ng pangangailangan natin sa ating katawan. Nutrients, oxygen, at iba pa. Pati yung pagtatapo natin ng dumi mula sa cells na kinukuha na ating ng dugo natin. And inilalabas siya through the lungs. Tapos, muling ibinabalik yung oxygen and nutrients dun sa iba't ibang cells natin. Kaya pag nagka-problema yun doon, nagka-leukemia tayo, eh talaga malaking problema. Ang dami ng mga kilalang tao na matay sa leukemia. Ang isa sa pinakasikat dyan, si ano, Francis Magalona, si Francis M, di ba? Na talagang, although ginamot siya, pero talagang bumigay na rin yung kanyang katawan. At alam natin lahat dyan, is leukemia, no? Yung isa naman yung lymphoma. So lymphoma is tumutubo ito sa mga kulani o lymph gland ng ating katawan. Yan. Usually, ito ay isang cancer na pwede maging secondary. Ibig sabihin, yung mga nagkaka-breast cancer, tinatamaan din yung kanilang mga kulani, di ba? Pag kumakalat na yung cancer. Pero may mga cancer talaga na directly nagmumula sa ating mga lymph system natin. That's why tinatawag itong lymphoma. Kung ano kasi yung origin ng cancer, makikita mo, doon isinusunod yung pangalan ng isang cancer. That's why there are many types of cancer. At lahat ng cancer na yan, mga kaibigan, ay nakamamatay na dapat nating i-prevent. Kasi ang cancer po ay preventable. And good thing, ang cancer, pag maagapan mo, ay treatable. Ang pinakamahirap lang sa cancer, kapag umabot ka na doon sa stage 3 to 4 o terminal cases, dahilan na rin sa misdiagnosis, hindi ka na nagpa-check up, kaya hindi na-diagnose, tinan mo, at parang tinitipid mo yung sarili mo, minsan ganun eh. Dami mo na nararamdaman, napapansin mo, may abnormality, hindi ka nagpapa-check up. Di ka ba lang humihingi ng advice, di ba? Eh, doon ang nagkakaroon ng problema na kapag ang cancer po ay lumala, even chemotherapy gagamitin sa'yo, it will cause a lot of complications na, pero ang chances of healing ay hindi ganun kataas. Ha? Kaya nga, kinakailangan talaga, agapan natin, di ba? Daig daw ng maagap, ang masikap, ang masipag, ang mapera. Ganun. Kasi kahit na marami kang pera, kahit sino ka pa, pag hindi mo nakita agad na may ganun kang sakit at lumala yan, talaga medyo mahirap po. Ano? Kaya nga, ang naturopathy is for preventive approach. Ibig sabihin, tayo ay gumagawa na ng way through healthy lifestyle, through taking supplements that are very rich in antioxidant, katulad ng Santon Plus Gold, na hindi natin sinasabing gamot sa cancer yan or gamot kung saan-saan yan. Ito ay isang uri po ng paraan para maihanda ang katawan natin against any kind of problem, especially cancer, that are very hard to cure, lalo na kung lumala na po ito. So, may mga pamamaraan to prevent cancer based on proven studies, ha, na dapat nating malaman. Una-una sa lahat, kung gusto nating maging normal ang ating cells at hindi magkaroon ng mutation, let's maintain a healthy weight. Iba-iba ang weight standard sa ating pong katawan. Ano? Iba't ibang edad, iba't ibang forma ng katawan, iba't ibang tangkad. May iba-ibang ano yan, normal range of weight, ano? Na kinakailangan ma-check natin in a normal status ng weight natin. Kasi alam niyo pong bakit? There are 13 different kinds of cancers na pwede daw ma-prevent kung normal ang ating body weight. Kasi yung fats, tandaan natin, that fat can contribute to development of cancer in many cases. Ha? Kaya pag meron tayong normal weight, na-check natin yung ating cholesterol, ating fat volume, 13 klase ng cancer yung pwedeng maiwasan natin. Kaya dapat daw ay normal ang ating weight. Mag-exercise ng regular, kasi kapag nag-exercise tayo, nauta lang doon yun, eh nagkakaroon ng magandang function ng ating immune system kapag tayo pala ay pinagpapawisan at nag-eehersisyo. Yan, gumaganda ang ating daloy ng dugo at maraming bagay sa ating kalusugan ang nagiging okay kapag tayo ay nagre-regular exercise. Hindi naman natin kailangan mag-gym na rigid yung pagbubuhat na mabibigat. Hindi naman yun ang kailangan natin. May mga taong ganun ang kailangan. Pero in general, kailangan lang natin na pagpawisan in certain activity like walking, stretching, yan. Every day, at least 30 minutes. Hindi po ito trabaho, ha? May isang pasyente, Dok, ako po ay kargador, ha? Trabaho ko po yun, kaya lagi ako nag-exercise every day. Oh, okay naman. Pero ang exercise na binabanggit natin in general is yung relax ka at nakafocus ka sa yung ginagawang ehersisyo. Hindi yung stress ka dahil kailangan mong tapusin, ikarga yung 100 sako ng bigas, di ba? Eh, hindi yun relaxing na exercise. Okay, ikatlo, huwag manigarilyo at iwasan ang mga bisyo. Dati, cigarette smoke lang. Kasi ang sigarilyo ay mayroong more than 1,000 chemical in the cigarette smoke. Take note of that, ha? Kaya nga diba ang DOH ay nagpasa, ha? Meron tayong batas niyan na halimbawa, ikaw ay manufacturer na sigarilyo, ilalagay mo sa pakete ng sigarilyo yung mga hazard or warning, health hazards. Minsan nakikita ko sa pakete ng sigarilyo, nakalagay yung mga itsura ng mga may cancer na inopera na nilalamunan, yung mga tumor, yung kung ano-ano. Naka-picture pa mismo sa sigarilyo para takutin yung mga cigarette smoker na iwasan ang paninigarilyo, pero wa-effect pa rin sa iba yan. Tinaas na nga yung presyo ng sigarilyo, ganun pa rin eh, di ba? So, ibig sabihin, one of the common cause of cancer is cigarette smoke. And now, kinoconnect na nila yung vaping sa mga lung cancer na kanilang natutuklasan. O, di ba? Meron ko yung isang naging pasyente na babae na meron siyang lung cancer. Kaya ako nalulungkot kasi sabi niya, Dok, hindi naman ako naninigarilyo. Pero ang tanong ko, yung mister mo po ba o any relative naninigarilyo? Sabi niya, mister ko chain smoker since we are married for 25 years or more, talagang gano'n na yung kanyang problema. Naninigarilyo, tuloy-tuloy yan, chain smoker. Pero siya ang nagkaroon ng lung cancer. Kakalungkot, ano? Kasi yung second hand smoke, even the third hand smoke, ay may mga chemical na pag na-inhale natin or na-contact sa ating skin can trigger cancer. Kasi mga carcinogen yung nandoon sa sigarilyo. Kaya if you love your family, kung ikaw ay nakikinig ngayon, naninigarilyo ka, huwag ka naman damay ng iba na relative mo. Pero ang pinaka-the best advice na gusto kong ibigay, hinto ka na. Makatipid ka pa, wala pang gastos. And isa pa, hindi pa mamimiligro yung mga nasa paligid mo. Kaya quit, please quit smoking. Eat a healthy diet, a balanced diet. Hindi pa pwedeng kumain ng wala kang element gaya ng fats, ng protein, ng vitamins and minerals, ng carbohydrates. Dapat lahat meron ka niyan. Ha? Kasi ito po ay element of nutrition that we need in eating our food. Pero pinaka-suggestion ko to avoid cancer, dapat mas mataas ang plant-based food sa inyo. If you're not a vegetarian, kami, vegetarian kami for many, many years, so talagang hindi kami kumakain ng karne. And also yung mga isda na yan, basta plant-based lang po kami. Pero, hindi naman ibig sabihin, pag vegetarian ka, hindi ka magkaka-cancer. Meron din mga nagkaka-cancer, pero hindi gaano marami. Because we need to eat foods that are basically high in plant-based sources. Kasi ang plant-based, ang merong mga antioxidant that are known to be anti-cancer in property. Sa pagkain pa lang, ma-prevent na natin yung cancer eh. Diba? Kaya kinakailangan daw ay kumain tayo ng pagkaing mayaman sa antioxidant that are mostly vegetables, fruits, and plant-based sources. Yan. Kung mahilig kayo sa mga mushroom, naku, kain kayo ng mushroom. Ang mushroom ay may polysaccharide that are known to be anti-cancer. Kaya yung mushroom, napaka-importante niyan. Ikalima, mag-focus tayo sa mga pagkain that have natural cancer preventive phytochemicals. Ha? Isa-isahin ko yung mga sample lang. Ano? Marami kasi ito eh. Una, allicin. Ang allicin ay matatagpuan mo sa garlic. O, di ba? Kaya nga yung Santong Plus Gold, nilagyan natin ng garlic kasi ang garlic is hindi lang siya maganda sa balance ng cholesterol, maganda rin siya para sa ating immune system and prevention of infection. Ang allicin ay nakatutulong din dahil meron siyang anti-cancer phytochemical. Yan. Kaya kung gusto mo na maging healthy, especially colon cancer, prostate cancer, di ba? Na hindi ka magkaroon ng ganyan, always eat garlic every day. Either fresh or cooked or in supplement form. Meron garlic at garlic oil, di ba, na tinatawag. Santo Plus Gold, meron tayong extra of garlic dyan na matatagpuan sa isang kapsula, no? 50 milligrams. Meron din yung santones. Ang santone ay hindi lang sa mangustin. Marami pang iba na merong santone. Ano? Kaya lang ang santone from mangustin ang isa sa pinakakompleto. Kaya kumain tayo ng santones at isa dyan ang mangustin na source. Triterpenoid, matatagpuan mo sa ampalaya. Yung mga bitter, ha? Medyo mapapait. Eh, nagtataglay ng mga anti-cancer property gaya ng triterpenoid. At ang ampalaya ay mayroong pag-aaral na nagsasabi na mayroon itong anti-cancer phytochemicals like betalains. Flavonoid at anthocyanin, matatagpuan mo sa mga makukulay, matitingkad na kulay ng mga prutas at gulay gaya ng mga berries. Ha? Kasama na rin dyan yung mangustin, yung mga grapes, yung ube, di ba? Meron siyang anti-cancer phytochemical, Lycopene. Ha? Laging pinopromote noon panahon, no? Lycopene is anti-prostate cancer. Dahil ang lycopene ay merong natural pigments, na red pigments na makatutulong sa prevention of cancer. Yan. Chlorophyll, yung mga green juices, ay meron ding blood cleansing ability that prevents chemical na nag-accumulate sa katawan natin, kaya nakakatulong sa pagpigil sa pag-develop ng cancer. Kaya yung mga malunggay, ampalaya, spirulina, naku, napakataas ng kanyang chlorophyll content. Kaya pwede po natin itong araw-arawin. Yung namang sulforaphane ay matatagpuan natin sa mga cruciferous vegetable. Ito mga gulay na to, gaya ng cabbage, broccoli, cauliflower, mataas ang kanyang sulforaphane na tinuturing na magandang prevention sa breast, uterus, and prostate cancer. O, diba? So, pagkain pa lang. Pag kinakain mo, preventive na sa pagkakaroon ng cancer, mga kaibigan. Isama mo pa yung pag-limit sa inyong pag-inom ng alcohol. Mas maganda nga, walang alcoholic content ang ating iniinom. At proteksyonan ng ating mga balat laban sa matinding sikat ng araw. Dahil itong sikat ng araw ay ionizing ang kanyang result sa ating balat. Pwede magkaroon tayo ng skin cancer, ano? At ganun din, iwas-iwas sa sexually transmitted infection dahil ito ay pwede mag-cause ng cancer, especially sa mga kababaihan, yung human papilloma virus or HPV. Nagiging trigger ito sa pagkakaroon ng cancer of the uterus or cervical cancer. And ganun din, iba pang mga sexually transmitted disease. Kaya alam nyo nang gagawin nyo para hindi kayo magkaroon ng STD, ano? Ha? Pag may asawa kayo, maging loyal kayo sa inyong misis. Huwag iba-iba yung partner natin dahil yun po, delikado po yun. Magkaroon ng quality sleep kasi ang pagtulog po ay preventive sa stress. At ito'y nakakatulong upang ang katawan natin na magkaroon ng magandang recuperation, repair, and restoration. Na kung hindi mangyayari, magmumutate ang ating cells into cancer cell. Tandaan nyo, that stress can cause cancer. Sabi nga ni Dr. Willie Ong, lumala daw siya after ng time na siya ay kumandidatong vice president. Ang daming nang basa kanya. O, di ba? Nafe-feel ko yung kanyang sama ng loob eh. At doon, dinamdam niya, kaya siya nagkaroon ng matinding stress. Kaya sabi niya, yun ang nagpalala sa kanyang sakit. Totoo po yan. May pag-aaral na nagsasabi na kapag tayo ay laging nai-stress, ay bumabagsak yung immune system function natin, and also yung cellular energy natin bumabagsak, that can lead to formation of cancer.

0: tayo. Huwag tayong matakot magpapacheck up. Okay? So yung ating health info ngayon, araw na to, sana po tayo ay makaiwas sa cancer. Pwede tayong uminom ng mga supplements that are proven to give us antioxidant, gaya ng Santon Plus Gold. Uminom lang po tayo ng 1 capsule 3 times a day. At kung meron na po tayong cancer, doblehin. Gawing 2 capsules 3 times a day kasi kailangan natin ng mas maraming antioxidant once we are positive sa cancer. At yan po, siyempre, ay mabibili na natin sa lahat ng ating mga partners, mga distributors, mga butika, at sa lahat ng Yes to Health Clinic sa ating pong lugar. Marami pang ibang produkto ang Yes to Health na makatutulong sa balance at vitality natin para makaiwas tayo hindi lang sa cancer, ganun din sa ibang mga pagkakasakit.
1: Santon Gold Coffee Mix. Hi, ako po si Ana, 45 pesos. Sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na-trade na. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa at sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito, kaya subukan nyo Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika, Santon Plus Gold.
2: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Pinaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang effect sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Wake up!

Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy

0: Nag-exercise ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin B3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium B3 coffee mix.
3: Kumari namin, napaka-sensitive. Hindi po rin maulamin kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Sanzone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pharmacy.
4: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sanzone Gold, live testimony.
6: Arthur Balito, dito po sa Siniloan, Laguna. Ito ay laging nga sidik, lagi yung siknura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Sanzone Gold. At nag-try ako, yun nga po ha. Wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako na sidik. Subukan na nila at talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Sanzone

100% effective. Subukan mo! Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: Okay, balik po tayo mga katropa sa ating programa The Secret of Health dito po sa Yes to Health at sa mga XFM stations na inyo pong pinakikinggan sa XFM 99.5 Mega Manila. Yan, pinakabago nating katropa sa Kamaynilaan na ating pakikinggan araw-araw. Ano? Siyempre. Marami ho kayong matututunan dito. Ma-enjoy nyo pa yung mga music, di ba? Kaya araw-araw ho, samahan kami, ha? Mula po Linggo hanggang Biyernes sa ating pong programa sa himpilan pong ito. At syempre doon sa mga ngayon lang nag-tune in sa ating pong programa, paalala lang, meron tayong mga ano ha, ngayon, consultation. Dito po tayo ngayon sa Batangas City para sa ating regular consultation schedule. At kung nais po ninyong pumunta dito, no? Hanggang alas 5 pa ng hapon, located po tayo sa ground floor, Block E, City Mart Caido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Yan. At pwede po kayong tumawag sa 0962-349-1256. At ganun din sa Quezon City, nandyan po tayo. At pwede kayong tumawag sa 0969-627-1262 para po sa mga inquiries. Ano? Located lang yan dyan sa second floor, Unit 7, Crownland Building, 851 EDSA, Corner Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat po ng MRT Quezon Avenue Station, southbound. At syempre sa mga iba pang mga Yes to Health Wellness Clinic sa Santa Rosa, ayan. So sa Santa Rosa pala ay nandyan tayo sa Santa Rosa Commercial Complex, Barangay Balibago, Santa Rosa City. Nasa ano lang po tayo? Super 8 Building. Katapat natin ang Max Restaurant. Yan. Pagpasok nyo sa Santa Rosa Commercial Center o Commercial Complex, dyan sa Balibago, yan. Makikita nyo po yung Max sa tapat po nun yung Super 8 Building. Hanapin nyo yung karatula natin doon, ha? At meron po tayong ano dyan, consultant ngayong araw ho na ito. At syempre, sagutin natin ang inyong mga katanungan at bago yan, sa mga nagnanais pong sumubok na ating mga produkto, ang ating mga produkto ay pwede nyo nang bilhin sa mga butika sa inyong mga lugar. Pwede ho sa lahat ng Mercury Drugstores. Syempre, sa mga St. Joseph Drugstore, The Generic Pharmacy or TGP, South Star Drug, Generica Drug, sa mga All Day RX at All Green Pharmacy, sa mga Vista Mall. At ganun din sa mga local na ano, pharmacy o butika, tanong nyo lang ho ang produktong Tatak Yes to Health. Ayan po, mabibili nyo na yung ating mga produkto, saan mang lugar. At kung wala talaga, sa ating pong Shopee online store, hanapin lang ang Yes to Health 2011. Ayan, Yes to Health 2011 para po sa ating mga nais na subukan kung kayo po ay nagpapatronize ng ating mga produkto. So, time na para sagutin natin ang mga katanungan ng ating mga katropa.
1: Secret of Health Live Advice.
0: Namamana po ba yung problema sa hormones? Pwede po ba pagsabayin ang Santon Plus Gold at Santon Santon Gold Coffee Mix? Ayan, okay. Oh, yes, hormonal imbalances pwedeng mag ano yan, mayroong genetic component ano na pwedeng namamana. Ayan, base sa mga pag-aaral, no. But kadalasan, ina-influensyahan ito ng ating lifestyle, okay, ng environment, and overall health condition. O, kung talagang medyo na tayo, kulang tayo sa nutrients, mataas ang level of stress, hindi maganda yung lifestyle natin, alam nyo na, yung mga ngayon, mga kabataan, iba na yung lifestyle nila, iba yung habit, ano? Eh, pwede ito maka-apekto, bukod pa doon sa genetic predisposition. O, kaya minsan, sa isang family, namamana ng anak yung nagiging problema ng ina o ng ama, na mga problema may kinalaman sa hormones. Isang text naman, sabi dito, pwede po bang uminom ng turbo dietary supplement dahil meron po akong problema sa prostate? Paminsan-minsan, nahihirapan akong umihi at paggabi, Kadalasan apat na beses akong bumabangon para umihi. Medyo nahihirapan po ako kasi lagi akong napupuyat. Tatay Victor ng Antipolo City. Ayan, si Tatay Victor, ano? Eh, oo nga naman, kapag meron kang prostate enlargement, syempre, isa sa pinakang pangunahing symptom, ano, ng nagkakaroon ng development ng prostate enlargement, apektado yung pag-ihi. Kadalasan, mayat-maya. Lalo sa gabi. Eh, kasi paggabi, di ba, mas maganda sana dire-diretso ihi mo. Kaya lang yung ating pantog, hindi na empty completely. Kaya pakiramdam mo, mayat-maya, para kang naiihi. Di ba? Kasi yung scenario, pag may enlargement ka ng prostate, parang nasasakal niya yung ating tinatawag na urethra. Ha? Dinadaanan ng ihi mula sa pantog palabas ha? Ng ating katawan. Kaya yung nagkakaproblema doon. Ano? Malaki din na nagagawa ng hormone ha? Pagdating sa balanse ng ating kalusugan ng ating prostata. Oh, may tanong dito, pwede rin po ba sa mga bata ang Santon plus Gold? Pwede, pwede. Lalo na kung yung mga bata ay kumakain naman na sila ng regular food, pwede nyo silang bigyan. Ah, yung pamangkin ko na 6 years old, dati matamlay. So binigyan ko ng 1 capsule a day ng Santon plus Gold. Ayan, so bigla yung ano niya, yung kanyang katawan, naging palalaro na. Which is dati, laging sinisipon, nangihina. Ha? Parang anemic pa nga eh. Kasi walang ganang kumain. Pero binigyan natin ng Santon Plus Gold. Kasi nga, yung nasa Santon Plus Gold, pagkain din yun, kaya nga lang functional food. So pwede siya. Ay, hindi lang siya recommended, syempre sa mga baby. Kasi iba naman talaga yung diet ng mga bata, ng mga sanggol. Ha? Pero pag kumakain na yan ng regular food, solid foods, pwede na nating bigyan. Kahit isa lang sa isang araw, pwede na yun. O kaya paminsan-minsan, pag hindi maganda yung pakaramdam nila, sa tingin nyo parang may sakit, bigyan nyo. Ha? Para makatulong po sa kanila. O, basta tayo ng iba pang mga text message na ating na-receive, ano? Okay, sabi dito, tanong ko lang po, nasusuka po ako palagi pagkatapos kong, ano to? Pagkatapos kung minsan mahapdi ang sikmura, jet tisoryo po ng panakanara. So, pagkatapos kumain, nasusuka siya. Ayan, so mahapdi. Ibig sabihin, mataas ang acid mo. Hyperacidity. At yung sinasabi mong nasusuka, baka pa-check ka, baka may acid reflux ka na. Ha? Kasi commonly, pag hindi magandang panunaw, mga kaibigan, ito ang nagkakaproblema eh. Ha? Laging acidic, maasim ng tiyan, humahapdi. Yan ho ay unang-una, pinakang manifestation na tayo ay hindi natutunawan ng maayos. Kasi kung maayos naman ang panunaw natin, hindi tayo magkakaroon ng hyperacidity. Eh, kaso, yung mga kinakain natin kadalasan, pwedeng hirap i-digest ng ating tiyan. O kaya naman, wala sa tamang oras yung pagkain natin. Kasi alam mo, tao sanay ng anytime maisip kumain at may pagkain, kakain talaga eh. Eh, ang ating tiyan, yung digestion ng tiyan natin, ayon sa mga pag-aaral, mas maganda talaga ang rest ng tiyan natin sa digestion, at least mga 4 hours minimum. O kaya, the more na mas ang diet mo, yung pagitan ng pagkain mo na oras, eh mas malayo sa isa't isa, mas favorable sa ating digestion. Kaya di ba, marami na ngayon nagda-diet yung OMAD, di ba, yung 1 meal a day. Okay? Huwag naman nomad yung no meal a day. May mga intermittent fast, yung 16-8. Merong 2 meals a day. Ako, I prefer 2 meals a day. Yan, kasi mas hiyang sa tiyan. So, kumakain ako ng around, pagising sa umaga, halimbawa gumigising ako ng 7 o'clock. Pag medyo tinanghali. Yan, iinom na ako ng ano, mainit na tsaa. Kung hindi tubig, ang una, iinom ako ng herbal tea. Then, after tea, medyo makakaramdam ka na ng ano yan. Tatawagin ka ng CR niyan. Pag maka-CR ka na, then you will take coffee, yung ating Santon Gold Coffee Mix. Yan, iniinom ko yan sa morning. And very light lang yung aking ang morning talaga pagkagising. So, ang meal ko niyan, magsisimula ako ng mga magte-10 before ako pumasok sa ating studio. So, kakain ako ng first meal ko niyan. Then, next meal ko niyan, mga 3. Yan, tapos very light na. So ang hard meal lang natin mga 2 beses ng isang araw. Maganda, maganda sa pakiramdam. Kasi alam mo, ang tao kapag laging indigestion, kain ng kain, di natutunawan, ang dami hong nagiging problema sa kanyang katawan. Sa kabihira ko nakakita ng namamatay sa ano, sa gutom. Ha? Karamihan nakikita ko, yung mga taong kain ng kain, tapos nagkakaroon ng mataas na cholesterol, mataas na uric acid, yun ang karamihan. Kaya, ang pagkain ho, basta quality yung food na kinakain natin, hindi dapat, hindi dapat kayo matakot doon sa medyo maagwat ng konti yung meal hour ninyo. Sabi dito, Dok, anong sakit po ba yung masakit ang ulo tapos walang gana kumain, matamlay, parang wala sa sarili? Anong gamot po ba ang dapat dyan? Salamat po. Baka nalipasan. Di ba? Pag lagi, alam mo, yung mga ano, pag yung sinabuti, sinabi niya, wala, parang wala sa sarili. Eh, pag parang wala tayo sa sarili, baka bagsak na yung sugar natin. Kasi may ganun eh. Di ba? Nakakita kayo ng mga taong ano, parang lutang na yung nalilipasan ng gutom. Kasi alam niyo kung bakit? Bumabagsak yung kanyang sugar sa katawan. Ha? Pag hindi tayo sanay kumain ng wala sa tamang oras, tapos nalilipasan tayo, eh, tumidepende ang katawan ng energy sa sugar, especially the brain sa sugar. Eh, may mga tao kaya parang wala sa sarili kasi nga, wala ng fuel yung brain mo. Diba? Kasi kulang na. Yan ang nangyayari. Yung kawalan ng gana sa pagkain, matamlay, eh karamihan ng mga dahilan nito, kulang sa hemoglobin, kulang sa iron. Kaya nawawalan sila ng ano, nawawalan ng energy, nawawalan ng gana sa pagkain. Ayan, okay? Kaya ang gawin nyo, kinakailangan yung pagkain ng pasyente. Kung sino ba yung pasyente na yan ninyo, bigyan nyo talaga sila ng sapat na pagkain. Nasa tamang oras. Ha? Dapat on time. Hindi dapat nalilipasan ng gutom. Sabi nga nung, nung mga lola ko noon, hala kayo, huwag kayong magpapalipas ng dinner. Kasi pag, di ba, mayroong 3 meals a day yan eh. Pag sa umaga, breakfast, the lunch, and dinner. Yung mga matatanda, hindi pa pwedeng hindi ka kakain dahil madadapil ka daw. Alam niyo ba yon? Yung madadapil. Ha? Eh, yung panakot sa mga bata nun eh. Sabi daw, pag natulog ka ng gutom, lilipad yung kaluluwa mo, papasok sa kaldero, baka matakpan ka. Mga panakot ng ating mga lola nun, ano? Pero ang totoo nun, pag hindi ka talaga kumain at humaba yung fast mo, na wala ka naman talagang, hindi ka sanay. Yung mga tao kasi na kaya nila yun because ginagawa nila yung program, kumbaga nakakondisyon yung katawan. Pero pag hindi, sanay ka ng regular meal tapos biglang ano, manghihina ka talaga. Kasi kulang na yung fuel ng katawan natin, which is fully dependent dun sa kinakain natin sa tamang oras. Ano? Oh, kaya ganun ang nangyayari, ha? Mga kaibigan. So, hindi lahat ng panghihina ay dahil lang sa sakit. Pwedeng nutritional deficiency or pwedeng kulang tayo sa sugar. Yeah. Sabi, sir, ano po ang lunas sa sakit na polyps? Polyps saan? Sa ovaryo ba? Ayan. So, kung wala pang ano, ito, pwede kong sagutin lang ito na mag-take tayo ng Santon Plus Gold. Ano? Kasi Santon Plus Gold, magandang pangbalansin ng katawan. Marami na tayong mga ano, user ng product. May iba-iba silang problema. May bukol, may mga polyps, may ano. So, they take our Santon Plus Gold tuloy-tuloy. Ano? Ginawa nilang parang nutritional maintenance. At nagugulat sila sa resulta pag nagpapa-check up sila. Kaya kung wala naman kayong iniinom na gamot, standard medication, you can take Santon Plus Gold. Sabayan nyo ng vitamin C. Meron tayong Santon Beet C. And pwede din kayo mag-take ng ating premium D3. Marami kasing klase ng polyps eh. May polyps sa bituka, polyps sa gallbladder, polyps sa iba't ibang bahagi ng ating katawan, no? So, hindi naman kompleto yung sinabi niya. Good PM po. Ano po ang dapat inumin para mapalakas ang baga? 58 years old na po. Thanks po, Ron ng Pampanga. Alam mo, marami ngayon, ha? Sabi ng DOH, na marami ang namamatay ngayon sa mga problema sa baga na hindi naaagapan. Commonly, yung mga pneumonia, di ba? Eh, nagiging dahilan ng maagang kamatayan. Kasi nga, yung mga hindi na address agad ng problema sa baga, simpleng ubo, simpleng sipon, lumalala, hindi na gagamot, ano? Eh, pag meron kayong mahinang baga sa, ano, sa alternative medicine, karamihan, ang binibigay namin, yung matataas yung antioxidant. Okay, katulad ng vitamin C, ng mga pagkain. Oh,
2: mga gulay at prutas na mataas ang vitamin C. Maganda ho yan sa ating lungs. Ha? Yung ano, yung spicy food, yung medyo maanghang ng mga pagkain. Hindi naman sobrang anghang. Yung ano lang, katulad ng sililabuyo natin, okay yan. Ano? Nakapagpapaganda ng paghinga yan. Tapos kung kakain kayo, di ba, parang lumalabas yung mga sipon ninyo. No? Nakakatulong yan kasi meron niyang anti-inflammatory property at nagpapainit din ang katawan, which also help our immune system. Yung mga citrus, mga kalamansi, yan, maganda yan. Kasi pag sinabi mong pampabalakas ng baga, ito yung mga sustansya na literal na nag-energize ng mga cells. Same thing with our other organs of the body. Ano? Tapos huwag kayong masyadong magpuyat. Alam niyo ba, may mga cases ngayon ng tuberculosis. Mga bata pa tinatamaan, alam mo, call center agent, tapos nagkaroon ng TB, hindi niya alam. Bakit? Kasi masyadong stress ang katawan, hindi nagpapahinga na maayos, at ang sobrang pagpupuyat, nakakasira din ng baga. May mga ganyan. Ang dami na nagkaroon ng TB, nagkaroon ng pneumonia, bata pa, ang trabaho ay puyatan. Oh, doon nila nakuha yung karamdaman nila. No? Kaya anumang uri ng stress, pwede magpahina ng baga. Kaya kung mahina na ang baga natin, tapos puyat pa tayo lagi, walang tamang rest, so the body can repair itself. So medyo mahirap. No? May mga lang tonic din na pwede nating i-take. Sibuyas, maganda sa baga ang sibuyas. Alam nyo ba na ang sibuyas ay mayroong natural phytochemical na quercetin? Iyon yung nagiging dahilan kung bakit umiiyak tayo pag naghihiwa tayo ng sibuyas. At yun din na component na yun, na phytochemical na nagiging dahilan ng pag-iyak natin, ay is nagiging dahilan din kung bakit lumuluwag ang ating paghinga pag kumakain tayo ng hilaw na sibuyas. Ginagawa naming lang tonic yan. So ang ginagawa na ng mga nakakaalam nito, yung isang sibuyas na katamtaman, mga sinlaki ng piso. Ano yun? I-slice mo naman inipis. O kaya kung may adyarang, kaya adyarin mo. Tapos lagyan mo ng kalamansi. Mga apat na kalamansi, pigain mo doon. Then 2 tablespoons of honey. At yun ang iyong iinumin. Ayan. Kung may mga sipon ubo, lagi na lang tayong nagkakaplema. So maganda yun na lang tonic na gawin. Na classic home remedy na ginagawa yan. Hindi lang dito sa atin, pati sa US. Ano? Sa home remedy. Itinuturo yan sa naturopathic school. Natural na lang tonic yung onion. Pati garlic, pati yung luya. Eh, napakaganda niyan. O, pati yung ano, labanos, yung katas ng labanos, maganda yan na pampalakas ng baga. Kasi ngayon, marami talaga ang humihina ng baga sa dami ho ng, ano, ng reason. Ano, yung hangin natin, polluted, yung stress, ako, name it. Aha, good PM po. Sidang po ito ng Arayat. Paano po ako mag-order ng premium, hindi po B3, ano to, D3, ano. Wala po kasi dito sa Arayat. Ma'am, kung wala dyan sa Shopee, pwede. Sigurado meron sa Shopee. Sa Arayat, Pampanga siguro ito. May mga butika kasi na wala sila, ano. Pero sa Shopee, hanapin nyo lang yung Yes to Health 2011. Nandun, ha? Marami tayong product dun. Aside from premium D3. Magkano po ang isang capsule ng turbo? Bantuling 62 taong gulang. Yun lang. Magkano nga ba itong turbo? Hindi ko po alam. Hindi ako gumagamit ng turbo kasi hindi ko pa naman kailangan. Pero I think nasa more than 50 pesos per capsule yan. Hindi ako nagkakamali. Ano? But tanong na lang po natin. Sa online, meron din makikita sa ating shop. Online store. Yes to Health 2011. Ano? May mga promo sila doon. Good PM Doc. Pwede ba sabayan? Ayan. May binanggit siyang supplement dito. Ang capsule na Santon Plus Gold. Pwede. Yung iniinom niyong supplement, pwede niyo sabayan ng Santon Plus Gold yan. Hindi naman mag-aaway-aaway yan. Pare-parehong maganda yan. Okay? Ang clinic ng Yes to Health, paano pagpunta dyan? Taga Cuenca ako. Cuenca, Batangas, ano? Ano, basta makarating ho kayo sa Batangas City, kung sa Central Terminal kayo, sa Batangas City, itanong nyo lang saan yung jeep na pwedeng sakyan, papasok sa bayan na dadaan ho sa Caido. Yan, City Mart Caido. Kasi halos lahat ng pumapasok ng bayan galing sa terminal, dumadaan dyan. Yung opposite direction naman, doon naman sa kabila yung dumadaan, ano? Sa may teacher's conference center. Pero, itanong nyo lang. Yan po sa mga ano dyan, kung saan yung dadaan sa City Mart Kaido. Mandali lang kong puntahan, ha? Ay yung ating lugar po dyan sa Batangas City.
0: Tama-tama, nandito tayo ngayong araw, ano? Hanggang mamayang alas 5 pa ho tayo ng hapon. At kung habol pa ho kayo, mas maganda, no? Hanggang ano pa naman tayo, 5 p.m. Ayan, at nako, wala na pala tayong oras, mga katropa. At pansamantala magpapaalam ang inyong lingkod. At tomorrow again ay magkaririgan ho tayo dito sa ating palatuntunan. Ang programang The Secret of Health magbibigay ho sa inyo ng impormasyon sa ating pong pagpapanatiling healthy gamit ang natural na pamamaraan. Sa pangalan po na ating boss, Romerito Uy. At si Doc Misa Elhines, ano, na ngayon nasa Singapore, nag-i-enjoy. Ayan, bats to sila. Napaka-generous ng ating boss kasi bats 1 kami, more than 100 kami, ano, na mga taga-XFM. And yes to health. And ngayon, bats to again, more than 100 ulit sila. O, diba? Sarap lang mag-enjoy. Bumiyahe ng walang gastos, no? Only here in XFM and Yes to Health. Ayan. So ako pong yung Mantikalusugan, Doc Algie Bakla, hanggang sa muli. Nawa po'y pagpalain tayo ng Panginoon ng malusog na katawan. Magandang hapon. God bless.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM 99.5. Now in Mega Manila. Protection ba sa kalusugan ng halap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug Nationwide.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga pagpati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit.
1: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyak. Di ka mabiyak. XFM, katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Kalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklare, sana.
5: Exciting.

0: na?
1: Exciting!
2: Exciting!
3: It's 2 o'clock.
4: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Ay panguban, nakamalita apan kita nakadilatara.
0: Da Clarex sana.
1: Exciting.
6: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
7: Kato kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumangod sir. Hindi ko akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon og cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
6: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Zaton Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskuton nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh. Basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
8: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
6: This is Next Plus.

0: XFM.
1: XFM.
0: Impeachment coverage.
1: Impeachment coverage.
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

senador, sa isang senator judge ang masabihan na hindi sumusunod sa batas. Samantalang nung tayo po ay merong mahal na saksi dito, pinaalam

0: Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klaseng propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas. Isang senator judge. Ito po, maaari ko po kayong bigyan ng kopya, mga mahal kong kasama, para mapatunayan na hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. At ganun din po, humihiling din po ako sa aking mga kasama, lalong-lalo na po sa aking kaibigan, Ginoong Pangulo, na sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami. Na maipaliwanag din po namin sa media na meron din po kaming pangapagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami huwag husgahang kagad na kami hindi sumusunod sa batas. Yun lamang po, Ginoong Pangulo at tagapangulong hukom. Maraming salamat.
1: Senators, Erwin Tulfo, Senator Judge Alan Cayetano, thereafter Senator Judge Tito Soto are recognized. What is your pleasure, Senator Judge Erwin Tulfo?
2: Mr. Presiding Officer, Senate President, ladies and gentlemen, this impeachment court was established to try the Vice President of the Republic. Ang punto ko po rito, kasi napapansin ko po ilang araw na nagagamit po natin ang impeachment court, ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Robin Padilla. Yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po sana ipaalala. Sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President, at matanong, ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? Po, pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-explika ng inyong mga saloobin, problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Maaari pong sa press conference, nandyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandun sila sa Senate briefing room, press briefing room. Maaari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente,

0: hayupang petrolyo ni taas pa. Apa na sweldo? Wag yun, may uminto.
1: Baklarek, sana?
2: Exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: XFM.
4: Kaklarik sana!
2: Exciting!
5: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
6: Oh, sige ma.
5: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka.

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Exciting.
5: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala na sila si May o Danny De La Cruz.
7: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: X-F-M.
9: X-F-M.
4: Kaklarik sana!
10: Exciting!
11: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
12: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold Trade. Tumanggod, sir. Hindi ko akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na akong menstruation.
11: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
13: Zaton Plus Coffee Mix.
14: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
13: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
15: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na rin ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahaso labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Pagkatol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan ang magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
0: mapalit sa mga butika.
3: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes!
4: Turbo, may maca at clavuwasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa. Sanson Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sanson Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Sanson Plus Herbal Soap. Gamit na! Sanson Plus Herbal Soap.
2: Kaklarek sana!
8: Exciting!
10: Sister Pain. Hi, ako ni IC Dan. Usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Pusa, santang dili pagkaayo musakit. Tumaran dayo nako o Sister Pain para padayon lang sa training.
17: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, call your doctor.
17: Ibilis sa mga butika.
18: Southern Gold. Coffee Mix.
19: Ako si Roda. Hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi ng nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Sanson Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
18: Sanson Gold Coffee Mix.
20: Mga katropa.

0: Disc Buhangin.
1: Gusto og princess treatment? Unya ang batasan, kusog manglain.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Sa dito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana!
5: Exciting!

Kumustag, mayong gabi, mayong gabi, mayong gabi kaninyong tanan. Mayong gabi o mayong pagpaminaw sa atuang mga kahigalaan o mga kaigsaunan o labi na yun sa atuang mga katropa. Gikan sa mga nagkalinlaing lugar, no? Particularmente din sa Mindanao. Mayong gabi o mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Gabi na usab sa Lunes mga kahigalaan o mga kaigsaunan. O sama sa gihapon ni mga orasa. Mao na po niya ang mga takna nga diin. Ato na usab nga sublion o gisgot ang mga butang nga dunay dako kayong kalambigitan sa ikalambo sa ato ang lawas nun o tuknon o espirituhan nun nga pag-uswag. Live na karoon inyong madunggan din sa 89.1 XFM Davao. O mayroon usab sa ato ang mga sisters station nga maabot sa ato ang programa mga kaigsuunan labi na gyud din ha sa may XFM Jinsan og dinhi sa may XFM Bukidnon mayong gabi og may nga pagpaminaw kaninyong tanan din ha sa ato ang mga technician sa ato ang mga stations managers mga staff mayong gabi kaninyong tanan og mayingon usab din ha sa ato ang mga listeners sa may XFM Tagum City. Largo na dito sa may mati mga kahigalaan, mayong gabi o mayong nga pagpaminaw kaninyong tanan. Natapos na ang first day of work. Labi na gyud sa ato ang mga nagatrabaho, no? Sila mga tagsa-tagsa ka mga designated nga mga area. Sa mga nagapanguli karon amping ta, doble amping, tungod kay wata kay balos sa ato ang panahon karon dili nato kayo nato kabisado na kung unsa gyud ang posibleng mahitabo sa ato ang palibot mga kaigsuunan.

Nindot kay minsay sa awit mga kaigsuonan, nagdala kini kanato og pagpahinomdom. Nagisgot kini siya og panahon. Unya sumala pa sa awit mga kaigsuonan, mubo na lang ang ato ang panahon. Munay gingon nga unsa daw kuno ka mubo ang mubo. So muna nga kita we must remember mga kaigsuonan nga kining panahon nga ato ang gipuy-an karon or kining kalibutan nga ato ang gipuy-an karon is duna ni panahon nga gitagal. Muna nga minsay sa awit ining mga kay kagabion nagpahinomdom ka nato nga mubo na lang daw ang ato ang panahon. Muna nga ikaw og ako kining panahon nga mubo na lang, panahon ni siya sa ato ang pag pagpangandam, no, pag susi sa matagusan namo nato ka kaugalingon kung ang ato abang unahona nga sintro ba nga nas Ginoo or naabay tay gihimo nga mga lakang para nga mahimo kitang maduol ngadto sa ato ang labaw makagahaw mga kaigsuonan. Ato din nga gitimbaya si Sir Div Tidalgo, maying gabi o gamayang pagpaminaw kanimo din haigsoon. Nagbiyahe ba ka karon or naana ba ka sa inyo ang balay karon? And then kang Sir Tristan Wyatt Gulay, maying gabi Evangelist Junard, maying gabi usab kanimo igsoon, no, igsoong Tristan. I hope nga mayo inyong pagpaminaw karon din ha. Nyo nabatnan ang kalinaw sa unahuna, no, loyo sa mga kabalaka o financial, physical, no, ato nga gipanghinaot sa Ginoo nga ato ang mabatnan ang ato ang peace of mind mga kaigsuonan. And then kang Sir De La Piña from Mawab, no, may gabi ingon si Sir De La Piña, God is good all the time. Yes, katropang Ronnie, maying gabi, no, og maying pagpaminaw kauban sa imuhang apo dina sa may Mawab. Kumusta nga to ang kalawasan ron? Kumusta po na nga to ang klima kay Manhar Matagtagom ugma? Na maying gabi og maying pagpaminaw kaninyong tanan din ha. Og syempre di po na to kalimtan og timbaya ang ato ang mga listeners dina sa may Marilog District, labi na gyud din ha sa Yuhiko ang Canada family. Econar family, kitibuok nga pamilya sa Econar rin na sa may na Yuhiko or Upper Kibalang Marilog District, Davao City, mga kaigsuonan. Siyempre, ang ato po mga listeners o ato mga viewers din ha sa may Marilog, no? Labi na gilang ato mga amigo din ha nga nagpaminaw sa ato ang ginahimo nga broadcast o mingon usab ang ato ang silingan din ha kang Master Baldis. Maying gabi eh, o gamayang pagpaminaw kaninyong tanan din ha. Kurot na mong tanan din ha, ato na nga ginatimbaya. O condolence po kang ato ang silingan din ha, ang Arindaen family. O magintaon ilubong ang ato ang higala o silingan po, no? Nga usa sa ato ang nakita, nga gibalita in taon din sa ato ang istasyon. Si Sir Arindaen dito nga gibugha kining taon dito sa may Tagom. No, muna nga nini mga panahon na mga kaigsuonan, most importante kaayo nga makabalo ka unsaon ang pagkinabuhi nga wala kay bikil atubangan sa imong isig katao o may ngunasab nga wala kay bikil sa atubangan sa Ginoo. Now, speaking of duration of time, kay nagisgot, misgutan lagi na to karon kanang gitaw na to og panahon mga kaigsunan nga sumala pa sa awit, mubo na lang ang ato ang panahon. In connection sa ato ang hisgutan karon mahitungod sa second coming of Jesus Christ. Nganong ato ni siyang hisgutan kay ang mga panghitabo sa ato ang palibot karon is related kaayo sa second coming of Jesus Christ. Now, unsa ka importante nga angay na to nga masabtan og mahibaluan pag-ayo, no, og masabtan pag-ayo kung kanus-a mo balik og sa unsang pamaagi ang iyang pagbalik og while siya, no, while siya nga wa pa ni balik, unsa pod ang ato ang papel dapat makabalo ta bisag pinakagamay lang kayo nga mga
information mga kaigsoonan nga kinahanglan nato nga masabtan pag-ayo aron nga inig-abot sa panahon dili ta makuratan, no? Lisod ra ba ning makuratan ta mga kaigsoonan kung dunay mo abot unya wa ta nakabalo nga dunay bisita day nga mo abot. And then pag dunay mo abot na magkarakarata, no? Kung hugaw ang atong balay na magkapulik kita og pang-arrange pa, panglimpyo, kung wa ta kaluto, ala magdali-dali pa ta og digamo, which is mingo na lang ang imong tagbal bisita nga ayon na lang oy. Kaya medyo busy ra ba gyud, na? So inana ang pamaagi mga kaigsoonan nga kinahanglan nato nga i-touch nato gamay og atong nga kinahanglan nga matuki tani aron nga kumubalik man ugaling si ang Ginoo, si Ginoong Hesukristo. Kung kana ikaw og ako kumutuo pa ta, kita maka-prepare pa, no? Makahimo pa ta sa pagpangandam. Kay kining panahon na raba, mabitaw nga dunay mga gitawag na to og delay, no? Delay. Dunay paglangan. Usa na siya sa mga privilege nato nga dapat natong ipasalamat mga kaigsuonan. Kay kung paminaw na to ang mga minsay sa awit, nabi awit, no, sa ato ang mga kaigsuonan sa day A, nga kung mubalik si Jesus, andam ka ba? So usa na siya ka seryoso nga pangutana nga gipaagi og kanta. Kung mubalik daw ang Ginoo, andam ka ba? No, nini mga orasa, mga kaigsoonan, dapat angay taling seryosohon sa pagpamalandong tungod kay nagkahulugan kinig kamatayon og kinabuhi. No? Langit or impierno, mura bitawag ka ng dula sa mga bata sa una. Muambag sa langit, impierno. No? Kung kana, doon na tay gamay nga information, mahitungod anang butanga nga doon na tay kanang destinasyon nga gina preparean nga atong agtuan. So mo na nga dapat nato ning bantayan mga kaigsoonan, no? Mo focus ta sa last day event, no? Ikaduha nga pag-anhi ni Ginoong Hesukristo, mo ni ang mga panghitabo sa katapos sa mga adlaw. Ang nakanindot lang ani mga kaigsoonan, no? Tungod kay sa wala pa ni kayab si Ginoong Hesukristo. Bantayan na to, ha? No, gusto na ko nga ma-remind ta nining teka sa kagabion. Kay ang pag-anhi ra ba ni Ginoong Hesukristo, wala ta nakabalo. Wala ta nakabalo. Gani gipakasama kini siya og thief or kawatan, no? Kung basahon nimo ang imong Biblia din, ha, makita ni sa 2 Pedro kapitulo 3, no? Versikulo 10 mga kaigsoonan. Ang pulong nag-ingon kung ato nga basahon. Sumala pa din he mga kaigsoonan. Apan ang adlaw sa Ginoo mo abot ingon sa usak kakawatan. Ngaon niya ang mga langit muagi sa dako gayod nga dinagook. And then, gipadayon og ang mga butang sa kalangitan mga tunaw sa hilabihang kainit sa siga. Og pagasunogon ang yuta og ang mga butbuhat nga ania ni ini. Muna nga walay isa amot lang gaha kung kinsa sa ato ang mga listeners karon nga mo declare nga ako brad nakabalok ko kung kanos amo balik si Kristo, ha. So lagma ra kayo siguro kung dunay mga mananagna karon kay dunay mangi mga existing prophet, no, nga nag-exist sa ato ang panahon karon. Dunay mga self declaration na masabot pasabot sa self professed nga sila mga manalagna o gani gitagaan nila og pizza, gitagaan ba yung adlaw, na one time mga kaigsoonan nasaag ta og bukid nun, and then natay nakahinabi dila na ko pang taga ihatag ang pangalan, but this is really happy, no, nga while nata dito sa bukid nun doon natay na kukabildo personally. Dili gud ninyo nga second hand information ni kay ako mismo ang giistoryahan, ako mismo ang naging istorya o giistoryahan, no? Nilabay na ang May 15, 2026, which is mauna ang tagna
na mo na ang prophecy or tagna nga gihatag sa tong usa ka higala. Isipon na po na to og higala kay di po na to kaaway. No? Nya, while atong nga kanang gituki pag-ayo kung unsa gyud ka tinuod, no? Mo man ing importante gud no. Kay ang Ginoo ra ba nag-ingon sa Uno Juan 4 bersikulo 1 og 2 nga before ka motuo maminaw ka, no? Tapos susihon nimo. Kana nga butang is gipial na sa ato a mismo ang pagsusi, ang pagpangutana, ang pagtuki before nimo tuohan ang usa ka butang, no? Kung unsa ka tinuod kay lisod maning kung kwarta pa na siya mga kaigsunan, lisod kayo kay di basta-basta mabalik kay gitawag na siya og scam, no? Ilad mailad ka na mga kaigsunan mo na nga usa sa ato ang bantayan mga kaigsunan tungod kay dili ta pwede nga magpasagad labi na gyud kung pagtuo mo i ato ang isgutan kinahanglan nga napundar ni siya sa kung unsa ang nasulat nga angay na to nga tuohan, no? Di man ta pwede nga ingnana kadali mo to. Bisan gani sa to ang gisgutan mga kaigsunan ang may Biblia din na ikudigo ala okba na kung unsa ka tinod ang ato ang gisgutan din he, no? Kay para ikaw ug ako maka experience jud kung unsa ka tinuod, no? Unsa ka tinuod kining mga butang nga mga panghitabo sa ato ang palibot karon nga duna daay ni siya'y dako kaayo nga koneksyon sa ikaduhang pag-anhi, no? Pag-anhi ni Ginoong Hesukristo. Now karon sa dili pa siya mo ani kay ingon ra ba nga sama sa kawatan ng iyang pag-ani sa wala pa siya ni kayab sa langit kauban niya ang iyang mga apostolis dunay ni dool sa iyang nangutana. Record siya sa Matthew Kapitulo 24 versikulo 3 mga kaigsuonan. Now, kung doon ang may Biblia, hala, ubanik ko ninyo. Ato kining basahon. Sumala pa ang polong nag-ingon og sa milingkod siya sa bukid sa mga olibo, midool kaniya sa hilit ang iyang mga tinunan nga nagaingon, isulti ka na mo anos akin yung mga butanga mahitabo. First, na yung giingon, ipangutana, og unsa ang ilhanan sa imong pag-anhi og sa katapusan sa kalibutan. Nindot yun ding naatay mabasa or dunay record, no? Written record mga kaigsunan nga ato ang tamdan kay para dili ta mawala. Now, dunay tulo ka butang kung imong nabantayan ang sulat sa maong nga bersikulo. Una, ang gusto nga may baluan sa mga tinunan while nakikistorya sa kang Ginoong Hesukristo is three kinds of information. Na? Remember, doon ay tulo ka mga gusto nga may baluan kining mga apostolis. Na? Kabalo ba mo, unsa na siya mga kaigsunan? Ingon siya, kanusa kining mga butanga may tabo? Naghisgot siya og time. Na? Kanusa ni mga butanga may tabo? Naghisgot siya og panahon. Kanus aman eh. Sunod, ingon siya, unsa ang ilhanan sa imong pag-anhi? Naghisgot na po siya og timailhan. Oh, sign. Naghisgot siya og mga timaan, mga kaigsunan. Sunod, og sa katapusan sa kalibutan. Duha. Unsa na kuno ang timailhan sa iyang pag-anhi og sa katapusan sa kalibutan. Nganong importante kay nato ning nga mahibaloan higala o igsoon kung kay nagisgot ni siya sa muabotay and then while nagpaabota dunatay angay gid nato nga himoon usaka pinasahe nga pagpangandam aron nga inigbalik ni Ginoong Hesukristo kung asa siya tua usab kita. Sumala pa sa iyang sulat o mismo si iyang polong, no, nga mabasa nato sa Juan Kapitulo 14. Uno na na siya hantod sa tres, no? Let not your heart be troubled. Believe in me, believe also in God. In my Father's house are many mansions. No, ingon siya, kung wala pa unta ako, ingon siya maagdodo siya kay mangandam. Magandam siya gluna para kanimo. Kay kung asa daw siya, atoa usab kamo. Which is, mauna ang atoa nga ginapangandoy
hoping nga sa ato ang pagpangalagad karon musangko ta sa himaya nga gi-prepare o sa lugar nga gi-prepare ni Ginoong Hesukristo. This is mauna ang atong ginahandom, ikaw og ako nagtuo ko nga maogi na ang ato ang gipangandoy o gihandom mga kaigsuunan. Now, speaking of sign, usay mga timailhan, no? Usay mga timailhan. Usay mga panghitabo sa ato ang palibot karon nga mokonekta ni sa gusto nga mahibaloan or tubag ni siya sa mga pangutana sa mga apostolis nga nangutana kang Ginoong Kristo. Usay mga timailhan. Now karon, mga kaigsuunan, nga lang nga gusto gina kong balik-balikon ang word nga be careful, watchful mga kaigsuunan. Tungod kay karong panahon na mao ni ang tinggawa sa mga bakakon. No? Be careful ta mga kaigsuunan. Pwedeng ako mamakak sa inyo. Mabitaw nga ato nga gi-challenge sa ato mga listeners nga naay Biblia basaha, no? Tapos amo basa kinahanglan mo sabot. Din kini ato ang mga kaigsuunan is pagpadayag lang ni siya kung unsa ang ato ang mga ginagmay nga mga nahibaluan nga nabasa nato sa balaang kasulatan nga motudlo og muhatod ka nato sa giingon sa Ginoo nga mahimo kitang takos sa iyang atubangan. Now, be careful mga kaigsuunan tungod kay ang bersikulo 4 usa sa mga tubag ni Ginoong Hesukristo sa Matthew 24 bersikulo 4 og mitubag si Hesus nag-ingon kanila magmatngon kamo nga dili kamo pagsalaagon ni bisan kinsa. Usbon ako, pagmatngon kamo nga dili kamo pagsalaagon ni bisan kinsa. Pwedeng ako ang mapasalaag ninyo o pwedeng kamo sa ako ah. Vice versa ni siya. No, wala ni nag-specific kung kinsang tawhana but nag-ingon lang din you must be aware. No? Dapat magkabalo kadaan ani. Nga dapat walay mo pasalaag sa imuha ni bisan kinsa ngano di ay. No, ngano di ay. Ngano di nakaingon man si Ginoong Hesukristo ani nga kanang bantay mo, no? Kay usa sa iya mga pinakauna. Si pinakauna first warning or pasidaan. Unsa iyang giingon? Magmatngon mo nga walay mo pa mupasalaag ninyo, no? So, but pasabot mga kaigsunan, dunay mo abot sa tuang nga pwedeng masaag ta, no? Tol-tol, imbis nga mo tol-tol sa tua, musaag na may noon. Nga naman, ang sulat ni Apostol Pedro, mga kaigsunan, siyang sulat sa 2 Pedro, Kapitulo 2, versikulo 1, nag-ingon din he. Kay kaniadto may mibangon nga mga bakakon nga mga manalagna usab sa taliwala sa katawhan, ingon man usab sa inyong taliwala, may malindog nga mga magtutudlo nga bakakon nga sa tago magapasulod sa malalaglagong mga hirihiya nga maglimod bisan pa sa Ginoo nga mitubos kanila nga nagadala sa ibabaw sa ilang kaugalingong hinanali nga pagkalaglag. Take note! Kaniadto daw na inibangon nga mga bakakon nga mga manalagna usab sa katawan, ingon daw usab sa atong taliwala karon may manindog ng mga magtutudlo ng mga bakakon. No, balik ta sa Matthew 24 mga kaigsunan, kinsa man ni sila? No? Kinsa ni sila? Wala dita mag-mention og name ha, dita mag-drop og name. Pero ang Ginoo naghatag kana og hint. Kinsa daw ni sila? Bantay na to ha, kay ingon si Ginoong Hesukristo sa 5 kay daghan ang muanis sa akong ngalan sa pag-ingon ako mao si Kristo. Og magapasalaag sa kadaghanan. Dili man ta pwede nga masuya, no? Kung unsa ang mga claim sa uban, hala, pasagda na to, no? Pasagda na to kung unsa ang ilahang claim by profession or by declaration or sila mismo nag-claim personally nga sila mo ay si Kristo, sila ang anak sa Dios. Now, ingon ang Ginoo, bantayan na to kay sa katapusan daw ng mga panahon or doon na daw kunoy muanhi nga muingon ako mao si Kristo. Doon ay daghan ng mga nag-angkon nga sila mao si Ginoong Hesukristo. Nasunda ni Kristo. Which is, dili na to na ginakundina mga kaigsunan. Uwa tayo personal nga tali. May tungod anang nga mga klase sa mga tao.
Pero pag Biblia lang atong hisgotan, be careful. No, kay basit niya nagdili na si Kristo, nagpag-Kristo-Kristo lang. Mo na nga, bantayan na to mga kaigsunan ha. Kay kini mga panghitabo raba sa to ang palibot. Pasalamat ang gani ko kay diri sa amo ang part, no? Dili man pud kumingon nga kanang bahala na punto sila or pasagdan po na ko tong ato mga kaigsunan nga naigo sa maong trahedya, no? Pero usa sa ato nga ipasalamat sa ato ang labaw makagahom. Ang iyang nga protection, iyang nga panalangin, ang iyang nga gugma nga ato ang nadawat gikan sa iyaha mga kaigsuonan. Now karon padayon ta. Kining bagyo, kining linog, kining kagutom mao ni ang mga pipila ka mga timailhan. Kining gira. Makaingon mata nga grabe ginirahay no. Kuan naman kanang wala too naman ang ginirahay. Pero makaingon tag susad pero tinuod manggod no, mao na ang mga timailhan, mao na ang mga bantayan nato tungod kay mismo ang Ginoo. Ingon bitaw ko kaganina nga kini mga panghitabo sa ato ang palibot karon nga nahitabo through nature, political strife, konektado ni siya sa panahon or konektado ni siya sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesukristo. Muna nga ikaw ug ako mangandam. No, ato bisig ato mga nagapaminaw dunay mga medyo gulang-gulang na nga naguna pa sa tuan no. Basig maingon na sila, mureklamo na sila. Nga mureklamo na sila nga sa una raman mi ana bro no naga gingon sa mong papa na niguwang na lami wa pa man gyud ni balik no. Mo na nga sa tuwa bisag nalangan na siya mga kaigsunan kung basahon nimo ang 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 9 kay basig dunay nagreklamo or kitaba yung tanga dugay naman lang istorya ay nangapo naman lang ko paano balik ang Ginoo no basi nalangan yes no. Muna nga gingon din eh sa sulat ni Pedro sa 2 Pedro 3 9 ang Ginoo unta katong unta ako lang tong award ha pero ang tinoda ni is ang Ginoo dili magalangan mahitungod sa iyang saad. So sa iyang saad muanhi siya sa ikaduha. Ingon din eh ingon sa paglangan nga Ginoo na sa uban apan siya sa ingon siya apan siya may pagkama pa ilobon alang kaninyo sanglit nga dili buot nga may bisan kinsa nga mawala posta kadili din he. Remember mga kaigsunan, kita nakahibalo na nga dunay mo ani si Ginoong Hesukristo. Nanigulang na lang ang ato ang mga ginikanan kung imong pangutanon sa una pa ko ana namatay na lang ganitong nagistorya ana na. Pero ang balang kasulatan, angay po na itong masabtan mga kaigsunan nga ang Ginoo diay, dili di siya langay-langayan. Dili siya langay-langayan. Wala siya naglangan. Kaya dili unta, ingon sa Diyod, dili magalangan mahitungod sa iyang saad. Ingon sa paglangan sa Ginoo na sa uban. Apan siya, may pagka mapailobon alang kaninyo, sanglit dili buot nga may usang ha, mawala. Makaingon gitag amin no. Make yung tag dalaygon kay ang Ginoo. Ngano? Second chance. Kung na disgrasya ka, nya nabuhi ka, second chance. No? Kung gidungkab ka, gipusil ka, nya nabuhi ka, second chance. Pasalamatan gyud ato na mga kaigsunan. But ipasabot do na pay purpose ang Ginoo. Dili pag kumingon ha, nga kato nga matay diretso wa puti purpose. Do na puti mga katuyuan mga kaigsunan. Kini lang atong ginalantaw ba? Ngano nga nabuhi pa ta ibabaw ni kalibutan na uga pa ni balik ang nagsaad nga muanhi tungod kay dili siya gusto nga dunay bisan usa nga mawala. Amo na ingon ni Apostol Pablo nga gusto unta ko nga maluwas ning mga tawhana. Ngano dunay unta tungod kay do na po yung mga
di man punta makaingon no nga inana gid kagahi og ulo. Pero do na gyoy mga kaigsuonan na to nga murag lisod kayo nimo pasabton, lisod kayo nimo tambagan, dunay lahi nga kalibutan. Murag ingon na to ba? Muna nga, dunay mga panahon nga usay di na to masabton na, nabuhi palagi to no, nga murag dapat naman to nga mamatay naman to. Nya, doon na po kita yung madunggan na to nga ako ang silingan nga buutan, mas una pa mang namatay. Doon na siya mga purpose, mga kaigsunan, doon na yung mga pinasahe, nga mga katuyuan, nga angin na to nga masabtan. Aron nga, dilita mahay mo nga magbagulbol, inig-abot sa panahon. Muna nga, remember, before ta mag-in sa to ang program, gusto na ko nga encourage kitang tanan, no? Labi na gusto to ang mga listeners. Karong panahon na mo'y panahon nga gihatag sa Ginoo para sa imuha, para sa atoha. Karong panahon na mao ang panahon sa atoang settlement. Una, tali sa atoang relasyon, ikaw og sa Ginoo. Dili ta pwede mingon nga manimpalad or managhap sa atoang dagan sa to ang kinabuhi, labi na gyud kung kinabuhi nga wala katapusan ng isgutan. Ang Ginoo dunay niya gihatag nga latid, no? Naglatid na siyang daan nga mao ni inyong buhaton programa. Ang ato alang mga kaigsoonan is dili ta mo simang sa anay sa Ginoo. Mao man to ang yang requirements nga ipangayo. Ang ato alang is ato lang i-acquire ang mga requirements, ato nga kuhaon, mga papilis pa na, mga legal documents nga ato ang magamit para mahimong maligal punta, makaabot punta sa preparation or lugar nga giandam ni Ginoong Hesukristo. No? Karong panahon na katunggingon ang kudaan kaganinang settlement, imong bana o imong asawa. No? Asawa, tali sa bana. Doon na yung mga settlement. Doon ay mga problema ba nga wa ma kwan kanang wa ma settle kay basig unyag ay harang settlement anag na ini isan nga mamatay nya magilakilak na ka mga kaigpasaylon. No, dili na siya mao ang panahon. Wrong practice na siya mga kaigsoonan. Ang pinaka insakto nga angay buhaton samtang buhi pa isettle na daan kay nganuman inigbalik ni Ginoong Hesukristo, manubag ta sa mga butang nga wala na to gi himo, no? Muna nga ini mga orasa usan siya ka dako nga hagit, dako nga challenge nanha kanimo higala igsoon, dako ni nga pribilehiyo nga ang Ginoo ginuhon na to nga naglangan, ginuhon na to nga dugay pa mabalik. Muna nga nagpa lulinghayo lang tas tong kinabuhi. Unsa nga to ang gusto? Unsa nga to ang himuon? Asa ka nalipay? Noon, wala may sayop nga maglingaw-lingaw. Wala may sayop nga malipay ka. Pero bantay eh, nga nasubay ni siya sa kabubuton sa Ginoo. Bantay na to mga kaigsoonan. Walay saya, sala, o dili sayop nga maglingaw-lingaw. Ang sayop kung sa atong paglingaw-lingaw is nisukwahi ni siya sa kabubuton sa Ginoo. Walay sayop nga makabaton ta og mga butang niini nga kalibutan. Ang sayop kung wa ato ni gigamit sa buluhaton sa Ginoo. No? Muna nga nintak na sa kagabion o sa ni kadako nga panawagan o mag-encourage nga na kaninyo nga doon natay preparation. Mubo na lang ang panahon. Kining panahon na nga limitado, kining panahon na nga mubo na lang. Ato ning gamiton, no? Ato ning gamiton igsoon. Ato ni siyang gamiton ingon nga mag-umulta og usa ka kinabuhi nga ang Ginoo mismo ang nag-prepare. Ang Ginoo mismo mo ay atong gipasidunggan. Dili ang ubang tao, ang Ginoo mismo ang malipay sa ato ang gihimo. No, secondary naman lang na ang mga comment sa ito ang isikataw. Ang ato agad is pinaka-primary
nato nga tumong is kung sa unsa nato mapahimaya ang Ginoo. Sa unsa nato mapahimuot ang Ginoo. No? Sa unsa nato siya nga before ang iyang pag-ani, unsa ang ato ang preparasyon nga isgutan o atong himuon, ato ni nga ipadayon ugma mga kaigsulan nga. Unsa ang mga angin atong andamon? No? Probably itong nag-andam ka o ganang naibagyo nga mabutay na kay emergency kit, no? Sulod sa emergency kit na ay mga banid, na alcohol, tambal sa samad, na atanan, no? Na nakay bugas, muna yung mga pagpangandam sa bagyo. Now, how about sa ikalawa nga pag-ano ni Ginoong Jesucristo kay mohanira bagyo siya? Although, yun na sa uban nga nalangan, pero bantay eh, kay ang iyang pag-anhi sama sa kawatan. I hope mga kaigsoonan nga nintak na nakahatag kita nganha kaninyo o mga pulong sa pagpainomdom, pagpa-encourage nganha kaninyo nga niining hamubo nga panahon nga atong gipuy-an karon. Maningkamot kita uman stabang sa Gino nga atong mabatnan, no? Ang ihang kaluoy nga luyo sa ato ang pagka makasasala, sa ato ang pagka masalaypon sa iyang atubangan, gitagaan niya punta niya o kahigayonan. Dili ingon nga taas, limitado lang. O kininga kahigayonan, ato ni siyang gamiton para pag-umol o usa ka kinabuhi nga ang Ginoo maoy na himuot. Okay, so before ta mag-end sa ato ang programa karon, ato ning nataposon mga kaigsoonan, ha. Salamat kaayo sa inyohang pag-uban o pagsubaybay sa ato ang programa ang Tingog sa Reformasyon. Kini ato ang programa, no, gipangunahan kini sa Seventh-day Adventist Reform Movement o giabagan kini sa ato ang Yeast to Health, no, group of company. O ato nga pasalamatan na binigid si Madam Ivy ng CEO, by CEO sa Yeast to Health group of company. Nga dini nga ato ang programa karon usa kini ka programa nga diin motudlo mudasig nga kaninyo nga kini nga to ang kinabuhi ato gining paningkamutan nga ma-align, no, ma-align sa kung unsa ang kaubot-on sa Ginoo. I hope nga sa tanan nga mga listeners karon labi na gyud sa dunay mga balatian, tigaan mo og igo nga kusog sa kinabuhi. Itagbo ang matagusan ninyo ka mga panginahanglan, matagaan ug makabaton kitag material sa physical labi na gyud sa espirituhanon nga butang. Og before ta mag-end mga kaigsoonan, ubanay ko ninyo alita sa ato ang mga pagampo, magampo ta. Amahan namo nga na ikaw sa kitas an sa mga langit, subli kami nga nagaduol nganha kanimo, nagapasalamat kanimo Ginoo sa imong kaayo sa matag usa ka namo. Salamat sa kahigayonan na binigyod sa among pagpangandam sa matag usa ka kaugalingon, matag usa ka kinabuhi, matag usa ka panimalay nga among nga representahan nga sa imong pagbalik makaplagan kami nga naga paabot nganha kanimo. Inaot Ginoo nga nini mga orasa samtang nagapaminaw mga listeners sa nagkalain-lain nga lugar. Among giampo labi na gyud katong dunay balatian, ikaw ta magahikap kanila, magaayo aron sila makahimaya sa imong ngalan. Sa mga nagabiyahe, inaot nga imong mga manulunda magaproteksyon ngadto kanila nga magadangat sila sa matag usa ka mga destinasyon nga maluwas sa disgrasya katalagman. Og kining tanan among ginatugyan, ginapasalamatan pinagi lamang sa ngalan gahom ni Jesus nga manuluwas. Amen. Temporary na pod kita nga manamilit nganha kaninyo apan nga kanunay kita nga nagadapit sa pagsubaybay sa tuang programang ang Tingog sa Reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon og samang taknag, samang istasyon, Brother Junard Ikonar. Magabilin sa usa ka panultihon nga samtang buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: The planets are not
1: exciting.
2: Sa kadaghagi pasagdan, naapil pagyud ka?
3: The Clarex sana
1: exciting!
4: Sis the Pain!
5: Ako si Ricky.
6: And I'm proud Sis the Pain user.
5: Kay one time,
6: a sore throat ko,
5: wala yung line, makapawala
6: sa sore throat na ko.
5: Sis the Pain regyud. Paspas kayo mawala ang pain.
4: Sis the Pain! Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain!
7: If symptoms persist,
4: consult your doctor.
7: Pagpili sa mga bukika.
4: Cellphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: TSK. Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.
2: Clarex kayo mga katropa. Time check is alas 7:01 na sa kagabi.

0: XFM.
1: Exciting! Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Dado galyo debay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba, nya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Santon Plus Gold kay mao may ingon nila. Morgi nakaayos ako sir. Karon, wala na ko'y bukol sa tuhod. Tagahaking salamat. Tagadigos day ko.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: XFM.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Kumusta imong klase nimo?
1: Ay, gani ka plodi. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwilahan.
0: Di ba ging nanti kayo pagtambling-tambling? Pasagkita na imong panty.
1: Wala man nakita akong panty. Ako pag-isalit sa akong bulsa.

0: FM.
1: Exciting!
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nganong man?
4: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuwala kong kuto-kuto.
3: Mali na nga ka.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santo Blas Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug usa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Santo Blas Gold. Barato kang epektibo.
1: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsule sa usa ka adlaw. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care, modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 738009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
7: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
8: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
9: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
8: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
9: Na, Niligyan na pwede, dong.
8: Mama, good. Ay, nga naman.
9: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
8: Pisot pa si papa.
9: Pisot pag yun rin taon.
8: Dagawa, papa eh.
9: Magpatuloy na mong duwa sa imong papa.
10: Exciting!
1: 95.9 XFM Jensen.
10: XFM.
11: Exciting!

0: XFM.
1: Exciting!
2: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee. Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na yung ginom. 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-EAT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold.
7: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pag-take. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold.
8: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagka-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Darling. Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
10: Alangan, super Indian ko ni.
9: Uba? Ipa-check up na ha?
10: Ha? Gano'n man?
9: Smoke belching kayo. Itong kayong bata.
10: Mauba.
11: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
0: XFM.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Santo Plus Gold.
2: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silingan. Nga mo inom aning Santo Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santo Plus Gold.
1: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Mag-Santol Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Dayton sa kalihan.
6: Kalahian?
5: Oo. Kalihan ba sa supper o dinner?
6: Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
5: Oo.
6: Pero kanang supper,
5: sige, unsa man.
6: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
5: Exciting!
1: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.
5: Exciting!

0: Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes. Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Mission Next, daghan na ang natabangan.
2: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan pagtutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jansan.
1: Mission X, play ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom

0: Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunphone Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
1: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong paglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
2: Health. Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagdipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagdipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires na kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule ni ini. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy. One nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
9: Need pa ba og notification? Para magets nimo nga like tika?
10: Kaklarek sana!
3: Exciting!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

Grabe na kung tingog na ako. To, buwang nga to, eh. Hindi man di ayaw. Nag-expect yung ko pa nga, katingog na ako to na ako, ikaw ba rin, bebe? Ay, nako. Sabi niya kung tingog na ako to siya, ni Kalit Manguto siya, huwag ka nang kuwan. Kaya nagong nga, naminaw, nakasaway naman siguro mo, anak. Bika nagong maminaw mo sa radyo. Kunya, feel na feel ka niyo ang kanta, ka nang nakisabay po mo sa kanta, thinking na, hala ka, boses na lagi mo ni Taylor Swift. Kunya, pagpaalong kay, lahit man di ay. Oh, lahit man di ay. Hello, baby! Welcome po sa tuwang programang Putahe sa gabi inyong makauban. Karong gabi unang inyuhang Disney Princess Visaya version. Yes! Cinderella po hang tulalas on sa kagabi. O siyempre, wala dyan ko nag-inusara karong gabi unang. I'm so happy. Oh, because finally, niabot po siya from work. Gabi ka hardworking mga din inyong Disney Princess o inyong Disney Prince. Please help me welcome

0: Ay, tipo. Saba.
1: Eh, may gabi. Sa Bisaya, sa Mindanao, sa tanan ng mga suki na to din ha, ng mga driver nga nagpaminaw karon sa XFM. Kita ng uban-uban. Kauban ang inyong Disney Princess sa Putahi sa Gabi.
0: Ay, ako ba si Princess si Double B?
1: Kauban man si Disney Princess.
0: Gani. Abi na kong ganang, hapit ko na mali sa kong pagsabot. Abi na kong ikaw po, usap po ka ka Disney Princess.
1: Ay, ayaw yun, tawa.
0: Ay, no. Ay, may gabi diha, Double D. Kumusta man ka? Murag malipayon naman kayo ka, Double D.
1: Yes, of course. Kinala ta magmalipayon. Loyo sa kalisod, sa pamulsa, o sa kalisod sa gugma. Pero, kinalang kita malipayon.
0: Oh, yes.
1: Moragid na ang bugtong makapataas sa imong kinabuhi.
0: Ay, true. Kabalo ba ka, Double B, kapag ka, dili daw ka malipayon na tao, nagkakos doon na siya stress and then mahalo yes. Siya mong sakit.
1: Una, kung mag-stress-stress ka din ha, like karon nga, nagulguol ka din ha, mamainusan o 5 years imong lifespan.
0: Oh, yes. Maunang importante, good nga, always naamoy happy smile.
1: Yes.
0: Always dapat naay happy hormones sa imong kalawasan. Isa sa mga makakontribute imong lawas para maging malipayon ka ang atong Santon Vitamin C. No? Maghatag ka na siya happy hormone sa imuha B na despite sa mga problema nga imuhang ginaatubang sa imong kinabuhi, padayong gihapon ikaw ang malipayon.
1: Padayong gihapon kang makiglaban.
0: Yes, wala man tayo choice kay syempre labi nag ikaw ang breadwinner.
1: Yes,
0: no?
1: Wala kay choice.
0: Oh, wala kay choice kundi maning kamot gyud ka kay di ka maning kamot, luoy po ng imong biyaan, simba ko.
1: Ayaw.
0: No? Karong gabi una, syempre, biyang ato ang putahe sa gabi, igipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Double B,
1: yes.
0: what's up for tonight?
1: No, so, ang El Ilion Shell Mobility Station, nagpalayong nga po sa magpanghatag, no, sa ilahang hangtod 5 pesos nga diskwento kada litro, inyong makuha kada tubil, nga labi na sa katong mga 2 wheels karon nga kapatubil.
0: Mm-hmm. Marga ugma, marga na po something sakit ugma.
1: Yes, sakit ay bebe. Daghan kayo, hantod ka rin, tapok pa dito sa istasyon na, no? Kay ugma, Diyos ko, dako-dako.
0: Pila-pila ang price hike, jeez?
1: Tomorrow, alang sa mga suki na itong mga driver, ugmang adlawa mo increase og 8.20 centavos. 8 pesos o 20 centavos ang atong diesel. 3 pesos o 60 centavos ang atong gasolina. Medyo gamay-gamay rata sa gasolina din. Tutad ako sa diesel.
0: Sa diesel yun, no? Okay, sakita to eh. Pero B, bahalag magmahal ang gasolina, bahalag magmahal ang diesel, isure yun nga ka ng inyong itubil sa inyong mga sakyan ang dili mo ilaron. Kaya diba ang uban, gapamahal sa ilang gasolina, gapamahal sa ilang diesel, di ay ito na isagol ng mga makadaot, ng mga kemikal sa inyuhang mga makina.
1: So, dito na mo sa katong gasolina nga kalidad.
0: Yes.
1: Oo nga, makatabang sa inyuhang makina nga malong life, no?
0: Aha.
1: O, dili lang ikaw driver malong life, pati po imong sakyanan.
0: Yes.
1: Kung maura na imuhang gisaligan sa atong panginabuhi,
0: mm-hmm.
1: So, kinahanglan na to ampingan.
0: And of course, mas mahal ba

0: ang kanang magpa-maintenance ka. Mas yes. mahal ang magpaayos sa imong sakinan or motor kung ka na maguba tungod kay ang imong ginabutang, gina-introduce ng mga gasolina is dili di kalidad.
1: Muna yung mga dinodipingas, mga substandard ng mga produkto.
0: Yes. So, dapat yun ang piliyon din ka itong dili basta-basta o kanang quality.
1: Yes.
0: Pang-international na
1: correct. Brand. Oh, Elion Station lang yun.
0: Aha. Dari sa Bukidnon, dapat bi asa ganito ang mga branches ni Himutan?
1: Sa Marama, na diha sa Atbang Langyo din no, sa Margaret o diha po sa Baybalinsya duha ka buok din ha Bibino at mga Ililion Shell Station din ha yun man sa diri sa Malibalay sa may Atbang sa City Hall o sa may Abay o Atbang mismo sa Polymedic General Hospital.
0: Yan. O niya, ayaw kalimot be every transaction dapat ipakita ni mong imuhang Shell Asia app.
1: Correct. Check.
0: Okay. Para pag-abot sa panahon, kanang mga points kayo mong maipon, pwede ni mong ipagasolina, pwede po ni mong i-shopping
1: yes.
0: sa Shell Select.
1: O niya, pwede na ba kayo maka-eskwila, ana? Pwede po ka magkakuha sa insurance.
0: Yes. Dagang kayong benepisyo, Bino, kung ikaw o sa ka-avid customer sa Ililion Shell Mobility Station. Para po sa taong Sir BB question for tonight. At ang Sir BB question karong gabi una mo raga. Ha? Ha? Bakit? Ooh, mapula akong kuan. Ang atong Sir BB question karong gabi una double B, I think, I'm not sure if this is for you. But hopefully...
1: This is for me?
0: Nga nung dili ka magkipag-friends sa imong ex.
1: Nga nung dili man po ka magkipag-friends sa imong ex.
0: Wala lang. Ay, grabe. Usay. Ay. Makapangiwin mo sa taan niyo eh. Ayun eh, nakalimut. Hala, July! Kung wala may nagbulag double B, pila na may ka-years. 8, 9.
1: Aww! Ay? Huh?
0: Yeah. Dube na ganyan tami, double B.
1: Sige lang.
0: Pero ang sawan taman
1: sige niya, lang.
0: Dili manggid kami ang gitadhana o sa usag-usa.
1: Correct.
0: Diba? Nag-abot ang amo ang landas para maging lesson sa matag-usa.
1: Yes. Okay, ang tao mo, agiragin na sa itong kinabuhi, either maghatag og lesson or either maghatag ni mo o maghimo ni mo nga malipayong.

0: Oya, yung mga komento karong gabi, una pwede ninyong i-react sa to ang official hotline number 0945-443-5869. O live usab kita sa to ang official Facebook pages. I-search ninyo pala yung pugong inyong i-follow, i-like, o i-share.
1: Yes.
0: XFM Bukidnon.
1: Yes. Follow ninyo, i-follow, i-share.
0: Yes. And of course, XFM Bukidnon News Entertainment. Live usap kita sa XFM Davao Katropa Digital. And of course, sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Madungog usapan nga ito ang programa karong gabi una sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao and sa radio stations sa Radyo Amigo. Dobie. Hi, Mommy Jacqueline Labis.
2: Thank you.
0: Diya sa Hong Kong, may gabi, Mommy. Wala ko gabi ikay na importante. Okay, ragid ka ay mami pag-amping lang yun as always. May gabi po daw sa imuha double B ingon si Mami Jacqueline Labis.
1: Oy, may gabi.
0: Si Paolo Avelito, ano siya nga, lagang imuhang live. Basin sa imuha ng internet. Oh, hinay imuhang internet.
1: Hinay, magigatong internet.
0: Ano siya nga, love yourself, kita una mag-love sa to ang kaugalingon.
1: Tama naman.
0: Oh, tama gid kay na siya mi, as in super tama gid ka ayo. Kay kung dili ni mo love imong kaugalingon, magpadayon ka nga masakitan, bahala gid na tamagtamakan ka, masakitan lang ka, okay lang gihapon sa imo.
1: Lasi lang nga og santon. Herbal oil.
0: Yes. Masakitan
1: ka, gitamak-tamakan ka.
0: Correct. Oh, grabe naging kaayo. Grabe na dito kayo mga, kung di mga hugot ni Muda Double P. Ano? Ay, may gabi kay Ma'am Anne Abapo. Ano siya, wala yung problema sa ko, makipag-friend sa ex. Dili lang, sila lang dili makipag-friend sa ako.
1: May gabi Ma'am Anne.
0: May gabi Ma'am Anne. Si Glenn Tumakin from Cordova, Cebu. May gabi si Jomar Girasol. Naka Santan Plus Coffee Mix. Naminaw ko dito sa 88.3 XFM Cebu. Ay, thank you, bebe.
1: Sa mga taga Cebu.
0: Aha, may gabi sa inyong tanan. Hala na ulahi ko. Maayong gabi Mads from Korea.
1: Wow.
0: Ano wow. Siyang, dili lang gid daw siya magipag-friend sa iyahang ex. Black gid daw.
1: Wala gid ay, kuan gid ay, wala gid ay kanang pamaagi nga pwede ra mo mag-friends.
0: Depende siguro po sa severity sa inyuhang giagian double D. Kay, basta namang guyuban nga, ang ilang panagbulag is kanang murag chill-chill lang. Namang guyuban nga panagbulag nga, grabe gid ang bitterness, like baon na baon.
1: Pero mambot magigapon kung i-allow ni mo nga mag-heal imong heart, mag-heal gid na siya. Pero kung dili ni mo i-allow kay mo jump kimon. So mo na nga di jud ka makamove on.
0: Napagi mga pagdumot sa akong kasing-kasing.
1: Unsa nagdumot? Wala ka nagdumot. Wala ko nagdumot.
0: Dili ko makipag-friends nimo. No? Nga na oray magpag-friends man kunin mo para igugmaon ta kag usab.
1: Dili man good kay pwede ra magutan maging friends.
0: Deko.
1: Special friends. kanang si tawag nila anang kanang
0: friends with benefits. Ew.
1: Adili pod friends with benefits.
0: Adili pod.
1: Depende pod.
0: Pinili yo.
1: Depende pod.
0: Inyo na na.
1: Inyo na ni
0: ana siya para aha po, para aha pa man. Aron pasakitan na pod para gaba. All of the ter si Bibi Joe.
1: Dili man pasakitan kay wala naman may label, friends naman lang.
0: May magtina pa. Kaya ang tina pa, dili mo na mahalin o wala yung label.
1: Hi to 20 million, 23 million viewers.
0: Ay, may gabi din na sa inyo. Salamat ka ayaw ha. Maujud pa rin, ayahay ka ayaw, dilijud, as in dilijud pwede. Grabe, daghanag bitter sa palibot. Ano si Mami Jacqueline Labis kay, may na lang kay, wala ko'y ex.
1: Uy!
0: Hello po kay Mami Josefina Tinambunan. Hello daw kay Kuya Macuerde sa Manila. Anyway, Double B, ato na siyang isgutan ninyo taod-taod. And speaking of, isgutan, nga nung dili makipag-friend sa inyohang ex, siguro po kayo wasig masuko ang iyahang asawa or ang iyahang bana.
1: Kala kung naminyo na.
0: Kung naminyo na. O para sa mga naminyo din na, ay, alam mo sige overthink anay niyo mga ex. Kaya ex na gani, ex na. Mobile na hinungdan anang away-away, Double B.
1: Mo ba?
0: Bakit ganon?
1: Pero kung ulitang dalaga pa, okay pa siguro.
0: Okay pa siguro yung nana.
1: Oh.
0: Pero take it na gali ka, nanay na nag-iya sa imong kasing-kasing, gibot nga nakaw-label. ayaw na.
1: Ay, pwede po. Ayaw lang pa sapon.
0: Kusiyon. Kusiyon, dyan ako masakpan lagi.
1: Kuhan lagi na. Ganun. Language sa mga boys.
0: Basta double B, isa po sa mga bitaw. Kami mga babae mang good, we're into like, mag-overthink pang good me, labi na ganang makabaluminga, nakipag-communicate pa ka sa imuhang ex, ana. Pero depende po siguro sa tuyo, kaya base nga, naa pa mga unfinished businesses, balit sa example, base na amoy anak, or base na amoy mga joint accounts na hindi nyo tungaon. Kasi yun na ba? So, masabta nato na siya double B, kaya syempre makabenefit man po ta.
1: Correct.
0: No? Pero ganang mag-overthink tatungod kay, nag-hi-hi kasi imuhang ex niya, ingnan mo siya, I miss you.
1: Delikado na siya.
0: Buak yun, buak. Oh,
1: labi nag-mag-away. Niya, dito na yun magsumbong sa ex.
0: May once upon a time, sa to? May once upon a... Ano na siya? Kung muduol ka sa imuhang ex, may once upon a time nightmare, now my comfort zone. Ew.
1: Wow.
0: Pagbulag, gilibak.
1: Bili, pwede man sa diyo. Mo ganin na no, nga na ay gitawag nga pagpapatawad.
0: Pero double B, at, kung balik ka na to naon niya, na kung pumunta na sa imo, mga personal na
1: dito pagbabalik.
0: Sa pagbalik na to niya, double B, ato na siyang isgutan. Pero bitaw, sa mga mag-asawa din ha, akong magkasal na gid kayo mo, magpartner na gid mo, like, kamunag yun, hangtod sa hangtod, ayaw mo kalimot, Binga, isa sa mga pampaligon sa inyong relasyon.
1: Yes.
0: Kanang honest mo sa usag-usa, love niyong usag-usa, o ayaw kalimot ang atong Turbo Man Enhancer. Nako, double B kinis siya kay pampahatag kinis siya og dugang na kusog ilabi na pag-abot sa satisfaction sa imong partner.
1: Yes.
0: Dili gid pwede nga mubalibad.
1: Dili gid na makahunaw nag-ex.
0: Mo nay giingon din ha nga kinahanglan naagi satisfaction sa matag usa. Og kung wala nagi kusog ang tuhod kay pareha ni double B very hardworking. Deserve kini mo nga tagaan ni mong extra nga kusog ang imong tuhod.
1: Correct.
0: Pinaagi sa Turbo Man Enhancer.
1: Naraon.
0: Pakita sa live, double bitag. Kabalo ba mo bitag? 85 pesos lang na siya. No? Available ka na siya sa mga doon na XFM station sa inyong mga lugar. O pwede po mo nga mag-message sa mo kung sakasakali nga gusto nyo magpa-deliver. Ay nako, pwede gid kayo, B. O basta kayo mag-charge mo sa delivery fee, kay mahal ang gas.
1: Yes.
0: Ha?
1: Mahal.
0: Ayaw kalimot once again kapag kapampaligon po sa inyong mga tuhod.
1: Turbo Man Enhancer.
2: User, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan tarte, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga botika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kaayo eh, diyo dalim. Mata ka sayo sa kadlawon, aron maka... Pamasahirag sayo, aron maka-boundary. Kunsao na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likot. Matadungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko na. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po. Lagay na ko kanyang produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsilip, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Gira ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kasi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bansi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One, Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at

0: Jackson Plus Herbal Soap.
1: Yun na si Kilona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Dong, nagpilay niyong gasolina?
3: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Magko manunta ni gasolina? Malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City og Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na LL Yon Shell Mobility Station.

0: ko. Ay, balik ito sa to ang programa karong gabi una ang putahe sa Gabi E. Inubalan niya hapon sa inyo ang Disney Princess Bisaya version.
1: Yes!
0: And of course, wala ko mag-inasara karong gabi una kaubang gihapon na ko ang ato ang Prince Charming!
1: Yes!
0: Si Double B gihapon biha. Unya taw-taw natagin ninyo ang ato ang live putahe confession since naman si Double B. So ang ato ang sender for tonight, ato akan na siyang himuong drama.
1: Oh my God, artista ta, artista.
0: Magiging artista si Double B kapag kaandito siya. Malipay kayo kung basta na si Double B kay imbes nga magbasa na kong letter Double B, makakuan ko, makapagawas ko kung ang gusto ipagawas.
1: Oh my God.
0: Yes. No? Pinaabang ka, syempre. So, drama na lang nato kaya para mas masabtan yun sa to mga bebe.
1: Oh, si love na, hey.
0: Oh. Diba? Oy, sa to ang Sir BB question for tonight. Nganong dili ka makig-friend sa imong ex?
1: Ngano man po?
0: Agot lang po.
1: Comment na.
0: Go na. Si Texter 3-4-6. Muling ibalik Cinderella. Ay.
1: Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig.
0: Ay, aladay na ha. Si Armand ng Buhol. Salamat Cinderella. Pangita na naglain aro maka-move on ko. Hagbayra mag-guna ka-move on. Tugar ako na ka-move on. Ay, ambot lang po ni si Pods, Kent Lloyd, Brian Romeo. Ibalik!
1: Oh my God! Oh, yes!
0: Ay! Muling ibalik di ay, ha?
1: Nay hatak ba?
0: Naa, una
1: sige pa daw, sige pa daw, boss. Sige,

0: bigla.
1: Sayang na sayang talaga.
0: Gusto mo pa yung mga tanimu double day?

0: Balag yung makatulog ron.
1: Dating pag-ibig na alay sa'yo. Sayang na sayang talaga.
0: Go, baby.
2: Abog to, masaya tong... Dahil na tama na yun. Ubog-ubog, urubi ako na uli. No, mabugto ka na
0: bugto gina mga bugto ron. Naarap ba ito yung nag-chat gabi, no?
2: Ay, sa... Oo.
0: Oo nga, makabugto daw ko, no?
2: Oo. Dobby, atong silipo ni mga naas sa to ang Facebook Live karong gabi una, nag-comment ni... unsa ba ni... Mayong gabi, Cindy. Kung sa kuwa lang, ano makipag-friend pa man ko niya? Siya man ang nagbinuang sa kuwa. May pag-ilove na ko akong self from Jamil Inuhales ng Davao City. Masakit yun, ha? It is not being a patriotic. Dapat wala na jod. Dili na mamugos.
0: Ah, grabe
2: po. Wala may ulam.
0: Grabe po niya comment. Grabe po niya nag-comment diri. Oy, English man po kayo.
2: Don't English me because I'm not school. Masuko jod ihang laki. Kaya ang laki gusto naman makipagkita sa kuwa. Siya na lang po, galuod, uy, gibinuangan pagani ko niya, tapos makipag-friend pa ko niya. Pass is pass, siguro.
0: Ah, grabe po, grabe po. Lalabs ba? Lalabs.
2: Ano naman mga imbis lalabs nga? Alas si mamaan, managulan naman. Nagulan na daw. Nagulan dyan din sa amo, mamaan. Tugno kay din sa bukid nun karon mamaan.
0: Yes.
2: Isa ha?
0: Tugnaw kayo, lami kayo mag-turbo, pero may turbohan.
2: Korigman. May gabi, Cindy of Double B. I miss you both from Mama Liling of Panabo.
3: Thank you,
2: Mama Liling. See you puhon-puhon. Baby, ako ni si Rix. Nagpasalamat jud ko sa imo, labi na sa imong program. Nakakita ra jud ko og text friend.
0: Wow!
2: Katong nagtawag ni mo, Chado og boss, taga Cebu. Oh! Para si Double B namang yung inahalin, di ba?
0: Ah, sige lang. Ipanghatag naman ko, di mo ko baligya.
2: Ay, wala. Mas hindi ay.
0: Kung
2: wala sa mga textures ang imuhang destiny, basin na ara sa Facebook Live. No? Basing nagko-comment na ngayon.
0: Ha? No? Sana nga.
2: Sana all. Diyos ko Lord! Sayang. Walay pulos. Sayang lang. Regards ko, especially sa ko ang palalabs kay Dr. Gressel, love you. Oy!
0: Wow. Muna mga tamis ka mga... Ano?
2: Tamis ng mga gugma.
0: Tamis ng mga...
2: Si Sir Paul Jones Flores Badilas kani tamis yung kayo sila gugma maski kung saon. Oy. Ang tubag na ako kay masuko akong Dr. Bawal Kaayo. Regards sad ko sa imong kagwapa, Bibi. Regards all the way from Mabini, Davao de Oro.
0: Wow!
2: Ganong inyo kung ginakansawan? Usan na yun kung mag-ingon sila nga taga Mabini sila, be. Ano mga kansawan ka?
0: Basi na may makig-friend.
2: Amot lang. Lain ni sila kwatasan, guys. Ako dyan yung nag-tripping-tripping andri, guys.
0: Mabini daw. Mabini nga, ni.
2: Ay, nakamubo na nga, ni. Sungugan kay mo, ha. Guys, naka-move on ako sa taga Mabini, ha?
0: Wow.
2: Sige, sungog pa!
0: Naka-move on na sila, guys. Come on, naka-move on na po muli, ha?
2: Wala.
0: Move on, no?
2: Si Ma'am Maria Cristina de Miguelio, hello sa Narciso family of T Beach, Giholngan City. Especially daw kang Sir Carlito Jr. Stay healthy and take care always.
0: Kanindot na nila mag-care, ay?
2: Kuriks. May ang tatog na ay mag-comment sa live ba niya. May nga ganun siya nga. Pag-amping po din taong Double B, kaya I still care for you.
0: Diba? Ganun, no?
2: No.
0: Kwan ba? Makabuhi.
2: What if Double... Ha? Tara mo, kanta, Bibi, kaya aron maayo ang tingog. Ampo lang sa Ginoo. Grabe po doon. Abi naman ang inyuha, oy. Mas nakita na ako kung worth nga nagbulag mi unya makigbalik, makigfriends, ilubong, be. Grabe. Grabe, sad. Grabe nga pag dumot.
0: Grabe, grabe. Oy.
2: Pero ikaw ba, Double B, say mo mga ex ba, naaba kay ka ng mga ex nga hangtod karon nagbungol gihapon mo?
0: Wala.
2: So, nagbulag mo sa'yo mga ex with all the maayong sa maayong pagbuot?
0: Nagbulag mi, pero walay... Nagbulag mi nga walay maayong buot. Siyempre. Pero, kunang-kuan lang, naalay mga casual nga mga friend, friendship. Ano.
2: Pero sa edad nato, Double B, siguro deserve mo po nato ang proper nga closure, di ba?
0: Yes.
2: Hello, imagine, 40 na good me happy. Yeah, pag human, kay inyo lang yung isin zone, pag human, mabalaan na lang na mo nga, gi-profile pic na mo sa upan. Dali po siguro nga na dapat, na naman kita sa saktong edad, so kung di na mo ganahan sa mo, magbulag, tas tamang pamaagi. Diba?
0: Bitaw. Tinood, bitaw na.
2: Kisa na
0: mag-istorya.
2: No? Mag-istorya. Kung ganahan makikbalik, magsulti.
0: Magsulti.
1: Exciting!
0: Kung ganahan makikbalik, magsulti.
2: What if Double B?
0: Ngayon, saan mo po ng what if?
2: What if? What if lang naman? What if na naay usa ka ex ni mo, Double B, nga syempre maikog, syempre isip usa ka babae maikog mangud mi nga mo direct mi sa imo nga uy magbalik na lang ta kay love mo manggihapon ti ka. What if magpalungog dong sa imo nga maingon siya nga kabalo ba ka nga napa ko ex nga love pa kay nako. Unya, syempre sa imo man nag-share, so there's a possibility nga basin ikaw.
0: Muta na po ko, kisa mo lang ang ex ni mo.
2: Oh, may isa'y muha ba? Basin...
0: Kung sa ako?
2: Oo.
0: Kanang... Kanang mauta na ko eh, kisa mo lang ang ex ni mo. Ako? Ako ba na yung mga...
2: Ano, yun? Ano ba? Hindi na ito magpalikuliko. Kaya kipadungog-dungog naman sa imo.
0: Para na, istoryahan na ito ni.
2: Oo. So, sure, jud ko, Double B, kaysa imuha man niya gishare, so, posibilidad yun na is ikaw. Ba?
0: Oo, posible.
2: Pero na pa ba pag-asa, Double B?
0: Ha?
2: Na pa ba pag-asa kung makigbalik siya sa imuha?
0: Let's see. Tanaw na ito.
2: Maruduhan lagi ang pasabutahan na.
0: Ay, dear na, ha? Kuhan mo yan na, kanang process mag-gabya po na. So, bisan pag mayingon ta nga, gusto ta makikbalik. Pero, ang proses... medyo process. Dili pwede nga kalit-kaliton. Kaya basing makaingon, dili po ba, ka na bang kuhan ba, kinalang mo ta ngayon ba nga, sa kay epekto ane, magbalik mi.
2: O, dili makikbalik sa imo ha, Double B, ipa-kuhan, kasuhi. Emotionally.
0: Emotional damage.
2: Emotional damage.
0: Dili, ano, maguna siya kay kanang namagintay ka ng mga kuangot, ka ng mga dos and dons.
2: Basta kay, mali mo di ay, for the second time around, mas mag-work siya. Kay kabalo naman mo sa inyo mga...
0: Namapagingon bitaw nga, love is sweeter than second time around.
2: And then, naputoy gishare sa kwa si Father Veer. May gabi ni Father.
0: Kadungo mong friend.
2: Si Father Veer is San Isidro. Ano siya? Kung mag-asawa daw mo, si asawa lahi og culture. Si bana lahi og culture. So if mag-isa na mo og balay, maminyo na mo, you will create another culture. A new culture together. So sa imuhang case, Double B, since lahi-lahi mong gud mo culture sa imuhang ex, himbawa lang ni, what if lang ni ha? Lahi-lahi mong culture. So, example, the second time around, tagaan ni kaniya chance or tagaan ni mo siya chance nga maging ka mo. So, you will create another culture na both mo maka-adjust.
0: Ano?
2: So, napapag-asa?
0: Pwede ko?
2: Let's see. Lahi gito, duha gito.
0: Pwede ko na, good. Hindi na to. Kung wala ta nag-work sa una, malay mo, ma-work ta karun. Or what kind of work sa una, mas bisa mo pag-inoon ka ron. Ano ba? Ano?
2: Jesus!
0: Possibilities lang.
2: Correct. Kung ikaw yung... Ha? Eh kung ikaw lang naman yung XTWB na feeling mo ikaw, eh mag-chat ka na. Kawawa naman yung friend namin. Ha? Huh? Kakanunun ako baka, guys.
0: Sige lang, wapa man, hindi ako ang baka, good.
2: Gito, guay pa. Ay, may gabi po. Well, shout out ko sa kong Dr. Gressel Abangin. Wala'y laing gwapo. Albert Lapasaran. May gabi ida sa imuha.
0: Ay, Albert.
2: Oh, may gabi. Ay, na si Ma'am Ann Ababo. Tarunga daw, tubag double B. Si Ma'am Ann Ababo ba single? Kailan mo, ani, sir?
0: Yes.
2: Ah, kailan mo, friends mo, okay. Si Ma'am Ann Ababo ba single ba ni si Ma'am Ann? Okay. Si Ma'am Ann, si ako ang friend is double B. Single ba yan ni Ma'am Ann? Ay, ako na lang ito po, ito po.
0: Single.
2: Iba si Kasabon, to sa uyab ni Ma'am Ann. Sumbag, masumbagan, tagbin.
0: I-lock niya itong
2: light. Maban. No? IB, atangin ninyo nga ito ang live putahe confession pa sa ilo. Ang gilmino, ang gilmino tunong. Pero yes, ang itong live putahe confession karong taod-taod. Sa pagbalik po sa ito ang programa, paghumaan sa pipila ka mga
0: pahinomdong.

0: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
1: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman, unsay na adid ko.
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuot? Wala gyot?
1: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
0: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
2: Sige daw. O full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
6: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
7: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
8: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
9: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pare.
8: Kalibog.
10: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
8: Pinoak! Ug kamalanding istorya.
11: Ganda ng pagka-pink.
12: I like pink too.
11: Pwede nga mga sin?
12: Pwede, pwede, pwede.
11: Uy, wag malang didiinan.
8: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugog sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kamoyan, Cinderella, live sa X92.

0: Luhi.
1: Do biya tingi mic check, mic check.
0: Luhi.
1: Ah, Luhi. Mind gabi po sa tuwang tanan. Welcome once again sa tuwang programang Putahe Confession. This is a live Putahe Confession. Kauban po ang inyohang Disney Princess Cinderella. O syempre kauban si...
0: Double B.
1: Si Double B. Ako karon ang inyong makauban. Mag-live Putahe Confession kung asa nga to ang mga drama turns into reality. Charos. Sa mga interesado din ha, pwede mong magtawag, pwede mong magpadala sa inyong mga istorya sa to ang hotline number 0945-443-5869. Pwede usab mo nga mag-react sa to mga live karong gabi una sa to ang XFM Bukidnon official Facebook page.
0: Yeah.
1: Luod naman oy, sinuka mo na pagkauman kakauno na po. Excuse me po sa mga kaon.
0: Sa mga kaon balot, so sorry po.
1: Sorry po. Tarunga daw og tubag, Double B. Gikulbaan ka daw. Oh. May gabi, Junlin Rants. Thank
0: you! Kulbaan.
1: Oh, kulbaan. Anak gina siya.
0: Kulbaan si Double B.
1: Kulbaan si Double B.
0: Masig mag-chat sila tanan ba?
1: No? Sila tanan. Pero basta hindi ay Double B na ay isa na. Iduha nga mag-chat sa imo ha, kay nakadungog. Siyempre, gishare bit ni mo itong live, no? So, basing mag-chat sila nga. You know, I heard your program.
0: Sarat.
1: Last night and you said... Huh? I heard your program last night and you were saying na pwede pa ba ulit?
0: Ulit?
1: Huh? Ganun? Ang ating istorya karong gabi una, Double B. This is rated SPG. Ang kaagi po, in line sa to ang Sir BB question karong gabi una, connected ni ato ang drama karong gabi una. Connected ni siya sa ato ang letter sender. Charos. Dobby, atong silipon gamay, B.
0: Atong tagaan o dekong pagtagat.
1: Yeah.
0: Ang iyang problema.
1: Dobby. Ay, having padayon sa unahan, amusang introduce ang ato ang programang Rated SPG, ang Putahe Confession.
2: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: It's a hot dog.
3: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
5: Kay kining yawa, kasklang yawa agyo.
2: Violence.
6: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
2: Sexual. Droga.
7: Ayaw di ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.

0: ka lalaki, Cinderella nga, medyo ma-pride, medyo usahay dili. O garon inyuhang masabdan, ingani ang mga nahitabo. Lloyd, pasensya na jud kay Lloyd. Need gina ako makibulag sa imo ha.
1: Unsa?
0: Maaburod ko, Lloyd.
1: Tempa.
0: Maaburod ko. Need na ako maaburod.
1: Tempa.
0: Lloyd, taas pa kayo panganduy.
1: Ah, grabe, taas kayo panganduy niya. Sugot na lugar ka tungkol sa imong taas na panganduy na ay mulok ka pa, Dari.
0: Dili, good.
1: Sa lugar, buhi, ang lugar ni mo atong relasyon nga.
0: Lloyd, kawalo ka. Love mong giti ka. Pero, gusto po ko nga, mahadlok magod ko kay giinang gusto ko mga friends na kung mag-abroad ko nuko, daghan ko ng mga tentasyon dito. Ang ako alang ni...
1: Magpadala day ka. So, but pasabot, wala day kay love, wala day kay love nako kay nganong mahadlok magag-tentasyon dito.
0: Dili masigun, Ana. Dili ko gusto mangudog ka ng commitment nga mado ko sa laing naso, nabi pa nga dito ko sa layo kaayo.
1: Ah, grabe sa kaayo. Uy, nga pwede man nato ni ituloy itong relasyon bisan ka ng layo ta.
0: Lloyd, sabta ko ba? Sabta ko kay, dili ko, gusto na ako nga maglakaw ko nga ka ng wala ko'y kabilinggan, wala ko'y commitment sa ibilin sa Pilipinas.
1: Sige, mamag ka.
0: Di ko lumpungan.
1: Layas? Aw, oh, dili, uy.
0: Pugni, pugupun.
1: Ito, dili, uy, dili. Kanang, kanang, anong kinanglan na tamang bulag na pwede mo na. Sus, kadaghan kaayo nga nagkarelasyon niya lagi, ah. Di man kinanglan yun nga magbulag ta.
0: Kaso lang, ay, saan mo na ako pag-explain na niyo, eh. Gusto lang mag-go nga, mato ko sa laing nasod nga, wala ko yun o naon diri nga, kanagong mingon nga, anong wala ka nag-contact sa kuha. Unsa nang orasa, mapagyapong ka nag-message sa kuha, o pata nag-video call, nga naanod man ta nga mag-video call sa usag-usa. Dili ko gusto nga pag-abot ako dito, magsikag paningil. Kung ganahan na nang tungang gabi eh, magmata ka, kay kunuhay nag-effort ka para sa kuha. Dili ko...
1: Ako?
0: Lued! Di ko gusto mo lakaw nga na ako yung mga commitments ng ipambilin din. Di ko gusto mo lakaw nga na ako yung uyab.
1: Ako, bisang pagkadlaon mo, mata ko kay para kubananti ka. Pero kung mauna yung mong gusto, mura na magkagula na igugma na ako.
0: Naigugma ko ni mo. Gugmahan ko si mo pero taas pa kong panganduy. Papiliyon ko. Ikaw gang ako ang panganduy. Siyempre, dili ko sa kong panganduy.
1: Sige, tapaya na, uy. Grabe sa kay ka, uy. Grabe, pwede man nato ituloy mong panganduy nga na ako.
0: Bas hindi ay. Mutuo man ko anang pag-abot sa panahon kung kitagin ang gitag na sa Ginoo. Kitag yun. Wala lang ko yung oras, ha? Pasensya na. I think we have to end it here. Dili na ko. Tama na ni. Enough na ni. Dili na ko. Magbulag na ta. Please.
1: Ayaw, ay isang lakaw. Ay sa, istoryahan sa nato ni.
0: Sab talagi ko. Cinderella. Wala naging siya nagpupugong sa iyahang paglakaw. Technically speaking, gibuhat na nako ang tanan aron mapugngan siya. Pero mas gipilit niyang iyang panganduy kaysa sa kuha. Cinderella sakit. Sakit kaayo kay abi na kog siya nang akong gusto makauban. Abi na kog siya nagidang ako ang mapakaslan pag-abot sa panahon. Pero nagkamali ko, Cinderella. Siya mismo ni-give up sa among relasyon. Niagay pipila ka tuig, Cinderella. Tungod kay gusto ko nga maka-move on sa iyaha. Ni-eskwela ko. Ni-eskwela ko balik o sa isip o sa ka-college student. Ano ni padayon na kung ako mga panganduy nga nag-inusara.

0: Sa ito yung ngalan ganun, Subay?
1: Runa!
0: Runa, sige. Si Runa man eh.
1: Magpa-enroll di Aiko. Punya na lang di.
0: Run, ganun sa alam ka na uli?
1: Lued? Lued? Nalagi ka dali ay.
0: Ganun sa alam ka na uli? Grabe, wala. Imagin ka nagparamdam nga.
1: Please don't touch me.
0: Ah, grabe, sige, don't touch me. Sa friends na lang.
1: Kuan manggoy
0: ka. Nam, lagi ka diri. Sa may tuyo ni mo, biskwila ka?
1: Oo. Actually, magpa-enroll ko. Nagpa-enroll kasi mong anak diri.
0: Actually, wala pa man ko na minyo. Ako man lang. Ako man lang biskwila.
1: Mau ba?
0: So, mayo kay diri ka nagpa-enroll. Mayo kayo kay kanang magka-classmate ah.
1: Diba, unsay kurso ni mo?
0: Kuan lang good. Kanang makatrabaho lang good ta.
1: Like, unsa man?
0: Gusto mo kung kumusta kay kuan? Musta kay aeroplano?
1: Unsa?
0: Unsa man?
1: Magpiloto ka?
0: Basta gusto ka mag-stewardess.
1: Ginoo ko, Lord. Tumagas ako. Lloyd, mag-pilot ka?
0: Mag-pilot ko?
1: Mag-stewardess ko. modus ako kadali sa register, ha?
0: Sige. Kita to niya. Mag-istorya ta, ha?
1: Oo, sige.
0: Daghan, kita istoryahan.
1: Sige, pero ayun na, sigunit-gunit akong panit, ha? Kay nakasanton gold coffee mix, rama ko nga na ay glutathione o collagen. Hindi ko gusto nga, gunit-gunitan akong panit, kaya puti na rabagid kayo ni.
0: Grabe kayo ang kuwan, no? Grabe kayo ang kanang, yung panit ba, no? Grabe, kaya dito sa Lengnasod, no?
1: Actually, init gid sa mo ang lugar nga akong gitrabahoan, pero ang akong sekreto lang gid ganun namuti ko ang Santon Gold Coffee Mix Reduod kay naa siya glutathione and college. And line pa ato mo balik sa ko sa register diri sa ka. Ha?
0: Oh, yeah, story sa to.
1: Ay, mo balik lang ko.
0: Ay, manluto taon niya, ha.
1: Ah, tanaw na. Moto Cinderella. Nakita na ako si Rona nga nagpa-enroll sa Osaka private school. Isip usa ka stewardess. Ako po Cinderella. Pangandoy jud kay nako nga makapalupad og eroplano. Sawa damha na ami mga minor subjects nga classmate gid mi. Cinderella naningkamot siya nga maka-shift og lain nga kurso. Apan, wala na siya gi-allow sa registrar. Moto Cinderella nga, nitry ko nga mga yukog pasaylo sa iya ha. Kay gusto po ko og proper nga closure sa amo ang duha. Ug ingon ani ang nahitabo. Maglingkod ko din hiapi. Kay murag duol-duol ni sa blackboard. Gwapo ba kahit ang mong instructor karon?
0: Ron?
1: Ngano na ka diri?
0: O ba yung bitag school?
1: Maski na. Dapat hindi ka gatapad-tapad sa kuwa.
0: Sige lang, good.
1: Palayo sa kuwa, B. Hindi ko gana.
0: Sige lang, ba. Kanang... Ang buto, gaming ang makasimoy, pero... Gusto lang ko closure.
1: Closure?
0: Para...
1: Nagbuwag naman ta! Assuming!
0: Hindi. Kanang gusto lang ta nga. Kanang natay mayo atong buot sa sag-usa.
1: Oh, hindi pala ka satisfied at to. Okay naman ta. Okay naman. Nagulit naman nung tataka nang okay naman ta itong mga buot sa unang. Sa pala yung problema di ay.
0: Biyaan naman kukunin mo ato. Pinakalit.
1: Ay, nako. Balik-balik nilang ita ang istoryahan ni... Niingami ako sa imuha nga ni-abroad ko kay na ako yung mga pangandoy. Dili ko gusto nga muhawa sa Pilipinas nga na ako yung commitments. You know, parehaan nilun o, nakaipon ko dagang kwarta kay...
0: Dili naman, wala na, huma naman ang...
1: Dili lagi ko! Lloyd! Dili ko, Lloyd! Mugos man jud ka. Sa may
0: dili lang gusto lang gud nako nga kanang hapsay nga tong huna-huna while mag-uban ta diri sa school kay para nga maka-focus sa atong pag-study, pagtuplok-tuplok aning mga boundary. Okay. Stewardess may ka, magpalupad kong giroplano.
1: Ikaw raman siguro bitter, uy. Okay naman ko, naka-move on naman ko. Nga nun, di ba, sibog na, uy. Ano sa late ka? Samok, nga niyo, uy. Di anak ko, uy.
0: Grabe kay ka. Bantay lang kang mapasayro, tika sa kong giroplano. I-dive ko naman ang giroplano, ha?
1: Moto Cinderella. Try gid na ko nga mga ipasaylo sa iya ha. Padili gid siya gahit gid kayo si Rona, Cinderella. Moto nga naginumhilom na lang usak ko aning kamot ko nga makapasar ko sa ko ang exam. Na yung mga higayon, Cinderella nga gustuhon kay na ko nga muduol sa iya ha, pero dili gihapon siya ganahan. Moto samtang naglingkod-lingkod ko o nag-prepare ko para sa kuang next na klase. Ingani ang nahitabo. Si Lloyd na. Akong duulon, pi. Konsensya man ko itong ngayon siya pasaylo nga wala manuna ako. Siya gipasaylo eh. Inarte man po ko eh. Lloyd, hi.
0: Hi.
1: Lloyd, pwede mo tapat?
0: Kanang mulakaw rin ba ko? Manta na kong kuhan?
1: Di ba na-remember niyo mo itong ni aking adlaw nga ni-istorya ka sa kuha nga gusto ka closure? Wala ka po dami eh. Ingon ka nga gusto ka closure, di ba? Lain pa'y ato, eh sabi, actually nadala ko og init kaing kape, nadala ko og ganang Santon Gold Coffee Mix, nga ay glutathione at collagen. Magkabit ta, gusto man po ko makikistorya good sa imuha good.
0: Sorry kayo ha, salamat kay sa imong gidala nga Santon Plus. Actually, na po ko'y kape di rin, ay tumbler na ko, kape sulod ani, butangan ni siyang turbo.
1: Ha?
0: Turbo?
1: Nganong mag-turbo man ka?
0: Para nga, paspas akong utok. Dali na kong makuhan niya. Hago man diri.
1: Aw.
0: Hago atong utok. So, medyo luya. Ano yung paspas ni?
1: Kanang Lloyd, katong imong ingon ba nga gusto ka o closure?
0: Ayaw na. Ay, nag-isgot na ng closure-closure.
1: Aha.
0: Uh-huh. Okay naman ka kato. Sana. Ay, na nag-isgot eh.
1: Pero...
0: Sige na, ma...
1: Lloyd, kadali lang. Niingon ba ka doon? Niingon ba ka doon nga? Gusto po din mo nga makafocus sa itong pag-eskwela, sa itong mga lessons niya. Amang ko, katahimik, good. Uy, kanang murang, di ko kakahimutang, mang good. Nga.
0: Nabali mang hangin, Ron.
1: Wow, man.
0: Ha? At sa may mo nakaon?
1: Wow, man. Ganang, kuan lang. Na-realize na ko nga tama. Ito yung mong iingon sa kuwa nga. Lloyd, sige na, sorry na. Mag-closure na lang tabi.
0: Sige na, mulakas ako.
1: Lloyd ba?
0: Oh, napakoy klase dito ron, oh. Dito may sakuan. Nanami dito sakuan ron, ganang simulator airplane.
1: Ha? Pag-umasin mong klase, Lloyd, papapalita ka huwaton dito sa gawas?
0: Ikaw, kung hindi ka dayong aglamok. Tira.
1: Sige lang. Unsa di oras mo malimong klase di ay?
0: Sige lang. Kung gusto ka, at ngayon lang ko diri.
1: Sige, mag-atag ko. Salamat kay Lloyd, ha? Atangan ti ka, Lloyd, ha? Mag-atag ko diri. Mag-atangid ko diri. Ganong galikay ni siya na ako? Labon bitaw itong isang adlaw at kayo na siya nga gusto mga ipasaylo sa kuwa. Gusto kayo siya closure. Karon. Mag-browse-browse sa ako, diri, B. Tanawang ko ni iyang Facebook, B. Uy, single gihapon ni si Lloyd hangtad karon. Saan mong orasa? Uy, alas 4 naman ni sa hapon. Wala palagi na sila ng gawas, ay. Magpaabot gihapon ko. Gutom na rin ako, dadaghanap ang lumok diri, uy. Magpaabot gihapon ko.

0: City naman sa gabi eh. Asa, mingaw naman kay diri, uy. Akala mo ito si Lloyd. Wala naman siguro tao sa ilang classroom. Tawagan ko si... Wala man di ko yung number niya. Ay, bango eh. Aduna ko ilang rumbi. Wanita ko niya. Ibiyan ko. Pag-take lang. Wanda. Wala nga yung taong din eh. Alas 8 na sa gabi. Manlok pa naman kong mumu. Wala ginawa ko nag-doorbell niya. Ako rin taong din eh. Huli na lang ko. Yung mana lang kumagata. Mana lang yung kumagata.
1: Cinderella ang tinuod. Na ako sa Pika's room, nagtanaw ko si Iyaha. Nagpaabot gidin taon si Rona sa kuha. Kaya gusto siya o glosure. Motong Cinderella nga nakita na ako siya nga nagbakho. Nga nilakaw, ni pauli. Pag uman sa pipila kaadlaw, Cinderella, na-realize na ako nga murag mali, gid ang akong gibuhat. Nga ipaabot na ako siya. Huwa ko nagpakita sa Iyaha. Moto nga, nangita ko og paraan na ako'y muduol sa Iyaha. Og ako na ang mangayo og pasaylo.
2: Si Rona sa gawas. Ako ning testing agbangga bi. Para ingon na wala lugar ako sa nakitaan niya. Uy, Ron.
0: What are you doing here?
2: Sorry kayo, nabangga. Banggaan takaw. Magod ko nakabantay.
0: Who you? I don't know you.
2: Oh, grabe. Dali apo ni manam ni siya. Uy.
0: Duh. Kisa ka uy.
2: Kanang, dito dito sa restaurant ba? I-pretty ka panyod to. Ako libre ni mo.
0: Panyod to? Dito pamahaw pa sa... Pamahaw pa ron.
2: Oh, pamahaw pa ba ron? Ligutom, magugugod.
0: Ayaw istorya ha, be. I don't even know you. Kaya ni mo. Look, ang akong skin. Nupo na akong ginagatan sa lamok. Nya, karong mura ka ganang... Ikaw man siguro nagka-amnesia. Waka ka-remember siya mag-ibuwa sa kwatong isang gabi, eh. Ha?
3: Kaya kayo?
0: Imo kong gipahuwa... Imo, matungat ka niyo ulit dadagang kayong lamok.
2: Sige na. Sorry na.
0: Tiko!
2: Sorry na, good.
0: Sorry na.
2: Kulang mong itistingan. Unsa gyud ka kasinsir nga.
0: Sincere
2: nga. Manguan sa kuha.
0: Sincere ko. Ha? Nagpaabot ko dito. Ngung ka, ulatong tika.
2: Sorry kayo.
0: Tanawa ko. Ang akong skin. Nagikan yung taon ko nag-abroad.
2: O, naikuan din rin. O, gikan din ito. May isang ton herbal soap. Makawala ni sa kuha. Sa katol-katol sa imong panit. Tungod anang pinakan sa lamok.
0: Ito sa kong bag.
2: Oh, thank you. Gamitan ni. Sorry ka, ayaw kayo.
0: Sito yan ni mo.
2: Di lang good. Ayaw lang kung pasaylo good. Pero, basta ka ni mga ipasaylo, dapat busugon sa ginadaan. O nata, mga unta.
0: Di ko, busy ko.
2: Lami. Na ako'y
0: quiz taod. Kailangan ako mag-study. Ayaw ko sa muka, be.
2: Lami man dito. Tagay sa unang.
0: Kasi na, diba sabi? Yung sa may masamang hangin, ngayon mong nainom na pod. Ngayon mong nasimutan.
2: Wala ay, na-realize lang na pagod, no? Nga mali to kung ibuhat ba? So, para makabawi ko. Kanang, ta, mga unta na. Ako'y libre ni mo.
0: Pinamay mong cash, diha.
2: Wala, magkulang
0: sa libre. Sinto na po kunin mo libre yung sa mga tusok-tusok.
2: Ah, dito sa kuanta?
3: Waka koyape.
2: Makdo, makdoko doko.
0: Tiko dito eh na. Do anyway, maski paglibrehon ko ni mo sa buffet karon, I'm busy right now. I don't have time for this. You know? Oh, ano nga istorya mo kusay mo? Kinsa ka uwi?
2: Sabi, ako lang good day, si Kuan.
0: O sa, ito si sabi, o sa may tuyo, gini mo sa Kuan, anong niduol naman po ka sa Kuan, gikalimta na tika. Pag umanan tong panahon, hindi mo kong ipuhot-huot ito, mong gikalimta na ako yung pangalan.
2: Gusto lang good ko nga. Kanang, at least man lang ba, na yung way of communication ta kay, siyempre, yun ang mga Kuan.
0: Way of what?
2: Way of Kuan. We have something, communications.
0: Communications?
2: Like that.
0: Again? O saan ito?
2: Dili man necessary nga ka na mag-relasyon ta. Pero at least, we are friends.
0: Friends? Hoy, bitter kay ka, uy.
2: We're friends.
0: Okay na ko. Alam mo sa muka.
2: Tapos, may na lang po na ko natin. Friends diri. Ako, friends na ka. Friends ko ni mo.
0: We're not friends. Dili na, dili. Kumo kay pag-friends ni mo, ha? Sa imong gibuhat sa kuha? Ha? Sa imong gibuhat sa kuha? Ado, alas 7 na ko. Alas 8 na ko na kauli. Kagikit-kit kong lamok.
2: Ay, kabalang ko. Ihatid ka ko?
0: Hatun. Diko, nako ilakaw eh. Sumuksang muka. Sunod na tamang istorya. Ay, samok kay kapag-focus dito para makagraduate ka.
2: Asan ba? Kapalit ba? No, magpalupad na kung ano niya. Oo, oh, niya. Grabe. Para po din masuporta na ako. Good.
0: Oo, oh, sa mana, wala kang katahimik lugar.
2: Magpalupad na kung niya.
0: Daw, be.
2: Gusto lang ko nga, napoy, ganamutan, oh, na. Malay mo, ito, ikaw may mong stewardess, kauban ako.
0: Da. Diko, i-request yun ako nga dapat dili ikaw kong kauban kayo. Ikaw kong kauban, ay ginuo ko. Ihagbong kita sa mga wings. Eh, tamok be, Lloyd be, hawa be. Para plain be, kay mukuan ko, Lloyd be, mulakaw ko. Kung ganahan din eh, ikaw ganahan makakita sa imo, ikaw ganahan mga... Ah! Hawa na lang ko din eh. Tamok yun kayo na siya ay. Diyan ako eh. Amo di mo, di ala ka. Saw ka, ayaw ka sa katanan. Uy, basta, uy. Buti mo. Cinderella, wala na ako kabalo sa kong buhato and sa tinuod lang. Gusto ko ang proper nga closure pero murag dili gyud mag-abot ang amo ang mga good mood. Cinderella, kumakita na ako ang ex. Gusto ko makipag-friend sa iya, ha? Although ang tinuod napay gamay nga feelings nga nabilin sa kuang dughan. Pero Cinderella, dili na. Dili na ako angay ibalik pa ang baha sa bukid. Pero gakalibog lang gihapon ko kung unsa akong buhaton. Aron sa dayon, maging friends gihapon mi. Para sa putahe confession, Lloyd.

0: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabunlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kikitag hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw ko kaya nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: So may akong gamiton, boss.
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: IWB.
3: Yes!
2: Balik kita sa itong programa. Karong gabi unang ato ang live putahe confession. Medyo na-shorta sa oras gamay double B, no?
3: Lagi ka ng...
2: Kulang talaga.
3: Mm.
2: Oh, basta kasama kita eh.
3: It's okay.
2: Kulang talaga. May bukas pa naman. May
3: bukas ituloy.
2: Tuloy natin bukas. Pero atong balikan ng istorya ni Lloyd, no? Nga medyo ma-pride, nga medyo dili. Grabe ka nang iyang kaagipod kay Karun. Medyo na siya sa part na gusto siya og proper na closure sa iyang ex.
3: Bitaw, no? Kanang... Usa lang po akong natunaan kang Lloyd ba, no?
2: Kanang
3: sa story ni Lloyd ba? Kanang dili gyud ay makaayo kung ipasubra gini mo imong pride, imong garbo. So, mas the more nga makadaot sa inyong duha.
2: Yes!
3: No? Sa relasyon man na, makadaot ba? Kanang instead unta nga, kanabang magka-closure na or maistoryahan ninyo unta, no?
2: Kanang,
3: nahimot, naitabupod na noon nga, mas nisamot, no?
2: Pero saan ito man na kami mga babae kay...
3: Oo, oh, ang isa po, taas po ng pride. Imbis kay nag-approach na po ng isa, ang isa na po ng dili, ano ba?
2: Ay, nako. O, sa yung mga tambag karong gabi una, ha, pwede mo nga mag-text 0945-443-5869.
3: Yes.
2: Mayang gabi po kong Randy Archaga Santisas.
4: Thank you!
2: Si Tristan Wyatt Gulay. Mayang gabi din po. Ana si Armand Dang Buhol. Mangayo na lang po do ako nung ka-aw. Sorry kang Rona. Sama pa kayo. Nagapangayo mo siya sorry. Pero sama pa kayo sorry nga. Kung
3: biyaan naman po si ni Rona.
2: Ay, uban bito po doon nga nag-abroad for the sake of better future pero dili nakakauban. Murag ang mga promises ninyo sa unang panahon nga padulong pala mo nga mukabot sa inyong pangandoy and then the time comes na mahalos mahikapan na ninyo yung pangandoy ay hapa ka nibigay sa inyong duha.
3: Yes.
2: Masakit yun.
3: Sakit.
2: Hi, greet na ako si Love May Gonzalez. Oh, salamat kayo sa mong pagpaminaw sa tuang programa karong gabi una. Si Texter 624, may gabi po. Magandang gabi, si Stephen James. Ito, I miss you.
3: I miss you?
2: I miss you. Do, I miss you, bitaw, ha? Pero bitaw, sa imuhang muraga, ubay-ubay na, gusto mo tawag, pero di naman na ito matubag double B kayo. Murag duha ka minuto na lang nabilin sa tuang or.
3: Yes.
2: Ay, nako. Ayun na. Okay ra. Pero bito double B sa imong final words for tonight. Og imong final tambag sab sa tuang letter sender na si Lloyd.
3: So, kung ako ni Lloyd, no, kanang, i-continue lang yapon kayo. Wala may lain yun yung mas mukuan. Kung gusto nyo ka-closure, bahalag... kanang nani uma-attitude na po si girl. So continue lang yapon ka magpurso. Pero kung naapadyod kay mas kwani ha, kanang mas nagitanaw pag hindi mo napakaipagbati siya, malay mo kay naana magudunta na to, nagpa-kwan na magudunta to, nagparamdam naman na tato si Rona, pero ikaw manggood imo pong gisagad ipatabangan pag hindi maglamok. So, hindi po good siya.
2: Loy po.
3: Gentle nga po.
2: Well, saan taman nga, kaling silang duha mong gugay, lumiusay pang pakong
3: mga kay. Bitaw ba?
2: Murag naapod sila yung attitude duha.
3: Bitaw.
2: Murag mapod siguro na rason ba nga nagbulag sila kay hindi nilagay mag-abot ang ilahang mga batasan.
3: Basin, wala na po, no?
2: Ay, nako.
3: But anyway, so, better luck next time, Lloyd. So, wala naman tayo oras, no, sa pagpadayon sa unahan. So, di rin na lang tatama, no, sa ngalan sa Tibok Pwersa sa XFM. Yun si Double B nga nakikuban sa inyong Disney Princess. Dagang kang salamat sa inyong pag-uban ka na mo. Sulod sa duha ka oras ba?
2: Yes, duha ka oras.
3: Duha ka oras.
2: Ako ang tambag siguro Lloyd. Nasulti naman tala ni Double B. So, maroon to siya Lloyd. Siguro ang buhato ni mo is paubos nang kasi mo ang pride. Inya, pangita ka o right timing para ma-istorya ni mo siya. Kay, tinuod yes. Double B, nindot manjud ang naamoy closure kay para pagabot po sa panahon nga magkasugat man dyan, di dyan na maiwasan, di gamay ang kalibutan. At isa mo mga chance nga mag-smile sa usag-usa.
3: Yes. Diba?
2: O, pero na lang, kung grabe, hindi mong kabiter, eh na lang, uy.
3: Smile good mo kay kanang ikwan po ninyo ba nga ay minsan naging kayo din naman.
2: Oo, pero basing lahi nga closure iyang gusto. Wag po.
3: Basing.
2: Munang dili ko mo agree double B kung halimbawa na ako'y partner na ako'y uyab. Uniya ang iyahang makiglosure sa siyang ex, siguro kung sugot kay lahi na ba yan ang definition sa closure karon double B?
3: Ano, unsa naman po lang ang definition?
2: Basta!
3: Nakaayad ako, i-chat sa con nga. Kaya ano mo ka-idea ko.
2: Basta alam mo na yun, mamaya papaalam ko sa iyo. Sa ngayon na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, inuban na ni Double B karong gabi una. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version Cinderella po para sa
3: Putahe sa Gabi.
0: Baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usata diri ayo kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santo Plus Gold. Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM. Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, gibati na nako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect ka.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Usap. Nakoy pangutana na ba? Unsa ni mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Anong buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

0: alkaline na vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ani na-diagnose ba. Mauto akong gitistingan ang Sundown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
4: X FM. Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Sundown Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Ako si Karen, 23 anyos. Di gyud na ko masabtan ang kasakit sa akong pikas nga abaga. Unya, pagpa-check up na ko, naday ning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Sundown Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
7: Tilapia mo diha!
8: Uy! Miss!
7: Kuya! Tilapia?
8: Tilapia?
7: Sige na ya! Tilapia! Para makauli na ko!
9: Kuya! Daddy!
7: Ay! Tilapan mo ko ni Moya!
8: Tilapia! Mga nang nitilap ko!
7: Bastos juga!
10: It's exciting!
2: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At syempre, maghati na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang Yes to Health Incorporated at ang mga produkto nito na talagang napakarami na po ang natulungan at napakarami na po ang napasaya. Sa mga kababayan po natin na gusto pong makasubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo po lugar. Ganoon na rin ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo po, mga kababayan. Siyempre sa programa po natin, makakasama natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat po natin mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome sa atin pong programa na maghahatid po sa inyo ng impormasyon. Paano po tayo magiging healthy at makaiwas ng mga pagkakasakit at humaba ang ating buhay ng masigla at maginhawa. Yan. Katuwang ang ating po mga produkto, dito po yan sa Yes to Health.
1: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan po natin dyan, ha, na gusto pong subukan yung mga produkto natin, especially sa panahon natin ngayon, ano? Sa season natin ngayon, usong-uso na naman, Doc. Ito pong mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso.
2: Tama.
1: May trangkaso
2: iinit
1: pa ba?
2: Iinit, tapos biglang kukulimlim at kuulan. Kaya medyo magulo, naguguluhan pati yung katawan.
1: Ayan. Kaya sa mga kababayan, kung gusto po ninyo na mapalakas ang sistema, especially yung resistensya ng inyong pong pangangatawan, uminom po araw-araw. Lalo na po yung ating ultimate trio, mga kababayan, ha? Ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po yung complete package. Yan yung ating pong ultimate trio na panangga at panglaban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating pong pangangatawan.
0: The Secret of Health.
1: Sa mga kababayan, i-like nyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, ha, para updated kayo sa ating pong mga announcements, sa mga promos natin. At dyan, makikita nyo rin, no, sa ating pong Facebook page, yung ating pong mga bagong produkto, yung mga impormasyon dyan, pwede nyo pong makita sa ating pong Facebook page, ha. Search nyo lamang at i-like and follow ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. At ang isa po ating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para updated kayo lagi, ha, sa mga bagong papromo po natin, mga kaibigan. At sa mga bagong produkto natin na ipinupost natin dyan, ha, sa atin pong Facebook page, mga kababayan, ha. At puntahan po, ha, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check up ng libre, makapagpa-konsulta ng libre, mga kababayan, ha.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
6: Ako po pala si Edwill. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santone Vitamin C. Mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Kayo po ba ay nakakaranas ng panakit at pangingirot ng mga kalamnan? Ako, maaaring hindi lang yan simpleng panakit ha. Maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman. Tinatawag po na fibromyalgia. Ating konsulta kay Doc Algie. Kung ano po ba itong karamdaman na fibromyalgia, Doc?
2: Okay, itong karamdaman na to ay isa sa pangunahing kondisyon na nakakaapekto sa ating buto at kalamnan, sa mga litid natin. Yung fibromyalgia ay isang sakit na hindi madaling ma-diagnose kasi nga yung mga laboratory analysis na usually ginagawa para malaman kung ano yung kondisyon mo, yung mga blood chem, yung mga blood test, hindi ito basta-basta nakikita. Isa pa, ito ho ay walang tiyak na dahilan na nakikita nila o identified nila dahil po ito ay minsan napapagkamala na stress lang or pagod lang or may iba pang kadahilanan. Kaya walang definite na cause itong tinatawag na fibromyalgia. Kung minsan napapagkamalan din na parang psychological. May kakilala ako na talagang kahit anong pa-check up, normal naman lahat. Okay, nagpa-ECG, wala naman sakit sa puso. Pero ang pakiramdam niya, parang nahihirapan siyang huminga sa sakit ng katawan. Minsan nahihimatay pa. Diba? So itong fibromyalgia, mga kaibigan, disorder po ito na characterize nung malawak na musculoskeletal pain. Ibig sabihin na musculo is muscle and skeleton, okay, yung buto natin, na kasama na dito yung sobrang pakaramdam ng pagod or fatigue, yung tulog natin di normal, parang may insomnia tayo. Tapos minsan yung memory pa rin, apektado. Pati mood. Nagkakaroon ng mood issues, mood swing. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay ang fibromyalgia, pinaniniwalaan na na-amplify niya yung painful sensation, di ba? Na nakaka-apekto doon sa kung paano i-interpret ng ating brain at spinal cord yung process ng pain and non-pain signals. Kumbaga yung nagkakaproblema. Kaya pag may fibromyalgia attack ka, kahit na konting haplos lang minsan, sobrang sakit na sa pakiramdam. Na kung saan ito ay dahilan nga sa hindi normal yung interpretation ng brain sa signal na pumapasok mula sa mga sense areas natin. Okay? Ang pagkirot po ay ay nakikita po yun, yung tinatawag ng mga trigger points sa iba't ibang panig ng katawan, especially itong mga binti natin, yung mga likod, yung upper back. Yan, laging sumasakit po yan, yung ulo. At kadalasang nararamdaman yung symptoms ng fibromyalgia. Pagkatapos po, yung iba, nakikita nila after accident or surgery or matinding tension or trauma, emotional trauma, nagsisimula na itong maramdaman ng ibang mga pasyente. Kaya nga walang definite Minsan maiisip mo parang emotional or psychological na bagay lang. Ang mga kababaihan po ay mas madalas na nakaka-develop po nitong sakit na to, fibromyalgia, kumpara mo sa mga kalalakihan. For some reason, hindi natin alam. At marami mga tao meron nito, kadalasan may tension headache, yung tinatawag na temporomandibular joint disorder o TMJ, di ba? Ito yung TMJ dito yan sa panga natin. Parang sumasakit diyan kadalasan, tapos pumuputok-putok yung mga buto diyan sa panga. Pwede rin makaramdam ng irritable bowel syndrome, kung saan pag ikaw hindi normal yung bowel movement. Minsan may mga tao, di ba, pag na-excite, dumi ng dumi, di ba? May mga ganun. At pwede rin magkaroon ng anxiety at depression. Kaya nga kadalasan napapagkamalan nga itong isang psychological problem. Ng isang pasyente.
1: Nako. At lingid sa kalaman ng karamihan, Dok, itong fibromyalgia na karamdaman at mga simptomas nito, matagal na pala ito na napansin ng mga dalubhasa at mga doktor. Subalit napapaloob lamang nila itong karamdaman nito bilang rayuma ng kalamnan. Diba, yung iba, pag sinabing rayuma, sumasakit yung mga kasukasuan, mga joints. Ito namang fibromyalgia, ang termino ng mga dalubhasa dito is rayuma sa kalamnan o sa mga muscles natin. Pero ito po, mga kaibigan, ay unang tinawag na fibrositis. Dahil lang inaakala ng mga dalubhasa at mga doktor na yung pamamagaan ng mga kalamnan, yun yung nagudulot ng overall pain sa mga muscles ng atin pong mga kababayan na nakakaranas nito. Pero later on, binago nila yung term o yung tawag. Tinawag nilang fibromyalgia. Ibig sabihin, overall na panakit ng mga kalamnan mo and then yung mga connective tissues without the presence of inflammation. Kumbaga, merong time, Doc, na nandun yung inflammation, kaya sumasakit. Meron naman time na kahit walang inflammation, natitrigger yung mga pain sa iba't ibang parte.
2: Kaya nga nangyayari yan kapag na-surgery ka or gagaling mo sa isang aksidente, kahit wala nang injury, parang feeling mo pa rin may pain.
1: Nandun pa rin.
2: So, yung nga yan sinabi natin kanina, it's problem doon sa interpretation ng brain natin sa mga trigger points na pwedeng hindi naman talaga painful.
1: The Secret of Health. Ayan, sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman, ano po ba, Dok, yung mga maaari, mga possible na pwedeng pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, Dok?
2: Oo, yung definite na pinagmumulan nito, kung paano ito nabuo, anong nagkukos nito, hindi pa ito 100% naintindihan. Pero kalaunan, nakikita ng mga dalubhasa, yung koneksyon ng mga iba't ibang uri ng karamdaman or disorder, kaya tayo

0: pamamagitan ng genes, ano, meron ding physical trauma. Yung mga taong kagagaling sa aksidente, tapos matagal kayong naratay, mm-hmm. diba? Then matagal kayo nakaramdam ng pain na hindi mo na, lalo na daw yung mga taong gumamit na ng matitinding painkiller mm-hmm. because of pain sensation na nararamdaman nila. So kahit wala na yung cause of pain, like yung halimbawa, ikaw ay nabalian ng buto, mm-hmm. eh nararamdaman pa rin. Gawa nga noon. Yung emotional trauma, for example, ikaw ay pinagsalitaan ng masama no. or iniwan ka ng asawa mo mm-hmm. o ng boyfriend mo sa isang sitwasyong talagang sobrang heartbreaking. Mm-hmm. Eh, kahit na hindi ka naman nasaktang physical, pero pakiramdam mo sa katawan mo, masasakit. Nakaranas ka na ba naman? Pag masama ang loob mo, sa sakit ng katawan mo.
1: Meron, Dok. Oo, meron.
0: Yan ay because of emotional trauma na kadalasan daw, ito yung nagiging cause sa mga kababaihan na nagko-complain ng fibromyalgia.
1: Mm-hmm. Yeah, so mga kababayan natin, ano, na nakakaranas ng ganitong uri po ng kung pahiwatig ano na karamdaman, mga kaibigan, mas maganda magpakonsulta ka agad ano sa pinakamalapit na mga pagamutan sa inyong lugar or pumunta kayo ha sa atin pong mga Yes to Health Clinic para ma-assess holistically yung ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Kaya, kasi tulad yan ang nabanggit ni Doc Algie, ano, na hindi yung basta-basta kasi mapipinpoint, Doc, ano, yung kung saan ba nagmumula yung mga paranakit. Kaya nga minsan, Doc, iniinuman na lang ng mga pain relievers.
0: Oo.
1: Kumbaga parang nagiging dependent na lang yung katawan natin doon sa mga pang-relief ng pain. But oo, actually, yung pinagmumulan niya, hindi po natin nakukuha.
0: Oo. Band-aid solution kasi yung painkiller. Kumbaga, siya nga pala yung myalgia, ibig sabihin yan ay pain sa ating muscle group or group of muscle. Kaya yun yung fibromyalgia. So kung ikaw ay nagpi-painkiller, oo, makakatulong yon temporarily. Mm-hmm. Pero kung hindi mo talaga ma-address yung cause ng problem, eh, kaya nga tinatawag ito na chronic condition. Mm-hmm. Ibig sabihin ng chronic, isa itong kondisyon na pabalik-balik at matagal ng panahon na nagpapahirap sa'yo at palala ng palala. So, yun yung tinatawag na chronic condition.
1: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas ng fibromyalgia, ay magpakonsulta na kagad or mag-seek kayo ng medical attention para po mabigyan po ano ng agarang lunas sa ganitong uri po ng mga karamdaman, mga kababayan.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisang at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule, ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santon Vitamin C, bumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Santon Plus Coffee Mix.

0: Quibix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago!
1: Ako si Carla, hirap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang program po ito sa atin ng Yes Health Incorporated at ng Premium D3. Ang Premium D3 po mga kaibigan ay may content po yan siya ng Moringa Seed Oil na nakakatulong para maibsan ang mga panakit sa atin pong mga kalamnan. Lalo na po kung tayo nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito po mga kaibigan ay may VC.

0: CEO na nagkataglay po yan siya ng mga MCTs o mga medium chain triglycerides na napakahalaga po sa myelination process o yung pagpapanumbalik ng normal na myelin sa atin pong mga nerve. Yan dok, yung kumbaga yung mga ano, balot ng atin pong mga nerves, ano. Kumbaga sa wire, meron silang outer protection, ano, na yun yung mahalaga para hindi magkaroon ng mga short circuit, mga kaibigan, ano, or mga grounds, kumbaga, ano. So sa ating nerves, meron din pong ganun na balot. Tinatawag po yan siya na myelin sheath, mga kaibigan, ano. At ang yung mga MCTs, meron po yan siya mga protein na napakahalaga para sa myelination process, mga kaibigan, ano. Upang maiwasan po yung anumang problema sa atin pong nervous system, mga kaibigan. Premium D3, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika sa inyo pong mga lugar. Ganun din sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo, mga kaibigan. Kaya puntahan po ninyo ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up na rin, makapagpa-konsulta ng libre at maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check up, mga kaibigan, makapagpa-konsulta, dahil napakahalaga po, tulad ng lagi po natin binabanggit, early detection is a must. Mas maaga nyo pong makikita, malalaman kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman, eh mas madali po yung gamutan, Doc. Ano? Napakabilis ng gamutan, lalo na pagka yung sa first ano pa lang niya, first onset pa lang nung sakit mo, napakabilis po ng recovery rate po ninyo, mga kaibigan, kumpara dun sa mga napabayaan na ano, na ipagpaliban na gamutan. At ang mahirap dun pagka nagdulot na ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, eh yun yung mas mahirap-hirap na kondisyon sa pangangatawan mo, ganoon na rin sa bulsa, Doc.
3: Tama yan. Kasi anumang sakit na lumala, syempre mas marami na yung concern, lalo ng doktor. Hindi na kaya ng mga painom-inom lang yan, ano, ng supplement pagdating ng panahon na ito'y lumala na. Mm-hmm. Kaya nga ang the best way, meron namang option ngayon, ano, bukod yung tinatawag nating lifestyle medicine, yan yung naturopathy, holistic healing. Pwede po kayong pumunta, lalo na sa Yes to Health Clinic, sa ating mga wellness center para magabayan po kayo. Kasi ang papel ng isang naturopath ay parang mapa yan.
0: Mm-hmm.
3: Okay, na ito yung gagabay sa inyo kung paano nyo mararating yung healing. Dahil alam nyo, marami pong mga pwedeng gawin. Depende rin yan sa kondisyon. Kaya hindi pare-pareho yung tao . No, minsan kailangan mong, most of the time talaga, personalize yung program, yung protocol. For example, mayroong isang tao, ang daming sakit, mataas yung cholesterol, may high blood, may problema sa kidney, mayroong pang problema sa diabetes. So ang pinaka the best way na nakikita namin, una, tanggalin yung cause ng problem, yung mga nagtitrigger sa metabolic problem na yan. ang isa sa binibigay namin yung detoxification or cleansing program, which is napakaraming variation ng cleansing. Kung yung pasyente ba, kaya ba niya ng ganitong protocol ng cleansing o ito yung klase ng cleansing na tolerable sa isang pasyente, di ba? So, sa clinic po, nakikita natin yan, may mga assessment ano rin tayo, tools na ginagamit katulad ng ARDK, katulad ng Quantum or Infinitus na pwede mong malaman early kung ano yung weaknesses. Kasi alam mo, ang sakit naman, hindi naman nagiging sakit agad-agad yan eh. Nag-uumpisa yan sa tinatawag na deficiency or weaknesses na kung saan ito ay nag-iiwan ng malaking ano, tama doon sa normal process ng katawan natin. For example, masyadong maraming dumi ang colon mo, hindi na makapagtapon ng dumi. So yung toxins na iipon sa katawan, nabiburden yung kidney, nabiburden yung liver mo. So if you detoxify the colon, mas magiging magaan sa katawan mo yung trabaho niya. Okay? At yung paggamit mo ng supplement, mas nagiging matipid. Kumbaga, instead na you need to take for a longer period of time, eh, yung iba, after 1 week, maganda na yung pakiramdam nila. Pag nakita nila o nagawa nila kung anong tamang program, anong diet na kailangan i-focus nila, ano yung dapat iwasan nila, yun po ay ibinibigay namin sa ating Yes to Health Clinic o Wellness Center. Kaya ang ating pong consultation, araw-araw na mga kaibigan, you can visit our consultation para po mabigyan namin kayo ng inyong kailangan gawin at kung ano yung tamang dosage, tamang duration ng pag-inom ng mga food supplement.
0: Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, ano, yung pagpunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, very beneficial po yan para sa inyo, mga kaibigan. Ano? Kahit na yung, minsan kasi yung iba, Dok, nagre-reklamo. Ano? Dok, bakit na tagal ko nang umiinom ng mga supplementation? Iba't iba ng mga kapsula ininom ko, eh hindi pa rin nag-i-improve yung pangangatawan o yung karamdaman niya.
3: Tama naman yun. Siyempre, kahit sino naiinip, ang dapat tingnan natin, i-consider natin yung situation. Yung circumstances behind. Yung iba nga, di ba, pag nag-take ka ng maintenance, hindi naman yun na panandilian lang. Lifetime yun.
0: Yun nga.
3: Sabi ng doktor mo, hindi mo kailangan ihinto yun. Lifetime. So, di naman tayo nagre-reklamo. Di ba? So, pag lifestyle modification or ang target is nutritional, hindi rin natin sukat kasi mo ano yung tinatawag na timeline kung kailan mag re-recover yung katawan natin. Pero ang pinaka-the best kasi noon, gawin mo lang yung tama. Kasi napakarami din naman na nabibiya ng kagalingan using alternative medicine, natural healing. Oo, makikita nyo. Usong-uso na nga ngayon, di ba? Yung mga herbal medicines, ano? Kaya nga yung iba, napepeke eh. Nakakabili ng mga fake na supplement. O kaya siguraduhin nyo po na sa Yes to Health ay nanggaling yung inyong supplement na kung gusto nyo pong talagang authentic, FDA approved at talagang mabisa dahil yung quality ay di kalidad, ano? Para maging mas maganda po yung inyong recovery at hindi masayang yung inyong gastos. So, yun po yung may offer namin dito sa Yes to Health. Another services na pwede naming gawin po sa inyo. Counseling, nutritional therapy at marami pang ibang mga modalities.
0: Ayan. So, puntahan po mga kabayan, ha? Ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic at sa pag-take ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
4: Good morning, nasa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City po tayo. Sir, ano po ang pangalan natin, sir?
5: Domingo Aquino.
4: Taga saan po?
5: Taga Cugio, Antipolo.
4: Sir, user kayo ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C?
5: Opo.
4: Sir, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
5: Dati ako po lagi akong hinihingal. Kasi minsan po ako ay nadala sa ospital. Sabi sa akin ng doktor, wala ba lang nakita sa akin sakit?
4: So, ibig sabihin sir, hinihingal kayo, pero sa, may mga test ba na ginawa sa inyo?
5: Mayroon po. Sa awal na Diyos, wala man po sa akin nakita.
4: Pero ang nararamdaman nyo, ang hingal,
5: hingal pa rin po. Siya. Opo.
4: Kahit negative sa mga test.
5: Opo. Ngayon, simula pa ako uminom ng Santon Plus saka Premium D3 saka yung vitamin. Sa awal na Diyos po, inawala naman.
4: So, ibig sabihin sir, yung hingal mo dati, after nung nag-take ng product ng Yes to Health, ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at Premium D3, nawala yun?
5: Opo.
4: Nawala ang paghingal?
5: Opo.
4: Wow. So before sir, ang ininom nyo ay Santon Plus Gold lang?
5: Yes po.
4: Yan. Pero nung dumating na si Premium D3,
5: saka yung vitamin,
4: Yung sinabay mo na
5: sila? Opo, sinasabay ko po ito yung umaga.
4: Sir, anong masasabi mo sa premium D3?
5: Ang masasabi ko po ay nakakatulong po sa akin yan. Simula po ako nag-inom ng premium D3 sa kaing vitamin C. Sawa na Diyos po ay nawala naman.
4: Nawala yung pagkakas?
5: Yes po.
4: Okay. Sir, ano ang masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon na meron din paghapo, hirapan din huminga, na gusto din gumaling katulad sa inyo?
5: Sana naman yung mga nakikinig at hindi nga pa nila alam, ito ang the best, yung premium D3 saka yung vitamin C saka po yung Santo Plus Gold.
4: Wow. Ano nga ulit pangalan din, sir?
5: Domingo Aquino po.
4: Taga saan po?
5: Taga Cubio, Antipolo.
4: Thank you, sir.
0: Yan, si Tatay Domingo, maraming nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At sa ilang araw, ilang linggo dok, ano? Pagpunta sa clinic natin. Eh talagang nakita niya, na-feel niya yung pagbabago sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung gaan ng pakiramdam, yung mga nararamdaman niya dati na hindi niya nararamdaman sa kasalukuyan. Ayan, nagpapasalamat si Tatay, ano? So sa mga kababayan po natin na nakakaranas din ng kaparehas sa problema kaya Sir Domingo, okay, puntahan na po pinakamalapit ng mga Just Health Clinic diyan sa lugar po niyo, mga kaibigan, at simulan na ang pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Now, Doc, walang po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka, Doc, ng mga mensahe sa atin po mga avid listeners.
3: Okay, tandaan po natin na ang sakit, huwag niyong titiisin. Ano? May pamamaraan na pwede makatulong po sa inyo na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Center. Si Doc Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner. At ito po yung lingkod, Sir Michel Quinas. Pansamantalang kapaalam, bukas po ulit magkarinigan tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Dito lang yan sa ating pong mga XFM stations nationwide. Kasi muli, magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa ating pong mga produkto. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: 48 minutos sa kalabayan sa alas 4. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
1: Hello, good morning.
2: Hello, good morning.
0: Good morning, kaninyong dran. May mudag, may mudag. Bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na. Kumusta, kumusta, kumusta mga katrupa niya sa mga bago pa lang nagbata ng mga oras ha? Pag tikaw-tikaw is buntag, ay kalimot ha? Idungan sa inyuhang nindot nga pagmata ang maayong buntag kaninyong tanan mga katrupa. Kaloka kate.
3: Kaloka!
0: Kaloka ang tawag sa kanang gawa katulog og tarong. Kanang ang iyang buhok, muragwag yun tayo, kanabang street-street kayo muragga. Di na yun ba street niya? Kay di na yun sa katulog og tarong. Good morning!
4: Good morning!
0: Good morning, usab sa mga katropa sa 26 ka barangay ng Ciudad Central Los Santos. Good morning, ganito na naghinaot kina asma yung kahimtang ang matag-usa. Nakatulog og tarong ang uban diha kay agi mata-mata. Alas 8 gabi, mata na. Alas 11, matag-yapon. Kay yang duty, alas 2 sa Kadlawon.
4: Good morning!
0: Good morning, usab sa mga katropa diri sa Makima area, Maitong, Kiamba ug Masim. Magandang morning, magandang morning.
1: Hello, good morning!
2: Hello, good morning!
5: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ito mga katropa, good morning ka natong tanan sa mga katropa nato diya sa Pulumulok, Ogtupi, South Dakota, Bato, magandang aga.
4: Good morning!
0: Mga katropa diya sa Makima, diri, I mean, sa kuna sa may malapatan, glan, og malungon, apil na to ang Alabel. May buntag ka rin yung tanan.
4: Good morning!
0: Nang hinaot ko nga naas mga kahimtang ang matag-usa samtang kita nagaginod sa bisan unsang mga pagsulay sa kinabuhi. Kung nakasinati kag kanabang ginatawag nilag multo sa imong pitaka mga katropa. Kanang nga, gamunin mo ni ka samtang nagainog kape, o niya, huwag kahinom doon nga, karong adlawa, maning kamot yung ko, niya may ka nga, dili ko magpa-apiktos krisis, oy kaya happy kay sila eh. Oh, nya siyempre, ni-abri ka sa imong pitaka. Murag, lonely, magkailang kwarta, 50 pesos naman ang bilin. Ni-abri, ni-tanaw niya, nag-ingon po siya nga, kinahanglan, magkakita kong kauban rin, katong taglibuon nga kauban, saon ako ni pag-diskarte, karong adlawa. Dapat, kabalo ka na katrupang. Diskarte niya, paningkamot, ragyod. Kung unsa imong skill, himuha ka na nga ma-enhance katrupa. Ingon pa to among general manager, tagaig value imong kaugalingon. Create a new value of you, mga katrupa. Diba? Good morning!
4: Good morning!
0: Og siyempre, ato sa itibaya. Ang tanang naningkamot nga madugagan lang sweldo o ayog paningkamot madugang sweldo niya biyaan ni mo ang imong main nga pangita di na mao katrupa. Manang wing happy ta ka masiro ay kabalaka na kay mobalik nas uno.
4: Good morning.
0: Og siyempre pangita og pangitag milagro uban sa imong pagpaningkamot. Naay milagro katrupa na ay tabang ang Ginoo sa imong hadya. Bisag naglisod ka, bisag nagsinsilyo nang kita diya, basta wa lang ta manamak sa katungod sa uban, di ba?
4: Good morning.
0: Og siyempre usama katrupa ato sang ipatigbabaw ang pagpasensya si Sigkaingon. Kaya usahay ka ng kulang tas pasensya, mudangat ka na sa daghan pang mga problemas kinabuhi. Kung kulang kag pasensya driver ka, nga ubertikan ka, masuko na ka. di na maote, di na maukol. Muna kinahanglan, stay calm o niya, mahimo lang kang smiling face kay imong naong katawanan mang daan. Dito, gusto lang ako nga tagaan ka o kanang inspirasyon karong buntaga. Pasagdiin ang uban, maglagot niya di mo, kay dili man ikaw ma-high blood.
4: Good morning!
0: O di man ikaw mabation diha o kanang dili normal nga blood pressure. Katropa, himua nga imong adlaw, mahimong encouragement ngadto sa uban. Bisag unsa ka lisod ang kinabuhi, mamahimo kang dako nga kanabang sulumban kanila, nga mahimo kang example kanila katropa. You are claiming ikaw panalangin sa uban, pero sa uban pagkita mong panalangin nga ikaw mahinoon ng mahimong problema kay init mang kag-ulo. Oy, good morning sa mga sayo ni Mata niya, mga taga Bisport, mga taga Palingke, may buntag. Sa ato mga drivers, good morning, kaninyong tran.
4: Good morning!
0: Ay kalimot nga baluna ang taas nga pasensya, ang paglaom para sa nindot nga adlaw. Paglaom nga, bisag daghan di ang mga kanang gitawag na itong mga tentasyon sa kinabuhi, imo ginang likayan. Kaya naman gusto man ka, og nindot nga dagan sa kinabuhi, di ba te? Sayang mga God, magkaingol lang kang kanang gusto ka og nindot nga dagan sa kinabuhi, pero daan ang naana ang tentasyon, gakson man din mo. Oy.
3: Ang programang ito ay rated XPG.
0: XPG di ay.
3: At gabay ang kailangan.
0: Ah, di ay.
3: Kabuluhang balita, mensahe, kaalaman, aral,
0: tugayan,
3: edukasyong pangkarsugan, sa lahat ng tagapakinig at manunood.
0: Taas sa ganunin nga din ako playan ng isang sting.
4: Good morning!
0: Pero mga katropa, good morning, Japon! Sa mga padayong padiha ng Andoy nga makabaton o kanang kaugmaon ng nindot, bisan pag naatak karon sa rebuilding process atong syudad, ang Jensan, dunay daghang mga kakulian, lagi daghan pong mga issue lagi rin. Ang atong dakbayan, nag-atubang karon o alabi na ang CDRRMO, nag-atubang o kontrobersiya mga katropa kay limang kagahapon, among reach out si Dr. Bong Dasira, nabalakay noon nga, I will not comment on that. Pwede na yun ang public official ka, public entity ka, muna mo yung kag, I will not comment on that. Happy?
4: Good morning!
0: Sige, ayuhan na nyo diha ang taga-CDRRMO, si Dr. Bong Dasira, sir. Maing buntag nyo mo, sir. Ang ginaginaot ko nga, mauna-unaan nyo yung tubag sa buwag hapong adlaw. Ay, good morning gyapon sa mga padayon nga nagasubay sa itong programa. Ato lang atuan ang mga lakat sa panahon karong adlaw mga katropa. Pero

0: Sadi pa itong mga headlines, mga katropa. Ato dahil ipainunduman naman tag-usang i-equip imong kaugalingon sa pagpangandam niya nang dagan nga muraga mo weak ang imong immune system, katropa. Karong panahon na daghan kay mga sakit balatian nga pwedeng matagamtaman. Muna nga akong pahinumdum lang ninyo nga i-ready imong sarili. Karang imong immune system kinahanglan maka-boost ka na kanunay. Kay ang sakit, di rin mo magsulti. Unya ang problema, dili na matagamtaman kung wala pa. So, mahitabo lang ang problema. Kanang di nakakasagang ba? Marang hadlok kay nakatrupa. Marang katrupa, kinanglan sa Matagadlaw, bag Suntone Plus Gold. Kaya ang Suntone Plus Gold, doon ay Magnustin, ang palaya, malunggay, garlic, o spirulina. Nga sagad na makatabang sa itong panglawas, mga katrupa, sa maayong panglawas. Di lang ni basta maayong panglawas, kundi kompleto sa Ricardo's sa vitamins and nutrients. Mga nutrients nga kinahanglan natos Matag-adlaw para mahimong kusgan batok sa bisan unsang balatian ni istugutar to ang hypertension kanang blood sugar nimo kanang imuhang problema sa imuhang cholesterol, mga katropa, mugawas lang na siya kung hinay na wa na nutrients nga tarong ang imong lawas. Kaya nga naman imong ginakaon mo man ay resulta sa imong health. Kung nikaon kag fast food, nikaon ka og ganang mga junk foods, pangalan pa lang daan, fast og junk, di ba, dili na maayos imong lawas, katropa. Una, equip imong kaugalingon sa mga nindot nature's power, Matag-adlaw. Muna siya ang Suntone Plus Gold, mapalit sa inyong mga butika diya sa Rose Pharmacy or sa Denver, diya sa Rodion Pharmacy o sa Mercury Drug, mga katropa. Ay, 57 minutos na kalabay sa alas 4. At doon na itong headlines karong buntaga. Headlines. Mga operator o konsumidor, gisugat sa nakong saka sa presyos lana karong adlawa. Headlines. Pagsuon nga Cayetano, imbitahon matod pa sinado tungod sa gikatahong ghost project sa Taguig. Headlines. Samtang dugang pas mga headlines karong buntaga, mga na beneficiaryo sa Uplift Cash Assistance pwedeng magpadala og representante sa DS, sumala pa sa DSWD. Headlines. Senado naglalis paghihapon sa sampina sa bank og tax records ni BP Sara. Headlines. Samtang 8,000 kapulis gi modernisar alang sa eleksyon sa BARM, checkpoint o gun ban gihingpit, mga katropa. Headlines. Oy, aswang o kriminal, misteryosong pagkamatay sa baboy sa Barangay Kunel, giimbestigahan sa kapulisan. Headlines. Aday nga na ron, aday mga aswang din nga oras panahon na, basig ting surbi na puro panahon na. Okay. Samtang atong featured news story or featured nga balita karong adlaw, mga katropa, oy Jack Shepard, Master of Escape sa London mo na gitawag nila nga the new Robin Hood sa iyang panahon. Headlines. Og talagsaong reunion sa Melillas Place, mga negosyante o konseho nakita sa linugra ang wala giimbitahan agay. Kana ito ang atangan ng balita karong adlaw, mga katropa, diri sa ito ang programang Exciting Pilipinas. Okay, kalimot ka rin pa programa, hatod ka na ito sa Suntone Vitamin C, ang Alkaline Vitamin C, mga katropa. Maumag ginapirminti, ayaw kalimot nga buhato ni mo ang pag-equip sa imong kaugalingon, pinagin nining pag-take sa Suntone Vitamin C. Kaya kini siya, Alkaline Vitamin C, dili mo kutoy imong tiyan, dili mo hapdos kay alkaline man. Kaya kung di na alkaline, sobra kaaslom na magproblema ang imong kuto-kuto katropa. Mga katropa, equip imong kaugalingon sa Suntone Vitamin C. Muna siya mudakop sa tanang mga nutrients nga musulod sa lawas. Kung wala kay vitamin C, katropa, di man mahimos lawas, dili yun na madakpan ka ng mga vitamins nga imong ginatake sa Matag-adlaw. Karang ikaon ni mga nutrients diya, di na makuha sa imong lawas kay wa mong kay vitamin C, mga katropa. Muna ang vitamin C magpataas sa imong immune system. Kaya nga naman, mudakop sa tanang mga nutrients nga kinahanglan sa lawas sa Matag-adlaw. Muna, may muntag!
1: Good morning!
0: Sadi pa, at wala na to ang atong weather karong adlawa, mga suking tigpimina o katropa.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa lakat sa panahon, kaniyana mga tropa, oh, musugat ka na to karong adlawa, adlaw nga Martes sa Hulyo 21, ang mapahiyomon apan napilit sa lawas nga kainit sa Dakbayan, sa General Santos o sa tibok probinsya sa Rangani tungod sa badayong paghari sa Easterlies, punang init sa hangin gikan sa dagat Pasipiko. Ang temperatura ginalantaw nga busaka gihapon sa 33 degrees Celsius hangtod 34 degrees Celsius sa oras sa udto. Tungod sa taas nga level sa ubog sa hangin, mas doble ang libuot nga batiyon sa lawas sinungdan nga giauhag ang tanang mga pabiling hydrated ug kaya nang direktang pagbulan sa init sa adlaw aron makalikay sa heat stroke. Good morning. Sa laing bahin, mga katropa nato sa Tupi ug Bulolok South kutawato makasilat ang gihapon ug hayag nga kalangitan karong buntaga. Apan pagabot sa hapon na sayos gabi, magpabili ang taas nga chance sa localized thunderstorms o kalit nga pagpanalugdog sa ulan o kanabang nga taligsik sa ulan. Kini tungod gihapon sa pagalisngaw sa kainit gikan sa yuta duol sa tiilan sa bukid sa Matutom. Gamo resulta sa mubo apan kusog nga pagbundak sa ulan nga inubanan sa kilat ug dalugdog. Ipahinumduman ang mga residente nga mag-amping sa kalit, nga huros hangin o nga magmatngon sa kilat. Good morning! Alang sa inyong mga planong aktividad, karong adlaw mga katropa, ang atong adlaw misubang kaniyang alas 5.39 buntag o gilaaw mga musalop unya alas 6.13 ang taknas kapunon. Samtang nagpamiling hapsay sa kinatibukan ng dagan kung ang karagatan sa Sarangani Bay alang sa atong mga managat. Ang gagyapon nga pag-igmat sa kalit nga pag-dagtom o sa panganod sa laod nga mahimong magdala o dagkong balon. Padayon nga monitor sa mga opisyal nga update gikan sa pag-asa sa iyong lokal nga kagamhanan. Kanunay nga mag-amping o kanunay nga nakatune in diri sa atong programa. Sa atong nga programang Exciting Pilipinas! Good morning! Katropa, alas 5 na itong oras ay kalimot ha. Kinahanglan yun nga i-equip ibong kaugalingon sa ato mga pag-amping. Ubaning pag-amping. Ubaning po dahil Santon Plus Gold, Santon Vitamin C. Bawang kada ang mga nindot nga pag-pangandam sa atong kaugalingon mga katropa. Oy, nadi ay mga kuandya kanang gusto do sila kanta daw. Walay problema na, tagaan ta mo, pero mo ni akong ibiya sa inyong kanta para ma-inspire po mo diha, riyaw.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago jud na pamatud-an nga epektibo jud
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: X

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Ang naginusarang kapsula, gadurelutin, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata. Sama sa katarata, glaucoma, tiridium, o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
6: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Kung mamino ka sa XFM.
9: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko namina og XFM. Pangit kayo ko.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Kutan nga naminaw ko? Karon ha! Nadawat na na ko, bro!
4: X.
8: XFM.
4: FM.
9: Exciting, bro!
10: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.

0: 11 minutos sa kalabay sa alas 5 mga katropa. Oy, 8 minutos pa dahil na sobra may noon. Na-advance akong oras da. Ayun, sana ko na akong microphone kayo murag mulihok-lihok siya. Ito mga katropa, kumusta mo riha? Nagkamata na ba? Basig nagpaabot mo sa mga balita karubuntaga mga katropa. Ani ana ato mga balita karunga buntaga ato ng hasasan para sa iyong tanan niya. Good morning lang yapon.
1: Good morning!
0: O siyempre, ani ana ang ato mga balita karunga buntaga. Mga operator o konsumidor, gisugat sa dakong saka sa presyo ugla sa lana karong adlawa. Laing bugat nga pagsaka sa presyo sa petrolyo ang opisyal nga gipatuman karong adlawa Martes, Hulyo 21 tungod sa nag-init nga tensyon tali sa Estados Unidos o Iran dito sa Middle East. Batos sa Department of Energy ko DOE, ang labing taas ng adjustment karong adlawa bawa ang musunod na musaka sa 3.65 matag litro sa gasolina, 10.68 sa diesel, 11.77 sa kerosene. Ang mong momento nakadepende sa final nga deklarasyon sa matag retailer sa nasud. Subalas sa mga analista sa industriya, among dakong saka ginuso sa geopolitical tensions nga nagpahimutang sa presyo sa lana sa kalibutan ng merkado ngadto sa mas taas nga level. Ibarog ang ebidensya nga dako ang epekto, kung dako ang epekto niini sa transport sector o publiko. Ilabi na sa mga misaka na ugmayo ang kinatibuk ang net increase sa petrolyo sukad sa pagsugod niining tuig 2026. Mga katrupa, grabe no, kining maong pagsaka sa kwanba, lana, muragadi man ta makabantay ani, mukalit laman siya saka ang presyo, pero unta lang, makakita ang pamagi ang atong gobyerno nga makuspawan ang pagsaka sa presyo kay luoy kayo ang atong mga drivers di naraban na ka biyahe og sakto kay daghang kay mga hindrances magubaan sa kinan kabalo gyud ta nang mga pagbati pero katropa ang ato lang hangyos gobyerno unta matagaan pulag tabang atong mga drivers na may hinoon mga kanang hinabang gikan sa DOTR o kanang atong LTFRB na may mga libreng sakay program naman ay pundog ikas gobyerno pero dili pa ginaigo kaya lahi ang iskutanan kung bagsaka sa presyo sa lana ang atong masinatian mga katrupa.
1: Good morning!
0: Sa dugang pang mga balita karong nga buntaga managsuong Cayetano imbitahan sa Senado tungod sa katahong ghost project sa Taguig. Imbitahon sa Senate Blue Ribbon Committee si Senator Alan Peter Cayetano ang iyang magmanghod nga si PTB4 General Manager Lino Cayetano sa ipaygayong pagdungog may kalabutan sa giyera sa Gosa Flood Control Project sa Taguig City mga katropa. Gibotyaga ni Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo nga si Lino nga nagsilbing alkalde sa Taguig gikan 2029 o 2019 hangtod 2022 mismo ang nangayo og investigasyon sa maong mga proyekto gikan 2022 hangtod 2025 nga nagkandidat og 6 billion. Ugot na matud pang gipanghimakak sa magulang ni Senator Alan na ang maong nga pasangil og gibalikan hinoon ang iyang mga kritiko. Ikatakdang ipadayon ang maong investigasyon human sa State of the Nation Address konsona sa Presidente karong Hulyo 27. Ibarog nga ebidensya kining maong lakang sa nagkakunot nga tensyon sa politika o pagpangita o kamatuuran sa pundo sa lungsod mga katropa. Pahita po na ni oy. Kining maong pagkitabo ang mga katropa makahilak yun ang ato mga katawhan sa Pilipinas kay daghan na kay taga na sinati ang problema o niya maingunaan ni pagyod buraga makita ni mo ba nga doon na ipolitikanong laraw na ipolitikanong pagpatuman kabalo magita ni ba nga kundi lang ni siya kaatbang sa politika o dili siya kining kanang mga anti-administration si opposition si Senator Alan Peter Cayetano, magkaingo kita mga katropa nga wala unta ni problema karon kay nahapsay man lagi tong kaso ni Joel Villanueva. Nalimta naman lagi to. Nonsa na ito? Ha?
1: Good morning!
0: Pero ana lang, kung kamo na des opposition, ay lamog patik-atik kay maproblema, good mo. Pero katropa, kinahanglan gyud nato og tin-aw nga panan-aw nining mga kanabang scope nato sa dagat sa politika sa nasod. Kay kun di gani ka kabantay, posible nga motuo ra pug kas mga linglas kaaway. Bitaw. Daghang kay diha nga magpatuoto nga mga anak sa Ginoo nya dayto mga anak sa demonyo. Nga na nakatropa mo na nga ginaawag na kung tanan mga katawhang Pilipino, mga general sa Jensan, magbantay ta kay daghan kaayo ang nagpakaroon ingnong anghel apan yawa ding dako mga katropa. Oh, na lang nga good vibes na tarubutaga pero pahinumduman na tumatag-usa nga dili na to kinahanglan tuhuan ang tanang istorya sa ato mga isig kaingon kay naagyo na yung mga paglingla diha mga katropa. Hoy, kalimot ta, mag Vision X Plus mga katropa. Kaya nga naman ang Vision X Plus, dakong tabang sa itong panglawas, makahatag ka na ito og kanabang nindot nga pananaw, makapromote sa ito ang eyesight mga katropa. Nasa lutein, beta-carotene, vitamin E, ngunman zeaxanthin mga katropa. O sa kini ka soft gel capsule nga musuporta

0: as kanang kahimtang sa iyang nga healthy nga kahimtang mga katropa. Na, ang bata pa bitaw, ingnon tas itong ginikanan nga kaon o kalabasa para mabatid na ang pananaw o dugay na mga kalabasa. Ma'am, an, mang, wa mang yun itin na ang pananaw o ningit-ngit na kay ana mga kapirmintis dulumdong. Taway, 18 minutos na kalabay sa alas 5 mga katropa. Dugang pa sa mga balita karong nga buntaga. Mga binipisyo sa binipisyaryo sa Uplift Cash Assistance sa pwedeng magpadala o representative sumala pa sa DSWD. Pwedeng magpadala o representante ang mga binipisyaryo sa Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport kon Uplift Program aron makuha ang ilang cash assistance tungod sugod karong adlaw mga katrupa. Matod pa sa DSW spokesperson Irene Dumlao, sukwahi ang sa mga nangaging ayuda. Mas targeted na kini kung karon kon nga ugduna sila iya pamaagi sa pag-verify sa mga miyembro sa pamilya nga gitugutang mo representar sa beneficiaryo. Ang maong programa gilaw magkahatag og kakayuhan sa 7.5 million ka panimalay sa tibok nasod taliwala sa pagsaka sa presyo sa lana mga katropa. Inoon, giklaro sa DSW nga kanto mga pamilya nga nakasulod sa listahan isip kamus na itong 2025 o karong 2026 para maapil kung wala pa maapil tungod kay ang gigamit nga basihan mao ang 2024 Community Based Monitoring System kung CBMS data. Oy, kanin, indot ni mga katrupa ha?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oh, nindot ni, kay maayong balita ni karon sa ato mga katrupa, mga kaigsunang naglison, nagantos, labi na sa transport sector, kapag ganiha, ato mga nabalita, nga perting mahala na sa atong ningsaka o 10 pesos kapin, 11 pesos ang precious crudo o sa ato ang gasolina. Una, kining mga kabos na ito mga kaigsunan, nga grabing naigo, nga walay hunong sa pag-uminto sa precious petrolyo. Dakong tabang kinikining alakang tugutan ang mga representante dako ang tabang aron nga dili sila madungagan ang dili na makahimo pa nga magastuan sa plite o kahago sa ato mga kaigsunan. Ang miburog nga ebidensya sa kakulangon sa paggamit o naasa nagihapon sa 2024 data kung karong tuiga sa 2026. Daghan ang misulod sa kalisod sa miaging tuig o karong nga tuiga nga karon masulbaran kung mahataga na o kasulbaran. O labi na kining karaan nga listahan mga katrupa. Chabaw sa mga tumaka eksunan kay angay nga paspasan sa gobyerno ang pag-update sa listahan aron ang tabang dili madilatar o maadto sa mga sakto gyud nga tabangunon natong mga kaigsuunan. Ay kalimot ha?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 21 minutos na kalabay sa alas 5. Standby mga katrupa sa pagbalik sa itong programa ang Exciting Pilipinas. Mubalik pa kita sa lugang pang mga impormasyon diri sa atong programa.
2: XFM.
3: XFM.

0: O alang sa mata, kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako.

gamit lagi microphone o nag-istorya way microphone. Ayoy! 24 minutos na kalabay sa alas 5 sa buntag, mga katropa. Parayon tas itong programa. Dirigyapon sa inyong kinaham nga programa nga Exciting Pilipinas. Sa mga nagpaabot na sdugang pang mga balita, karong nga buntag, mga katropa. Good.

0: Saan ba ito mga katropa? Bago lang yung announce, muna ni ang ulahing adlaw sa itong paraguban sa programang Exciting Mga Suking Tagpaminawa. Exciting dili ang ako ha? Karo na ito niya. Good morning! Ang exciting nga programa, karon na yun ang adlaw. Karang last na ninyo program para kaninyong tanan mga katropa. Kaya na yung mga changes, na yung mga pag-upgrade dili sa itong Sibianan sa XFM 95.9 General Santos City mga katropa. Ako pag inyong kauban ulang eh. Pahitagin. Sa dugang nga mulita, karong nga buntaga. Niya na mga katropa. Sinado naglalis pag-iapon sa Sampina sa bank og tax record ni BP Sara o BP Inday Sara mga katropa. Nagpabiling sentro sa diskusyon sa mga senador hudis kagahapon. Nakalabay ang adlaw ni Julio 20 kung tugutan ba nila o dili ang pag-isyo o sa pinaalang sa bank records o guhis ni Vice Presidente Sara Duterte o sa iyang banang si Atty. Manasis Carpio. Kinihuman, gitinguha sa mga House Prosecutor nga matandi ang ilang salen ngadto sa bank accounts gikan 2007 hangtod 2025. Igon man na sa mga dokumento sa Anti-Money Laundering Council kung AMLAC. Aro masuta kung doon na ba sila igit na tago o wala ma-explain nga katiguman. Kinipinsahan kini sa kampo ni Duterte o gahilagway nga usalang ka-fishing expedition o gapapasol tungod sa kung kigi-appeal ang mga katuigan nga wala pa kini muling kun sa pwesto. May barog nga ebidensya sa dakong hagit ang balaod sa tax code. Sanglit, gikinahanglan pa gihapon ang pagtugot ni Vice Presidente Ferdinand Marcos Jr. Una hingpit nga maablihan sa Bureau of Internal Revenue kung BIR ang maong tax records mga katropa. Kanang reklamo ni BP Sara unta gisang-at naman ninyo diha sa atong Senado ang pagreklamo sa iya og impeachment. Ang anong dili man ninyo sundon sa tama ang maong paghimo og kanang bang tama og sakto nga proseso sa impeachment. Kung wala gani masubay sa balaod, ayaw na lang yung buhata. Kay para di na masamo, kay gigastuhan sa katawhan, o niya kamo maglangan-langan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Exciting!
0: Perting exciting ang mga katropa, di ba? Yan, makakuan lang ba? Makabungol ang sigig lalis nyo di. Kamasamtang kami di, kakutoy among tiyan. Gigutom pag yun may pag-ayo, kay wa man mo naghatag pagkabana sa among kahimtang. Maluoy po mo sa muha, ay.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oy, nangapina ka! Pangapina!
3: Good morning!
0: Pangapina o Santone Plus Coffee Mix mga katropa. Ang kape nga makatabang sa imo sa mga ma-neutralize di ba imong blood sugar, makanindot sa imong kanang imong ginhawaan, kay di naman ka masakitan og tiyan. Kung ikaw magkape kay lagi ang uban na GERD mga katropa, gastroesophageal reflux disease ang tawag ng GERD. Morangga kung naamoy GERD katropa, pilia ang kape. Ka makatabang nimo mag Santone Plus Coffee Mix sa matag adlaw kay morning kape nga mo neutralize sa acid nimo mga katropa. Kay di man ni pare atong ganay caffeine nga kape. Mo gini ang kape nga gikan ginama sa kadangga paborito nimo nga soya beans mo na katropa nga maka-energize na di pa ka makasinati og hapdos ang tiyan kay wa man ni dili ni makahatag kanimo og pagpanghapdos sa tiyan pag Santone Plus Coffee Mix sa matag adlaw mga katropa.
3: Good morning!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ari na dugang pang mga balita karong buntaga. Bahal nga kuryente o mga tunghaan nga nangaguba paimbestigahan ni BAM kon Senator BAM Aquino sa Senado. Ipaablihan ni Senator BAM Aquino IV ang pagdungog bahin sa mahal nga sigil sa kuryente o magubaon nga balay sayan sa mga tunghaan. O sa layunin matod pa nga katrupa panalipdan ang paginabuhian o ordinaryong lungsuranon. Paginabuyan sa mga ordinaryong lungsuranon o siguruhon ang kalawasan o kaugmaon sa mga kabatanunan. Taliwala sa kasuko sa mga consumer tungod sa mga bill shock o ilabihan nga kulang sa mga balay tulunghaan. Tinguha senador nga matubag sa mga ahensya kung ngano nga kalit nga misaka ang singis kuryente o ngano nga murag. Nalangan ang pagpagawa sa pondo alang sa pagpatukod o mga luwas nga eskwelahan. si Chairman sa Senate Committee on Basic Education. Ipahatag ni Aquino ang iyang pagkadismaya human naghimong pag-inspeksyon sa pipila ka mga pampublikong tulungaan. Lakip na ang kasiglahan Village National High School o kasiglahan Elementary School sa Montalban, Rizal. Tuwing 2013, palamang matod pang gitukod ang maong mga balay sa yan apan gideklara na kining na mapangahas o structurally unsafe tungod sa mga humok o lalom nga buak sa mga classroom o pasilyo. Tungod ini hingpit nga tulo ka 3,000 kabuok nga mga magtulungha ang napugos nga magdasok sa mga classroom o mag-shift o multi-shift nga schedule sa klase.
2: Namin kung sino yung nagbuo niyan because wala ka pang 6 na taon, hindi mo na magagamit. Hindi naman pwede yun, di ba? Hold up yun. Di ba? Para na-hold up tayo doon, di ba? So, 7 months na po, rainy season na, pero nais natin makita na yung pondong ito magamit pa rin para sa classrooms, para sa mga kabataan.
0: Gusto sa may balawan ni Aquino ang hinungdan sa pagkalangan sa pagpagawa sa budget sa kagamhanan. Ipasiyog na ni Aquino nga panahon na sa ting-ulan apan wala pa nagamit o pamagamit sa mga implementing agencies ang 67 billion nga alokasyon ilalom sa 2026 national budget para sa Classroom Building Acceleration Program.
2: Nakita namin may mga building po dito condemned na, di na po pwedeng magamit. Yung classroom sa to, mahalaga na ma-repair o di kaya mag-iba na lang makagawa ng bago. Ito po yung rason kung bakit po kami mag-i-hearing sa Thursday tungkol po sa Classroom Acceleration Program para malaman natin saan na ba napunta yung 67 billion pesos na nakalaan para sa mga classroom.
0: Gawa sa problema sa mga tunghaan. Iukad matman ni Aquino ang Senate Resolution Number 508 kasunod sumala pa sa sunod-sunod nga pagtaas sa singles kuryente. Ubos nini sa resolusyon ang usa ka lalom nga investigasyon kung ngano nga lakip ang Pilipinas sa adunay pinakataas nga bayronon sa enerhiya sa Asya. Base sa Global Energy Metrics, ikaduha ang Pilipinas sa Singapore nga adunay pinakataas ka singil sa residential electricity sa tibuok Southeast Asia. Dinagbayad ang matag pamilya og 11 hangtod 12 og kawaluan nga og siyam og kana 11 hangtod 12.95 kada kilowatt per hour. Bisan ng mga micro, small and medium enterprise or SMEs naglisod sa pagpalapad sa negosyo sa pag-abli o mga bagong trabaho tungod sa taas nga operational cost. Gisulong karon ni Aquino ang iyang parokalang balaod o kung na affordable living agenda. Ngalakip na niini ang kuryenteng walang bata bill na nagtubong sa hingpit nga pagtangtang sa 12% value added tax consumos kuryente. O gabisan pa kuno nga nagkapuliki na ang Senado sa impeachment trial, gipasalig ni Aquino ang reforma para sa ekonomiya o proteksyon sa consumer ang magpabiling priority.
3: Just because may impeachment doesn't mean that these problems stop. In fact, tuloy-tuloy yung mga problemang ito. So tuloy-tuloy rin dapat yung mga solusyon at yung mga reformang kailangan gawin.
0: Nagpareg usab ang suporta o suporta ang Department of Energy kon DOE sa pag-alayon ni Secretary Sharon Garin sa gihimong investigasyon sa Senado. Subala kay Garin, mahinungdanon kini nga pagdungog aron mabatayan ang mga power distributions para matukoy matud pa mga katrupa ang kakuwangon sa pulisya o hagit sa tanan mapanalipdan ang katungod sa mga konsumante. Ay, nindot ni katrupa. Mayong balita ni mga katrupa. Good morning! 33 minutos na kalabay sa alas 5 sa dugang pang mga balita karong buntaga. 8,000 kapolis gimodernisar alang sa eleksyon sa barm, checkpoint o gunban gihingpit. Gihingpit pa karon sa mga otoridad ang seguridad sa tibuok Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon barm o mga silangang rehiyon human formal nga nagsugod ang eleksyon period alang sa 11 unang parliamentary elections sa rehiyon taliwala sa bahad sa posibleng spillover sa panghustisya. Kapin 8,000 ka mga personel sa pulisya ang nagagipakatap sa mga estratehikong dapit dungan sa pagpatuman sa Commission on Elections kung kominay kaganban sugod niyatong Hulyo 16. Isulendan ang kaandam sa seguridad human pusila ang ugpatya as riding in tandem si kadayangan Councilor Nasir Dalandang niyatong dito sa Special Geographic Asia Conda Area kon SGA. Libarog ang nga ebidensyas bahad sa spillover ang nahitabong pagpamumba o Granada. Kagahapon sa Sultan Kudarat diin duha, kasundalo o tulo kasibilyan ang naangol. Hinungdan nga mas gipahugtan pa karon ang mga checkpoint sa tibok Sok Sargen area. Ay mga katrupa ha, kaning nga maong kulba nga paghitabo diya sa barm, nagpasalamat ha, kagipailawom na kana sa kanabang komunikan ban, o nang hinawot po tanga wala na yung makalas kinabuhi diya, kay kalas mo kinabuhi diya eh. Talang ba, kanang wala mga damay ko mga individual diya, huwag maigo diya sa kanabang kasamoks politika. Ha? Kay gusto na to nga malipay ang matago sa dilita mag-stress. Hello ka, good morning Gyapon oi.
4: Hello, good morning. Hello, good morning.
0: Na sa lugang pang mga balita karong buntag.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Gikuyawan ako na gikuyawan ang mga katrupa na doon kay naay aswang or criminal baka. Misteryosong pagkamatay sa baboy sa barangay Codel. Gimistigahan sa kapulisan. Na unsa ba ni siya? Na itong sakiro, no? Gikuyawan ang mga nagpabiling blanco ang mga residente sa Purok 8 Barangay Kunel ning Dakbayan. Humanakit ang patay, nagkadugo o gagikuhaan sa lamang loob o utok ang usa ka buhing baboy. Kadako ang pagtuo sa pila nga binuhatan matod pa sa aswang. Agay na bay aswang giniparon na. Tungod sa lagsaon o mangilngig nga pamagis pagpatay, himakak sa mga tag-iya ang nga normal nga mananaplang ang naghimo nini. Aron nga apan aron nga mapakang ang kahadlok ug matuldukan ang espekulasyon, may barog nga ebidensya seryosong aksyon ang pagpangita karon sa mga kapulisan ug kopya sa CCTV sa palibot aron mailhan kon kinsa ang mga kriminal nga responsable sa maong krimen sa hayop agay paita. Kaya nga mong kabalaka mga katrupa, makapalisang, makapahadlok, pero nanginaot lang tanga, dili ni may drama ha, kaya basig dool na pong survey diya sa radyo, mora ba ning na dramas uban? Pagpa-jaming-jaming, na ay aswang para mo number one. Aray, sige mga katrupa, sa lugang pang mga balita, taon-taon mga katrupa, magbalik sa programang Exciting Pilipinas, standby, bangasuking tigpaminaw.
5: XFM.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: Atong paminaon ang nakainom sa premium

0: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga nanakong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
1: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
1: Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Weh, sauna! So wala pa ko ka paminog XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Pero karon, sugad na ka paminaw ko XFM! Weh!
8: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin din eh!
7: Paguwat niya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Pweh! Makalagot! Exciting, eh?
2: X.
6: XFM.
2: FM.
7: Grabe naman ka exciting, oy!
1: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.
9: Exciting!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
9: Exciting!
10: 42 minutos sa kalabay sa alas 5. Balik tas to programa Exciting Pilipinas. Oy, sa mga late tuners na to di ha, painom-dom na to. Ano mo ni ang ulahing programa sa Exciting Pilipinas. O nagpasalamat mi sa inyong dakong suporta kay nakita na mo ang inyohang mapinanggaong pag-uban sa matag programa. Kapalagi kay doon na may mga improvements, na mo giday mga changes. So naagi tayo mga kinahanglang usbon mga katrupaw. Apil ang atong programang Exciting Pilipinas. Ang madungog ninyo ang mga dalawa, music na lang sa atak kay murag i-demand kayo ang gusto sila music. Lagi na po nagya po ibalita, nagya po tayo express balita sa buntag. Huwag na po tayo bullseye mga katrupa ugmang adlawa. Good morning! 43 minutos na kalabay sa alas 5 sa dugang pang balita. Karong buntaga. O Jack Shepard, ang Master of Escape sa London. Kaya picture story ni mga katrupa. Ang talagsaong kaabtik sa nailang Master of Escape. Sa Britanya, si Jack Shepard, bisan tuon o ginagmay nga kawat lang ang iyang kaso ni atong tuig 1724. Di ko kabisayan ni 1724. Nabantog siya sa tibuok kalibutan tungod sa upat kasunod-sunod nga milagrosong pag-ikyas sa mga prisuan sunod lang sa usa ka tuig. Taon itong Marso 4, 1702, si Shepard nagagamit sa iyang nakatunan isip apprentice sa pamanday. Aron gub-on ang mga pultahan o putahong rehas. Sa iyang labing sikat nga pag-ikyas sa Newgate Prison, gigamit lamang niya ang usa ka baog nga lansang gayang napunit sa salog aron ablihan ang iyang bugat nga kadena. Isaka siya sa chimney, giguba ang unom ka mga pultahan. O gyano nga nanggawas, may barog nga ebidensya sa iyang kasikatan. Ang pagdagsa sa kapin 200,000 katao sa iyang pagbitay nitong Nobyembre 16, 1724. Uban siya nadakpan pag-usab sa Drury Lane mga katropa.
11: Good morning!
10: Grabe no, kining itawahan na ba? Mura man siya Robin Hood sa iyang panahon. Pero lagi, unta, dili ma, kalabang daghan mga kikawatan karong panahon na, pero di man madakpan, lisod mga kadakpon. Nga, kasagaran pag yung kawatan, naglingkod sa katungdanan. Nanginaot lang ko nga walay kawatan nga madakpan diha unya bitayon sa may bitay sa Pilipinas sinon. Pero lagi ba, mabalaka lang tanga ang kawatan, mao pa na yung hambog kayo. Mao pa na yung nagsigig pasundayag sa iyang mga accomplishment sa kinabuhi, patin lang. Wala na, o sige, sa dugang pang banga balita karong buntaga mga katropa.
11: Ari,
10: madaugong reunion sa Belias Place. Mga negosyante o konseho, nagkita linugra wang gibitar mga katropa pa ita. Ari na, ito nga diskarte dugang mga balita. Malampuson, nagpwerte ngayon nga mabulukon ang pagpahigayon ng 42 nga regular session sa 21 nga sagunia panglungsod. Dito sa sikat nga Belias Place din, nag-abot ang mga hait nga huna-huna sa dakbayan. Aron nga ilahang nga hisgutan ang dagan sa ekonomiya human sa linog. Libo kayo ang diskusyon uban si GSC Chamber of Commerce President Mix Dominguez, Atty. Leonard Flores o Dr. Agripino da Sera. Samtang ilang gitimbang-timbang ang Local Disaster Risk Reduction Management Fund, ibarog nga ebidensya sa kalingawan sa publiko ang pagpabiling blanco kung kanos ang magkubutan ang aktual nga negosyante sa maong pundo o kung magpabiling makinig isip inspirational background music sa hawaran sa sesyon lamang nagpaabot sa sunod nga pagtahiog paita. Good morning! Kaning problema ba sa atong syudad ang atong CDRRMO napakyas man galing sa paghimo o plano nganong wala kay ni ma highlights nga ang highlights niya kanang puro mga accomplishment pero kini galing ang kapakyasan di na hisgutan o kwarta man sa kaban sa gobyerno. Di na to kalimtan nga adunay dakong tulubagon ang mga taong napakyas sa paghupot sa ilang katungdanan. O, dili kay imo pang daigon dia, imo pang pasalamatan hinoon nga napakyas na pa ita. Alay, sige mga katropa. Bawa ka na ang ato mga balita karong buntaga. Pero sari pa kung manamilit kayong tran, akong Usbon, ang ato mga katropa, medyo kuha na yun. Muna na yung lahing adlaw sa atong pagpanag-uban sa programang Exciting Pilipinas. Sa paghatag o kanabang dalan sa atong bag-o na pod nga programming, siyempre sa mga kabaguhan, kana nag-ubay ka na sa desisyon sa atong mga karagkuhan o atong pasalamatan yung dakong suporta. Salamat kayo mga katropa. Wala naman tayo kong oras. Salamat kayo pero magbilin lang kong kanta para yung tran. Sa di pagpanamilit, aniyan mga katropa ang atong para sa inyo ang kanta karong butaga. Dagang salamat, kini si katropang Chris Legaspi, manamilit ka na tanag. Salamat, God bless, takpayan, mabuhay ka!

0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Pibo jod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
3: Exciting!
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus
4: Herbal Oil, garantisado.
2: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
4: mag Santon Plus
2: Herbal Oil,
4: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
4: Santon Plus
2: Herbal Oil.
5: Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa, sa dihang, sa na minaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.
4: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.

0: exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:09 na sa buntag.

0: Express. Balita sa bundang. Express. Balita sa bundang.
1: Sa unuhang tudling sa itong mga balita, una sa top stories.
2: Headlines.
1: Senate Impeachment Court gitugutan ang pagsampina sa Bank of Tax Records ni VP Sara Duterte.
2: Headlines.
1: Sa balita lokal, baboy nga gituwang giatake sa aswang patay.
2: Headlines.
1: Sa balita regional, 9.57 million pesos nga kagamitan sa illegal nga mining na sakmit sa Prosperidad, hepe sa kapulisan, ni isyu og pasidaan.
2: Headlines.
1: Sa balita national, Gordon posibleng mutistigo sa trial sa Parmali scandal karong Agosto.
2: Headlines.
1: Sa balitang international, barkong may 133 ka mga pasahero na lunod sa Gayuna. Kapitan o crew na lambigit sa illegal nga droga.
2: Headlines.
1: Samta sa balitang sports, Espanya kampiyon sa World Cup human napildi ang Argentina.
2: Headlines.
1: Sa showbiz news, Ivana Alawi nagselebrar sa iyang 50 kamilyong followers sa Facebook.
2: Headlines.
1: O sa showbiz news, micro drones nga nakapusil og mga lamok og insekto sa kahingana, kahanginan, gimugna.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayon.

0: qualità.
1: Express, qualità sabuntà. Express, qualità sabuntà.
2: Sob Sergeant, maayong buntag daw sab kaninyong tanan. Welcome sa Tupag Panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Ang adlaw nga Martes, 21 na sa bulan sa Hulyo ting 2026. Kining ulagad sa kahanginan ka tropang Philip Olegario hatod nato kaninyo amang mainito ug labas ka balita ning adlaw.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Kining bahin mga katropa hatod kaninyo sa mga produktong Gamasayas to Health Incorporated. Lago na diyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, o Confusion X Plus.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Amang nasapit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na, ubay-ubay nang nakasulay na kapamatuod. Busa sa paigraw natin nyo, tumaran na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na'y 12 minutos ang nakalabay sa nasa isa buntag. Di na natunugayon pa mga katropa, anian na mga retalya sa itong mga balita.
3: XFM. Top Stories. Top Stories.
2: Ang ato top story mga katropa hatod kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga himso ka panglawas ug maanyag ang pamanit aron ma-achieve ang kutis artista tumaran na sa Santon Gold Coffee Mix.
3: XFM. Top Stories. Top Stories.
2: Gitugutan na sa Senate Impeachment Court niatong Lunes, Hulyo 20, ang hangyo sa House Prosecution Panel nga mapagawas og sampina para sa mga bank records ug mga dokumento gikan sa Anti-Money Laundering Council kon AMLC. Nga may kalambigitan kang Vice President Sara Duterte ug sa mga ug sa iyang bana nga si Attorney Manases Carpio. Mato ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero, ano na igong basihan ang maong lakang na konektado sa Article 2 sa Article of Impeachments. Partikular sa isyo sa giingong dili pasabot ang katigulangan o unexplained wealth. Gawa sa magtiayon, nag-iaprubahan usab sa korte ang pagsampina sa mga records sa napulog siyam ka mga kumpanya na giingong nalambigit bilang o nalambiag nalambigit kanila aron masuta ang ilang financial backgrounds.
3: XFM. Top Stories. Top Stories.
1: XFM. Weather Update. Weather Update.
2: Ano na 14 minutos na nakalabay sa nasa isa buntag samta sa itong balitang weather. Hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas kanunay ligon. Tumar na ang Santon Vitamin C.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Mga katropa, makasinating daghang panganod nga doon ay pag-ulan o kilat ang kawanangan sa General Santos City karong adlaw. Dina na sa 31 degrees Celsius ang temperatura. 10 kilometers per hour ang ikuskod sa hangin nga doon ay pagagoros nga mukabat sa 23 kilometers per hour o 93% ang tsansa sa pag-ulan. Sa South Cotabato, makasinating managumon ang kalangitan nga doon ay patak-patak nga pag-ulan. Dina na sa 33 degrees Celsius ang temperatura. 6 kilometers per hour ang ikuskod sa hangin nga doon ay pagagoros nga mukabat sa 13 kilometers per hour o 92% ang tsansa sa pag-ulan.

0: Dash 1 Series of 2024 nga nagahatag kanila og proteksyon kauban ang lain pang aquatic species. Nanawagan usabang mga awtoridad sa publiko nga itawag dayon sa mga nasambit nga ahensya o galing adunay endangered species nga makit-an. Mga katropa, aron dili mas stranded ang mga pamaol og panuhot sa lawas, tumar og cess the pain. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, X-FM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Samtang sa katapusan, detalye na sa itong mga balitang lokal. Dako ang pagpasalamat ni Congresswoman Sherlyn Banyas Ugrales humanahuman ang road concreting sa Mabuhay Underpass sa itong Huwebes, Hulyo 16. Ipasalamatan sa kongresista ang mga crew nga nagtrabaho adlaw o gabi o nagpasalamat sa pasensya sa publiko taliwala sa mga kalangan. Amaong 814.1 million pesos ka proyekto sa Mabuhay Bulaong o Digos Macar Junction nagisug ng ganyan itong Hunyo 2022. Ang naatrasado tungod sa groundwater seepage o drainage reside redesign. Gika sa orihinal nga target niya itong September 2024, ana nakinagkaroon sa saktong dalan aron hingpit ng mahuman karong umaabot nga Hulyo 31, 2026.

0: 32 minuto sa nakalabay sa alas 6 sa buntag alang sa tong balitang regional. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga balitian tungkol sa pagpasagan si mong kalawasan? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na araw matagam taman ng healthy lifestyle. Pinaagi sa natural ingredients ni Mangostin, Ampalaya, Moringa, Ahos o Spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: 9.57 million pesos kagagamitan sa illegal mining na sakmit sa Prosperidad. Hepe sa pulisya, nag-isyo og pasidaan. Ano na dugang detalye si katropang Ray Alenton? I-express balita mo.
1: Express balita. Express balita.
2: Nakumpiska sa hiniusang puwersa sa kapulisan og mga environmental agencies ang gibanabana nga 9.57 milyones nga kantidad sa mga nagkadayang nga makinarya og kagamitan nga giingong gigamit sa illegal nga pagmina sa may barangay Awa Prosperidad Agusan na Del Sur niadtong Hulyo 16, 2026. Ang maong malampusong operasyon gipahigayon sa Philippine National Police uban ang Department of Environment and Natural Resources kun DENR, lakip ang Sinro Bayugan Mines and Geoscience Bureau Regional Office 13 isip kabahin sa gipatuman nga kampanya batok sa mga krimen sa kinaiyahan. Lakip sa mga nasakmit sa dapit mao ang duha ka bakho, tulo ka gasoline powered water pump engine, ingon man usab ang usa ka sluice box kun nasalaan sa Bulawan, usa ka baterya o uban pang mga kahinaman sa pagmina. Walay naabdan nga mga tao sa maong dapit o walay nadakpan atol sa operasyon samtang nagpadayon ang imbestigasyon aron mailhan ang responsable niini. Sa usa ka eksklusibong pagkikinabi sa sibyaan, hugot nga gipahayag ni Police Major Jerry Fernandez ang Chief of Police sa Prosperidad Municipal Police Station nga dili gayod nila tugutan ang bisan unsang porma sa illegal nga pagmina sa ilang lungsod o walay pasaylo on ang balaod batok sa malapason. Gihangyo usab niya ang dako nga kooperasyon sa katawhan pinaagi sa pag-report dayon sa mga ginudahang illegal nga kalihukan og magmapanalipdan ang kinaiyahan og masiguro ang kaluwasan sa komunidad. Ang maong lakang nagpakita sa kalig-on sa PNP sa ilang kampanya batok illegal nga pagmina ubos sa timang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
3: Ang panalang sa Prosperidad Municipal Police Station, sir, wala gitugot na illegal mining. Labi na kung wala ang makaimang tag-illegal, kanang wala i-permit gitan sa DNR, gitan sa MDB, wala sila i-permit para sa pagtanda ka ng mga mining. Muna siya kung illegal mining, kung wala i-permit. Dili na ginakonsinti sa atong kapulisan ng coordination sa Sindro o kining MDB.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Jere Fernandez, katropa, aron maangkon ang hamis o hapsay nga pamanit. Gamit na sa Clarkskin Herbal Shop. Alang sa Dekesyong Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alenton, XFM News.

0: Araw na 26 minutos sa nakalabay sa nasais sa buntag alang sa itong balitang nasyonal. Hatod ka na ito sa Premium D3 Softgel Capsule. Para sa dugang enerhiya ang ligon nga panglawas, tumarnag Premium D3 Softgel Capsule.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Posible nga musaka sa witness stand si kaning Senador Rondo Richard Gordon sa umaabot kapag nusog ka sa kaso sa Sandigan Bayan, 1st Division karong Agosto 3. Kini may kalabutan gihapon sa kontrobersyal nga pagbalin sa kapin 41 bilyon ka pesos nga COVID-19 response funds gikan sa DOH ngadto sa PSDBM. Si Gordon mao ang kaning chairman sa Senate Blue Ribbon Committee nga nanguna sa pag-imbestiga sa maong anomalya ni atong tuig 2021. Kasamtangan karong giatubang ang kasong graft kanilang DOH Secretary Francisco Duque III o kaning DBM Undersecretary Christopher Lloyd Lawa. Kinsa parehong nakapyasan o nakapyansa o 90,000 kapesos. Apan wala paghihapon na nagpakita sa trial sukad sa nagsugod ang ilahang imbestigasyon.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Samtang tumbok na matudpan ni Senador Panfilo Ping Lacson ang bagman ni Senador Alan Peter Cayetano na nalambigit sa igyong giingong go sa flood control projects dito sa Taguig City. Lakit sa mga gigisa sa mga proyekto mao ang ipaubos sa mga construction firm sa mga mag-asawang kongresista na silang Curly o Sara Discaya. Apan laing partido ang napatuman ni ini gibot kag ni Lacson nga aduna na sila'y gihawiran nga mga kopya sa cheque. Apan napadayon pa ang validation sa ilang mga team. Mibarog ang ebidensya nga amaong dokumento mas lapad pa sa mga kickback scheme diin na ay nahitabong overlap sa mga proyekto aron makadaginot ang kontraktor. Sa pagkakaroon ang mga o ang maong mga ebidensya mao ang subject to negotiation o nakadepende pa sa investigasyon sa ombudsman. Samtang hugot usab gihimakak ni Cayetano ang

0: Palitas Abundant. Express Palitas Abundant.
1: Mga katropa, marikin ang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ningad nga Martes, 5/21 na sa bulan sa Hulyo, 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Pwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Hindi niyong alagad sa kahanginan, katropang Philip Oligario, dagang salamat sa iyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon.

0: balita.
1: X FM.
2: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
3: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
4: The Secret of Health.
3: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
5: Supply.

pero sahay. Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usar ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang tinu-

0: ang mga free radicals ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer. Dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natubangan.
2: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaipektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Filipino.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: XFM Network Philippines Star Time, alas 6:51 sa buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Hello, good morning. Hello, welcome sa programang Bullseye, mga katropa. Bullseye. Adlaw kita ng Martes, pizza 21, bulan sa Hulyo, tuig 2026. Inyo makauban, karumutaga, katropa, Chris Legazpi. Bullseye. Ubanta sa pag-paragisgot sa mga kanayang isyo, isigutanan, mga impormasyon. Kanunay na kong kalambigitan, alang ka na itong tanan, mga katropa. Kumusta, mighty size, kabarangay ni Ciudad, Sierra Santos. Mga katropa nato sa Makimaria, maitom, kiamba, og masim, good morning!
1: Good morning!
0: Ang siyempre, may buntag usap sa mga katropa nato sa Malapatan, Alabel, Balungon, Oglan, Sarangani, Province, may buntag kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Anaot nga na, karon sa mga kahimtang matag-usa, samtang naglagiin sa kalisod, mga katropa, paningkamuta na ito, nga kaya na ito, nga sa gumangunan, tran.
1: Good morning,
0: Japon, sa mga katropa, ito mga paipagmata. Bangon na, kay basig nga malay, takas trabaho niya. O sa mga nag-birthday, karong adlaw, happy birthday, kaniyong tran.
1: Happy birthday!
0: Sa mga wagin bite, ayaw lang mo, nga, pagos kayo, kay maulaw, tara.
2: Ulaw, mantani, oi.
0: Ulaw mo lang. Pero katropa, ang importante sa tran, bahalag way handa. Basta padayon kang gi-bless sa Ginoo og dugang nga katuigan. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Siyempre, good morning sa tanang mga bisagwa nag-birthday diha. Ang importante, gitagaan japon ka og extensions kinabuhi, di ba? Perting lipaya na part. Lipay yun! Lipay! Palakpak! Kaya Ginoo, naghatag ka rin mo extensions sa kinabuhi. Gitagaan ka niya og kahigayunan nga mag-celebrate sa laing tuig, sa laing nga adlaw sa imong kinabuhi. Paningkamot yun nga di ka makahimo og dautan ngadto sa imong isig kaingon. Kay gi-bless magkas Ginoo niya, di ka mahimong blessing sa uban. Ulaw kay?
2: Ulaw man tani.
0: At tropa, dili na to'y kaulaw ang atong kaugalingon kung kita nagsubay sa pulong sa Dios og naghimo ta sa angayan at tubangan sa Dios, mga katropa. At tuwa na to, itong word for the day, karong adlawa, mga suking tigpaminaw.
1: Pulsaan!
0: At itong word for the day, mabasa sa Proverbs 21, verse 29, nga nagingon, a wicked man hardeneth his face, but as for the upright, he directed his way. Sabi ni saya, atong hubaran, ang tawong dautan, nagapagahi sa iyang naong, apan ang tawong matarong, nagatulid sa iyang dalan, mga katropa.
1: Bullseye!
0: Uy, sa rin eh, nganong nga kinahanglan mang tuliro na to atong dalan, nganong di man ta mababagaog naong. Una, ang bagaog naong timaan sa gahi nga kasing-kasing. Uy, ang imong naong di ay mag-represent sa imong kasing-kasing. Kuyawa, gudani.
1: Bullseye!
0: Sa espirituhanong aspeto, ang pagkabagaog naong di lang simpleng batasan. Kundili, timaan kini nga ang kasing-kasing sa tao may bando o bigahi batok sa tingog sa konsensya o sa Espiritu Santo, mga suking tigpaminaw.
1: Bullseye!
0: Kunang usa ka tao, babae maglalaki, mubati og kaisog og paghimo og sayop sama sa paglimbong, pagluig o pagluib o pagpamakak, sa walay pagkamakaulaw, ang pagkakuyawan, pagsabot niya na, seared o sunod siya, sunod na ang iyang konsensya. O sunog na ang iyang konsensya. Nawala na ang iyang fear of the Lord, mga suking tigpaminaw, paitagod. Kung mawa na yung fear of the Lord, pirti na ang ulaw, anak, kay di naman ka mabatig ka ulaw sa imong mga binuhata.
1: Bullseye!
0: Matod sa Ezekiel 3:7, ang Ginoo nagiskot bahin sa mga tao nga impudent o kanang hard-hearted. Gahi ang naong, gahi pa yung kasing-kasing. Tungod kay dili na sila mamati sa kamatuuran.
1: Bullseye!
0: Mane, kining atong programang Bullseye nagapromotar sa kamatuuran sa kanunay. Dili man ako mapasalig sa inyo nga maayo midire. Kanang bagsik mi dire mo dalag programa or dili mi dire mo undang hangto dili makita o kanabang walay pag-usab sa sistema. Pero katropa, mas ipasigarbo nako nga kining programa ha, gigamit sa Ginoo aron nga pahinumduman na matag-usa nga dunay kamatuoran, nga dunay nga Dios nga nagdumala sa atong kinabuhi o kining gigamit nga pahinumduman na matag-usa nga gikinahanglan na to ang pagka matarong sa Dios o kinahanglang mahadlok kita sa Dios sa tanang panahon. Kaya kung wala ka na, sama nga kining programa ha, ang mga naglingko na ni si Katropang Ruel o Katropang Chris Ligaspi, mahimong bagaog naong o di na maulaw, mubuhat o dautan diha sa inyong atubangan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O nang akong ikapasalig ninyo, nga kining atong pag-iskutan, puros lang yun, base sa detalye, base sa mga facts, base sa mga tinuod nga paghitabo, diin na adunay dako nga interes nga nagadapig ngadto sa katawhan katropa. Kay kining atong ginatindugan nga kamaturan, nagadapig gayod sa bagang duod sa katawhan, labi na sa dakbayan sa General Santos.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dugang pa ikaduha, ang tinuod nga kaisog, dili bagaog naon, kundili balaan. O kanabang balaang pagka maisugon kun holy boldness mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kinahanglan, atong abrihan ang atong huna-huna. Labi na kitang mga naminaw karon, nga naay kalainan ang bagaog nawong sa dautan o ang isog sa paghimo og maayo. Nga naman, ang kalibutan, nag-ingon nga bagaog naong ang tao nga kung isog mo diskarte o makikaway. Apan sa espirituhanon nga bahin, ang tao nga dunay Dios dili magpatigahi sa iyang naong sa garbo. Para sa garbo, magpagahi kag naong niya. Unya, apil na niya ang unod nun nga tinguha. Hinunoha, gigamit niya ang iyang naong o ang tingog aron barugan ang katarong. Panalipdan ang pamilya. O ipahayag ang kamatuoran nga walay pagka-ulaw bahin sa Ebanghelyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pabitaw nga sa una-una pa lang sa itong programa, di ita musugod, kundi ita makahisgot nini nga bahin sa pulong sa Dios. Word for the day. Dili pulong sa tao, kundi pulong gin sa Dios. Mao na atong gikinahanglan sa matag-adlaw. Nga atong kakuhaan sa atong mga asulumban. Kanang example kung saan na ito pagdala ang kinabuhi ibabaw sa kalibutan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ingon sa Proverbs 28:1, the wicked flee when no man pursueth, but the righteous are bold as a lion. Ang dautan mudagan bisag walay nagukod, apan ang matarong isog sama sa leon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mangisog ang programang Bullseye aron nga ipursu ang kabatuuran o pagula sa katawhan gikan sa bugkos sa kaaway. Karabang tanikala sa kaaway katropa nga mahimo nimo nga magpahimo nimong usa ka slave ka sa pagpakasala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ikatulo nga punto, ang pagpaubos maoy makaguba sa baga nga naong kun humility versus pride mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang gamot sa pagka baga og naong sa negatibong pamaagi mao ang garbo, kanabang pride, katropa nga kalaban kay Ginoona. Si Satanas, nagbaton og pride, mao nahimo sa nyawa nga gikan sa pagkaanghel.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, wabasayo diha, mabasa nimo sa imong Biblia, nga si Satanas, kani siyang anghel. Si Lucifer, usa ka sinaligang worshipper. Pero katropa, ni baton og garbo, mao nang giguba siya sa iyang garbo mga katrupa. Ingon niya nga, ang unang-huna nga ako, ang hapsay, dili ko pildi, o wala ko'y kanabang kapildihan, garbo ka na mga katrupa mo naggamot sa pagkabagaog naong diha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Una ka ng uban nga, magsigigsulti nga, ako na good ni. Oy, pagkabaga sa iyong dagway.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kinanglan, hinunduman na ito mga katrupa, nga lalaki magkagbabae, kung ang tao magpadala sa iyang garbo, mapugos siya sa pagpatigahi sa iyang naong aron nga dili lang siya maulawan, bisan klaro na nga siya nasayop.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sama sa issues relasyon, kanang utang, mga problema, kanang butang-butang sa imong isigkaingon bisag dili tinuod, nagpakabaga ka sa imong dagway.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Apan ang espirituhanong prinsipyo nagtudlo ka nato, nga ang pagpaubos o pag-admit sa sayop mao'y makimukabig ka na to sa grasyas Ginoo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paubos lang ta, magpailatas itong kasaypanan kay walay tao, walay si bisan kinsa, walay isa nga dili makasala. Ang tanan ka na to, nakabaton o sala at tubangan sa Dios. Bara katrupa, mas maayo nga atong i-admit, mga kapasayluan, mag-repent kita sa atong pagpakasala, og dool sa Ginoo. Kaya ang espirituhanong prinsipyo, mga katrupa, nagtudlo ka na to. Ang pagpaubos o pag-admit sa sayop, maoy makabig sa gracias Ginoo. Gracias Ginoo nga nakaroon, nganong nakasulti ka nga buhi ka pa, gracias lalas Ginoo. Nganong ana, nagpadayon ka sa imong kinabuhi uban sa imong pamilya, nalipay, tungod ka na sa gracias sa Dios sa imong kinabuhi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nagkalimti ka tropa, ngang tao nga makamaong maulaw sa iyang sala, og makamaong mangayo og pasaylo, mao ang tao nga gipakabalaan sa Dios.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hinumdumi karunay, nga mabasa na to sa James 4:6. Gipahinumduman kita, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Gisalikway sa Dios ang mapahitason, apan naghatag siya og grasya sa mga mapainumsanon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dakong pahinumdum, nindot nga pulong nga atong sugdan atong adlaw nga di kita mahimong proud kay walay maangkong maayo sa tao nga mapasigarbuhon sa iyang kaugalingon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa tao nag-ila nga kaya niyang buhaton ang tanan o kaya niyang mahimong kalampusan ang iyang kinabuhi, halayo sa presensya sa Dios. Walay kapuslanan ang kinabuhi kung walay Dios nga maghari sa sulod sa atong pagkatao.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Apart from the Lord, we are all nothing, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Huwag ka na ang atong word for the day, karong adlaw, nga mabasa sa Proverbs 21, verse 29, nga nagingon, a wicked man hardeneth his face, but as for the upright, he directed his way, mga suking tigpaminaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Makausap pa ang taong dautan, nagapatigahi siyang naong, apan ang taong matarong nagatulid sa iyang dalan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang turata sa mga balita, karong buntaga, mga katropa sa mga headlines.
3: Headlines! Headlines!
0: Hari na ito mga headlines, mga suking tigpaminaw. Kamara, walay probinsya ang angayang mabiyaan sa kalambuan.
3: Headlines!
0: Ari na ni Dali sa balita, katropa. Aro masiguro nga walay probinsya ang mabiyaan. Gipahibalo ni House Speaker Faustino D. III ang mga inisyatibo sa Kamara alang sa Edukasyon, Nutrisyon o Kalambuan sa mga probinsya. Ilabinas, Mindanao. Sa mensahe nga gibasa ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez dito sa South Cotabato, gipasabot ni D. ka giaprubahan na ang balaudnon sama sa GASPE kung GAS TPE Last Mile Program, Last Mile School Program o National Nutrition Program ang matuod nga kalampusan sa balaod na sa kauswagan sa kinabuhi sa katawhan pinaagi sa pagtinabangay o paraghiusa sa komunidad. Si Kwanday, Deputy Speaker, Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Si Dinan, maoday ni siya day. Kong Dinan, kumusta naman? Wala ba na may AX Dris Jensan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala namin ni magibahinan?
2: Okay.
0: Abi na ko, wala'y mabilin. Nganong, wala man may AX Dris o Baib taon sa man eh. Nganong, ang tao, kumudagan man o bisagasa, maudagan na lang slubots karabaw para masipan.
2: Okay.
0: Diba? Kung tinood ng giingon ni mo, Dinan Hernandez, nga wala'y mabilin nga probinsya, wala'y mabilin nga dapit, sa Mindanao, naon sa maring jinsan?
2: Okay.
0: Congressman Dinan, o Senior Deputy Speaker Fernandez, o Ferdinand Hernandez. Kay, dugay naman namo nga, sige kadungog ba nga, ikaw lagi daw nagpugong sa amuang kwandari, among AX o MAIP. So, i-explain ni Congressman Dinan kung ano wala may dri AX o MAIP nga pareha man may nagabayad o tax tao mga po Miss Pilipinas. Di mo na pwede nga tagaan lang nimo dito ang ubang inyuhang lugar di Escunodal. Ang inyong lugar diya sa First District. Kaburay mag MAIP AX diya. Nga kami dri mo ospital na may mga maduulang mangayo migtabang muduol bidya makatabang mo.
1: Bullseye!
0: Ako nagsultik kung tinuod na wala ko nagsultik bakak dri. Muna nga, Congressman Dinan, please explain dari sa XFM nganong walay AX, walay kininga matawag na to nga MAIP dari sa atong dakbayan sa General Santos. Ngano, dili bi katawhan sa Pilipinas?
2: Okay.
0: Balag gitawag binin yung minority. Balag gitawag binin yung mga miyembro sa indigenous people. Parehas nga Pilipino. Parehas nagabayan og tax. Kwarta sa katawhang Pilipino niya inyohang pugnan sa muriya. Mga pareha mo sa mong word for the day? Mga bagaog na oh.
4: Ulaw, tani.
2: Ulaw, man, tani.
0: Perteng ulawa, oy. Kung inga na manggaling yung statement, matawag ka nga miyembro.

0: lang. Unta dili lang yon. Kay hangtod nga wala pa may madungog nga statement gikan sa imong buhatan, Congressman Dinan Hernandez. Aw, maingon gyud namo nga basig maulaw gyud tani.
1: Ulaw man tani oi. Ha?
0: Maulaw kay limang kakatawan sa Jensen walay makuha nga AX ug MAIP diha tungod kay gipugngan daw sa senior deputy ha, deputy speaker Ferdinand Hernandez. Unta dili tinuod.
2: Ayoy.
0: Unta karang nga na dungog na mo nga istorya, dili tinuod nga ang imong sulte, ikaw ang magbuot dinan.
3: Bullseye.
0: Ay, dili pa din yung pagpamuntaryo, no? Kuan pa din yung panawagan, panibalita, pamanday na kalimot mong...
1: Okay.
0: Dugang sa mga balita, karong buntaga mga katropa.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Transport groups na ngayon o gado, 2 pesos nga usbaw plitihan, nagbahad og strike mga katropa. Tungod sa sigig saka sa presyo sa lana, gumikan sa tensyon sa Middle East na ngayon og 2 pesos nga aumento sa plitihan ng mga transport group nga manibela og akto. O ba ng hulga nga magpahigayon og nationwide transport strike nga sumala pa 100,000 ka driver ang musalmot ni dili kini kun dili kini maksyonan. Sumala ni Mar Balbuena sa Manibela, dili na igo ang 1 piso nga aumento tungod sa dakong lugi sa mga driver. Matod usab sa anilibay diluna sa akto, ang maong aumento makahatag og dugang 150 hangtod 200 pesos kakita matag adlaw og syempre mga katrupa makatabang kini sa ilang pang-adlaw nga paginabuyan. Makigtagbo ang grupo sa LTFRD karong nga do Julio 28 aron iskutan ang maong mulo. Dapat lang isgutan gina siya kung ingana ilang gusto dapat tagaag kada bang higayon nga makaingunta maka ayuda man lang sa ato mga driver kay pating luuyas mga driver daw ako rin naluoy nila ka nganong inganaon man ninyo permintira mga katrupa nganong pantuso ninyo ato mga drivers.

0: 12 minuto sa kalabay sa alas 7 sa dugang pang mga balita karong buntaga mga susuking tigpawinaw. Pusaan! Pangilinan, gikundina ang racist AI video sa China batok Pilipino. Hoy! Pusaan! Gikundina na Senator Francis Kiko Pangilinan ang AI-generated video sa China. O China Daily nga nagpakita sa unggoy nga nakabarong Tagalog o gibumbahan o water cannon. Matudia kini usa ka racist nga ingon man malisyosong propaganda aron nga pakaminusan ang legal nga kadaugan sa Pilipinas sa 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea. Ipaayo sa senador ang pagtangtang sa video og publikong pasaylo gikan sa Beijing. Dugang niya dili mahadlok ang nasod og mas palig-unon ang alyansa sa ubang kanasuran batok sa maong pagpanghasi. China, hindi ka naman ako nag-i-ignite dyan ng mga maling paratang ha, pero dili makatao ang iyong gibuhat na China. Di ba ko kabalo mag-ininsi katrupa, ay makatawa, mtahan eh. I don't know if you can understand my language, but to the China government, everyone who is watching this, kanabang kamo na lang goy magunauna kung buhaton po na naman sa inyo ang pagpakaulaw. Hindi mo masugot niya. Balat sibuyas, purwaya mo.
1: Atay.
0: Inyo ganing persona nung grata si Gibo Chodoro tungod sa mga statement o si Tariela katong ilang mga banat sa inyo ha? Ayaw po ninyong tanan na po. Okay. This is a nation. Philippines has a lot of people nga kinahanglan inyo hang respetuhon. And sa inyong gibuhat, nabawasan ang among pagsaludo na ninyo kay nakita na mo kusgan man ang nasod China, pero kung inyong pasakitan among nasod, siyempre masuko po ang katawang Pilipino, pero not to the extent nga pwedeng mabutang sa kaulawan sa imong tubuok nasod. Kay kung nasayop man ang isa, dapat kato inyo i-correct, pero kung inyong i-generalize, himuon ninyong pagkaulawan ang katawang Pilipino, di po rin masugot, anak. And my appeal is, siguro pwede mo mag-issue o sa tama itong giingon ni Kiko Pangilinan. Murag mo agree ko sa iya nga nagkinahanglan o karabang public apology ang inyong gibuhat niyang AI-generated video. I think it will affect the credibility of the country. Bullseye! English ko ha, masigma. Lisod po, kaya di patamang sabtas Chinese ane. Sakwa lang, na ako sa kwan ba kanabang sapatas sakto nga pagpahimutang kung unsay anging buhaton nato isip kita mga katawhang Pilipino. This is my country and nobody shames my country.
1: Atay.
0: Klaro kay na bahala mo deg mga suko mo. Bullseye. Dugang pa sa mga balita karong buntaga mga katroba. Bullseye. Dison nanda magigalayon sa NBI sa investigasyon sa 2019 SEA Games. Bullseye. Handa makikooperar si DPW Secretary Vince Dison sa investigasyon sa NBI kalabot sa giingong irregularidad sa 2019 SEA Games sa Sports Facility sa New Clark City. Diin siya ang hepe kanito sa BDCA.

0: Macarong Buntaga. Tinyo gitubay ang selective justice. Gipakita ang big fish sa korupsyon. Isaway ni ACT Teachers Representative Tinyo kun Antonio Tinyo ang administrasyong Marcos sa gingong selective prosecution. Og pagtabon sa mga kalyado nga nalambigit sa trilyong nga pisos nga anomalya sa flood control. Patudian na nalipod ang palasyo sa mga dagkong opisyal aron luwason ang kaugalingon. Ipahayag ni Tinyo nga angay mapanubag ang mga leader sa House, sa Senate, apil ang mga gabinete o bisan si Presidente Marcos mismo. Bisan pa sa impeachment batok ni Bibisaro Duterte, magpabilin ang pagduda sa publiko kung dili masilutan ang mga big fish sa baong korupsyon. Tinyo na, perting isuga no? Pilipsa ko ba kay talagsa naman mga public official karong panahon na muhisgot kang President Marcos niya mangutana nga asa na ang big fish kay kung muhisgot ang big fish mausap man ang istorya.
1: Ayoy!
0: Mawala mo sila sa kanabang hisgutanan, ma-erase man og kalit ang investigasyon, flood control ganit ni Lacson, naundang magkalit niya, mayon siya nga naana siya yung findings sa to partial findings papirmahan sa mga senador para inon murag musirado ang kanabang fact finding committee sa Blue Ribbon.
1: Okay.
0: Amo na ako pangutana nga unsa gyud ni pagkaunsa nga kining nga si Representative Tinyo, ACT Teachers Congressman Tinyo Antonio Tinyo, ang iyang aligasyon, dili ba ni makaulaw sa kasamtangang administrasyon?
2: Bullseye!
0: Dili ba mo batig kaulaw niya ang inyong kauban nga kongresman o nanawagan?
1: Ulaw man, Tani, oy.
0: Pwede ulaw, oy. Kaya nga naman, nakita man dahil na nga kabugaton sa aligasyon. Gano'ng diliskutan sa ubang kongresman?
1: Ulaw man, Tani, oy.
0: Katulabi na, katong nag-say yes sa impeachment sa ikaduhang Pangulo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay nga naman, sagpa na siya mga dagway. Kinahanglan ba nga atong i-replicate ang usa ka Antonio Tinyo, Congressman Antonio Tinyo, para lang mutuo mo sa panawagan niya, para mudaghan ang iyong tingog niya?
1: Ulaw man, Tani, oy.
0: Ay, maulaw yung tanag yun. Magsige balik-balik ka ng maong naratibo sa iskutanan, pero katropa, still walay aksyon, walay buhaton nga kanang ligon nga investigasyon kalabot sa trillion pesos nga flood control scandal.
2: Bullseye! Bullseye!
0: And I believe, isip usaka tao, isip usaka membro sa susudad sa nasod Pilipinas, katawang Pilipino, I have to ask, ano na nangyari sa ating flood control scandal?
2: Bullseye!
0: Bakit hanggang ngayon, ang lahat ay napakabisi sa pag-uusap hinggil sa impeachment ng pangalawang pangulo, pero ang napakalaking big fish, malaki na big fish pa, ha? Diyan sa ating flood control ay wala na talaga tayo makitang investigasyon.
2: Bullseye!
0: Nakakahiya, di ba? Sobrang nakakahiya sa pagbumukha ng mga national leaders, mga congressman na nag-say yes sa impeachment pero hindi makapag-say yes sa investigasyon ng flood control scandal na trillion pesos ang involve mga katropa. Tatagalog po ako kasi gusto ko marinig ng ating mga katropa dyan sa Manila na ang ating panawagan ay hindi tayo tumitigil na gawing isang lehitimong panawagan. Itong ating matagal nang mithiin na sana magkaroon ng mabigat na investigasyon sa flood control scandal dito sa ating mahal na bansang Pilipinas. Kaya nga tayo ay pinagkakatuwaan ng ating kasambahay na bansa, itong napakalaking bansa ng China, parang walang respeto sa atin kay dahil tayo mismo sa Pilipinas, parang hindi natin ma-resolve itong problema natin sa korupsyon ng ating mahal na Pilipinas.
2: Bullseye!
0: In order for us, ma-attain po itong ganitong klase na mga achievement, ay magkaroon ng disiplina at magkaroon ng respeto ang ating mga leader sa bansa. Hindi lang puro impeachment ang pinag-uusapan, pero mas pinag-uusapan ang napakalaki, nakakahiya na problema sa flood control scandal dito sa ating bansang Pilipinas.
2: Bullseye!
0: 21 minutes past 7 mga katropa. Balik tayo man lang sa pipila ka painom, standby mo diha sa dugang pang mga impormasyon nga itong isgutan. Dari sa atong programang Bullseye. O kinimbahin na itong Galatos Santo Plus.

0: Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Comix o Santon Vitamin C. Ato sa pinaon, ang usaka na kasinati o ulcer pa natabangan sa Santon Plus Gold. Sa lihang naginom o Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una!
1: Ako si Don, saka maestra.
2: Magka-ulcer po.
1: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka semana. Nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. XFM.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako di ay si Robert, kamubulupyo sa Talisay, Cebu. Nainitubo ka na kumbukulo, hubag sa akong likod. Daga na doktor o albularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santon Plus Gold, itumar na ako og 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa kadlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang nakumbukol sa akong likod.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Gilbert po, security guard, puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: XFM.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian, tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
2: Santon Vitamin C.

0: aning Santon Vitamin C, matag adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Love, abriko.
4: Ha?
3: Abot ako. Abriko ba? Abot na ko.
4: Dini ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
3: Okay, Roy. Wa bitaw kay kauban.
4: Ipa wala. Pero ako, naa.
5: Exciting!
1: 95.9 XFM Jensen.
6: XFM.
5: Exciting!
7: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
8: 27 minutos sa kalabay, sa las 7, sa pagparayon sa itong programa, katropa. Lang ako sa itong pagkita o itong kanta.

0: mà Tuấn cần tới.
1: Rantay dos minutos sa kalabay sa alas 7 mga katrupan. Doon na to ang dugang pang mga hisgutan na karubunta ka. Unya na rin kinsa yun kayo para pagitaon sa nagko itong usaka anindot nga gipasa man itong ilang nga kanta. Wa man na plastar. Kalimut ko. Ariyo, atong unahon ang issue number one, Jeep. Kining muato bang og kaso o mangitag lusot? Dili na bag-o sa atong atong nalunggan labi na sa katawhan nga ang linya sa mga magbabalaod nga anda mo atubang sa giingong investigasyon nga sa matag higayon nga malambigit sila sa dagkong anomalya sama sa issue sa flood control anang flood control projects apan ang pangunta na sa publiko tinuod ba kini nga pagbarog alang sa kamatuuran o usa lamang ka strategy aron nga makapangandam sa pagpangita og lusot sa balaod. Kini pangutan na lang samtang sayo kayo sayo pa kayo aron nga muhusga ilabi na sa mga anaa pa lang sa pagpangita og lusot kada mga case build up status ang maong hisgutanan dili malikayan sa mga yanong lungsuranon nga magduda tungod kay sa kasaysayan sa politika mga katrupa diri sa atong nasod, sagad sa mga pasangil mapupos lamang sa walay katapusang ligid sa legal nga proseso. Bullseye! Ang ay hinumdumon nga ang tiunay nga integridad sa usa ka leader wala masukod sa pagka karabang malubaron sa iyang nga mga abogado o sa kaabtik sa pagbalibad sa mga testimonya sa testigo. Kung dunay mga opisyal nga voluntaryo may kanaog, labi na silang pwesto aron na muhatag og dalan sa investigasyon, angay kining dungagan sa hingpit nga kooperasyon sa walay lipot-lipot. Kaya bang walay taguan ba? Makikoordinate, makikooperate, og para sa kamatuoran, dili kay mohimog mga lakang para moingon og lipat-lipaton lang ang katawhan. Ang katawhang nagbayad sa buhis, nagpaabot og dinalian nga transparent nga kamatuoran tungod kay sa katapusan mga katrupa, ang hustisya dili makabuot pinaagi sa paglikay sa formal nga proseso kundili sa hingpit nga pag-atubang nini nga walay kahadlok kun limpyo man og galing ang konsensya sa mga nahingtungdan. Bullseye! Wala pangutanan ako sa iyong tanan mga katrupa. Labi na sa mga naminaw, nagsubay di ako. Good morning di ay ni Wilma Joaquin o ni Cindy Ilido. Yun niya, good morning Sir Chris. Salamat kayo. Thank you for watching. Mga katrupa, ang pangutanan ako di sa inyo ha. Ang pagkanaog ba sa pwesto aron hatagag dalan ang investigasyon sa usaka usakini katimaan sa kaisog o kalimpyos konsensya o strategy lang kini nga aron nga makapangandam sa pagpangita og lusot. Manay pangunta na diha. Basig naghimo lang og pamaagi nga makalusot mo sa inyong nga gibuhat nga sa laod. Kay kabalo man ta, daghan man kayo mo og mga kadawang koneksyon pamaagi nga makalusot mo sa kasamtangang iskandalo. Bullseye! Kini, sugda na to. Una, bahin sa integridad sa katuyuan. Unsa ba yung integrity ani? Naba ba integrity niyo? Basig jamming na lang yun eh. Timaan ba sa tiunay nga delikadesa ang pagpakanaog sa pwesto? O sa lang kini ka politikanong drama aron makuha ang simpatiya sa publiko. Karamingon siya nga, o trawahan, inaog na ko para ignungin ninyo nga wala dyan ko isa lang eh. Bullseye! Muna ipangutana ni Hani Congressman, former House Speaker Martin Romualdez. Kaingon, kinahanglan na nato madakpan ang dako nga Blue Martin. Bullseye! Mag-deep sea fishing gudaw kay para madakpan ang akong isda. Bullseye! Ikaduhang pangutana, nganong sagad sa mga opisyal nga nagatubang o anomalya mas isugman sa media kaysa sa aktual nga korte? Bullseye! Ano? Kay kay sa korte, di na ka kamamakak. Pero sa media, pwede na kang mubayad sa media para ipagawas ang imong naratibo.
0: Bullseye!
1: Ulaw, Tanoy!
2: Ulaw, Mantani, oy!
1: Ano ba? Ang ayaw gimo ang katauhanan ang katauhang Pilipino.
3: Ayoy!
1: Ayaw gimo ang kiko sa imong mga personal nga narratives tuod kay kaya nimo mubayad og mga media outlets. Ibahin mo ang XFM.
0: Bullseye!
1: Ikatulo, giunsa pag-ila sa ordinaryong lungsuranon ang kalainan sa leader nga limpyo ang konsensya? Batok sa leader nga maayo ang pagpangatarungan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kanang maayo lang kayo mo istorya o kanabang exit statement para makaikyas maayong mga tarungan at tubangan sa mga pangutanas katauhan kung kumusta na ang flood control scandal. So di naman muubra ang sigig mga tarungan, maingon na lang siyang munaog na ko, oy!
2: Okay.
1: Munaog na ko sa pisto, katrobang Chris!
0: Bullseye! Bullseye!
1: O kung munaog ka, di mas labing maayo. Kaya para makita yun na mo nga ang kung naamay galing nga kalabutan ay mong buhatan diha, o na may mga individual nga nag-set up sa mga ebidensya na dili makuha ang kamatuoran, mapugnan kung muna o galing ka.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kanya ang paghupot sa laing posisyon sa gobyerno sama sa pagkakongresista, makapahuyang o makapabugat sa impluensya sa nagpadayong investigasyon.
0: Bullseye! Bullseye! Hindi,
1: pangutana ha, kay dili man namo ma-reconcile kung nang naabagay ikatabang ang mga congressman diha nga impluwensyado nimo congressman Martin Romualdez.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kanarandaan si Secretary Ridon. Oh, klaro kayo, muhalok na mas mong naong.
0: Bullseye!
1: Si congressman Jerby Luistro. Mura po siya muhalok sa imong dagway.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang iba na itong dawaton, isip ebidensyas kalimpyo, ang pagbalhin sa nasod o obligasyon lang kini sa balaod nga dili angay ipanghambog.
0: Bullseye!
1: Correct, dapat dili lang ipanghambog ni siya, katropa. Ano man, ato maning katungod nga atong ampingan ang batakang balaod, ampingan ang atong panudlanan, pero nga nung natin ipasulod nga mga dili kasaligan nga mga panit o dunay pagkabayawak.
0: Bullseye!
3: Bullseye!
1: Mas ko patabahin sa legal nga proseso sa case bill na panikatropa, nga nung dugay man ang proseso sa ombudsman, ang kataas ba sa case build up makatabang sa kamatuoran o maghatag lang og higayon nga makatago silas ebidensya?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kada, panguntana na ha, nga dapat matubag. O siyempre, diha sustisya, naabadiha ang madelay ang formal nga preliminary investigation kon na nalambigit ang usa ka dako nga gamhanang politician.
0: Bullseye!
1: Tigali dili man untaw eh. Pero ganong dili-dili man? Ha? Kinala matubag ni mga kadagkuan niya. Noon, tagaamin ninyo gigayon nga may interview mo na mo dari sa lokal nga si Bianan sa XFM Jensan. We are very willing na mo engage og interviews diya sa iyo. Labi na ikaw, Congressman Martin Romualdez.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kaduha, unsa man ang timbang sa mga independenting komisyon sama sa ICI. Kasaligan ba ang findings nila o doon na sila gilabanan nga pundok?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kay, kung tinood galing na wala namang gitabunan, nga nung nakalit man mag-undang.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nakalit, magsirado niya. Ningon na nga, isirado na naman ni kay Moraga, wala na bearing ang inyohang existence.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Katong pagsiradua, dool na unta sa mga big fish, mga katrupa, pero naundang o kalit, oy.
0: Bullseye!
1: Ang pangutara, kinsa'y nagtukod ato? Kinsa ba ang adunay inisyatibo nga gitukod ang ICI?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Na, pangutana na tanan ako ha, wala ko gisulti nga pangalan, pero kamunay mo balanse kung akong gisulti ba dali sakto ba, kung basig nagbutang-butang rapog ko, basig sayo, punis katropang Chris.
3: Ayoy!
1: Pero nakabalo naman mo nga. Dugay na natong gisgutan kining maong tapika. Muraga, kung pwede palang memorizon, pwede memorizon na naman eh. Kabalo na ang katawang Pilipino. Nga, adaghang mga lambigit diha. Nga mga pangalan, nga very untouchable!
0: Bullseye! Bullseye!
1: O siyempre, pila ka porsyento sa pagsalig ang angay natong ihatag sa mga testimonya, sa bodyguard, o kaning sa sinaligan sa mga politisyan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Katong itin ma rin, si kanon, dili man ito malegitimize ang ilang statement tungod ba kay ang nag-imbestiga mga kahali, mga kontrapolitika? Ah, kada, pangutana ha! Dili na siya pag akusar, nangutana ta!
2: Okay.
1: Unya, kung ang pawahayag sa testigo, pausab-usab, unya, automatic ko ba kininga na himong bakak o basing gihulga lang o gidili gidili ang pagsulti sa tibuok kamaturan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: We are talking here about Gutesa, ba? Nausob ang mga statement dahil mga nahimong state witness nausab po ang mga statement. So baka gisulti na lang voluntarily o na ay pressure ngadto sa mga dagkong opisyalis sa nasun.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Unya, kinsa ang mas may dunay kredibilidad? Ang opisyal nga gikiha o ang komisyon nga nag-imbestigar o ang mga testigo nga gikan sa sulod?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ito ka na, gikan sa sulod na himong testigo. Ang mga kontrapolitika nga mga senador nga dunay pending cases na itabo mga katrupa ang ilang kaso na duso pag-ayo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dili ba ni siya pag panlupig? Wala ba gigamit ang politikanong advantage na rin?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Again, that is a question. Basig balain na pod mo. Kung mangunta ng katawang Pilipino, ayaw pod.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang pagbalibad ba sa mga testimonya sa kaatbang timaan nga huyang ang depensa sa usa ka akusado?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Again, that is a question. Nasa inyo ang pagtubag diyan ang mga katrupa. Kabong naminaw karon. Tagay ko ninyong tubag kung kahibaw mo sa tubag niya na.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Unyaon sa epekto niining flood control anomalies sa mga ordinaryong pamilya nga kanunayng biktima sa baha, matagting ulan. Aw!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kailangan pa bang sabihin yan? Kuya Eddie, kailangan pa bang sabihin yan? Isulti pa ba nako kung unsay nahimong epekto? Sa dihang lunupan ang matag panimalay, musulod ang mga bato, ang mga inanod sa baha, maanod ang panginabuhian sa pamilya, mawadan o panginabuhian ang katawang Pilipino. Kailang na, kinahanglan pa bang isulti na?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ambot lang, pero para nako, duwag manhid ang mga taong hindi nakakakita sa totoong sitwasyon ng samayan ng Pilipino dahil sa flood control scandal na ito.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Wala ko yung isulti pangalan, pero kailan mo kung kinsa mo. Alam no, alam nyo, kilala ninyo kung sino kayo at sana po ay matauhan kayo at huwag nyong isipin na walang Diyos na nakatingin sa inyo na sa pagdating ng panahon pwede nyong matakasan ang anumang ginawa ninyong krimen sa sambayan ng Pilipino. Darating ang panahon, mamamatay at mamamatay ang lahat ng tao ni kahit sino sa inyo. Kayo man ang pinakamayaman dyan, kayo man ang pinakamaimpluensyang politiko. Pero mamamatay tayo sa pagdating ng panahon at haharap tayo sa Diyos na nakikita ang lahat nating mga ginagawa dito sa lupa. At sabihin ko sa iyo, sigurado ang appointment mo doon kay Satanas.
2: Okay.
1: Dahil pawang mga anak ni Satanas ay mga liar na binansagan.
3: Baka!

ng mga nagsisinungaling ay dapat tawaging sinungaling or liar. Sa Bisaya, bakakon. Nga nung ginasagul-sagulan ako Tagalog, kay kasagaran sa mga Tagalog, mga katrupa, kusog kayo manghambog, pero number one dahil sila rin

Nagara na, hindi ko nilahat yun ha. Hindi ko sinasabing lahat ng Tagalog. Maraming Tagalog. Mostly na lalo pag nakaupo sa bus, sa mga matataas na pwesto sa ating lipunan, ang tingin sa mga sa aming mga Bisaya ay napakababa. Kaya itong panawagan, lalo na sa may mga kinalaman dyan sa flood control scandal, ang sasabihin ko sa inyo, hindi man kayo humarap sa ustisya ng tao, haharap kayo sa ustisya ng Diyos at kayo mga sinungaling magbabayad sa takdang panahon. Hoy, 44 minutos na kalabay sa alas 7. Sa pagbalik mga katropa, standby mo niya kay dugang pag mga hisgutanan. O siyempre, ang atong init nga kinsagyod. Ang kinsagyod, ang bagaog naong babae wag lalaki sa atong pagbalik. Diri lamang sa atong programa ang Bullseye. Kaoban ninyo mas galagad, katropang Chris Legazpi, standby mga katropa.

0: FM.
1: Exciting!
2: Subtle Blast Gold.
3: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kaginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Subtle Blast Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Epektibo yun ang Subtle Blast Gold.
2: Subtle Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: XFM
2: Premium Dairy, ang bago.
5: Kami kong luya o moragway ko super niya akong lawas. Daliiran mo po yung ang mga bukton. Kung pagdumar na akong Premium Dairy, nagbalik akong normal na panglawas. Salamat kayo, Premium Dairy.
2: Mas ipagusong, mas ipebektibo sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacoge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoge and VCO.
7: Available sa mga butika.
0: XFM. I kinda
8: like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 738009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
9: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
10: Anong magsakit man akong dugan? Kung mainong gugtuba?
11: Mm-hmm.
10: Pero kung libre bitaw, di na magsakit akong dugan.

0: 49 minutos sa kalabay sa las 7 mga katropa Trigapon sa programang Bullseye Kaobari Yawas Kalagad katropang Chris Legazpi
1: Bullseye
0: Ay namo Maroon pamahaw diya Masig na Namahaw pa mo ha Late na ka
2: Ayoy
0: Sikag ka Palingkamot diya Nga di ka malate Pero kusugay ka mong kaon Late na lang yung tao
2: Atay
0: Ay mga katropa Standby mong tanan diya Kitaw-taw Dahil dalang galita Si katropang Philip Oligaryo Di na ko babrihan Nga Kininga tuang Yung sanay Telegram nag-loading siya kagahapon pa man nag-loading ni anyways kung nalas linya atong pasudlon okay standby mga katropa atong siron ang report ni katropang Philip Oligaryo katropang Philip imuna
3: live report.
0: Katropang Philip okay standby ara katropang Philip go ahead
3: live report
4: na istorya din karon sa barangay ako nagpartikular sa Prokotso
0: ay katunang na, katunang na namatay nga baboy
4: yes,
0: nga ginudahan
4: at kay lagi adunay usa ka baboy katropang Chris oh. Nga nakitang patay na din sa nasampit na area o sa pribado nga luna sa kundi na itong giindugan na nakita nila dito nga wala na dalungan gibangagan ang ulo niya gikuha ang utok na doon na po yung mga adagkong samad kinambrasan ang lawas sa maong baboy. Gituuhan sa mga residente nga dili ni kayang himuon sa usamang klaseng tao apan gituuhan nga adunay usa ka ungo or aswang ang naghimo niini. Adunay dugang pagpaklaro ang mga residente gumikan wala pa man na nila napamatudan apan padayon pa nilang ginasuta kung sa gyud nga klaseng individual or klaseng hayop ang naghimo niini. Makaupang kakatropang Chris ang nag-viral sa social media human sa iyang video nga nakatag sa social media si Sir JM Gura. Sir, good morning. Og abante la tagamay. Good morning. Welcome sa XFM, sir. Ikaw ang una nakakita, no? Ada ikaw og na pa kay mga sabay nga nakakita.
5: Oo.
4: Pwede nimo i-describe paano nakita tong baboy nga patay?
5: So nakita yun na mo ang baboy na patay na kuan na siya nakahigda na siya so kuan nagdalunggan na ay wala nang dalunggan na sunod wala na karang sa utok niya sunod na pinakan diin mo mga bangkel so og napoy karang kuan sa likod na kuan og karang laman loob so wala mi kuan karang idea kung unsa jud ang nagbuhat.
0: Sir, mangutana ko sir, unsa ka na ko ang baboy? Pila ka bulan na ang baboy?
5: Almost na sa mga 50 to 60 kilos po siya, sir.
0: Uy. So wala mo yung kanang CCTV diya sa inyohang mismong tangkalan ba na des baboy?
5: Naman may CCTV, sir, pero ginaano pa namo kay ulan magukusog, magugutong ulan tong higayunan niya. Sunod, ginaano pa namong flashback ba kay replay pa namong ano sa CCTV ba kay hindi kay sa maklaro kay kusog kay ulan.
0: So isa lang man siya kababoy ang sayang sayang tangkalan wa si kauban.
5: Actually sir duha ni siya ang isa giihaw na kay lagi na litsonon siya kay giuna tog kwan giuna tog patulo sa kwan tong isa imatada to kay paot lang sa tag iya. So mo tong pag kwan nakaihawon na wala naman sa kwan wala naman sa iyang
0: kwadra.
5: Oh, sa iyang kwandiri, sa gibutangan. Oh. Yan, 100 meters along the, gikan sa iyang kwan na nabtan dito ang kanang baboy na kwan patay.
0: Sir, kanang wala mo ginudahan diya, kasi nibuhat, ano yun? Wala ba yung mga silingan diya nga?
5: Ay, wala sir, og sa kuan lang sir, og sa kuan lang no, dili po siya tao dyan na kuan sir, kung magbuhat og nato, kaya nga nung utok man, og laman loob man dyan ang iyang ginaanog. Ginano wala man koy ginaingon na karang aswang no kay wala bi ako ni bitaw ingon nag-aswang nga kun dili jud ni siya taro ay dili ni tao na kun jud ni ang nagbuhat ani
0: tarong ang pauno na
5: So
0: tanaw ni mo sir kininya pagkita buwa angay ba natong kahadlukan nga naay mga dili na to masaligan diha kay gawas nga gikuhaan ni utok gitanggalan og gadalunggan makahadlok na kay basig dili na baboy ang biktima ho na ni sunod.
5: So wala po po, dili man kay kuan magud sa sir, dili man jud ingon na karang kuan, ingon na aswang ni nana. So wala man jud ingon na kuan kay wala pa man jud kakita nga mo alam ba. Nganong nato man siya ang kuan na nganong
0: nahitabo.
5: Nahitabo na gikuan og karang utok og karang kuan, karang laman loob.
0: Oh, lagi no.
5: Oh. Well,
0: So, unsa inyong kuan karon? Inyo yung buhaton kay gusto nato po kami, gusto po na masulbad aron mawala po ang kahadlok sa katawhan labi na gyud sa mga silingan nato nga nagatan-aw.
5: Ay walay dapat ti kahadlok kay ngano? Wala man ta masayod og wala man ta masayod og kinsa gyud nagkuan. So, ang kuan lang ang action lang nato. So, magtinabangay lang og unsa gyud maayong pamaagi.
0: Okay. So, kinahanglan pa ba ninyo og kuan sa barangay o sa ba intervention?
5: Actually,
0: investigation?
5: Actually, nana, nag-adto na din ang taga-barangay tong laging adlaw, sir.
0: Mm-hmm.
5: Kung pagkita buo ang pagkabuntag ato, di adto rin sila dire.
0: Ikaw, sir, caretaker ka, sir, o imuha gining baboy?
5: Dili sa kuan ni siya, caretaker ko din sa area, pero dili niya akong baboy, dili niya sa mo ang client na nakakuha din sa area. Gipalit rapod ko niya kay para iya pong inegosyo.
0: Yeah, gidi malas gyud. So mga pilay ko sir, mga pilay damyos ato, mga pilay katira natong baboy nga na murag tanggalag utok ug gulay dalunggan.
5: Mga pila ganito siya to. Si 60 kilos pero ang price ang price niya pila tanan ba?
1: 12,000.
0: Agoy. Sige sir, ato na lang iampo nga masulbad nato ning mga kalibog nga nastong nahuna karon kay labi ng katawhan nga wala kita daghan jug mga pangunaw na nga di nato makontrol.
5: Ilahan na lang kuan kay kami mismo kay sa medyo matamoget tong gi-live nako kay para dili jud sa ingon na scripted edited kuan jud siya gi-live nako siya kay that is kuan jud siya reality jud siya tinuod jud siya na panghitabo.
0: Mm. Sir, kasi panawagan nimo sa mga katawhan diha katong mga naga-create og mga kabalaka ay daghan lagi spekulasyon unsa imong masulti sila?
5: Ay nara sa ila og kuan kay basta sa mua amping lang ta og kuan naunta dili na mahitabo otro og ayaw na mo kahadlo kay wala ko nagbuhi og istorya na karang aswang ni ana ang akoa murag dili tarong na kuan ang tao ang nagkuan ani kung buto na on dili jud siya tarong.
0: Mm.
5: Oh sir.
0: Salamat kay sir. Katropang Philip.
4: Sige sir. Una katropang Kristo si Sir JM Magura, usa sa mga residente kag nakakita sa panghitabo. Kung ato ang atuan ang Prok 8 dinhi sa Barangay Connel, sununahan pa ni sa Barangay Hall katropang Chris nya da na kay makita nga dakong signage nga Prok 8 sa Barangay Connel na kumakita nimo ning area kining luna lapad kaayo. Sa atong siren kay diri sa gigahito mo nahitamungan adunay usa ka balay dinhi katropang Chris may makita kang diri gitali ang baboy.
0: Ay, dear, dear, gawas dai no murag open na dai siya.
4: O open field siya diri natali ang baboy nya natingala sila nga ang taod-taod alauna na dito sa unahan gamay. Ya may mga nakahinabi ta pipila ka mga residente nakakita dagko nga iro nga kulay itom. Namo tong nakita nila katropang Chris nya sumala pa pag-abot sa mga tao nidagan na dayon ang iro. Moto ang ilahang nakita pag-abot sa unahan pakita sa baboy wala na ang dalunggan gibangagan ng ulo wala na ang utok ya may mga samad-samad na sa iyang lawas katropang Chris.
0: Katong iro basig dili ba walay iro di ang makita na turon kanang maingon na to ba si stray dogs ba kagibiktima ra gyud ning
4: stray dogs lang katropang Chris wala man kaayoy mga stray dogs sige mga gibuhi man ning iro nila dere no ano alaga man nila ning iro dere katropang Chris katulad yun sa ilaha wala man noon sila gibuhian nga pulong nga aswang yun to o ngongo pero sa ilaha lang dako nga pangutana kinsa ba ang naghimo ato kay di gito kaya mabuhat sa usamang klaseng gibuhi nga iro o kaha mga tao katropang Chris gituuhan lang sa mga residente. Doon na lang ipahayag ang barangay nga usabang klaseng individual or klaseng tao no nagibuwa to katropang Chris o mga katropa ang ilalang yung kanunay nga mag-amping aron malikayan ang mga susamang panghitabo.
0: Sa kung nasanundian basta may nga na ganyan ang panghitabo sa unang panahon katropang Philip nagarundo na. Pungunta na sila kung magpahigayon ba sila runda diha?
4: Ronda, usang nasa ronda.
0: Magronda ang mga purok tigbantay sa purok ba? Ano ba siya mga purok official diha?
4: May na, sir, may mga nagaronda daw during a time.
2: Hindi kayo na. Ay,
1: da man din ang taga barangay magkuhan dire. Pero garunda. Actually, garunda man din mga taga barangay di kaso lang ulan lang sa naigayo pa. So, mo tong na-timing na siguro sa panahon ko.
5: Okay.
0: Sige.
4: Basa na ang report kika sa patrol o garon magpabiling healthy. Tumarad na sa Santon plus cold. Alang sa nakikang usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X FM News.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Dagang salamat Katropang Philip Olegario sa report. Oye, ay mo gunlock niya. Kato mga taga-kunel niya. Ay kayo mong kabalaka. Ayog isaka inyo hang anxiety niya. Kay... walay gisulti itong atong na-interview nga dili sila makakumpirma kung aswang ba gyud. Pero ang ilaha lang nga dili tao ang makahimo o gingato sa usa ka hayop nga binuhi.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Nakamod ya, kung namoy binuhi di ang hayop, ang pigin nyo pag ayaw gibutan sa open field. Kaya dili niya malikayan. Agin tayo pagduda ba nga dili yung tao siguro makahimo ato. Kaya kung tao pa ito, gibit-bit na ito, gibaligyan na ito niya.
3: Bullseye!
0: Iyan atong gi... gimatada o niya gibaligya silingan. Mga katropa, alas usun itong oras. Sa pagbalik na ito ha, dugang pang mga impormasyon o gisgutanan diri sa programang Bullseye. Standby lang mga katropa. O managyan po niyong poskalagad katropang Chris De Gaspi sa pagbalik sa programang Bullseye.
2: Ako si Zio, nagka-diabetes ko. Akong gisulayan ang Xanthon Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon, na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
3: Xanthon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: XFM.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
8: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, dako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kutok.